0: napakagagaling ng ating mga host at mga anchor. Ang naunang humawak sa akin, my predecessors, ano po? Samahan niyo po ako, mga kababayan, sa paghimay. Hindi lamang ng mga isyong bumabalot sa atin pong bayan, hindi na rin doon po sa mga issue na may kinalaman pinakanararamdaman ng ordinaryong si Juan de la Cruz. Ang unahin na dyan, ang pag-uusapan po natin, tampok ngayong araw na ito, plenary voting ng atin pong impeachment proceedings ng House. Lalaman natin, maya-maya, mga alas tres, magbobotohan na po ang ating mga congressman sa ating pong kongreso. Kung itatransmit na ba yung articles of impeachment, ang inaantabayanan po natin makabuo nung kinakailangan na 106 na boto out of mahigit 300 na mga congressmen. Ito'y one-third. Pero syempre, titignan muna natin. Dapat maintindihan ng ating mga kababayan, besides the fact that this is also a political exercise, ititignan din natin yung legal na basihan ba yung perspektibo rito ng ating mga legal expert. Nakasama natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating political law expert, sa ring dating IBP Chairman, Attorney Egon Domingo, o Domingo Egon Cayosa. Attorney Egon, sir, magandang umaga po. Balikan natin si Attorney Egon Cayosa. Alamin natin, ano ba ang hinihintay? Ano ba ang inaantabayanan ng ating mga... Okay, nandiyan na sa linya si Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po.
1: Good morning, Al. Recorded.
0: Po. Attorney Egon, una po sa lahat, ano po ba ang inaantabayanan natin mamaya sa plenary voting ng ating pong mga congressman ng House Justice Panel kugnay po nung pagtatransmit ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte?
1: Sa araw na ito, isasubmit ng Committee on Justice ang kanilang report at saka yung Articles of Impeachment at hihilingin nila sa plenaryo, sa lahat ng mga kasamahan nila na suportahan ito. So ating inaasahan na kung if it's any indication dun ho sa Committee on Justice na kung saan lahat ng partido represented sa Committee on Justice ay unanimous vote. So we would presume and it is reasonable to expect na overwhelming din ang suporta ng mga kasama nilang kongresista o mga kapartido nila dun sa findings nila, sa recommendation nila na ituloy na sa impeachment court itong impeachment complaint laban sa Vice President. At sa tingin natin, nakita rin naman ng mga hindi miyembro ng Committee on Justice yung mga ebidensya na nailabas. At napakalakas naman, hindi lamang galing sa mga individual, kundi mismo na sa mga ahensya o dokumento ito, hindi lang mga testimonya, dokumento at mga official reports, official records galing sa PSA, NBI, COA, AMLAC at BIR. At ito ho ay matimbang at nakita ito naman ng ating mga kongresista at alam naman nila na 9 out of 10 Filipinos, 90% ng Filipinos gustong matuloy yung pandilitis para malaman natin kung ano bang katotohanan.
0: Apo, bago natin himayin, Attorney Cayosa, yung may kaugnayan po doon sa Articles of Impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte, ano po ba yung susunod na legal na hakbang? Ano po ba ang utos? O ito po ba ang mandato ng atin pong saligang batas? Kaugnay po netong impeachment proceedings.
1: Well, ayon sa ating konstitusyon, kinakailangan at least one-third ng plenaryo ng mababang kapulungan na boto para ma-transmit sa Senado yung Articles of Impeachment. So yun nga ang gagawin nila ngayon. So magre-report ang Committee on Justice at maaring pagbotohan na nila kaagad. Dahil ito ay isang mahalagang botohan, malamang gagawin nila, it's either gagawin nila ito na nominal voting siguro, yung bang tatawagin lahat isa-isa alphabetically at buboto yes or no dun sa articles of impeachment o kaya mag-abstain. But we expect na maayos naman ang proseso at sapat naman na yung pandinig ng determination of probable cause, no, ng Committee on Justice na nakita naman ng lahat yan, hindi tago. So we don't expect any surprises. Ngayon, after that, pag mabutuhan at least one-third vote, isasubmit yan sa Senado, mamayang hapon siguro o bukas, at ang utos din ng konstitusyon sa ating mga senador, whether they like it or not, forthwith, ibig sabihin agad. So kailangan didinggin nila yung impeachment complaint.
0: Yun nga, ano po, yung naging problema nung nakaraan, yung salitang forthwith, ano, yung kumbaga hinimay kung ano yung talagang ibig sabihin nitong salitang ito. May nakikita po ba tayo na repeat nitong nakalipas na naging issue kaugnay po nitong salitang ito?
1: Wala na sana. Tsaka noon, wala ko namang problema dun sa salitang forthwith, Al. Kasi yan, napakasimple. Merong official Tagalog translation ng ating konstitusyon. Dun sa Tagalog version, ang sabi dyan, agad didinggin. So, ang nagka-problema tayo, yung liderato ng Senate noon, na dribble-dribble niya kung ano-ano mga rason ng ginawa para lang pagbigyan ang Vice President pagkakataon na tumakbo sa Supreme Court at nagpasaklolo. Yun ang nangyari. So, malinaw pa rin ang ating konstitusyon. Walang mali sa ating konstitusyon. Yung disenyo at intensyon ng konstitusyon na forthwith, agad-agad digin yan araw-araw at nakikita ang buong publiko. Public trial yan, public hearing. Malinaw, nandun pa rin. At mabuti naman na itong bagong Senate President, Senator Soto, tumatalima siya dun sa utos ng konstitusyon. Yung nangyari ho kasi noon na nakialam pa ang Supreme Court, binatikos ng halos lahat ng mga nakakaalam sa batas at konstitusyon na judicial overreach. Kamalian yon. At ngayon siguro, the Supreme Court has learned its lesson, kaya kahit marami na rin uling mga kinain na petisyon ang kampo ng Vice President sa Supreme Court para pahintuin yung proseso, hindi na pinapagbigyan yung TRO na hinihingi nila. Sapagkat sa totoo lang, ang impeachment, trabaho ho yan ng ating mga hinalal na opisyal, mga congressman at senador, hindi ho sa Supreme Court. So we expect na hindi na maulit yung nangyari noon na na-dribble-dribble at nakialam pa ang Supreme Court na hindi dapat.
0: Po. Ayan ang yung issue po na yan, Attorney Cayosa, no, hopefully wala na talaga na magkaroon ng panibago pang delay kugnay po nitong proceedings na ito. Pero gusto ko lang pong malaman doon po sa articles of impeachment. Sa palagay po natin, ano yung may pinaka malalim na basihan? Ano po yung pinaka mabigat doon sa mga ipinaparatang kalaban dito kay Vice President Sara Duterte?
1: Una, yung tinatawag na res ipsa licitur ay yung kanyang public press conference na kung saan pinagbantaan niya ang Pangulo, First Lady at saka Speaker of the House na siya daw ay kumuha na ng papatay sa kanila kung sakasakaling may mangyari sa kanila. So yun ho, res ipsa licitur, ibig sabihin, the thing speaks for itself. So hindi na dapat pinagdedebatehan yun. Pangalawa, ay yung graft and corruption. Sapagkat ngayon, meron ng report ng PSA na yung mga sinasabing tumanggap doon sa intelligence fund niya, wala namang ganung klaseng tao pala. Pangalawa, nag-report din NBI na yung mga pirma ng iba't ibang tao, iisa lang ang pumipirma. So huling-huli ho doon sa mga dokumento, no? Meron na rin mga testimonya, ang sarili ng mga kalapit noon, no? Yung mga USEC niya na tumatanggap sila ng envelope every now and then mula sa kanya. At saka ito rin si Madriaga na kakampi nila, isang campaign worker nila, sinabi niya na sila nga yung nagde-deliver ng mga pera kung kani-kanino. So matindi ito, and it is the center of the problem sa ating bansa, yung corruption. So mabigat ho ang dating nito, no? At saka yung salin din. Yung salin kasi malinaw dyan, dapat ilahan mo lahat. Nakita naman natin na mukhang hindi natugma yung inagay niya doon at yung mga lumalabas na mga perang dumaan sa kanilang mga bangko.
0: Po. Attorney Gayosa, gusto ko rin malaman yung inyo pong pahayag. Ano po ba ang komento nyo rito? Ano naglabas ang PDP laban ng statement kaugnay po ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ang sabi po ng PDP laban, yung mga boboto raw sa impeachment o yung mag-a-affirm na itong boto, eh iba-blacklist ng PDP laban. Ano po ang palagay nyo? Ito po ba ay karapatan ng PDP laban o ito po ba ay labag sa atin pong saligang batas?
1: Well, pagdating ho sa impeachment, dapat nang titignan nila yung ebidensya at ano yung pulso ng bayan. Hindi ho, purely politics lang yun. Naintindihan natin yung PDP laban, naging malakas lang yan nung presidente ang Pangulong Duterte. Ganun naman ang ating mga politicians. Kung sinong nakaupo, kampi sila lahat. Pero yung mga threat na hindi kayo patatakbuin sa sunod election, wala yan sa kanila. Alam naman nila na pwede silang lumipat ng partido anytime. So, medyo desperate move na yan ng PDP laban na takutin siguro yung kanilang miyembro. Pero itong mga congressman, batikan na politiko mga yan, alam nila na that threat does not hold much water kasi wala naman nasa pwesto ang mga Duterte. So, baka mag-backfire pa yan sa kanila. Kasi siyempre, yung mga congressman, pwede nilang sabihin, yan ang gusto ng liderato ng PDP laban ng mga Duterte, pero iba naman ang kagustuhan ng taong bayan. At kami bilang mga congressman, susunod kami dun sa ebidensya, dun sa konstitusyon, at saka dun sa kinaing ng taong bayan na matuloy ang proseso ng impeachment, malaman ang totoo, at managot kung merong mang mananagot.
0: Opo. Attorney Gayosa, we understand na besides na ito po ay isang political exercise, ito rin po ay nakapaloob sa ating saligang batas at sa atin pong mga batas. Ano po bang palagay nyo rito? Ano po ba ang nakikita natin dito? Kaugnay naman po nung pulso, binabanggit nyo nga po kanina, ano po, ng ating taong bayan. Sabi nyo nga kanina, 9 out of 10 gusto na magtuloy itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo po ba'y naniniwala na malakas ang ebidensya laban kay VP Sara?
1: So far sa ating nakita, ngayon na nabanggit ko kanina, hindi lang ito personal na testimony at yung mga nagtitestigo talagang malapit sa kanila. Kung bang inside information yon, kaya matimbang din. Pangalawa, at mas higit, ay yung mga documents, mga reports, mga dokumento, mga testimonya o mga galing sa mga ahensya ng gobyerno. Ah, hindi ho tao ito, ahensya ng gobyerno. Dumaan ho yan sa proseso over number of years and number of months. So hindi na ho pwedeng sabihin na mumuliti ka lang ito sapagkat trabaho lang ho ng mga ahensya nito na gawin yan. At ngayon lumabas nga, matimbang yon. So mukhang overwhelming yung probable cause. Ang kulang na lang ay yung vice-president na sumagot ng punto por punto. Kasi yung sagot naman niya, sabi ng marami, it's an answer that is not an answer. Plus, nag-evade sila. Nagpapasaklolo uli sa Supreme Court, hoping na patitigilin naman. So, sana huwag tayong pumayag na ganun. Kung pumayag ng mga senador, huwag pumayag ng mga congressman. Parang importante ho dito, regardless of our political affiliations, wala tayong prejudgment. Tingnan natin ang magkabilang panig para mas maliwanag at managot kung sino mang kinakailangan managot. Ang corruption ho kasi sentro ng problema ng ating bansa ngayon. At kung ito palulusutin na naman, tuloy-tuloy ang corruption kasi it feeds the culture of impunity. Yung mga big time na nanakaw sa kaban ng bayan o nagwawaldas ng pera ng bayan, hindi napapanagot.
0: Opo. At nakikita rin ng ilan sa ating mga kababayan na co-equal branches of government ang Kongreso at ang Supreme Court. Pero parang yung mandato ng Kongreso sinusuko sa Supreme Court. But more than that, Attorney Gayosa, sir, gusto naming gusto ko maintindihan. I think you would agree na ito pong impeachment numbers game. Pagdaakyat po nito sa impeachment court, halimbawa po na ito po ay tatanggapin na at magko-convene ang Senado bilang isang impeachment court, maglalaro na tayo ngayon sa gano'ng karami ang boboto ng yes at boboto ng no pag ito ay nakaakyat na sa Senate at impeachment court. Sa ating pong palagay, ito po ba magpo-prosper kapag ito po ay nasa Senado na? Gaano ba karami ang nakikita natin? No, kasi may pagtataya. Yung ilan sa ating mga kababayan, binibilang na nila sino yung pro-Duterte, sino yung mga anti-Duterte.
1: Well, ganyan din ho ang sinasabi nung na-impeach si President Estrada, di ba? Na kulang ang boto. Opo. Tapos nung na-impeach ang Chief Justice Corona for Graft and Corruption, kulang ang boto. Pero at the end of the day, dating Chief Justice Corona, tatlo lang ang hindi bumoto pabor sa pagkatanggal niya. So, it is true na numbers game dahil nga 24 senators yan. So, magbibilang ka talaga. No? Pero, mas mahalaga din ho yung katotohanan, yung mga ebidensya at yung pulso ng bayan. Yung mga congressman, no, at saludo din tayo sa kanila, hindi naman blameless yan. No? Meron din mga marami din sa kanila, pinagsususpetyan, akusado sa graft and corruption. Ganun din dun sa Senate. Meron at least tatlo ngayon o lima na pini-imbestigahan ngayon for graft and corruption. So yung kanilang credibility, medyo kulang. At syempre, mahirap natin asahan na yung pinaghihinalang magnanakaw, pupursigihin niya na panagutin din yung ibang magnanakaw. So naiintindihan natin yan. That's human nature. Pero dahil nga maayos yung pandinig at nakita natin yung mga ebidensya, it's not just a numbers game. It's also, more importantly, ano ba ang katotohanan nito? At kaya nga maganda na nagkaroon ng pagdinig ang Kamara na ilabas lahat yan. It is publicized as it should be para yung pulso ng taong bayan. Kasi importante ho yan. Yun ang pinaka-importante yung tinitimbang ng mga politiko. Sapagkat every 3 years, every 6 years, sila ay bumabalik sa taong bayan para mabutuhan ulit. So, manmanan ho natin sila, ang magandang gawin ng taong bayan dyan, huwag lang ipaubaya sa mga senador at mga congressman, magsalita sila, ipaalam ang kanilang saloobin tungkol dito, para sa ganoon ay hindi lang yung personal political survival ng mga politiko ang mangingibabaw, kundi ho yung kapakanan ng taong bayan, kagustuhan ng taong bayan, at yung kabutihan ng ating lipunan. Yung bang mabawas-bawasan o mapanagot yung mga sangkot sa korupsyon.
0: Opo. Huling tanong na lang po, Attorney Cayosa, sir, matapos po halimbawang mahatulan o ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, siya po ba ay perpetually disqualified na from holding public office? Ano po bang paliwanag dito ng Supreme Court? Pati ba bilang isang elected official, hindi na siya makakaupo?
1: Opo, hindi ho yan paliwanag o utos ng Supreme Court. Yan ang utos ng Constitution at hindi pwedeng baguhin ng Supreme Court yan. Pag ikaw ay guilty sa impeachment, tanggal ka sa posisyon kaagad, walang appeal sa Supreme Court, final kaagad, at hindi ka na pwedeng mahalal pa o kaya ma-appoint pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Ang linaw ho ng konstitusyon yan.
0: Kaya lang po, minsan kahit malinaw ang utos ng konstitusyon, minsan iba ang interpretasyon. Anyway, maraming salamat po sa pagbibigay linaw po dito sa ating issue sa araw na ito. Maraming salamat po sa serbisyo nyo para sa bayan, Attorney Egon Cayosa, sir.
1: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Kadang umaga rin po ang ating nakasama, Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating pong constitutional law expert, political expert, at dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Oras po natin, 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGAASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Bangon, bayang mahal. Bangon, bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntuna, ang Bangon, Bayang Mahal. Hindi na si Ninong Ray ang kasama niyo. Opo, ang inyong lingkod muli, Al Corpus. Yan, sa napag-usapan namin kanina ni Attorney Egon Cayosa. I think at that point, pananaw ng ating mga eksperto from the legal community, hindi ko naman ho nila lahat. Karamihan po sa ating mga kababayan, gusto na matuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Siyempre, maliban na lang yung kanyang mga taga-suporta. This is not a matter ng... alam natin, mga kababayan, na besides, this is a political exercise. Talaga namang minamandato yan ang ating saligang batas. Kaya lang, dapat nating tignan dito, ano po ba ang pulso ng ating mga kababayan? May sinasabi ni Attorney Cayosa. Ano ba ang dapat manaig? Dapat po bang manaig ang katotohanan? Ano bang dapat sundin? Ano bang interpretasyon ng ilan ating mga mambabatas? Yan sa ating mga kababayan o mahistrado man yan. Tignay po sa sinasabi ng batas. Naitanong natin kanina kay Attorney Cayosa, baka maiba na naman ang interpretasyon ng ating pong mga namiminuno o sa mga nakasulat sa ating saligang batas. Gamat ang Korte Suprema ang inatasan bisa po ng kanilang mandato sa ilalim ng saligang batas tungkol sa interpretasyon kung po sa wordings. Ano? Ang tawag kasi natin dyan is constitutional construction o paano natin iintindihin yung sinasabi at yung inuutos ng saligang batas. Alang, hindi natin yan ginagamit dapat para sa ating pansariling interest. More than that, kailangan kahit naman saan dapat papanagutin ang mga magnanakaw, dapat papanagutin ang mga corrupt. Apa anumang partido man yan, gibelong ka man sa ibang political party, isa ka man ng administrasyon o ikaw ay against, no, sa administrasyon. Hindi po natin dapat tingnan dito kung sino yung manok natin sa politika. Dapat nating tingnan dito ano ba yung tama. Ay lahat tayo nagbabayad ng buwis. Dapat ay antayan ng ating mga kababayan. Dapat lahat tayo ay nakikilahok dyan. Hindi po pwede yung apolitical. Dahil bawat mangyayari po sa ating pong pamahalaan, sa ating pong gobyerno, itiyak lahat tayo apektado. Samantala, tanggapin muna natin ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Mataas na koleksyon na itala ng Bureau of Customs sa Port of Batangas. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, Bureau of Customs Port of Batangas, sa pamuno ni District Collector Carmelita Talusan dahil sa mataas na koleksyon ng kita, mahusay na trade facilitation at pinaiting na border protection. Sa isinagawang Collector's Conference, kinilala ng Port of Batangas dahil sa mga best practices at operational strategies nito na nakatulong sa mas epesyenteng operasyon. Batay sa paunang datos, umabot sa 22.21 bilyong piso ang koleksyon ng Port of Batangas nitong March 2026. Lampas ito sa target na 19.16 billion pesos o may sobrang 3.05 billion pesos. Lumagpas din sa target ang koleksyon ng pantalan sa unang quarter ng taon matapos makalikom ng 59.14 billion pesos laban sa target lamang na 58.75 billion pesos. Kinilala rin ni Nepomuceno ang paggamit ng Port of Batangas ng real-time monitoring dashboards, mobile applications at tracking systems upang mapabilis ang operasyon at mapalakas ang kampanya laban sa smuggling at iba pang ilegal na aktibidad. Binigyan din ng BOC na nakaayon ang mga programa at prioridad ng Port of Batangas sa IAM program o Integrity, Accountability and Modernization Program ng ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Samantala, pagkawala ng Philippine National Police sa listahan ng Anti-Red Tape Authority sa mga ensyang may pinakamaraming reklamo bunga ng epektibong reforma. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinang malaki ng Philippine National Police ang epektibong pagpapatupad nito ng mga reforma upang maibalik muli sa kanila ang tiwala ng taong bayan. Ito ang tinuro ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. makaraang iulat ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na wala ang PNP sa mga listahan ng mga ahensya may pinakamaraming reklamo sa unang kwarter ng 2026. Sa lingguang flag raising ceremony sa Campo Crame, pinuri ni Nartates ang lahat ng pulis na walang sawang gumaganap sa kanilang tungkulin para sa bayan. Patunayan niya ito na gumagana ang kanilang mga hakbang gaya ng Enhanced Managing Police Operations, kaya hindi na pinagting na internal cleansing sa kanilang hanay. Magsisilbing patotoon anya rito ang 63% trust at 61% satisfaction ratings sa kanilang natanggap batay sa pinakahuling tugon ng mass survey ng Okta Research. Kaya naman yung hihikayat inartate sa mga pulis na huwag mapagkampante at ipagpatuloy lamang ang pagsusumikap na ibalik ang tiwala ng publiko kaya hindi na igampanan ng tungkulin para sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Po ang kalipunan ng mga balita natin sa umagang ito. Of course, yan ay courtesy ng ating mga kasamahan mula sa ating PBS News Division. Apyawan lang natin kanina, no? Yung atin pong pinag-uusapan, gusto ko lang balikan. Yung aspeto po ng perpetual disqualification from holding a public office. Yan po ay bukod dun sa natural consequence na kapag na-impeach ang isang elected official, yung ating mga impeachable mga kawani ng atin pong pamahalaan, yung ating mga elected official, once ma-impeach, malinaw po ang tinatakda ng saligang batas, kayo po ay perpetually disqualified from holding any public office, yan po yan man ay elected man o appointed. Kaya kung sakali po na magtutuloy itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, alam po natin na magiging kasunod na mangyayari. Hindi na siya makakahawak ng posisyon. Hindi na rin siya makakatakbo sa anumang posisyon. Man ay national government level, o yan po ay local government level. Oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Ray Sampang. Ray Sampang.
11: Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: And we're back, 40 minutes after 8 AM. Babalik po ang inyong lingkod, Al Corput. Tingin muna natin yung ating mga viewers for this morning. Mula kay Ma'am Betty Atinan, good morning po sir, watching from Singapore. And Kyle Flores, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Actually, bago pa ako talagang itong si Ma'am Betty Atinan. Kasi sir Sean Kyle Flores, talaga nang nakikinig at nanonood. Laging tumututok sa atin pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Balitaan nyo ba mga kababayan? Last week, no, nabalita. Gusto kasi ng Meralco, to, marami nagre-reklamo rito. Gusto po kasi ng Meralco, dapat daw up to standard. Lahat ng ginagamit ng mga solar na mga gamit. Marami na kasi nauuso ngayon, ano, dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo. Marami na nagpapakabit ng mga solar panel installations. Gusto ng Meralco, dapat daw yan ay binabantayan. Pero nakakapagtaka, ano? Kung nagkakamali, ERC dapat ang may hawak dyan. Ang ERC ang Regulatory Commission, ang Energy Regulatory Commission. Po ay sakop ng kanilang kapangyarihan at hindi po ng isang pribadong korporasyon gaya ng Meralco. Maraming mga kababayan natin na nagre-reklamo dyan. Na iba rin nang nararanasan po natin state of energy emergency. Tuloy pa rin nating binabantayan yan. Ano po? At ito naman ang balita. Nasa ating kasamahan si AJ Ignacio. Ang Department of Energy at ang ERC ay nagsagawa po ng inspeksyon sa isang power plant sa Mariveles, Bataan, hinggil sa power outage sa kanilang planta. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: O si AJ.
21: Magandang umaga sa yun dyan sa studio. No? Pero ito lang ang nagsagawa nga ng inspeksyon, Bossing Alian, ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission o ERC sa isang power plant sa Mariveles, Bataan, hinggil nga sa pagkakatala ng power outage sa kanilang planta kung saan isang coal-fired power plant sa Mariveles, Bataan, nitong Abril 30 ang nagkaroon ng boiler leak, no? At ito ay in-inspection nga ng DOE at ERC ang planta na GN Power Limited Company. Ito nga ay upang masiguro na kahit na nagkaroon ng aberya ang naturang planta ay naka-comply pa rin ito sa operational safety at environmental standards ng kagawaran. At kabilang na nga rin dito ang pagkakaroon ng baseload plants na kanilang sinusuri upang masiguro na makakatugon pa rin ito sa 668 megawatt unit 2 kung saan yung unit na yon, yun nga yung nagkaroon ng boiler leak. At patuloy naman na Bossing Alian ang pagsiguro ng Department of Energy katuwang ang ERC na mas mapabuti ang supply ng kuryente sa buong bansa, Bossing Alian.
0: On Bossing AJ, you know, nakakapagtaka naman dito sa ito ha, hindi naman tayo eksperto pagdating dito, hindi naman tayo plant engineer, ano. Eh pero yan ba hindi muna na vet o hindi yan muna nakita? Walang structural na issue bago nila tinayo yan? Ano ba ang dahilan netong yung leak na binabanggit mo?
21: Sa ngayon, Bossing Alian, patuloy pa rin yung assessment nila, no, doon sa naturang planta, sa GN Power Plant sa Mariveles, Bataan, kung ano man yung kung ano yung pinagmulan ng leak na ito. Pero kasi Bossing Alian, sa experience ko naman, no, sa pagko-cover ng mga electric cooperatives at generators at power plants sa Pilipinas nung tayo ay nasa government TV pa, ay isa rin sa mga dahilan niyang Bossing Alian ng pagkakaroon ng leak ay pagkakaroon naman ng kaedaran ng mga planta o mga makina na ginagamit sa pag-produce ng power plant. So isa yan sa nagiging dahilan, Bossing Alian, kaya nagkakaroon niya ng mga leak. Parang ano rin yan eh, Bossing Alian eh, in layman's term natin, parang may halintulad mo rin yan sa sasakyan na kapag medyo nagkaedad yung makina mo, eh nagkakaroon na rin ng tagas-tagas, Bossing Alian. So isa rin yan sa mga tinitignan na dahilan. Pero wala pang official announcement at official assessment ang DOE at ERC. Pero kanilang sisiguruin, Bossing Alian, na kapag ito ay nakitaan na nila na talagang hindi na pwedeng mag-commence pa at magdudulot lang ng pagkakaroon ng power outage, no, sa naturang planta, ay hindi na nila ito, Bossing Alian, sa mga tweet, ay hindi na nila ito ipapakommence muli. At sa madaling salita, ay mag-aano na ito na palitan na ng bagong makina itong boiler na ito, Bossing Alian.
0: Oo. Si Bossing AJ, ang palagay ko dyan, dapat meron kayong engineer, meron kayong plant engineer na namamahala at nagtitingin, parang sasakyan, di ba? Kailangan minimintin mo yung sasakyan. No, kung sira yung makina mo, may indikasyon naman, halimbawa, na sira yung makina mo, tumutunog, halimbawa, dapat, ikaw, bilang ikaw yung namamahala dyan sa power plant na yan, ikaw yung nagbabantay, ano? Ikaw yung nagme-maintain nitong power plant na ito. Kasi nakakaabala doon sa ating mga kababayan. Magkakaroon ng blackouts, magkakaroon ng power outage. Ito, at for sure, iyan po ay against doon sa kanilang prangkisa. Ano, mukhang magkakaroon ng reklamo. May magbabayad ng danyos. Yun yung nakikita natin dyan. Sakaling may nakitang pagkukulang ang DOE at ang ERC dito sa pagmamanage ng power plant na ito sa Mariveles, Bataan.
21: Alam mo, bossing nga yan, tama ka dyan, ano, dahil kasi yan ay, ang kumbaga rin, bossing nga yan, maalintulad kasi talaga natin ito kahit sa nating aspetong pag-usapan, ang pagme-maintain, ano, tama ka dyan. Meron kasi dapat na sinusunod na preventive maintenance service o yung tinatawag bossing nga yan na PMS, ang bawat mga energy power plants, ano, dahil yan ay mga coal-fired power plant, maski na yung mga diesel-fired engines sa power generation plant ay kinakailangan din talagang isa ilalim sa PMS.

0: Baga, nagkakaroon na ng senior moments yung planta o yung particular yung boiler tanker 2 nung natural ang power plant na yan, bossing alyan.
1: Oh, at keep us posted ano, doon sa magiging resulta ng ginawang inspection dyan ng DOE at ng ERC. Pero maitanong ko lang, bossing AJ, ano ba nakikita mo sa yung bolang kristal tungkol sa presyo ng ating produktong petrolyo? May balita ka na ba?
0: Ayan, yamang din nabanggit mo na yan, bossing alyan. Ano, ito, lumabas na yung aking info, no, hinggil nga sa sa pagkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ilalabas ko na, bossing alyan, sa atin na lamang ito. Ha.
1: Yun.
0: Ang diesel, bossing alyan, ay posibleng bumaba o bababa ng 9 pesos and 57 centavos sa kada litro ng diesel. Rollback to, bossing alyan. Ha. At yun. Sa kerosene naman, oo. Sa kerosene naman, bossing alyan, 13 pesos and 30 centavos ang posibleng ibaba sa kada litro ng kerosene. At sa gasolina, bossing alyan, doon lang tayo medyo na bad news lang ng konti dahil bagyan tataas ang gasolina ng nasa 47 centavos sa kada litro nito, bossing alyan. So, antay natin, bossing alyan, pero malamang sa malamang ito nang iaanunso ng Department of Energy dahil alam mo naman ang Department of Energy ngayon ang naglalabas ng linggo ang presyo ng produktong petrolyo dahil tayo ay nasa under tayo bossing alyan ano ng National Energy Emergency no ang ating bansa ngayon na bossing alyan.
1: Yun nga boss at syempre hindi lang ako. Yung isang ninong pa natin, bossing, nag-aabang din doon sa pressure ng produktong petrolyo.
0: Mm-hmm. Shout out na rin natin, bossing alyan, if I may, ano, si Rolly Bumatayo, si Joe Fernandez, bossing alyan, at syempre yung ating ninong Ray Sampang. Ayan.
1: Ayun?
0: Gasolina yan, si ninong Ray Sampang. Ha? Ninong yan, ninong natin yan, si ninong Ray Sampang. Oo.
1: Kaya nga, pero parang bad news kasi may taas. Ayan, maraming salamat, bossing AJ Ignacio.
0: Alright, bossing alyan, ayan pa rin ang pinakuling balita, no? Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, particular sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang ating balita mula kay AJ Ignacio tungkol po sa presyo ng ating produktong petrolyo. Ako, dun sa mga gas. Ako, yun lang medyo, ano, may price hike tayo. Pero 47 cents per liter ang magiging taas presyo ng ating pong gasolina. Pero may rollback tayo sa kerosene at sa diesel. Medyo bad news ano do sa ating mga kababayan na gas ang gamit. Ikaw ba boss? Gas ba yung ano, Boss Roban? Si Boss Roban yata gas rin to Gas ka ba? Ayun. Nang hirap ngayon. Laki ng taas ng ngayon. Isang araw nagpagas ako parang dito sa bayan no, sa may Petron. Laro pa rin sa 80 to 90. Laki pa rin. Ganun talaga, kapit lang tayo mga kababayan. At syempre, eventually malalampasan din natin itong issue ng ating pong National Energy Emergency. Bayanan din natin maya-maya yung botohan sa plenaryo mamayang alas 3 ng hapon. Ubotohan yung ating mga congressmen kung ito po ba itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ipapasa, itatransmit sa Senado. Bobotohan yan ng mahigit 300 mga congressmen at kinakailangan 106 lamang na boto, 1/3 ng kabuuang chamber para umakyat o para sumampa itong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat ano, sa pagbibigay linaw kanina sa amin, Attorney Egon Cayosa, ang ating pong constitutional law expert. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. and co-pilot for this morning.

0: Ah, Boss Rovan Malilin, ating wirecast, si Arnel Villamor, and of course, si Madam Jobel Lustre. And of course, ang ating executive producer for this morning, Tori Fe, Bagon, Bayang Mahal. Ay, Bagon lang. Po ang inyong lingkod, Al Corpus, magsama-sama po tayo ulit bukas para sa panibagong edisyon na naman ng Bagon, Bayang Mahal. Isa pong magandang umaga sa ating lahat.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Philippine Standard Time 8:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Emergency Rice Reserve hagip na napag-usapan nitong nakarang ASEAN Summit. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kama ang emergency rice reserve sa mga napag-usapan ng mga ASEAN leaders sa ugnay ng katatapos lang na 48th ASEAN Summit. Ang usapin ay bahagi ng agenda uol sa food security na isa sa tatlong prioridad na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lamang na summit. Ayon sa Pangulo, lumutang ang usapin sa emergency rice reserve kasabay ng natalakay na seguridad sa enerya na kung saan ay nabuksan naman ang fuel reservoir o imbakan ng langis para sa ASEAN. Kailangan din na itong palawakin upang sa panahon ng krisis ay mapaghati-hatian ang mga bansa sa rehiyon, matiyak ang supply at mapanatili ang katatagan ng presyo at seguridad sa pagkain. Patatandaan sa naging bilateral meeting ng Pangulo at Vietnamese Prime Minister Lee Min-hung ay kanilang napagkasundoan ang pagtatatag ng pangbatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: To put together a fuel reserve is something like the emergency rice reserve. That came up too because we talked about food. So to increase the rice emergency rice reserve that we share with one another when there is a crisis.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Social Welfare and Development may paalala sa mga Grab at Moveit drivers sa pagbubukas ng special payout ng cash aid ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa danger level pa rin ang heat index. Walinsangan ay inaasahang mararamdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong Biyernes. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na maitatala sa bahagi ng Aparika, Cagayan. Hanggang 42 to 44 degrees Celsius din ang heat index na asahan sa 21 lugar sa bansa. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ng matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 to 41 degrees Celsius din ang heat index. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Meron Ang Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mahigit 1,000 katao arestado sa lungsod ng Maynila dahil sa paglabag sa mga ordinansa. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot sa 1,117 katao ang nahuli ng Manila Police District o MPD dahil sa iba't ibang paglabag sa city ordinances mula alas 2 ng madaling araw ng Mayo 10 hanggang alas 2 ng madaling araw kanina Mayo 11 taong 2026. Kabilang sa mga nahuli, ang mahigit 400 na lumabag sa smoking ordinance, 230 sa traffic violations, 133 sa curfew, 1,003 sa pag-inom ng, sa pampublikong lugar at 54 naman na nahuling half-naked sa lansangan. Sa kampanya kontra illegal na droga, isang operasyon ang isinagawa ng MPD sa Santa Ana nagresulta naman sa pagkakaaresto ng isang suspect at pagkakasamsam ng 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 34,000 pesos. Nakapagtala rin ng MPD ng 5 operasyon kontra illegal na sugal na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng 13 katao at pagkumpiska ng mahigit 2,400 piso na bet money. 2 individual naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kontra loose firearms sa Malate at Baseco habang 1 wanted person ang nadakip sa Moriones. Sa rescue operations naman, umabot sa nasa 123 minor de edad at 99 na mendicants o street dwellers ang nasagip at in-hand over sa mga barangay, magulang, guardians at Department of Social Welfare and Development. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mga House Leader, tiniyak na hindi sila matitinag o magpapa-intimidate sa political threat. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mariing tinutulan ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa mga miyembro ng Kamara na susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, hindi matatakot, mapipilit o mababantaan ang mga mambabatas sa pagtupad ng kanilang tungkulin alinsunod sa saligang batas. Ito ang reaksyon ng House Leader sa banta ng PDP sa mga mambabatas na planong bumoto pabor sa impeachment ni Duterte na maaaring mawala ang suporta ng dating ruling party sa susunod na halalan. Sinabi rin ng PDP na hindi nito papayagang lumipat sa kanilang partido ang mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment charges. Dini Ortega, walang kongresista o opisyal ng gobyerno na dapat takutin ng ganting politikal dahil lamang sa pagsunod sa batas. Ayon kay Ortega, ipinapakita umano ng mga pahayag ng PDP ang isang mapanganib na kaisipan na naglalayong patahimikin at pilitin ang mga mambabatas na sumunod ng walang pagtutol. Nagbabala rin si Ortega sa publiko laban sa mga pwersa umanong nagtatangkang buhayin muli ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan, ang extrajudicial killings, formerly controversy, paglaganap ng kriminalidad na may kaugnayan sa Pogo, mga kontrobersya na peking citizenship, sindikato ng illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ilocos Norte. Ayon kay Dole Ilocos Norte Head Janeline Martin, ang Jumpstart Program ay sasanayin ang mga benepisyaryo sa loob ng 10 araw na mayroong 505 piso na allowance o nakabase sa minimum wage sa lalawigan. Pagkatapos nito ay dadaan sa internship ng 3 buwan at susweldo ng minimum wage. Sa pamamagitan na niya, may hahanda ang benepisyaryo na may empleo at dito gagamitin ang mga natutunan sa papasuking trabaho ng benepisyaryo. Dagdag ni Martin na katulad lang ng Jumpstart Program ang Government Internship Program, ngunit sa mga opisina naman ng pamahalaan ang target para sa pag-empleo sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Rani Durilag. Anyway, bago tayo magtapos, gusto kong bumati sa ating mga kasamaan, no? Dito sa Cagayan Economic Zone Authority, sa CESA, ang ating mahal na kalihim, si Katrina Ponce Enrile. Ma'am, ingat lagi, no? Alam ko, you're hardworking. And then, marami kang ginagawa para sa bansa, no? Just the same, I also greet the members of the MPR, no? The officers and the board directors, the regional directors, and also our good friend, Hepe ng LTO, si Marcus Lacanilaw, ang Assistant Secretary ng DOTR. Siyempre rin si Undersecretary Billy Racho ng Anti-Red Tape Authority, kasalukuyang Deputy Director General. These two gentlemen are doing excellent work in their respective fields. Anyway, ako'y magpapaalam na. Gusto kong magpasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, sila Rovan Malilin, si Jobel Lustre, si Arnel Villamor, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. Again, maraming salamat, and I'll see you tomorrow sa programang Leslie Bocobo Live.
1: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong kapuluan. 4 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos na patuloy na i-monitor ang Navotas landfill sa kabila ng pagkaapula na nito. Si Alvin Baltasar sa balita mula Malacanang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging tuloy-tuloy pa din ang pagmamonitor sa Navotas landfill. Bagamat, naapula na ang sunog dito. Ayon kay Pangulong Marcos, 24/7 ang nais niyang maging monitoring kabilang ang pagsasagawa ng air at water quality testing. Nais din ng Pangulo na magsagawa ng thermal scanning upang matiyak na wala nang natitirang hotspots, habang ipinagutos din ng punong ekutibo ang health monitoring para sa mga residenteng naapektuan, ganun din sa mga responders. Ang pinakamahalaga ngayon, pagbibigay din ng Pangulo, ay masigurong ligtas ang ating mga kababayan at makabalik na sa normal ang mga komunidad sa paligid ng Navotas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga tumulong sa pag-aapula ng sunog sa Navotas landfill, kabilang dito ang mga nasa pribadong sektor at technical assistance na ipinagkaloob naman ng Japanese government. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Party list Solon, naghain ng resolusyon para imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naghain si Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente at ang iba't ibang pass-through charges na pinapataw sa mga consumers ng Meralco at iba pang distribution utilities. Sa ilalim ng House Resolution Number 995, inaatasa ng House Committee on Energy na suriin ang epekto ng mga subsidiya at iba pang dagdag singil na ipinapasa sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga mamayan. Ayon kay Jokno, maraming singil ang ipinapataw sa mga consumers tulad ng generation charge, transmission charge, systems loss charge, universal charge, lifeline subsidy charge, feed-in tariff allowance, green energy auction allowance, missionary electrification charge at iba pang buwis. Samantala, ito naman ang pinapayagan sa ilalim ng batas gaya ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, Expanded Lifeline Rate, Renewable Energy Act at Expanded Senior Citizens Act. Sinabi ni Diokno na sa panahon ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi dapat dagdagan pa ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, 600 megawatts Pangasinan Wind Project palalawakin sa mahigit 13,000 na ektaryang Certificate of Good Standing na pinagkaloob ng Department of Energy. Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, tayog sa balita.
6: Radyo Pilipinas, report.
7: Nagkaloob ang DOE ng Certificate of Good Standing sa Pangasinan Wind Farm Power Project ng Airstream Renewables Corporation matapos matugunan ng kumpanya lahat ng rekisito at obligasyon sa ilalim ng kanilang Renewable Energy Service Contract. Kaugnay nito, inisyu rin ng DOE ang Wind Energy Service Contracts at Registration Certificates para sa 600 MW Pangasinan Onshore Wind Power Project. Sakop ng proyekto, mahigit 13,770 hectares sa mga bayan ng Labrador, Mabini, Infanta at Bugalyon sa Pangasinan, pati na ang Santa Cruz sa Zambales. Ikokonekt ang proyekto sa NGCP Labrador Substation sa pamamagitan ng 8-kilometer 230 kV line. Ayon sa DOE, mahalaga ang Certificate of Good Standing upang matiyak na sumusunod ang renewable energy developers at tinakdang timeline at contractual obligations bago simulan ng aktwal na konstruksyon. Ang proyekto ay kabilang sa onshore wind developments na iginawad sa Airstream Renewables ng 2025 bilang bahagi ng pagpapalawak ng renewable energy projects sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Bradestrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: At sa panghuling balita, pamalang lungsod ng Baguio, palalakasin ang pest control program. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, may balita si Jong Munar.
6: Radyo Pilipinas, report.
8: Magipag-ugnayan ng Baguio City Health Services Office sa mga may-ari ng mga establishmento upang palakasin ang pest control program ng lungsod. Ito ay bilang hakbang laban sa pagkalat ng mga sakit na dala ng peste. Ang kay Dr. Celia Flor Brillantes, nagpamuno ng CHSO, isa sa mga pangunahin sanin ng iba't ibang karamdaman sa lungsod ang pagdami ng peste, kaya mahalaga ang maayos na koordinasyon sa mga establishmento upang mabawasan ang populasyon ng mga ito sa lungsod. Sinabi ni Dr. Brillantes na kabilang sa pangunahin pinagmumula ng peste ang mga basurang mula sa mga negosyo at establishmento. Dahil dito kinakailangan umano ang mahigpit na pagkipagtulungan sa wastong pagtatapon ng solid at liquid waste upang mabawasan ang mga lugar na pinamumugaran ng peste. Anya, makakatulong ito upang mapigilan ang pagpasok ng mga peste sa mga tahanan at establishmento na maaaring magtulot ng kontaminasyon sa pagkain at pagkalat ng sakit. Binigyan din ng opisyal na mahalagang katuwang ang mga may-ari ng mga establishmento sa pagpapatupad ng pest control program dahil kabilang sila sa malalaking pinagmumulan ng basura kung saan dumarami ang mga peste. Idinagdag pa rito na kinakailangan ng kooperasyon ng buong komunidad upang maging matagumpay ang kampanya laban sa peste at mapangalagaan ang kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camarga Brido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas
10: nasa TV na!
11: Oo!
10: Nasa TV na!
9: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
11: narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
13: Ng ating walang gutom program.
12: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
14: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
12: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
15: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
12: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
15: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
12: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
16: Salamat, President. Okay, salamat.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Philippine Standard Time. Ako, 6 na minuto na. Makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
17: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Radio Público Servicio. Radio Público Servicio.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hello on a Monday. Gandang umaga po sa inyo lahat. Energy, energy, energy. Gandang umaga. Maaliwalas pa rin ang papawirin. Maulap nga din. At mayroon ng init factor na inyong nararamdaman. Hello there. Welcome mga kabisyo sa serbisyo. At ngayong araw na ito, paglilingkuran na naman po namin kayo, hayaan nyo kaming maglingkod sa ngalan po ng public service. Napapakinggan sa 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. At saka may mga nasa social media, hello there! Oo, kumusta po kayo na imbagabigat yung amin na po, mga taga Ilocos. At mga taga Pangasinan, Masanto si Kabuasan at si Kayo Namin. Mga taga Pampanga, Maya Bahabag po kay Kongan. Hello, hello. Kinukumusta kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. Apo, mga taga Pampanga ha. Samantala, mga taga Bicol, Maray na Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Hehe, yung ating mga kababayang mga Bisaya. Steady ho ka diya, ay, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Yes, at mga kasama din, mga nandyan sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Hala, hala, hala, galaw-galaw ng konti, indak-indak ng konti kung ngayon nasa bahay. Pero mga nagmamaneho, oops, steady lang, makinig lang, patango-tango, huwag magtititingin sa mga cellphone, eyes on the road. Hige, hige. Samantala mga kababayan, ngayong araw natin ay happy birthday muna sa aking mga kaibigang nako, Yusek Aboy. Birthday mo pala ngayon, doho, si Attorney Aboy Paraiso. Yun, nang siya ang sa ano, siyempre, ICC. Gandang umaga. Kung kilan yung si Yusek Aboy Paraiso, batiin niya ng happy birthday. Tapos, yayain yung kumain. Pero kayo magbabayad. General Roman, Al Corpus, and Glory, and General Jobel. Hello, hello, hello. Siyempre, at saka si General Elmo, former Brigadier General Elmo, siyempre, San Diego. Yun, ng Quezon City, the DPOS, Department of Public Order and Security dito sa Quezon City. Hello there. Happy, happy, happy, happy birthday. Sana ay mag-enjoy at mabusog mo, isama mo na kami rito. Thank you, thank you. Ayos siya, ngayong araw na ito mga kababayan, may mga balita at inaasahan natin ng special coverage mula sa Malacanang dahil sa pagdating ng President ng Republic of Paraguay, si Santiago Peña Palacios na magka-courtesy call sa Palacio ng Malacanang. At tabayanan po yan dito po sa pag-usad ng oras sa Radyo Publiko Serbisyo sa 738 at 104.3 FM. Oy, siya nga pala, itutuloy ko yung noong nakaraang Biyernes na alam niyo po na isyong mayroong isang grupo na nag-file ng kaso sa mga dati at kasalukuyang mga opisyal ng Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising Regulatory Board. At yung ngayon, kumpanyang may hawak ng LTO IT o Information Technology System. Yun nga yung Stradcom, no? Nako, yung grupong ito ng mga nag-iingay ay mukhang nung maibigay na, maisampa na ang kaso sa ombudsman, abay maraming paglilinaw na meron dapat na malaman ng ating kababayan. Sa nalaman kong impormasyon, alam po ba niya na ang LTO IT system ay operational na mula pa noong 2003? O yan, malinaw ho yan. Nakaproseso na ito ng mahigit na 350 milyon transaksyon sa buong bansa. Galing, ano? Kita nyo naman, ha? 350 million transactions na mulaang noong 2003. Sa kasalukuyan, ito pa ay ginagamit sa mahigit na 450 na land transportation office sites. Okay. Kaya ito mga kababayan ay kayang-kayang magproseso ng hanggang 150,000 na transaction kada araw. at ay tumatakbo ng real time at walang backlog. Iyan po ang katotohanan ayon dito sa impormasyon na aking nalaman. Yun namang sinasabi na paniningil noong computer fee. Tayo na may mga sasakyan at nagparehistro o nag-renew ng registrasyon, alam nyo ba na mahigit ng 2 taon hanggang ngayon ay hindi pa pinapalitan yung 169 na computer fee na inaprubahan noong 1997 sa ilalim ng Original Build and Operate o tinatawag na Build, Own and Operate Agreement at muling kinumpirme ito sa taon 2016 Phase-Out Agreement. At ang bayad ay hindi tumaas sa mahigit na 20 taon. Kita nyo yan, mga kabayan? Yan po ang sinasaklaw ng bayad na binayaran natin kung kayo meron sasakyan doon sa 169 ay yung operational matters, yung maintenance, yung upgrade ng sistema, yung network infrastructure, yung data centers, kasama ang disaster recovery at technical support sa mahigit na 450 na LTO sites or land transportation offices. At walang ginagastos, mga kababayan, ang gobyerno para sa sistema, yung mga aktwal na gumagamit lang ng serbisyo ang nagbabayad nito ng information technology or IT fee or computer fee. Ayan, inuulit ko ha, wala pong, ang aktwal lang na ginagamit o aktwal lang na paggamit ng serbisyo ang binabayaran doon sa 169 fee. Samantalang, eto ngayon ang malungkot. Yung nag-iingay tungkol doon sa LTMS ay gumastos na ng 8.2 billion pesos mula sa pondo ng gobyerno. Mantakin nyo yan. Ito po eh, nako, nangangailangan ito ng humigit kumulang na 1 bilyong piso kada taon para sa maintenance. Na ang ibig sabihin, mga kababayan, lahat ng nagbabayad ng buwis na katulad nyo at katulad ko ay pinupondohan ang LTMS. Oho, kahit hindi nila ito ginagamit. Ano po? Nananatiling hindi buo ang sistema kahit ganito kalaki ang gastos. Ang galing, ano? Magaling yung kumpanyang nagsulong ito. Nako, ang sa kasalukuyan pala, ang LTMS ay walang aktibong maintenance contract at walang pondo para sa cyber security. Ito eh, sinasabi nung ayon sa Dermalog, umaabot sa humigit kumulang na 2 billion pesos. 2 billion pesos na tumataginting bawat taon na gastos upang mapanatiling ligtas at lubos na operational ang LTMS daw. Nako. Eh kung walang maintenance, mga kababayan, mawawalan ng security, monitoring, at technical support ang LTMS. Ito ay nagdudulot ng panganib sa personal na datos ng milyong-milyong motorista. Opo, kasama na dyan si Engineer Roban. Engineer Roban, ikaw, motorista ka eh. Diba? May-ari ng sasakyan. Ako, iyan, at iba pa. Milyon-milyon yan. Ako, napakadelikado pa rin ito. Samantalang, ang LTO IT system ay gumagana sa ilalim ng isang binding agreement. Mayroon itong mga provision ukol sa security management. May 72 hours pa na window para maresolba ang mga isyo at may ganap na pondo para sa disaster recovery facility. Yan. Mamaya, daragdagan pa ho natin itong the information na akin natanggap tungkol dyan sa yung mga nag-file ba ng kaso laban doon sa mga opisyal na dating opisyal ng the DOTR, LTFRB at LTO, pati na yung mga kasalukuyan, nako, nilalabusan nitong mga nagre-reklamo kuno. Ayan, yan ang impormasyon na aking natanggap at kailangan maitama at maliwanagan nating lahat na mga motorista o yung mga may-ari ng sasakyan. Lahala! 17 minuto na makalipas ng alas 10 na umaga. Siya. Tanggap muna tayo ng report mula sa mga ating reporters ng Radyo Pilipinas. Dahil ito, mayroon, alam po ninyo, may pinag-uusapan ngayon that sa ngayong sitwasyon, mayroon pong subpoena na para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, inilabas na ng CIDG. Alamin natin ang report na yan mula kay J. Mark Dagala. At sa ilang saglit po ay malalaman natin sapagkat yun po ang kanyang i-report sa atin. Alright, J. Mark!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: J. Mark, gandang umaga.
2: Yes, Kuya Kiko, inilabas na nga ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay may kaugnayan sa pagpapatuloy ng investigasyon ng CIDG. May kaugnayan sa War on Drugs na nakalipas na Administrasyong Duterte. Inilabas ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II ang naturang kautusan. Ngunit paglilinaw ng PNP ay hindi ito isang warrant of arrest. At ito'y simpleng imbitasyon para sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa dating PNP chief ng Duterte administration. Sinabi pa nitong sinabi pa ng PNP na ito'y sakaling mabigong mag-comply, itong si De La Rosa ay posibleng maharap ito sa indirect contempt. Matatandaan, kahapon sinabi ni DILG Secretary John Tecrimulya na ipatatawag nila si De La Rosa upang personal na umarap sa CIDG bilang bahagi ng investigasyon sa insidente ng mga patayan. Nilinaw din opisyal na hindi arrest warrant mula sa International Criminal Court ang ipadadala at wala rin itong planong arestuin si De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pulse.
1: Ang report ni J. Mark Dagala. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy ang ating mga balita. Merong situation report si Alvin Baltasar mula sa Kalayaan Grounds sa Malacañang. Ukol dito po sa state visit ni Republic of Paraguay President. Narito report ni Alvin Baltasar.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Okay, good morning.
1: Dumating na ba ang bossing ng Republic of Paraguay, President Santiago Peña Palacios? Galing, pupunta sa Palacio ng Malacañang. Ayos ba, Alvin?
3: Oo, Kuya Kiko. At all set na itong mga ginawang paghahanda ng Palasyo ng Malacañang para sa pagdating ngayong alas 10:30 ng umaga. Inaasahan ang pagdating nitong si Paraguay President Santiago Peña Palacios at nakung saan ay inaasahan magkakaroon sila ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos. At 10:30 natin inaasahan ng Pangulo ng Paraguay, Kuya Kiko, at kasama rin, of course, doon sa magiging aktibidad ng Paraguayan President ay yung bilateral meeting nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ilang kasunduan din yung lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. At meron ding tinatawag na joint statement sina Pangulong Marcos at si President Palacios na iahati din natin maya-maya lamang, Kuya Kiko, as soon as magsimula na itong programa kaugnay ng gagawing pagbisita sa Palasyo nitong si Paraguayan President o Paraguay President Palacios ngayong umagang ito. Kung background lamang, Kuya Kiko, dito sa tungkol kay Santiago Palacios ay nagsimula itong manungkula noong August 2023 matapos na manalo doon sa presidential election doon sa kanilang bansa. At medyo bata pa ito, Kuya Kiko, baka hindi kayo nagkakalayo ng edad.
1: Aba na yan, 55 years old. Oo.
3: Tama ba? Bata pa eh. Oo. November 16, 1978, ipinanganak, Kuya Kiko. ikaw, 1979 kaya ta.
1: Tama. Alam mo, nabanggit ba kasi sa state visit nito, mahalaga yung mga pinag-uusapan, ay Republic katulad ng Paraguay ay interesado sa Pilipinas. Ano kaya May dadagdag mong mga detalye o kaya mapahapyaw lang na posibleng cooperation ng ating bansa at ang Republika ng Paraguay?
3: Ang inaasahan nating mapag-usapan ni Pangulo Marcos at saka ni President Palacios, Kuya Rico, yung merong kinalaman sa kalakalan at siyempre yung pamumuhunan sa agrikultura at yung, of course, yung pagpapalawak ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Paraguay, Kuya Rico. Yun, doon siguro sa sentro yung gagawing pagkikita ni Pangulong Marcos at ni President Palacios at ilan yun sa mga magiging focus ng kanilang usapan mamaya sa pamamagitan ng bilateral meeting.
1: At tabihanan namin ang mga karagdagang detalye niya, Alvin.
3: Babalik tayo mamaya, Kuya Kiko, as soon as dumating na itong ating bisita ngayong umagang ito mula sa Paraguay sa katauhan nitong si Paraguay President Santiago Peña Palacios. Mula pa rin dito sa Palacio ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan, ang report ni Alvin Baltasar, tabihanan niyo po muli. At magkakaroon pa ng additional report si Alvin Baltasar dahil inaasahan sa ilang saglit ang pagdating ng Republic of Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ang tabihanan po ninyo at i-welcome ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 10:24 na, tuloy ko lang ito, no, mga kababayan. Yung pala doon sa issue nitong reklamong i-finile, dito sa information technology, yung computer fee diyan sa LTO. Nako po, yung palang mga nagre-reklamo, dalawa sa mga nagre-reklamo na sina Mrs. Aida Yovienco, ayon dito sa dokumentong aking nalaman, at Mr. Bernard Yu, ay dati rin palang naging consultants ng LTO at naging bahagi sa pagpapatupad ng LTMS. Ang pagpapatupad ng LTMS na kanilang nilahukan ay nako inilaan sa ng isang miyembro ng steering committee ng LTO bilang may depekto. Oho, nailarawan yan di. Hindi kompleto at isinagawa ng hindi kinukonsulta ang mga end users. Mga katulad natin na mga motorista. Si Mr. Yu ay kumakatuwan din bilang consultant ng Dermalog pala, isang kumpanyang Aleman o Germany o German company na may 1.2 billion claim na tinanggihan ng gobyerno. Naku po, ang laki pala noon, no? Walang aktibong maintenance contract at nagpadala ng liham sa mga 18 senior government officials at mga dayuhang diplomat noong Marso 2026 upang magdulot ng pressure sa Land Transportation Office. Ang isa pong nagre-reklamo, ayon sa mga nakapansin nito doon sa grupong nagpapanggap na Coalition 169, ayon dito sa report na akin ng GAP, yung bang nagre-reklamo na may direktang kaugnayan sa vendor na kabilang sa aktibong alitan sa gobyerno ay hindi may tuturing na neutral na partido na kumikilos para sa publiko. Ibig sabihin, dito sa dokumentong itong aking nalaman, abay, walang neutrality at nagpapanggap lamang yung koalisyon ng grupo na nag-file kuno ng reklamo sa mga dati at mga kasalukuyang opisyal ng DOTR o Department of Transportation, Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Bati yung LTO, nako po, ang ibig sabihin, dating opisyal ng LTO na naging LTFRB na ngayon. Nako, dapat malaman naman ngayon ang mga karagdagan pang follow-up dyan. 10:26 ang oras. Sa'yo muna, Inger Rovan. Huwag ko'y maglapi o lapapalit ng channel sapagkat babalik din kayo. Alright, Rovan Malinen. Go, go!
0: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 7-3-8.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo.
10: Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Welcome back! Alas 10:27 na ang oras. Nako, alam po niyo yung naka-apekto sa mga taga-Bulacan. Aha, at saka dito sa bahagi ng Metro Manila, Quezon City at Manila area dahil yan sa sunog na naganap sa Navotas Landfill. Nako, hanggang ngayon, nag-aaral pa raw ang Department of Environment and Natural Resources kung anong kaso. Tama ba? Pagpapanagot sa operator ng Navotas Landfill. Alamin nga natin ito detalye kay Mary Ann Bastasa. Mary Ann, sa report
0: of Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Morning, Mary Ann.
11: Good morning, Kang Kiko. Patuloy ngang iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga posibleng pananagutan ng operator dito sa Navotas Landfill kaugnay ng nangyaring sunog na inabot lang naman ng isang buwan bago na apula. Sinabi ito ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna sa ginawang pag-iinspeksyon sa landfill ngayong araw kasama ang mga kalihim ng DNR at BOTR. Ayon kay Secretary Cuna, naglabas na ito ng notices of violation laban sa Philippine Ecology System Corp o Tungfileco dahil sa umunoy paglabag sa Environmental Compliance Certificate conditions kabilang ang kabiguang magsumite ng Safe Closure and Rehabilitation Plan, ang kakulangan sa air pollution control system gaya ng gas vent pipe, ang hindi pagsunod sa daily soil cover requirements at ang unauthorized discharges na posibleng paglabag sa Clean Water Act. Nakikipag-unay na rin anya ang DNR sa Office of the Solicitor General para sa posibleng pagsasampa pa ng kaso habang tinatapos ang judicial affidavits ng mga testigo. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
12: Sa operator po ito, among which sa violation ng Clean Air Act, violation ng Clean Water Act, at ng PD 1586, yung sa ECC conditions po nila. So yun yung admin side. At the same time, meron na pong tuloy-tuloy na ugnayan with the Solicitor General's office po. Yan po, sila po ang abogado ng pamahalaan. And right now, pinag-aaralan po nila lahat ng mga information that they've gotten, including mga statements galing sa mga ibang testigo. At maralaman po natin na eventually kung ano pong mapapile natin kung meron man.
11: Mat nasa pangangasiwa na ng San Miguel Corporation, kaki ko itong landfill site, iginiti ko na na obligasyon pa rin ng operator at rehabilitasyon ng lugar.
1: Marianne,
11: ng DNR. Yes, kaki.
1: Oo, maputol lang kita. Pakiulit nga, ano nga kumpanya ang nagmamayari niyang Navotas landfill na yan?
11: Ang dating operator nito, kaki ko, ay itong Philippine Ecology System Corporation o PILECO.
1: Okay.
11: Sila kasi natapos na yung kontrata, kung hindi ako nagkakamali, 2024 pa. Pero hindi nabigo silang gawin yung closure.
1: Yun ang isang matindi dyan, ano, the Mary Ann. Dapat malaman kung sino mga opisyal niyan at masabi sa buong bansa, na buong Pilipino, na ito'y merong pagkukulang. At ito ay kailangang malaman kung sino. Oo. Yun.
11: Malaking perwisyo.
1: Totoo yun. Alam mo, Mary Ann, ang naging problema dyan, kaya pumunta dyan sa Secretary Cuna, air pollution, pati water pollution. At ito pang PILECO, ang may-ari pala dito ay si Dr. Reyes Romero, the second. Oo, kaya nga, ang nangyayari ay kailangan malaman kung sino ang dapat na nagkamali dyan. Kailangan mapatawan nga ng kaso ayon sa DNR. Isang buwan na nga, di ba? Hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakapag-file ng kaukulang kaso. O hanggang ngayon, ang presidente ng PILECO nga at ang chief operating officer ay nagngangalang Joey Lee kung tamang pagkakapronounce ko nito, Oliver, ayon dito sa informasyon na binabahagi sa akin ni Al Corpus, Mary Ann.
11: Kaya nga, Kakiko, Office of the Solicitor General na. Yung, kumbaga, kausap ng DENR para mapabilis at matukoy kung ano ba itong mga kaso at pananagutan na posibleng maisampa dito sa dating operator dahil nga sa naging kapabayaan talaga dito sa Nagotas Landfill. Dahil kung nagkaroon naman ng maayos na closure.
1: Paglilinis.
11: Kahit na sinabi natin na matagal nang hindi ginagamit yan, dapat walang nagliliyab dyan dahil may methane gas. Yun talaga yung delikado kasi.
1: Tama.
11: At hanggang ngayon, kita mo naman, bukod sa air pollution, gaya ng sinabi mo, ay maging yung kalidad ng tubig. Sinabi ng kalihim na hindi pa maayos yung kalidad ng tubig dyan sa paligid ng landfill. Kaya kasama sa paglabag talaga ay yung Clean Water Act din na kabilang sa kanilang iniimbestigahan. At kaugnay yan, Kakiko, ay nananawagan itong DNR sa mga lokal na pamahalaan na higpitan yung kanilang pagpapatupad ng waste segregation at ang no segregation no collection policy para maiwasan yung methane build-up na ito.
1: Yung panawagan na yan, Mary Ann Bastasa, muling palaging ibinabalik sa Department of Environment and Natural Resources at ang langga, itong local government units. Kaya, Al, yung ating dapat makausap na si Professor mo, inaindyan tayo ni Attorney Pamit. Attorney Pamit, kung nakikinig po kayo, dagdagan nyo naman ang effort para malaman natin ng mga kababayan. Mary Ann, idadagdag ko itong impormasyon na tama yung panawagan ng DNR sa pamamagitan ng Secretary Kuna na paigtingin, i-monitor mismo ng LGU sa pamamagitan ng tulong ng Environmental Management Bureau yung mga landfill na yan. Kung bakit ba landfill ng landfill? O, di ba? May mga technologies na ngayon na dapat ay mas maganda yung segregation, yung pag-iipon ng mga basura. Diba? Nasa local government units din yan Mary Ann.
11: At bakit po, nasa atin na rin talaga ng mga na publiko, no? Sa sarili nating bahay, gawin na natin yung waste segregation para kahit paano, makiisa rin tayo dito sa gustong mangyari ng gobyerno na maipatupad talaga na itong no segregation, no collection policy na ito.
1: Tama.
11: Kaya mo nakakito ang sitwasyon dito sa Navotas, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastasa, sa kanyang report. Katama yun ha? Ulitin nga natin, Al Corpus, nga sino nga ang dapat mapanawagan at dapat, Office of Solicitor General, umaksyon ka agad. Dahil isang buwan na naka-apekto ito pong the sunog sa Navotas Landfill. Ang dating may-ari, ibig sabihin ang may-ari nung Fileco. Ano ibig sabihin nga nung Fileco nga ulit, Al? Si Dr. Regis Romero II. Regis Romero II, at yan yung operator yung operator ng Navotas Landfill, yung Philippine Ecology System, na ang may-ari ay si Dr. Regis Romero II. Ngayon, ang presidente ng Philippine Ecology ay ang president niya at ang chief operating officer ay si Joey V. Lee Oliver. Okay. Dapat kailangan kaagad ay malaman sa Office of Solicitor General kung anong dapat ay maisampa ang kaso, maimbestigahan man ito ayon na rin sa request ng Department of Environment and Natural Resources. Yan, sana dahil dalawa ang problema dyan. Air pollution at water pollution. Ano ba na yan? Napakalungkot na problema. Marami na hong nagpaplano ng kaso, mag-file ng kaso dahil mga nagkakasakit dyan sa lugar ng Mekawayan, Paumbong, dyan sa Bulacan, yung kalapit nitong Navotas. Tama ba, Dal? At saka yung dito sa Manila side at saka sa Quezon City area. Ayan, isang malaking problema na dapat ay sinosolve kaagad dahil ang ating nasa isip, ang isip ng mga kababayan natin, magkaroon ng magandang pag-aayos ng mga basurahan. Pero yung landfill na yan, ang ibig sabihin niya ay parang wala man ng responsibilidad na naisip itong dating may nagmamay-ari, dating operator ng landfill na yan, pero hindi nagkaroon ng tamang closure o paglilinis upang hindi makaapekto sa ating kapaligiran. 10:37 ang oras, samantala. May grupo po na Pilipino, ang tawag nila ay Filipinos Do Not Yield Movement na nagsasagawa ng protesta ngayon sa Chinese Embassy. Yan dahil nga sa panggigipit nito sa mga mangingisda at mga barko ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang report ni AJ Ignacio. AJ!
9: Radyo Pilipinas Report!
13: Yes, sa akin ko, kasalukuyan niya nagsasagawa ng kilos protesta ang grupong Filipinos Do Not Yield Movement. Hinggil nga sa ito mismo, sa tapat mismo ng entrada ng Chinese Embassy dito nga sa Buendia, Makati City, Kakiko. Hinggil nga sa pagtatanggol ng naturang grupo sa ating bansa at sa ginagawang panggigipit nito ng China sa mga mangingisda at mga barkos ng ating bansa sa West Philippine Sea. Maring kinukundi na nga, Kakiko, ng naturang grupo ang patuloy na umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang presensya ng kanilang mga barko sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas. At mga kabilang din, Kakiko, yung mga insidente ng pangaharas sa mga mangingisda, sundalo at sibilyang misyon, pati na rin ang pagpapaputok ng flares laban sa mga patrol ng Philippine Coast Guard. Ayon nga sa naturang grupo, ang patuloy ng panggigipit ng China ay tinawag nitong 9-dash line ay walang legal na batayan ay sa ilalim ng international na batas at isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng tensyon sa region. Gate nga ng grupo, ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, Kakiko, kabilang na rin ng Japan, ay lehitimong karapatan ng isang malayang bansa para sa depensa at seguridad at hindi dapat ituring na provocation o playing with fire. Kaya naman ang panawagan ng naturang grupo ay yes to balikatan, no to China. Kakiko, mula pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: The report ni AJ Ignacio, 39 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Samantala, etong ating...
14: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Sa ating Kuya Kicks Alam na This Trivia. Dito sa ating bansa, sa Pilipinas nga, may iba't ibang antas ng bagyo batay sa lakas ng hangin at ang pinakamataas na antas ay tinatag na super typhoon na may dalang hangin na hindi bababa sa 200 kilometro kada oras. Ayan, nangangaragdagang impormasyon ito. At kapag umabot na sa ganitong lakas, inaasahan po ang matinding pinsala sa mga gusali, puno ng yung mga halaman at linya ng kuryente. Karaniwan, ang mga ganitong bagyo ay nagdudulot din ng malawakang pagbaha at storm surge sa mga baybaying lugar. Kita nyo naman, yan ang inihahanda na namin itong mga impormasyon na ito, mga trivia na ito. Dahil pagkatapos ng itong mga matinding mga tag-init na ito, abe, susunod mga tagbagyo na. Pero sabi nga ng Pag-asa, DOST Pag-asa, mas matinding El Nino ang kakaharapin o tagtuyot. Wika nga. At yan ang ating yan ang inaasahan ng ating mga kabayan. Yun ay kailangan na maibigay na impormasyon sa ating mga kabayan. Maghanda na dito sa El Nino. Pero itong aking binabanggit, may kaugnayan kung bakit itong antas ng bagyo. Ano po? Yung batay sa lakas ng hangin. Oh, yan!
14: Kuya Kicks, now! Alam na this!
1: Samantala, mga kabayan, balikan natin si Alvin Baltazar sa Palasyo ng Malacanang. Date uli sa pagdating ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Pag-welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang. Alvin, dagdag na balita at impormasyon please.
15: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Go ahead, Alvin.
3: Kuya Rico, ito na, dumating na. Dumating na itong si President Santiago Peña Palacios ng Paraguay dito sa Kalayaan Grounds, dito sa Palacio ng Malacanang. At siya'y sinalubong ni Paolong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagbisita nitong si President Peña Palacios dito sa Palacio ng Malacanang ay bahagi ng kanyang state visit dito sa ating bansa. At inaasahang pagkatapos nitong welcome ceremony o arrival honors na ipinagkaloob dito kay President Santiago Peña Palacios ay didiretso na ito sa loob mismo ng palasyo. At ilang mga programa ang kinakailangan daanan itong si President Palacios. Kabilang na dito yung pagpirma doon sa guest book. At pagkatapos niyan ay bahagi din ng magiging aktibidad nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay yung kanilang bilateral meeting na kung saan ay maaaring mapag-usapan yung may kinalaman sa, of course, yung bilateral cooperation ng dalawang bansa, yung pagpapalawak ng ugnayan na may kinalaman sa kalakalan at siyempre yung pamamuhunan sa agrikultura. At iahatid din natin maya-maya, Kuya Kiko, sapagkat inaasahang magkakaroon ng joint statement ang dalawang leader maya-maya lamang pagkatapos ng kanilang bilateral meeting. Usually, ganun ang nangyayari, Kuya Kiko, ano? After ng kanilang bilateral meeting, ay isusunod na yung joint statement. At doon natin malalaman kung ano yung ilan sa mga napag...
1: Alvin, pakinggan natin ang audio at saka video mula sa Malacanang Palace. Go ahead.
3: Yes, Kuya Kiko, tulad ng ating nasabi, ano, magkakaroon sila ng bilateral meeting. Inaasahan din natin yung kanilang joint statement kung saan malalaman natin kung ano yung ilan sa mga pag-usapan nila, yung kanilang mga agreement, joint agreement na lalagdaan, at iatin natin yan maya-maya lamang. Sa ngayon, Kuya Kiko, ay nagpapatuloy pa rin itong seremonya dito sa Kalayaan Grounds. Siguro, Kuya Kiko, babalik na lang tayo mamaya as soon as lumipat pa sa ibang programa itong pagbisita nitong si President Palacios ng Paraguay, at sa ngayon ay ongoing pa rin itong arrival honors.
1: Alright, thank you Alvin. Babalikan ka namin sa mga karagdagan detalye. In the meantime, makinig po tayo at panurin natin ang Kalayaan Grounds dyan sa Malacanang Palace. Go ahead.
15: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

Mga Pinuno at Kalipunan, baba, tak! Anda adalah kalis.

0: 等候。
1: 得。
0: 马克龙，等候。
1: 得。
0: 爸爸。
1: 得。
0: Anda adalah Kalis.

0: Your Excellency, the honors is ended.
1: Thank you very much.

0: Inyong napakinggan mga kabayan ang at napanood ang welcome ceremony sa pagdating ni Republic of Paraguay President Santiago Peña Palacios sa Malacañang na welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Daragdagan po namin ang mga detalye ng state visit na ito sa makapag-usad ng oras dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738 at 104.3 FM. In the meantime, sa'yo muna, Rovan.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at

0: Kritikan si Alvin Baltazar sa karagdagang detalye sa pagdating ni Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay. Alvin Baltazar, Alvin.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Well, Rico, tapos na yung rival owner na itinagalog dito kay President Palacios ng Paraguay. At sa ngayon ay papasok na ng Palacio ng Malacanang, papunta na ng loob ng Palacio ng Malacanang, ang Pangulong Marcos at si President Palacios. At mula dito ay bahagi ng programa ng state visit nitong sinumang leader ng ibang bansa na bumibisita dito sa Palacio ng Malacanang. Bahagi ng programa ay yung tinatawag na signing of guestbook. At yan ay magaganap sa reception hall sa Malacanang Palace. Mula dito sa aking nakikita ay hinahandugan ng awit itong presidente ng Paraguay. At ito yung usually nakikita natin, Kuya Rico, ano?
0: Oo nga, sa pagbisita sa mga opisyal ng ibang bansa. Tapos si Pangulong Ferdinand Marcos pa nagmaneho nitong sasakyan upang mapakinggan ni President Palacios yung mga batang mga kumakanta, no, nag-perform.
2: Correct, Kuya Rico. Sapagkat sa pamamagitan niyan ay naipapakita natin yung kulturang Pinoy, Kuya Rico, eh. Isa yan sa mga sinu-showcase ng Pangulong Marcos, yung ating kultura. At kung mapapansin mo nga, Kuya Rico, sa monitor, ano, ay nakabarong Tagalog si Pangulong Marcos. Yun yung kanyang attire, barong Tagalog. Yun yung ating pambansang damit, sanay ng kalalakihan. Kuya Rico, mukhang gaya ng nabanggit po, dire-diretso si Pangulong Marcos. Siya mismo nagmaneho.
0: Oo nga.
2: Noong, ewan ko, golf cart ba ito?
0: Oh, right. It's electric vehicle. Yan, na ginagamit na.
2: Oh, pare. Oo.
0: Pare yung ginagamit yan sa golf. Golf cart. Yan,
2: approaching na sila. Approaching na si Pangulo Marcos dito sa, ayan, yan, yan. Dito sa entrada ng Malacanang. At tinutong nabanggit ko kanina, Kuya Kiko, akit mo sila ng hagdan. Sapagkat doon sa reception hall ng Palacio, magaganap yung signing of guestbook. Bahagi yan ng programa. Magkakaroon ng siguro bahayang maaantalo yung ating coverage, sapagkat after nung signing of guestbook, magkakaroon muna sila ng sa isa't isa. Hindi na ito open for coverage pa. At gaganapin yun sa music room. Sapagkat parang paghahanda ito, Kuya Kiko, doon sa kanilang isasagawa namang bilateral meeting. Magkakaroon sila ng pagpupulong. Usually talaga gaganap yan, Kuya Kiko, ano? Pagka may bumibisit ang mga leader ng bansa dito sa ating bansa. At mabanggit lang natin, Kuya Kiko, doon sa bilateral meeting, ilang mga miyembro ng gabinete ang makakasama ni Pangulong Marcos. Sa hanay ng gabinete ng ating pangahalaan, kasama sina DTI Secretary Maria Teresa Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Kasama rin si Department of Foreign Affairs, siyempre hindi mawawala, si Secretary Maria Teresa Lazaro. Department of Energy Secretary Sharon Garin, kasama rin sa miyembro ng gabinete na lalawak sa bilateral meeting. At si Philippine Ambassador to Buenos Aires, Grace Cruz Familia, kasama rin Kuya Rico. So, makakahara ng mga nabanggit ng miyembro ng gabinete, yung kanilang counterpart naman yung sa Paraguay, Kuya Rico.
0: Right. Thank you, Alvin, sa iyong mga karagdagang detalye.
2: Oh, Kuya Rico, babalik tayo mamaya. As soon as magkaroon na, i-open na uli yung kanilang press conference at yung kanilang joint statement. Maya-maya lamang, Kuya Rico. Babalik tayo mamaya. Dito pa rin sa Palacio ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan po mga kabigan ang special coverage namin ngayong araw nito sa pagdating for state visit ni Paraguay President Palacios. At alam po ba ninyo na ang Paraguay ay nako nasa gitnang Central o gitnang South America. Ito ay nasa mga borderline ng Brazil, Argentina at Bolivia. Yan yung mga paboritong puntahan ni Alcorpus sa mga bansa. Pero ba pupuntahan din niya? Okay? Yan po mga kabayan. Mga karagdagang impormasyon dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Mga kaserbisyo, muli na naman bukas tayo magkasama-sama alas 10 hanggang alas 11. 10 to 11 a.m. Thank you, Engineer Roban Malilim, Jovel Ilustre, Arnel Villamor, and Gloria Fe Bagon and R. Corpus. Ito po muli ang inyong lingkod, ka Kiko Flores at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Rancho Público Servicio. Rancho Público Servicio.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
3: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat, President. Salamat.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Iba't ibang kasunduan sa kalakalan at agrikultura sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay, inaasahang malalagdaan ngayong araw sa Malacanang.
0: Headlines.
11: Senaryo ng Kamara, inaasahang pagbobotohan ngayon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
10: Umanoy incentive package para sa mga papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mariing pinabulaanan ng Malacanang.
12: headlines.
11: Sa pina ng PNP CIDG laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado.
12: Headlines.
10: Mas mabilis na pagtugon ng ASEAN sa mga krisis sa hinaharap, inaasahan kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit.
12: Headlines.
11: Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG ipatutupad bukas.
12: Headlines.
10: Special payout sa TNVS at MC taxi drivers sinimula na ngayong araw.
12: Headlines.
11: At relief and recovery support sa mga magasakang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, inilarga na ng Department of Agriculture.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 6:00 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 7:38 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Sa puntong ito, mga kababayan, alamin natin ang mga pinakahuling pangyayari sa palasyo kaugnay ng pagkikita nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios na nasa bansa para sa isang state visit. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: John, nasa Malacanang na ngayon si Paraguay President Santiago Peña Palacios na bahagi ng kanyang state visit sa Malacanang. Alas 10:30 o dito sa bansa, alas 10:30 dumating ng Kalayaan Grounds ang leader ng Paraguay na mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At pagkatapos ng arrival honors sa Paraguayan President ay nagtungo na sila ni Pangulong Marcos sa Malacanang at doon ay lumagda sa guestbook ang leader ng Paraguay. Sa ngayon dyan, Ched, ay bilateral meeting yung nakalinyang programa rin dito sa pagbisita ng leader ng Paraguay at ang inaasahan din natin na magkakaroon ng presentation of signed agreement at saka joint press conference. Ito yung mag-i-issue sila ng kani-kanilang statement na kung saan ay i-air yan maya-maya lamang. At meron din na bahagi din ng magiging programa yung tinatawag na exchange of gifts. Nagagawin naman din dito sa loob ng Palasyo ng Malacanang at magkakaroon din ng photo opportunity pagkatapos ng kanilang mga programa. Babalik tayo sa ilang pang mga programa o yung mga aktibidad na nagaganap sa kasalukuyan dito sa Palasyo ng Malacanang at ito'y kaugnay ng ginagawang pagbisita ngayon ni Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Palasyo. Bahagi ng kanyang state visit. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tatalakayin na ngayong araw ng plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 106 na boto para maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Nakasaad sa 4 na Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, questionableng transaksyon o manay bribery sa Department of Education at grave threats at inciting to sedition. Una nang sinabi ni House Justice Committee Chair Attorney Jervil Luistro na may mahigit 200 na mambabatas umano ang nagpahayag na suporta sa impeachment.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: House Panel Chair iginiit na ang botohan sa plenaryo kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na ang botohan kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Ayon kay Lidon, hindi lamang simpleng usaping politika ang impeachment kundi isang constitutional act of accountability. Binanggit din niya na posibleng muling ma-impeach si VP Sara sa ilalim ng dalawang magkakaibang kongreso habang inaasahang aabot sa hindi bababa sa 215 na mambabatas ang boboto pabor sa impeachment. Sinabi ni Lidon na haharap si Duterte sa impeachment trial dahil nakasaad sa articles of impeachment. Nakasaad dito ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng transaksyon, umano'y bribery sa DepEd at grave threats at inciting to sedition. Diin ang mambabatas ang laban na ito ay laban ng bayan para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tinawag na ang Malacanang na haka-haka ang alegasyong may incentive package sa mga papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gawain lang ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat tularan. Pero batid ni House Committee on Justice member Joel Chua na may ilang kongresista na hindi papabor sa impeachment, anuman ang ihain na ebidensya. Samantala, sinabi pa ni Chua na may pagkakataon pa rin ng vice presidente na sagutin ang mga paratang sa kanya kahit pa makuha ang kinakailangang boto sa nasabing impeachment.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Binanataan ng Makabayan Block ang umano'y pananakot ng PDP laban sa mga miyembro nitong papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ng PDP laban na hindi nito papayagang tumakbo ng kanilang sa kanilang partido ang mga bobotong pabor sa impeachment. Giit nila, hindi ito pananakot kundi isang pananagutang pampolitika. Binanata naman ng Makabayan Block ang anilay laro o taktika ng PDP laban na imbes na pabulaan ng impeachment ay dinadaan nito sa pananakot. Panawagan ng Makabayan Block sa Kongreso, huwag magpadala sa political pressure at sa halip ay hayaang manaig ang katotohanan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sabi na para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na ng PNP-CIDG, Pambansang Kapulisan, iginiit na wala itong kaugnayan sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Si J. Mark Dagala sa balita.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Pinipirma nga chet ni Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Ronaldo Plano, na naisilbi na ang subpoena do system para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Partikular itong isinilbi sa kanyang dalawang address sa Davao City, gayon din sa kanyang opisina sa Senado sa Pasay City. Kasunod dito, sabi ni de la Rosa, sinabi ni Tuanyo na kailangan humarap ni de la Rosa sa Webes, Mayo 14, kaugnay ng mga nangyari pataya noong war on drugs nang siya pa ang hepe ng pambansa polis. Nakagyo na humarap itong si De La Rosa sa naturang pandinig ay papatawan ito ng kasong contempt. At kaugnay nito, sinabi naman ni Tuanyo sa pulong balitan dito sa Kapugami na walang kinalaman ang inilabas sa subpina ng CIDG sa umano'y inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC, kaugnay naman sa Crimes Against Humanity laban kay De La Rosa, kaugnay pa rin ng war on drugs. Ayon kay Tuanyo, kaya muling ipinagpatuloy ng CIT ang investigasyon nito, may kaugnay nga sa patayan na sa gera kontra droga ay dahil sa lumutang na itong mga complainant matapos naman ang inilabas sa report ng Quad Committee ng House of Representatives na siyang duminig naman sa naturang usapin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Kaugnay pa rin yan sa subpoena ng CIDG laban kay Senador Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado. Magbabalita si Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Naisilbi na sa opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado ang subpoena ng CIDG na nag-uutos sa kanya ng personal na humarap sa tanggapan ng CIDG bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ito ay kasunod ng mga ulat na naharap si de la Rosa sa nakabinding arrest warrant pula sa International Criminal Court o ICC. Ngayong umaga, nagtungo ang CIDG sa opisina ni Senator Bato para ihatid ang subpoena. Ayon kay CIDG Police Captain Larry Ray, na ibigay na nila ang subpoena pero hindi ito pinirmahan ng mga empleyado sa opisina ni Senator Bato dahil ito umano ang instruction sa kanila. Sinabi rin ni Ray na may operatiba rin magsisilbi ng subpoena sa bahay ni De La Rosa sa Davao. Una nang nilinaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang isinilbi ay subpoena at hindi warrant of arrest. Nilinaw rin ng DILG ng investigasyon ay internal process at walang kaugnayan sa ICC. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Ray.
17: Tanggap nila. Pero hindi sila nag-stand kasi yan ang instruction sa kanila. Sa part namin, it is them received. Tinanggap nila. However, sa kanila na yan, makakarating na yun. Senador Bato sa lawyer nila. Sabtu. Matik yan. Tingnan natin kung anong mangyari.
18: So aside from...
17: Mostly, alam naman natin yung pag hindi ka nag-comply sa Sabtu na so, mahinday recontempt ka.
16: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tinawag ng isang constitutional law expert na desperadong hakbang ang pananakot ng PDP laban sa mga membrong papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Bangon, Bayang Mahal, sinabi ni Atty. Egon Cayosa na dapat tingnan ng PDP laban ang mga ebidensya at hindi dapat bahira ng politika. Mahalagaan niyang tingnan ang mga pananaw ng mga mambabata sa impeachment upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa korupsyon.
19: Regardless of our political affiliation, wala tayong prejudgment. Tingnan natin ang magkabilang panig para mas maliwanag at managot kung sino mang kinakailangan managot. Ang corruption ho kasi sentro ng problema ng ating bansa ngayon. At kung ito palulusutin na naman, tuloy-tuloy ang corruption.
11: Si Constitutional Law Expert Attorney Egon Cayosa.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Alas 11:17 ang ating oras, magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang sandali.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 18 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, inaasahang mas magiging handa at mas mabilis ang pagtugon ng ASEAN member states sa anumang susunod na krisis kasunod ng matagumpay na 48th ASEAN Summit. Sa programang Boses, sinabi ni DFA ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial na maayos ang naging resulta ng summit kung saan napag-usapan ang priority topics ng mga bansa. Bilang ASEAN chair ang Pilipinas, isinulong nito ang mga usaping tungkol sa food at energy security, gayon din ang kapakanan ng ASEAN nationals.
20: Meron mang mga susunod pang mga emergency or mas handa po tayo tsaka mas mabilis yung response. At pag mabilis po yung response, mas maagapan yung mga krisis na kinakaharap natin ngayon.
10: Ang pahayag ni DFA ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na nadagdagan pa ang mga OFW na repatriate mula sa gigit ng Sinangan. Nakauwi na nila sa Pilipinas ang 10 OFW mula Dubai na napagkalooban na rin ng welfare at financial assistance, temporary accommodation at transport assistance. Nakaantabay na rin nila ang iba't ibang reintegration program ng pamahalaan, kabilang ang job facilitation, livelihood assistance at skills training upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya. Sa huling datos ng DMW, higit 9,000 OFW na mula Middle East ang nakauwi na sa Pilipinas sa harap ng digmaan ngayon sa rehiyon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Ilang kumpanya ng liquefied petroleum gas o LPG magpapatupad ng rollback simula bukas. Si AJ Ignacio sa detalye.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Yes, John, magpapatupad nga ang ilang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas na nga 2 piso sa natapyas sa kada litro nito simula bukas. Kung saan katumbas ito, John, ng 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon nga kay LPG Regasco President Arnel T. na bunsod ng pagbaba ng shipping costs ang naturang dulot ng LPG rollback. Inasa maglalaro naman dyan sa 1,323 hanggang 1,450 ang presyo ng LPG sa kada 11 kilogram nito. Dyan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sinimula na ngayong Lunes ang limang araw na special payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at motorcycle o MC taxi drivers na bigong makatanggap ng ayuda noon. Kabilang sa mga tatanggap ng 5,000 pisong tulong pinansyal ang mga driver mula sa ride-hailing companies na Grab at Moovit sa Metro Manila. Samantala, iaanunsyo ng DSWD ang payout schedules para sa iba pang TNVS at MC taxi drivers, gayon din sa service delivery riders.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: DSWD Secretary Rex Gatchelian ininspeksyon ang special payout ng cash relief assistance para sa Grab at Moovit drivers sa Metro Manila. Ang balita hatid ni Mary Ann Bastasa.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Diyan sa pag-arangkata ng special payout ngayong araw para sa cash relief assistance sa mga natitirang POV drivers ay maagang nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchelian sa ilang mga payout site para tiyakin ang mabilis at maayos na pamamahagi ng ayuda. Kabilang sa binisita ng Galihim ang payout para sa mga Grab at Moovit drivers sa SMX Aura sa Taguig at sa Fuel Oil Center sa San Juan. Ayon sa DSWD, mas naging maayos na ang payout ngayon dahil sa isinagawang data cleansing ng ahensya sa listahan ng mga driver dito sa Metro Manila. Inaasahang aabot sa 20,000 driver ang mabibigyan ng tulong pinansyal ngayong araw. Una na rin pinalalahanan ng DSWD ang mga driver na nakatanggap na ng ayuda sa mga nagdaang payout na wag nang magtungo sa venues para maiwasan naksiksikan at hindi maasayang ang oras sa pagpila. Pinapayuhan naman ang mga wala pa sa listahan na hintayin din ang anunsyo para sa iba pang transport network companies o TNC sa mga susunod na araw. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Anim na bagong economic zones o eco zones ang inaasahang ipoproklama ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa loob ng ikalawang quarter ng taon. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, kabilang dito ang eco zones sa Batangas, Cavite at Palawan. Dalawang eco zones na anya ang inendorso ng Office of the Deputy Executive for General Administration o DESGA at hinihintay ang proclamation order mula sa Presidente. Apat na iba pa ang kasalukuyang sinusuri ng DESGA. Target ng PESA na iproklama ang iba pang eco zones sa regional areas para mapalakas ang countryside development.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa iba nating balita, pinaghahanda ng FIVOX ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction partners sa kanilang response measures sa gitna ng kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Canlaon. Babala ng FIVOX, posibleng tumagal ng ilang araw ang magmatic unrest sa bulkan at may taas sa alert level 3 kung magpapatuloy at lalakas ang crater glow o banaag, ang napakainit na volcanic glass plume sa bunganga ng bulkan. Ayon sa FIVOX, gamit ang infrared at high resolution camera monitor, touring ay natukoy nila ang banaag mula sa summit crater ng bulkan. Nitong linggo ng gabi, ibinahagi ng state volcanologists ang close-up photos ng visible superheated volcanic gas sa bunganga ng Bulkang Canlaon. Pinag-iingat din ng FIVOX ang mga residente sa posibleng sin eruption lahars at pagdaloy ng sediment-laden stream flow sa mga daluyang tubig mula sa bulkan sakaling magkaroon ng malakas na pagulan habang may eruptive unrest. Dapat ding payuhan ng Civil Aviation Authorities ang mga piloto na umiwas sa paglipad malapit sa summit ng bulkan dahil sa panganib ng abo mula sa posibleng pagsabog ng Bulkang Canlaon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Inilarga na ng Department of Agriculture o DA ang agarang relief at recovery support para sa mga mag-asaka na apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., prioridad nila ang pamamahagi ng binhi, fertilizers, farm tools at tulong pinansyal para makarecover ang rice at vegetable farmers. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbabantay sa mga apektadong lugar habang pinoprotektahan ng livestock sa pamamagitan ng evacuation at health checks. Nagtatag din ang 27 animal evacuation sites para sa livestock na mahagi ng animal feed, ropes, face masks at veterinary supplies habang binabantayan din ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nananatiling naka-standby ang Philippine National Police o PNP sa posibleng lahar flow at iba pang public safety hazards malapit sa Bulkang Mayon dahil sa banta ng malakas na ulan dulot ng Bagyong Kaloy. Una nang inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang police unit sa Bicol Region na maghanda para sa evacuation support at road clearing operations, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction offices. Handa rin ang kanilang mga sasakyan at kagamitan para sa mabilis na deployment. Pinapayuhan naman ng ang mga residente na sumunod sa direktiba at advisories ng mga otoridad.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ulat naman, kaugnay sa lagay ng panahon, inaasahang hihina at magiging low pressure area o LPA na lang ang Bagyong Kaloy ngayong araw. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, napanatili ng bagyo ang weak cyclone. Inaasahang magdudulot ang trough ng Bagyong Kaloy ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Samar at Dinagat Islands ngayong araw. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may maliit na tsansa na maging bagyo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tuloy-tuloy na digital transformation ng Bureau of Customs, ipinagmalaki ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Yan, ipinagmalaki nga ng Bureau of Customs o BOC ang patuloy nitong digital transformation at trade modernization initiatives sa GovX.0 Philippine Summit 2026. Naging resource speaker sa summit si Deputy Commissioner Attorney Rev. C. Escobedo ng Management Information Systems and Technology Group o MISTG, kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng customs modernization para sa mas epesyente, transparent at technology-driven na customs administration. Tinalakay rin ni Escobedo ang pagpapahusay sa customs core processing system at pagpapatupad ng iba't ibang digital solutions kabilang automated export declaration system, enhanced certificate of payment, e-service catalog, online tax estimator at origin management system. Layunin dyan ng mga reformang ito na mabawasan ang manual processes, mababilis ang customs operations at mapalakas ang transparency sa trade transactions. Samantala, sinabi naman ni Information Technology Officer 3, Jonathan Soriano, na mahalagang masukat ang benepisyo ng emerging technologies sa kakayahan itong magbigay ng konkretong serbisyo publiko habang na pinapanatili ang accountability at public trust. Bahagi ang hakbang na ito ng mas malawak na digital transformation roadmap ng BOC, alinsunod na rin Integrity, Accountability and Modernization Program ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 24/7 na babantayan ng mga otoridad ang Navotas Landfill kahit naapula na ang sunog. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuluyan ng naapula ang sunog sa landfill dahil sa walang tigil na trabaho ng mga ahensya ng gobyerno, private sector at iba pang katuwang nito. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta at technical assistance ng Japanese government. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy na babantayan ng landfill kabilang ang air at water monitoring, thermal scanning at health monitoring sa mga residente.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Iginiit ng Department of Health na walang hantavirus sa Pilipinas kasunod ng outbreak nito sa ibang bansa. Sa kabila niyan, tiniyak ni Health Secretary Ted Erbosa na mahigpit na nakabantay ang Bureau of Quarantine sa borders ng bansa para tiyaking hindi makakapasok ang naturang sakit. Mayroon din ani ang quarantine sites para sa mga makikitaan ng sintomas ng sakit.
18: I will not recommend any test for hantavirus because it is rare. Parang, and with, it is not even endemic in the Philippines. So wala tayo nandito.
10: Ang pahayag ni Health Secretary Ted Erbosa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sasalang sa 6 na linggong quarantine at monitoring period sa Netherlands ang 38 Filipino crew members na sakay ng MV Hondius kasunod ng napaulat na Hanta virus outbreak. Bagamat nagnegatibo sa virus ang 38 individual, mahigpit pa rin binabantayan ang kanilang kalusugan. Sinabi naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy pa rin makakatanggap ng sweldo at benepisyo ang nasabing mga Pilipino habang sumasailalim sa quarantine.
5: All throughout the period of quarantine in the Netherlands, the ship's crew, Filipino crew, will continue to receive their entitlements under salaries and entitlements under the contract.
10: Tiniyak din ni Kakdak ang tulong pinansyal ng gobyerno at iba pang suporta para sa mga Filipino crew member na uuwi sa Pilipinas. Una nang tiniyak ng DMW, DOH, DFA at local manning agency ang kapakanan at proteksyon ng nasabing mga Pilipino.
5: Kung ang tanong lang ay from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sangayon sa pondo natin sa Action Fund.
10: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
11: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Ayala lumasap ng third round exit sa kamay ni world number 2 Elena Rybakina sa Italian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
6: Natapos na ang kampanya ni Filipina netter Alex Ayala sa Italian Open. Nang yumuko ito kay world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan, 4-6-3-6 sa kanilang round of 32 match linggo ng hapon sa BNP Paribas Arena sa Rome. Sinikap ni Ayala na bigyan ng matinding laban ang kanyang Kazakh rival. Ngunit pinamalas ng second-seeded player ang kanyang bagsik upang manaig at makaabante sa round of 16. Bagamat natalo sa kamay ng reigning Australian Open champion na si Rybakina, naipakita pa rin ni Ayala ang isang solidong performance na maaari niyang baunin sa mga susunod na laban. Itutuon ngayon ni Ayala ang kanyang pansin sa doubles competition, kung saan kapareha niya si Hailey Baptiste ng Amerika. Nakatakda rin lumahok si Alex sa Strasbourg Grand Prix na magsisimula sa May 17 bago ang French Open na magbubukas sa May 24. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Alas 11:32 ang ating oras, ang dabayanan ang mga balita mula sa ating mga lalawigan di sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik
0: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:34 ng umaga. Balita dito sa Luzon na saliksik na biofertilizer at teknolohiya ng Department of Agriculture Region 2 para sa pagtatanim ng munggo. Isinutulong sa nagamitin ng mga magsasaka para sa mas mataas na ani at kita. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Isinusulong ngayon ng DA Regional Field Office 2 ang makabawang teknolohiyang nasaliksik na kanyang Regional Research Center sa pagtatanim ng mung bean o munggo. Ang napiling testing at expansion area ay ang bayan ng Kabatuan sa Isabela kung saan naging practice ng mga magsasaka doon ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng palay at munggo. Ang teknolohiyang ipinakilala at ipinasubok sa kanila ay ang paggamit na nasaliksik na biofertilizer ng Regional Research Center na tinawag nilang Agri-N, paggamit ng karajinan at ang sariling tuklas ng mga binhi ng Institute of Plant Breeding. Sa tulong ng nabagay na biofertilizer, natuklasan sa pag-aaral na kaya nitong mapataas ang 6-70% at mapaganda ang butil ng mga munggo. Itinuro din kung anong kainaman na paggamit ng makidarya tulad ng harvester para sa mas mabilis na pag-ani ng kanilang produce at ang waste, ang balat nito ay maiiwan din sa bukid na siyang karagdagang padaba. Lalo at itinuturing ang munggo bilang nitrogen-fixing crop na siyang laman na makadalas ang inaangkat na abono ng bansa. Isa rin itong drought-resistant crops na mainam na maging pamalit sa palay at mais ngayong panahon ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato W. Yacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Baling tayo sa Radyo Pilipinas, Tayug, may report si Leslie Gemino. Urdaneta City University, hinirang na most innovative university ng Pilipinas sa World University Rankings 2026.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nakamit ng Urdaneta City University ang titulong Philippines Most Innovative University sa ikalawang pagkakataon matapos itong pumalo sa rank 28 sa Global Top 500 Innovative Universities ng 2026 sa World University Rankings for Innovation. Pinatunayan ng UCU ang pagiging lider sa edukasyon matapos makuha ang unang pwesto sa apat na kategorya. Ito ay ang rank 1 sa lahat ng higher education institutions sa Pilipinas, rank 1 sa lahat ng local universities and colleges sa buong bansa, rank 1 sa buong Region 1 at rank 1 sa buong probinsya ng Pangasinan. Pinapakita ng resultang mabilis at tuloy-tuloy na pag-angat ng universidad sa pandaigdigang entablado. Mula sa debut nito noong 2024 sa rank 281, bigla itong tumalon sa rank 44 ng 2025 hanggang sa maabot ang kasalukuyang rank 28 ngayong 2026. Ang back-to-back na tagumpay na ito ay nagpapatibay sa posisyon ng UCU bilang isa sa mga unang LUC sa bansa na nakakuha ng ganitong prestigyosong global milestone. Nagpaabot ng pagbati ang pamunuan sa buong komunidad ng UCU-1 para sa karangalang ito na nagbibigay diin sa temang Tatak UCU-1 at ang pangako ng universidad para sa isang maliwanag na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa Bicol Region, Naga City Agricultural Office na mahagi ng palay seeds at agricultural inputs sa mga magsasaka. Ang balita mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Binigyan ng City Agriculture Office ang mga magsasaka ng Naga ng palay seeds at iba pang agricultural inputs na magagamit nila sa kanilang sakahan. Ang mga binhi ng palay kasama na ang organic fertilizer ay pinamahagi sa mga magsasaka sa upper barangay ng Naga. Ayon sa City Agriculture Office, ang palay seeds at ang agricultural inputs ay mula naman sa Sustainable Agriculture for Rural Income Growth o SARIG program ng naturang tanggapan. Labis naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa mga barangay ng lungsod dahil malaking tulong ito lalo na't hindi na sila gaanong gagastos. Samantala, maliban sa mga binhing palay at agricultural inputs, ang City Agriculture Office ay nagbibigay din ng libreng mga training at orientation para naman sa tamang pagtatanim at para may sapat na kaalaman ang mga magsasaka sa modernong teknolohiya at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Mula naman sa Southern Tagalog, turismo sa Pola Oriental Mindoro palalakasin pa sa tulong ng national government. Sa ulat mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Palalakasin pa ang turismo sa Pola Oriental Mindoro matapos na mailapit ni Governor Hermelito Von Dolor at Pola Mayor Jennifer Alegre Cruz ang pagpapaunlad ng Tagbakin Falls sa national government. Ayon sa pabatid ng Pola PIO, personal na hiningi ng dalawang opisyal kay Tieza General Manager Mark Lapid na maisulong at mapondohan ang Tagbakin Falls Trek Adventure. Layunin ng inisyatibang ito na ayusin ang mga pasilidad at aksesibilidad sa talon habang tinitiyak na mapapanatili ang kalinisan at likas na ganda ng lugar. Ang Tagbakin Falls ay isang hidden gem sa Pola Oriental Mindoro na nangangailangan ng tamang imprastruktura upang maging ligtas at kaaya-aya para sa mga lokal at dayuhang turista. Ayon sa pahayag ni Mayor Cruz, plano ng lokal na pamahalaan na maging pangunahing destinasyon ang Barangay Tagbakin para sa mga mahilig sa trekking at nature adventure. Makapagbubukas anya ito ng mga bagong oportunidad para sa mga maliliit na negosyo at lokal na tour guide sa Pola habang patuloy na titiyakin na ang pagunlad ay naaayon sa pangangalaga sa kalikasan. Naniniwala naman si Governor Dolor na magiging mabilis ang pag-usad ng proyektong ito na magbibigay ng bagong sigla sa ekonomiya at pagkakakilala ng bayan ng Pola bilang isang eco-adventure capital sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Balik tayo sa Kabikulan. Mahigit 6,700 family food packs ipinamahagi ng DSWD sa mga pamilyang apektado ng nasunog na dump site sa Daet, Camarines Norte. Ang detalye mula kay Helen Balayan ng Radyo Pilipinas Albay.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nasa kabuang 6,903 family food packs at 5 hygiene kits ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng makapal na usok mula sa nasunog na bibiraw dump site sa Daet, Camarines Norte. Isinagawa ng DSWD sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Daet ang 2 bugso ng relief operations nitong April 26 hanggang 27 at May 8 hanggang 9 para sa mga residenteng kabilang sa mga prioridad na barangay. Sa kabuang bilang, 3,306 na family food packs ang naipamahagi sa Barangay Kamambugan, 2,452 sa Barangay Magang at 1,145 sa Barangay Bibiraw bukod pa sa 5 hygiene kits. Sa paunang assessment, nasa 3,503 na pamilya ang natukoy na apektado ng insidente habang hindi bababa sa 167 na pamilya ang isinailalim sa health monitoring matapos makalanghap na makapal na usok. 5 pamilya naman mula sa Barangay Bibiraw ang pansamantalang inilikas bilang safety measures. Matatanda ang nagsimula ang sunog sa dump site sa Prukuno, Barangay Bibiraw, alas 10 ng umaga nitong April 22 at muling sumiklab pagsapit ng alas 4 ng hapon. Kinabukasan ng April 23, umabot ang makapal na usok hanggang downtown Daet at sa sentro ng bayan na nasa 3 kilometro ang layo mula sa dump site. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahala ng Daet para sa karagdagang ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa ating pagkabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 14 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita naman sa Visayas. Fuel subsidy payout para sa mga tricycle driver isinagawa na sa Gandara, Samar. Ang balita hatid ni Jean Navilon ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
30: Naisagawa ng maayos sa pagtugon sa nagpapatuloy na fuel crisis ng DSWD sa koordinasyon ng Gandara LGU. Ang fuel subsidy payout para sa mga franchise tricycle drivers. Ito ay ginanap sa Gandara Cultural Center sa Gandara, Samar sa pamamagitan ng suporta mula sa opisina ni Samar 1st District Congressman Stephen James Tan. Bumubuo sa first batch ang 194 beneficiaries na nabigyan ng tig 5,000 pisong fuel subsidy at ang second batch na umabot sa 39 beneficiaries na nabigyan ng tig 5,000 pesos cash. Ang naturang inisiyatibo ay naisagawa sa koordinasyon ng Public Employment Service Office, PESO, sa pamumuno ni Ms. Margie Cañete, PESO Manager at BPLO. Ang naturang programa ay nagpapatunay ng nagpapatuloy na commitment ng pamahalaan na matulungan ang mga transport workers at mga komunidad na malagpasan ang hamong pang-ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jean Navilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa ibang bahagi ng Visayas, fuel subsidy para sa transport sector sa Eastern Visayas, ipinamahagi na ng LTFRB. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
29: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
31: Nagsimula na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mahigit 300 na mga public utility vehicle operators at drivers sa Eastern Visayas sa ilalim ng programa ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang naturang ayuda ay dinaan sa mga tsyeke para sa mga transport group, bukod pa sa mahigit 2,000 individual na direktang makakatanggap nito sa pamamagitan ng kanilang online payment account. Ayon kay LTFRB 8 Regional Director Gualberto Gualberto, layo ng programang ito sa ilalim ng Marcos Administration na pag-aanin ang pasani ng transport sector laban sa pabago-bagong presyo ng langis sa merkado. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga tsuper ng bus, minibus, jeepney, UV Express at maging mga TNVS sa buong rehiyon. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno upang mapanatiling abot-kaya at epesyente ang pampublikong transportasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo

0: pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Mindanao, BIMP Ayaga Summit, nagpamalas ng malaking oportunidad sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang dalawang balita mula kay Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi.
11: Radyo Pilipinas. Report.
12: Sa nagdaang BIMP Ayaga Summit kung saan ito ay dinaluhan ng iba't ibang bansa, miyembro nito nakitaan ng potensyal ang lalawigang Tawi-Tawi upang mapalakas ang barter trading kung saan magiging pangunahing transshipment ito ng seaweeds. Ito ang magiging kapital ng probinsya kung saan ay kasalukuyang pinaghahandaan sa pamamagitan ng mga proyektong infrastruktura at modernisasyon bilang kahandaan sa pamumuhunan. Sa pagsulong ng rehiyong BARM, ang Tawi-Tawi ay hinahanda rin sa logistics, industriya ng halal at bilang supplier ng seaweeds. Ito ay magbibigay ng malaking oportunidad sa mga nasasakupan kabilang ang pagkakaroon ng maraming trabaho at pagkakataong mas mapalawak ang seaweeds farming sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Che Duliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
9: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
14: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanap.

0: kaya matagal dumating.
1: Ang ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
3: Regular.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, President.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Tuiga sa Bunawan, Davao City. Sumala sa report sa Davao City Police Office na nawag ang pamilya sa inahan pinaagi sa hotline number sa DCPO aron nga magpatabang nga mahatod kini sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Apan una pa man maabot sa ospital, nanganak na among inahan nga nailhang si Kyrie Joy Soto Seniza. Malampuson sab niya nga nahimugso ang iyang usa ka baby boy. Gibutyag sa kapulisan nga luwas na ang mag-inahan. Gibarogan sab sa DCPO nga bisan unsa man ang sitwasyon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Isang magandang Bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, May 11, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa, kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo.
7: Mula naman sa Department of Social Welfare and Development, ako naman po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Iahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
13: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating balita, inaasahang lalakas pa ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Paraguay sa pagbisita ni Paraguay President Santiago Peña Palacios sa bansa. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal sa Palasyo ng Malacañang kanina. Sa welcome ceremony, ginawaran ng arrival honors si President Palacios na sinundan ng signing ng guest book. Si Palacios ang unang punong ehekutibo ng Paraguay na bumisita sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong relasyon noong December 12, 1962. Paglulunsad ng IMBOC movement, ating pag-uusapan kasama si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
14: Magandang tanghali rin, Ma'am Cheryl, at si ASEC, nandiyan pala. I'm happy to see you. At ating mga kababayan, magandang tanghali din po.
13: Inilunsad po ng Bureau of Customs ang IMBOC movement bilang bahagi ng Integrity, Accountability, and Modernization Program. Ano po ang pangunahing layunin ng kampanyang ito?
14: Una-una, ang minana nating pagsubok ng Bureau of Customs na naman sa koleksyon, yung napapabilit ng mga korupsyon. Alam niyo, mangyayari lang lahat talaga ng pagbabago kung sasabayan natin na ibaba sa level ng mga individual o ng tao yung inaasahan natin na gustong-gusto natin magkaroon ng pagbabago po. Ano? Kaya nagkaroon po kami ng IM movement, mga integrity, accountability, at modernization. Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa. Kapag natapos na ang termino niya at ang termino ni ko rin, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama, at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform needed and being asked for by the entire country. Level po ng personnel ang dapat po nating isabay po doon sa ating ginagawang pagbabago ng Bureau.
7: Commissioner, magandang tanghali po. Paano naman po makakatulong ang IMBOC movement upang maibalik at mapalakas ang tiwala ng publiko sa Bureau of Customs?
14: Tama, ASEC. Dalawa kasing ginagawa natin na para magkaroon tayo ng magandang pagbabago sa Bureau, na epektibo na pagbabago. Una-una yung modernization, di ba? Yung full digitalization of our processes. Ibig sabihin, yung pag-submit ng dokumento ng importation or exports, pagko-compute, magkano dapat bayaran, hanggang releasing ng mga kargamento, lahat yan fully digitalized. So wala dapat magiging intervention pa ng mga tauhan namin sa Bureau of Customs. Ngayon, kakambal niyan na napakahalaga ay yung mismo bawat tauhan natin ay maisa puso nila yung bigyan ng mas matibay, mas malalim, at mas mabigat na pagpapahalaga yung kapakanan ng ating bansa, na unahin dapat natin ito. No? Yan ay mangyayari pag kinausap natin isa-isa yung ating mga empleyado, at kung maaari, marami sa amin, marami sa kanila, ang sumama dito sa movement na ito. Hindi naman 100% sasama dyan, syempre. Ang importante, marami tayong mga kasamahan na maniniwala na sa level ng individual magsisimula ang pagbabago ng Bureau of Customs kasabay ng modernization natin sa ating mga proseso.
13: Commissioner, binibigyang diin po sa programa ang integridad at pananagutan ng bawat empleyado. Sa practical na aspeto, paano po ito ipatutupad sa araw-araw na operasyon ng BOC?
14: Oo, tama yan. Una-una, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ano? Ang nangyayari naman ng problema ng korupsyon kapag yung mga tauhan ay nape-pressure din sa utos ng kanilang mga boss. Ito ang practical applications lang. Ipiniliwanag ko lagi dahil sa movement na to, yung salitang integridad at accountability. Ibig sabihin yan, yung ating sinusumpaan tuwing Lunes sa flag ceremony, apat na panunumpayan para sa bansa, para sa pamilya natin, para sa sarili natin, at para sa Diyos kasama pa. Dapat tuparin natin yan araw-araw. Kapag ang trabaho mo ay mag-compute magkano dapat pagbayaran, dapat tuparin mo yan. Ano? Kung ang deklarasyon ng isang kargamento ay 10 milyon, hindi mo po pwedeng pababain yan. So sa level ng trabaho, yung pagiging tama, yung iyong ginagawa, eksakto, walang labis, walang kulang, ika nga, yun yung integridad. Dahil sinusumpaan natin yan tuwing Lunes. Pagdating naman sa accountability na tinatawag, simple ang pagpapaliwanag ko dyan sa aking mga kasamaan. Ano? Ang accountability, ang ibig sabihin niyan, kung ano ang iyong desisyon, kung ano ang iyong aksyon, ikaw ang mananagot niyan, hindi ang boss mo, hindi ang iyong kasama sa trabaho. Pag ikaw ay gumawa ng tama, salamat. Kasi trabaho mo naman yan. Kung ikaw ay gumawa ng mali, pananagutan mo yon. Hindi mo po pwedeng ituro na yan ay utos ng boss mo o utos na kasama ka sa mga kasamaan mo sa opisina. Ang accountability, napakalinaw yan. Meron kang dapat na trabaho, gawin mo yon. Walang excuse, walang alibi kung bakit ka gagawa ng mali. Kaya yung accountability, very clear yan. Hindi mangyayari mga problema natin kung ang isang empleyado ay alam niya yung trabaho niya at alam niya dapat niyang gawin yon nang walang pagpapalusot o walang pagbibigay ng alibi na ikaw ay nautusan lamang. Malinaw yan. Hindi kailangan maging napaka talino na may PhD ka pa. Ang accountability is very clear at integridad very clear. Every Monday na napapaalala sa atin yan at yung trabaho mo oras-oras, dapat gampanan mo at yan ay utang mo sa sarili mo, utang mo sa pamilya mo at utang natin sa bansa.
7: Commissioner Ariel, sa matagal po na panahon, naging hamon sa Bureau of Customs yung mga aligasyon ng korupsyon at iba pang mga anomalya. Paano naman po naiiba itong bagong programa ito sa mga nakaraang reforma ng BOC?
14: Kagaya ng nabanggit ko, ASEC, ito ay kakambal ng modernisasyon nating ginagawa. No? Habang umaasa tayo na sa level ng individual, mas mamahalin niya. Mamahalin natin yung bansa kaysa sa sarili natin. Habang yan ang idinidikdik natin, ipinapaalala natin sa ating mga kasamaan, ang kakambal nito ay yung modernisasyon na lagi kong pinapaliwanag na yung ating proseso sa loob ng Bureau ay i-digitalize na natin 100%. Hindi po pwedeng 90% lang yan, hindi po pwedeng 99%, 100% fully automated ang ating mga proseso. So yan, magkakambal yan. Marahil, yung approach natin ngayon, pinagsasabay natin yan, malaking pagkakaiba yan. Nakikita naman natin, kahit pa paano, nararamdaman natin yung resulta. Ano? Kung mababanggit ko lang, modest aside, simula tumataas, higit pa doon sa inaasahan koleksyon, more than 1.1 billion ang atin lampas na koleksyon ng January. Noong February, more than 700 million ang lampas natin, surplus. Kahit pa Chinese New Year yon na inaasahan bababa ang koleksyon, umangat pa rin ang ating koleksyon. Noong Marso, umangat pa rin ang ating koleksyon ng mahigit 1.2 billion pesos. At ngayong Abril, humigit tayo, nakapag-deliver tayo ng surplus na 7.8 billion pesos. Record ito, trend record setting ito. Ngayon, ba't ko pinapaliwanag yan? Ang indikasyon na kapag mataas ang iyong koleksyon, lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano? Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagkukompute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus, yan nga ay lampas pa doon sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo, kahit papano, nararamdaman natin base sa resulta. Hindi haka-haka po yan, ano? Hindi po yan spekulasyon. Kung ang pagbabasihan natin ay yung collection performance na ito'y napakataas kung ikukumpara sa target at napakataas lalo na kung ikukumpara doon sa the same period last year. Ito ay indikasyon na nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa Bureau to. Dahil may procurement process din po tayong dapat igalang upang mailagay natin yung mga equipment natin, sistema, teknolohiya na available naman upang talagang sabayan yung IM movement namin.
13: Commissioner, nabanggit niyo nga po yung pagsusulong ng modernisasyon. Ano pa po yung mga bagong sistema o teknolohiya na kasalukuyang ipinatutupad para mapabilis at maging mas transparent ang serbisyo ng BOC?

0: Alright, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating linya. Mm-hmm. Si Irene, babalikan po natin ang ating panayam maya-maya lamang. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelic Lasso.
2: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
1: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: GadWatch. Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
7: Ina-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
6: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
7: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
6: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
7: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
5: GadWatch.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV.
8: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
9: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
10: iba-ibang DIY projects, Pontruvias at Artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
1: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
11: Artsy Craftsy!
1: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa BTV.
12: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
13: Ito po si Ninia Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
12: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, nabanggit niyo po ang pagsusulong ng modernisasyon. Ano po ang mga bagong sistema o teknolohiya na kasalukuyang ipinapatupad para mas mapabilis at maging mas transparent po ang serbisyo ng BOC?
1: Yung nga po, nabanggit na po natin kanina sa bidding, pag-avail natin ng mga social media platforms upang magkaroon tayo ng transparency sa bidding. Pangalawa, yun sa amin mga x-ray machines, yung scanning machines, upang makita po yung mga nasa loob ng mga containers na ini-import. So, ginawa po natin integrated niyan sa aming command center. Ibig sabihin na dati yung mga imahe na nakikita sa loob ng x-ray ay hindi kagad-kagad yan nakikita sa operation center at hindi ho yan kagad nakakapagbigay ng ulat kung ano yung laman na nasa loob. Kapag ho kasi hindi nakikita kagad sa operation center yung imahe sa loob ng container, yan po ay nagkakaroon po ng pagkakataon magkamali o maliin po yung iniuulat na laman ng kargamento. Ngayon, dahil po yan ay integrated na at i-integrate pa po namin yung buong Pilipinas. We have 56 ports, 17 major ports at 39 sub-ports. So dapat yan lahat makita namin sa isang operation center. Sinimulan na namin ito dito sa Maynila. Kaya yan ay malaking tulong din sa amin upang maiwasan yung tinatawag na misdeclaration. Ibig sabihin, ang misdeclaration, yung laman ay dadayain, hindi sasabihin yung totoong laman po. So, pangalawa po yan na napagbago na natin. Pangatlo, meron po kaming pakikipag-ugnayan halimbawa sa LTO, sa Land Transportation Office, para sa electronic certificate of payment ng mga sasakyan na pagbayaran, na kapag yan ay maganda ang pagbabayad, tama, at tama po ang dokumento, automatically, digitally, na itatransmit po namin yan sa LTO. Sa ganung pamamaraan, ay iwasan po natin yung padaya po at magkaroon po tayo ng car smuggling.
2: Well, Commissioner, balik po tayo dito sa I Am BOC movement. Paano nyo po hinihikayat ang bawat empleyado sa BOC mula po sa mataas na opisyal hanggang sa rank and file personnel na maging bahagi ng pagbabago sa ahensya?
1: Unang-una, kumuha po kami ng mga katiwa-tiwala po na outsiders po, sabihin consultants po, na libre lang naman po dahil ito yung mga personal kong kaibigan. Credible sila, importante po yan na alam po nila yung ganyan sinasabi at sila po ay paniniwalaan natin mga lawan. In our case, unang hinihingan ko ng tulong si Mr. Anthony Pangilinan. Kinilala naman po siya sa mga programa ng personal transformation ng mga managers, magiging mas professional, magiging mas visionary, magiging mas mapagmahal po sa ating bansa. No? Kumuha rin po ako ng isa pang kaibigan, si Pastor Jojo Baldo, para kahit papano naman po sa larangan po ng medyo may spiritual aspect din po, matulungan din po ang ating mga kasamaan. At hindi po kami titigil doon. May mga nagbo-volunteer po from the private sector na tumulong dito sa IM movement. Natutuwa naman po kami. Kumbaga, libre lang po sila dahil gusto nilang makatulong sa pagbabago ng BOC. So, ganun po. Number one po yun. Kumuha kami ng marunong magpatakpo ng programa at credible po sila sa kanilang mga ginagawa. At ginawa ko rin po upang mahikayat yung ating mga kasamaan. Very clear yung inilatag nating programa. Sa tulong din po ito ng isang mataas na miyembro po ng Catholic Church dito sa Maynila, ang mga obispo po yan, tinutulungan din po kami. Ang ibig sabihin, sa laki po ng problema ng BOC na gusto nating maayos, humingi na rin tayo ng tulong po doon sa hindi lang po ito problema ng koleksyon. Ito'y tinitingnan ko na rin po sa larangan ng personal development, spiritual improvement, spiritual engagement. Sama-sama na po ito para talaga po matumbok natin ngayon. Para naman po mahikayat yung ating mga kasamaan, hindi lang po kami umaasa doon sa mga formal or official leaders po ng ating Bureau of Customs. May mga leaders naman po kasi may mga pinuno na hindi naman po sila yung pinuno ng mga pantalan, subalit pinuno po sila kinikilala ng kanilang mga kasamaan. Sila po yung pinapatulong ko upang mahikayat nila yung kanilang mga kaibigan kasama sa trabaho na sumama po dito sa aming tinayong IMBOC movement.
0: Commissioner, sa pagpapatuloy nga po ng IMBOC movement, ano po yung target o resulta na gusto nyo pong makamit sa mga susunod na buwan o taon? At paano po masisiguro na magiging tuloy-tuloy po ito at hindi panandali ang kampanya lang?
1: Ang totoo, ma'am, talagang mahirap sukatin po yung personal na pagbabago. Kasi, alam nyo yun, syempre makikinig yan. So, magiging sukatan ko po rito kung ito po ay lumalawak talaga, yung kalidad ng mga sumasali, na mo-monitor ko naman po yung kanilang trabaho, kapag nakita ko po na dumadami sila at the same time, gumaganda rin yung kanilang outputs. Kung sa assessment, gumaganda yung kanilang rate of assessment. Kung yan ay police at intelligence, gumaganda po yung kanilang paghuhuli. Doon ko po tinitignan, itinudugtong ko po yung kanilang personal na pagbabago doon sa kanilang official results ng kanilang mga trabaho. Doon ko po masusukat yan. At overall po, tinitingnan po natin yung mga feedbacks from our partners or stakeholders. Sa ngayon po, natutuwa naman po kami yung mga Chambers of Commerce, Federation, even Makati Business Club, yung mga ganun pong mga samahan. Nagbibigay din po sila ng feedback sa amin, importante yan, upang malaman natin yung kabuuan ng ating ginagawa ay epektibo, kasama na yung ang IM movement po natin.
2: Yes, Commissioner, napakaganda po ng layunin ng IMBOC movement. Sa punto pong ito, hingin po namin ang inyong mensahe para po sa publiko at sa mga negosyanteng umaasa sa maayos, mabilis at tapat na serbisyo mula sa ahensya ng Bureau of Customs.
1: Sinisigurado ko po yung ating mga negosyante, lalo na, no, na kailangan talagang ang BOC ay maging mas maganda pa dahil ang halaga po ng BOC sa overall na kalakaran po ng ating ekonomiya, naiintindihan po namin yan. Tanggap po natin na ang isang epektibo, mas malinis at mas maayos na BOC ay makakatulong po sa mas magandang collection po upang makalikom tayo ng tamang buwis, tamang pondo para sa mga programa ng ating mga ng ating pamahalaan na siya naman po makakatulong po sa ating mga kababayan. Huwag po sila mag-alala. Unti-unti po naayos na po natin ang BOC natin. Hindi po kami titigil hanggat ito ay maging moderno at tama po, maging legasiya po ito ni Pangulong Bongbong Marcos na isa ko pa naman po karangalan na ako po ay pinagtiwalaan niya na makagawa po kami ng isang magandang legasiya, isang modernong BOC para po sa ating bansa.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update kay ASEC Irene Dumlao ng DSWD. ASEC, ano na po ang pinakahuling update ng DSWD sa distribusyon ng relief assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng ashfall at patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon?
2: Well, Director Cheryl, sa patuloy nga na unrest nitong si Mayon Volcano, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nagpapahatid ng tulong sa mga local government units bilang augmentation support sa kanila pong mga resources para agad po na matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin na apektuhan. Yan ay, of course, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis, sapat ang tulong na naipapabot natin sa ating pong mga kababayan. Sa katunayan nga po, mahigit 118,000 family food packs na ang naibahagi ng DSWD kasama ng mahigit 1,400 na mga ready-to-eat food boxes. Gayun din po ang mahigit 8,600 na mga non-food items na binubuo ng mga hygiene kits, kitchen kits, gayun din yung mga sleeping kits at mga modular tents. Karagdagan dyan, Director Cheryl, ang financial assistance na ipinapaabot natin sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Ito yung unconditional cash transfer natin na ibinibigay sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mount Mayon upang sila ay makapamili rin ng iba pang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng kanila pong mga anak. Nasa mahigit 1,100 na po ang nakatanggap nitong financial assistance under our ECT intervention, and gayon din po nasa mahigit 3,400 naman po ng mga farmers ang nabiyayaan o nabigyan ng tulong under our cash for work intervention. For ECT, nasa mahigit 11.3 million na po ang na-disperse ng DSWD, and for the cash for work intervention, nasa mahigit 45.5 million naman po ang ating na pong naibahagi. And Director Cheryl, nagpapatuloy pa din po ito. In fact, sa linggong ito, meron pa rin tayong distribution ng emergency cash transfers para sa mga internally displaced persons na mga naapektuhan nga po nitong pag-aalboroto ni Mount Mayon.
0: Asik, sa gitna nga po ng patuloy na pag-aalboroto ng Mayon, paano po sinisiguro ng DSWD na sapat at magiging tuloy-tuloy ang supply ng pagkain, tubig at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng evacuees?
2: Well, Director Cheryl, dahil nga sa buong bansa handa program na ipinapatupad ng DSWD, tayo ay pinalakas natin ang pag-preposition ng mga family food packs and non-food items sa iba't ibang mga warehouses ng DSWD. Sa katunayan, nasa mahigit 4.7 million family food packs na ang naka-imbak sa iba't ibang mga warehouses po natin. Strategically prepositioned yan across the country. Gayun din po, nasa mahigit 1.16 billion pesos ang ating standby fund. So kung kakailanganin ng karagdagang pang tulong, nakahanda po ang DSWD. Again, sa pamamagitan po ng buong bansa handa program, we are able to create two parallel supply chains. First is the public sector driven or government sector driven, and the second one is the private sector driven. Kung kinakailangan na mag-provide pa tayo ng karagdagang food packs, we could draw down from our existing framework agreements with the private distributors. At yan po ay magko-complement doon sa pinoproduce ng DSWD sa ating Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Mm-hmm.
0: Masuportahan ang mga residenteng naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
2: Well, dalawang pamamaraan na Director Cheryl, sa mga nais po na magbahagi ng kanilang oras at gugulin ang kanila pong extra time sa pag-re-repack ng mga family food packs, maari po silang magtungo sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Yung LDRC matatagpuan yan sa Pasay City, yung VDRC matatagpuan naman po sa Mandaue City. So kung kayo po ay nagnanais na tumulong sa DSWD para mapabilis pa yung pag-preposition natin ng mga family food packs, maaari po kayong magpunta o magtungo dyan sa aming pong mga production hubs. Gayun din po, sa mga nagnanais naman na tumulong at mag-donate ng mga items na maaari pong ilagay natin sa mga family food packs, kagaya nga po ng bigas, maaari po kayong magpadala ng inyong tulong.
3: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa Kilos Kampanin Pampanguluhan, kung saan meron nga pong signing and presentation of agreements and joint press statements sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. and Paraguay President Santiago Pena Palacios. Ang buong detalye mula kay Alvin Baltazar.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Okay, ongoing itong signing of agreements na ginagawa dito sa Presidential sa Palasyo ng Malacañang. Ito ay may kaugnayan dito sa mga kasunduan na may kinalaman sa business, tourism, diplomatic training at people-to-people exchange sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Ang nagaganap na kasunduan sa mga nabanggit natin ay may kaugnayan pa rin dito sa naging pagbisita itong si Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Palacio ng Malacañang bilang bahagi ng kanyang state visit dito sa Pilipinas. Ang signing of agreement ay inaasang susundan ng joint press statement.
6: Congratulations, members of the press. Good afternoon, magandang hapon, buenas tardes. Today I have the distinct honor of welcoming to the Malacañang Palace His Excellency Santiago Peña Palacios, President of the Republic of Paraguay. Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, on December the 12th, 1962. This is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. And since Paraguay has taken the first step, I think it is important that the Philippines soon return the favor. Cognizant of the historic nature of this visit, President Peña and I engaged in bilateral talks that covered potential areas of cooperation between our two countries, such as in agriculture, in trade, renewable energy, amongst others. I raised the possibilities of Philippine export of tuna, sardines, milkfish, and the other products to Paraguay, which would certainly give a boost to our local industry. And President Peña and I discussed the potential of increasing trade and investment between our two nations, starting with generating awareness and interest among businesses of both sides, with the longer-term objective of identifying and enabling economic and commercial opportunities. In line with this objective, we welcome the signing of the Memoranda of Agreement between the Philippines and the Chamber of Commerce and Industry and Paraguay's Investment and Export Network, or REDIEX, a pivotal step in establishing contacts between Philippine and Paraguayan companies. I commend the PCCI for this groundbreaking initiative. Complementing the establishment of institutional and commercial linkages is today's signing of a visa waiver agreement for ordinary passport holders of the Philippines and Paraguay, which the President and I hope will expedite business tourism and people-to-people exchanges between our two countries. The President and I likewise welcome today's signing of an MOU on mutual cooperation in the field of diplomatic training between the Department of Foreign Affairs and the Paraguayan Ministry of Foreign Affairs, which will redound to closer engagements between Filipino and Paraguayan diplomats. President Peña and I also shared political and economic developments in our respective countries and exchanged views on the regional issues such as our ASEAN 2026 chairship and Paraguay's presidency of Mercosur I. I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view the Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection will be a remarkable boon not only to one, your country and mine, but also to the regions from where we come from. And that has been that we discussed many things, and it was a very exciting discussion. And we were starting to talk not in terms of the short term or even the medium term, but in the much, much longer term. So we have a great deal of work ahead of us to make sure that we keep that momentum going in our bilateral relations. Once again, I wish to express my sincerest gratitude to the President and the Paraguayan delegation for this historic and productive visit. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Muchas gracias.
7: Yes.
3: Sir?
7: Yes. Oh, antayin na natin kung magsasalita si Paraguay President Santiago Peña Palacios.
3: Apo, sir. Ito, sir, pasok muna po natin, sir.
7: Pakinggan natin.
8: Openness that I deeply admire. I also extend my sincere appreciation to the Filipino people for their gracious hospitality, which reflect the spirit of brotherhood with which we aspire to build this new chapter in our relationship. This visit carries a historic significance that cannot be overlooked. It is the first time that a president of the Republic of Paraguay sets foot on Philippine soil. This fact is not merely protocolary. It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law, and a commitment to the economic development of our peoples. At the multilateral level, I am pleased to announce that Paraguay has formally convened to the government of the Philippines in its capacity as chair of ASEAN its intention to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. This decision reflects our firm determination to integrate into the regional dialogue and cooperation mechanism in line with the principles of peace, respect for sovereignty, and the peaceful settlement of disputes that have historically guided Panama's foreign policy. Accession to the TAC is not a symbolic act. It is a strategic declaration that positions Paraguay as an actor committed to stability and multilateralism in the Indo-Pacific. In the area of trade, I welcome the fact that the opening of the Philippine market to imports of Paraguayan beef, pork, and poultry in force since August of last year, 2025, has already enabled the first concrete shipment to this market. This milestone demonstrates the capacity of our productive sector to access one of Asia's most demanding and dynamic markets with more than 100 million consumers. We aspire for this trade flow to expand and diversify in a sustained manner, consolidating Paraguay as a reliable supplier of animal protein in Southeast Asia. Likewise, we see significant opportunities to broaden our export offering in grain, maize, oilseeds, and agro-industrial products in response to Philippine demand for food security. In terms of economic integration, we identify a structural complementarity between our economies that goes well beyond trade in goods. Paraguay offers competitive conditions for the maquila industry, attractive incentive for foreign investment, and a logistic platform in full expansion thanks to the bio-oceanic corridor, position us as a natural bridge between the Atlantic and the Pacific. The Philippines, for its part, represent an invaluable gateway to Southeast Asia. I would also like to highlight that Paraguay currently holds the pro tempore presidency of Mercosur, while the Philippines chair ASEAN. This convergence is not coincidental. It is an opportunity that we must seize with determination to advance a more structural dialogue between both regions. In this regard, we have agreed to explore a roadmap aimed at deepening ties between Mercosur and the Philippines, with a view to laying the foundation for a broader engagement between our two blocs, Mercosur and ASEAN, in trade, investment, and value chains. Finally, I deeply reaffirms Paraguay's commitment to strengthening this bilateral relation as a strategic partnership. The two agreements we signed here today further validate this position. Paraguay and the Philippines share a converged vision of the international order, the rule of law, respect for sovereignty, the peaceful settlement of dispute, the promotion of multilateralism, and a commitment to an international system based on clear and predictable rules. These shared principles and values provide a lasting foundation for our relationship. On this solid basis, I am confident that this first presidential visit will open a path of mutual understanding, joint work, and tangible benefits for both the Filipino and the Paraguayan people. President Marco, I deeply want to share my sense of gratitude. I have the confidence that we both came to this first meeting with high expectations. But I'm leaving this great nation with even greater expectations about the future of our two nations and our people. As the only country in Asia with Latino roots, I have no doubt that the role that you can play as a leader of the region will be fundamental for bringing together two regions that share a lot in terms of expectations about the future. So I deeply appreciate your welcoming and express the gratitude that we all felt, and we are looking forward to respond to this in the near future with a possible visit of yourself and your delegation. Thank you very much, Mr.
9: Thank
8: President.
9: You very much.
10: Excellencies, distinguished guests.
7: Okay, pagkatapos na magsalita si Pangulong Marcos tungkol doon sa kanilang napag-usapan sa bilateral meeting ay agad na sumunod. Ito namang naging statement ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Pero unahin muna natin yung naging bahagi ng statement ng Pangulong Marcos at binigyan din doon ng Pangulo yung resulta nga ng kanilang naging bilateral talks. Pag-usapan dito yung tungkol sa agriculture, renewable energy at trade. Sa aspeto ng trade ay sinabi ng Pangulo yung gagawin pag-export ng Pilipinas ng sardinas at saka ng tuna sa Paraguay sa gitna ng pagpapalakas ng trade and investment sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Nabuo din yung Memorandum of Agreement sa pagtatatag ng contact sa Pilipinas at ng Paraguay ng pagnenegosyo habang napagkasunduan din yung visa waiver sa dalawang bansa. So wala tayong visa sa Paraguay at ang Paraguay din naman pag nagpunta rito ay minakinakailangan magkaroon ng visa habang meron ding mga napagkasunduan na mga Memorandum of Understanding na tumutukoy sa people-to-people exchange. At ang pinupunto rin dito ni Pangulong Marcos, yung pagbisita ngayong araw na ito dito sa bansa, itong si President Palacios ay pagsisimula ng pagiging malapit ng Pilipinas at ng Paraguay. Sabi ng Pangulo, we have a great deal of work ahead of us at tinatawag niya ito isang historic visit na anay produktibo kapwa sa Paraguay at sa Pilipinas. Sa panig naman ni President Palacios ay sinabi niyang isang malaking karangalan na makapunta sa Pilipinas sa isang makasaysayang pagkakataon dahil ito yung kauna-unahang pagbisita. First time ito na makabisita ang isang pangulo ng Paraguay sa Pilipinas at ito ay sumasalamin sa hangarin ng parehong pamahalaan kapwa ng Pilipinas at ng Paraguay na magbukas ng panibagong yugto sa bilateral relations ng Pilipinas at ng Paraguay. At ang binabanggit dito ni President Palacios, presidente niya, ay nakikita ng Paraguay, ng kanilang bansa, na isang oportunidad na makapasok ng mas competitive sa mga pamilyan sa Asia. At ang pagunlad ng mga binabalak na proyektong ito ay hindi lang sumasalamin sa hangarin ng Paraguay na higit na makapag-ugnay sa Asia, kundi inilalagay rin yung kanilang bansa bilang mahalagang tulay sa larangan ng logistics sa pagitan ng Atlantic at Pacific. So yan muna ang ilan sa mga naging laman ng joint statement ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Meron pang mga nakalilang aktibidad dito ang presidente ng Paraguay sapagkat pagkatapos nitong kanilang signed agreement at joint press conference, itong statement nga na naganap, meron pang mga minor activities na gagawin dito sa Palacio ng Malacanang. So yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Palacio ng Malacanang kaugnay ng naging pagbisita sa Palacio ng Presidente ng Paraguay. Nagulat mula sa Palacio ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, meron na po tayong 47 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas Ngayon sa PTV4.
9: Tubig na hindi dagat, yun ang nakita kong pwedeng alternative natin. And of course, yung ating mga trabaho sa baba, yung tingin ko wala tayong magagawa, political will to.
2: Well, maraming salamat po sa impormasyon na ibinahagi niyo po ngayong tanghali, Governor. Salamat po sa inyong oras. Again, Albay Governor Noel Rosal.
9: Salamat.
0: Sa ibang balita naman, nasilayan sa Kuhang Larawan mula sa Canlaon Volcano Observatory ang crater glow o banaag mula sa bulkang Canlaon. Batay sa naitala ng FIVOX, nakuhanan ang superheated volcanic gas plume dakong alas 7 kagabi. Ayon sa ahensya, ito ang unang malinaw na banaag na nakita mula sa bulkan mula noong 2024. Habang nasa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon, nagbabala ang PHIVOLCS na ang patuloy at lumalakas na crater glow ay nagpapahiwatig na malapit na ito sa crater at maaaring magpataas sa tsansa ng magmatic unrest sa mga susunod na araw. Pinayuhan naman ng ahensya ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso kaugnay sa aktibidad ng bulkan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan nang naapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa Pangulo, walang tigil ang trabaho ng mga bumbero, lokal na pamahalaan, environmental teams at iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang pribadong sektor para mapigilan ang paglala ng sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng malapit sa lugar. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa dagdag na suporta at technical assistance ng

0: Okay. Mukhang may problema lamang po. Sa linya ni Ma'am Rosalie, babalikan po natin ang panayam po na iyan. Samantala, nasa 24 na Pinoy ang nagtatrabaho sa MV Honduras ang nakatakdang i-repatriate patungo sa Netherlands para sumailalim sa quarantine hinggil sa posibleng exposure mula sa hantavirus. Ang detalye sa report ni Jeremy Pascano.
1: Nakatakdang i-repatriate patungong Netherlands ang 24 sa 38 Pilipino na nagtatrabaho sa cruise ship na MV Honduras para sumailalim sa quarantine dulot ng posibleng exposure mula sa hantavirus. Sa virtual press briefing kagabi, sinabi ng Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na ililipad ang 24 na mga hotel worker mula sa Tenerife sa Canary Islands patungong the Netherlands. Ang 14 naman sa mga ito ay mga deck and engine crew na siya magpapatakbo ng barko patungong Rotterdam sa nasabi ring bansa.
2: Repatriation to the Netherlands the next 24 hours, today and tomorrow, there will be 24, 4 today and 10 tomorrow, seafarers who will be boarding repatriation flights for the Netherlands. So that's a total of 24, 4 today, 20 tomorrow. And there in the Netherlands, they will commence their quarantine. The quarantine period, which will run up to about 6 weeks. There will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
1: Sinabi rin ng kalihim na sabay-sabay makakauwi ng bansa ang lahat ng Pinoy crew ng MV Honduras sa oras na matapos ang mga ito sa kanilang quarantine. Patuloy rin na makakatanggap ng sahod ang mga nasabing tripulante habang sila ay sumasailalim sa quarantine. Sagot rin na may-ari ng barko ang gasto sa quarantine ng mga tripulante. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakahanda ang public health system ng bansa.
3: We are capable with our infectious disease and critical care facilities to take care of any patient that is somehow gets to the Philippines. Pero as of now, wala pa, and the 38, wala rin nag-test na positive. So I'm very confident we'll just watch this case and monitor and hope they will finish their quarantine period without symptoms.
1: Patuloy rin na nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs para mabantayan ang kanilang sitwasyon. Alinsulod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Mayroon ring ipagkakalobang pamalaan ng financial assistance para sa Pinoy seafarers na sakay ng MV Honduras.
2: We will provide financial assistance, action fund assistance as we always do to our returning seafarers, more particularly also in this case. And then, yun nga, as we always do, we talk to the manning agency, ensure that the entitlements are due, are forthcoming. Ang technicality dito, once they arrive in the Philippines, the contract terminates. However, there could still be some benefits by way of some form of compensation. But we will have to evaluate this with the lawyers and the manning agency. But kung ang tanong lang ay from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sang-ayon sa pondo natin sa Action Fund.
1: Jeremy Piscano, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Mula naman sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. We know you're always

0: Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
2: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat,
7: President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 1 o'clock.
11: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
12: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Lunes na naman tayo, May 11, 2026. Shed Oliva, para naman sa programang tatalakay sa kalusugan. At Doc, kahapon nga ay pinagdiwang natin ang Mother's Day, isang special na pagkakataon para kilalanin, pasalamatan at parangalan ng ating mga ilaw ng mga tahanan. Ang mga ina na walang asawang nag-aaruga at nag-sakripisyo para sa kanilang pamilya. At sa lahat na rin ng mga tumatayong nanay, ano, kahit na yung mga for mom, yan, pinagdiriwang din natin yan. At yung mga tumatayong ina sa mga tahanan na kahit wala naman talagang pamilya pero sila yung nagpo-provide. Ayan, at nagbibigay ng liwanag. At ngayong ikalawang linggo naman ng Mayo, kasabay ng pagunitan nitong Save Motherhood Week, mas lalo nating binibigyan diin ang kahalagahan ng kalusugan ng bawat nanay. Mula sa pagbubuntis, panganganak, hanggang sa kanilang pag-aalaga sa bagong silang na sanggol. Pero sa likod ng masayang paglalakbay ng pagiging ina, may mga hamon sa kalusugan na hindi dapat ipagsawalang bahala. At isa na rito ang iba't ibang impeksyon na maaring maranasan ng isang nagdadalang tao. Mga impeksyon maaring makaapekto hindi lang sa kalusugan ng ina, kundi maging sa kaligtasan at maayos na pag-develop ng sanggol sa sinapupunan. Kaya ngayong hapon, mga kaibigan, pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa at napapanahon na rin, ano, itong maternal infections, mga infeksyon sa panahon ng pagbubuntis, paano ito maiiwasan, matutukoy, at magagamot ng maaga. Kaya dyan lamang uli kayo para sa isa na namang makabuluhan na talakayan.
10: Maraming salamat at natataon lang na dapat natin bigyan ng pansin yung lahat ng ating mga nanay, ano, tayong lahat. Siyempre, meron tayong mga nanay, ano, nararapat lamang na malaman natin yung hirap na dinanas nila at yung mga komplikasyon na maaari nilang maramdaman sa pagdadalang tao. Kaya manatili lang po kayong nakatutok at nang malaman natin at mabigyan natin ng pansin kung paano tayo makatulong sa kanila.
12: Mm-hmm. Sige Doc, umpisa na natin yung ating diskusyon. Ano-ano ba yung mga impeksyon na karaniwang nararanasan ng isang buntis?
10: Yes, ang mga karaniwang infection sa pagbubuntis, ano, yung urinary tract infection, ano, yung mga vaginal infections gaya ng yeast infections, ano, yung mga fungal infection diyan, at saka yung tinatawag nating bacterial vaginosis, ano, kasama na rin dito yung mga sexually transmitted infections or STI, kagaya ng syphilis or yung gonorrhea, yung trangkaso o yung flu kung tawagin natin, ano, COVID-19, di naman nawawala yan at for a while, no, naging matinding karamdaman na dulot nitong COVID-19, yung hepatitis B na hanggang ngayon meron pa rin, at minsan yung mga tinatawag nating foodborne infections gaya ng listeria at saka yung mga toxoplasmosis, ano, maaari ring magkaroon ng skin infection o yung infection sa ngipin at gilagid, ano. So importante po na tandaan na kahit simpleng infection lang, minsan sa ordinaryong tao pwedeng maging mas seryoso ito kapag buntis ka, kasi dahil dalawa na yung inaalagaan ng katawan, ano, yung nanay at ang baby.
12: Mm-hmm. Ngayon, so marami palang impeksyon na pwedeng tumama sa isang nagdadalang tao. At bumababa kasi, Doc, di ba, yung kanilang immune system. Yes. Oo, kapag nagdadalang tao. Kasi nga, meron na silang isang inaalagaan pa sa kanilang katawan. Totoo ba, Doc, na may ilang infections na maaring maipasa ng nanay sa sanggol habang nasa sinapupunan o pagkapanganak?
10: Yes, no, kapag buntis ka kasi, nagbabago yung mga hormones, ano, yung mga immune system natin, at maging ang daloy ng dugo sa katawan, no? So may natural na pagbabago sa immune system para hindi ituring ng katawan na foreign ang baby sa sinapupunan, ano? Dahil dito may ilang mga infection na mas madaling kapitan o mas mabilis lumala, ano, pag nagbubuntis. Bukod pa dito, mas mabagal minsan ang pagdaloy ng ihi, kaya mas mataas yung risk ng urinary tract infection sa mga nagbubuntis.
12: Mm-hmm. Ayan, so very common pala sa kanila yung UTI. Doon sa, yes, mga nabag ninyong maraming infeksyon, yun ang madalas tumama, yes, sa mga nagdadalang tao. Ngayon, Doc, sino-sino sa mga nagbubuntis ang matataas ang risk na magkaroon ng infections? Ano yung mga background nila o profile?
10: Mas mataas ang risk sa mga buntis na may diabetes, no? Yung mga, mm-hmm, merong problema sa dugo, kagaya ng anemia, yung kulang sa nutrition at saka yung mahina yung resistensya, ano? Meron din yung mga may history ng recurrent UTI or sexually transmitted infection, lalong-lalo na yung mga kulang sa prenatal checkup o kaya yung exposed sa mga maruruming pagkain at tubig, ano, mas tumataas din yung risk kapag ang nanay ay naninigarilyo, mm-hmm, kulang sa pahinga o hindi maayos yung hygiene, ano. So everything, they work together in concert, bigyan ng konsumisyon, ano, yung nanay, and in effect syempre pati na rin yung tatay and yung buong family, kasi affected yung mga finances natin kapag nagkakaproblema ang nanay, ano.
12: Mm-hmm. Doc, pagdating sa mga sintomas, ano-ano yung mga senyales na hindi dapat baliwalain ng isang buntis sa pwede pa lang ano na, no, palatandaan na may impeksyon na siya. Halimbawa, lagnat, pananakit habang umiihi, kakaibang discharge o matinding pananakit ng puson.
10: Yes, kapag buntis ka at may lagnat, halimbawa may chills, ano, pananakit habang umiihi or dysuria kung tawagin namin, ano, merong kakaibang amoy yung discharge, ano, or matinding pananakit ng puson, pangangati o kaya may ubo na hindi nawawala, yung mga pagsusuka o panghihina, ano, wag po itong baliwalain, ano. Yung halimbawa merong kakaibang amoy yung panubigan o pagputok ng panubigan, merong kakaibang kulay, warning sign din ito, ano. Kaya itong mga bagay na ito, once na maramdaman ng isang nagbubuntis, wag na po kayong magdalawang isip, no. It is ideal na makita kagad kayo ng inyong mga pinagkakatiwala ang mga doktor, which in this case yung ating mga OB-GYN. Kasi once na ito ay nag-progress at maaaring magbigay ito ng risk hindi lamang dun sa nanay kundi dun sa baby. Ito yung mga pinagagalingan ng mga preterm labor, eh, no? Dapat hindi pa siya magle-labor, eh, napa-labor tuloy dahil nga dito sa mga infection at ang mga sintomas na dulot nito ay yung magkakaroon ng panibagong ano, no, yung set nung time frame natin. Imbes na lalabas siya in 9 months, napapabilis tuloy, ano, which is hindi natin nagugustuhan kasi mas ideal yung environment ng baby outside kapag nabigyan siya ng sapat na panahon sa loob ng sinapupunan, makapag-develop muna siya ng mga or internal organs niya bago siya lumabas.
12: Mm-hmm. So, isa pa lang dahilan kung bakit nagkakaroon ng premature baby ay dahil din sa maternal infection.
10: Yes.
12: Doc, meron bang pagkakataon na walang sintomas yung nanay pero may infection na pala siya habang siya ay nagdadalang tao?
10: Oo, maaaring may makita tayong ganito, no? Outwardly, okay na okay siya pero sa loob pala meron nang nangyayari, ano? May mga infections na silent o kaya walang symptoms, ano, or asymptomatic. Halimbawa, may ilang buntis na may UTI pero wala naman nararamdaman. Kaya mahalaga na regular ang prenatal check-up, no? Even yung mga laboratory tests gaya ng mga urinalysis, yung mga simpleng blood test na kagaya ng complete blood count, dahil minsan doon lang nila nakikita yung infection bago pa magkaroon ng complications.
12: Mm-hmm. So, Doc, ano yung mga danger sign at kailan na dapat huwag na maghintay sa next check-up at dumiretso na sa ospital kung pinaghihinala ang may infection?
10: No, ito yung mga dapat tandaan nila, no? Kapag may mataas na lagnat, no? Matinding pananakit ng puson, hirap ng huminga, o kaya tuloy-tuloy yung pagsusuka, yung pagdurugo, o kaya meron ng naamoy na vaginal discharge, ano? O kaya nalalabo yung paningin, o hindi gumagalaw yung baby. Ito, no, talagang siguro naman pag napansin ng nanay na hindi na gumagalaw yung baby, ito'y dapat nang magpatingin kaagad, ano. Kapag may mga signs ng dehydration, no, kaya sobrang panghihina, wag na ring maghintay ng next prenatal schedule mo, ano. Kailangan makita mo kaagad yung OB-GYN mo para makagawa sila ng pagsusuri and mas maagang bigyan ng pansin. Kung napabayaan natin ito dito sa tinatawag nilang golden period na ito, what can we expect, ano? Sometimes nagiging detrimental hindi lamang dun sa nanay pati na rin dun sa kalusugan ng bata.
12: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo nga kanina pwedeng maging premature yung baby. Ano pa yung mga pwedeng mangyari sa nanay, ano? Maging sa nanay. Kapag yes, hindi nagamot agad.
10: Yes, sa nanay maaring lumala yung infection, ano? At mauwi ito sa sepsis o infection sa dugo na mas delikado sa buhay. Alam naman natin, kapag ang infection nandun pa lang sa may urinary tract infection, kahit papano magagamot at magagamot pa natin ito no, nang hindi nako-confine. However, kapag yung infection na ito pumasok na sa dugo or nagkaroon na tayo ng sepsis, eh, hindi na ito pwedeng i-manage sa loob ng bahay. Usually ito, kino-confine natin para yung mga antibiotic sa swero nila mailagay. Ano? So, nararapat lang na magpatingin po kayo kaagad. Ano? Kasi maaaring magdulot ng kidney problem or complication sa panganganak. Ano? And sa baby naman, posible yung tinatawag nating premature birth, no? Ito yung madalas kong sabihin kanina pa, no? Yung mababang timbang, ano? O yung low birth weight, o kaya yung infection pagkapanganak, problema 'yan sa development ng bata, ano? O sa malalang kaso ng miscarriage or stillbirth, no? Napakataas ng chances kapag meron tayong mga infections.
12: Mm-hmm. Dok, punta naman tayo dun sa mga paraan para maiwasan itong maternal infection sa habang buntis. Ano ba yung mga kailangang pagtuon ng pansin pagdating sa hygiene, pagkain, tubig, sexual health at sa prenatal care?
10: Oo. Napakahalaga dito yung tinatawag nating regular prenatal care, ano? So within the first 6 months, usually once a month yan, ano? However, after that every 2 weeks at kapag malapit ka ng mga anak, no, weekly na yan ng check-up na yan, ano? And dapat malinis din yung pagkain natin, yung iniinom na tubig, ano? Maayos yung hygiene, meron kang sapat na tulog at iwas sa unsafe sexual practices, ano? So ugaliin din ang tamang paghuhugas ng kamay, yung pagluluto ng maayos ng pagkain at pag-inom ng sapat na tubig para maiwasan naman yung urinary tract infections.
12: Mm-hmm. Mapunta naman tayo, Doc, dun sa don'ts, ano, yung mga dapat iwasan ng mga buntis para hindi magkaroon ng infection. Ano-ano naman ito, Doc?
10: Umiwas tayo dun sa mga hilaw o kulang sa luto na pagluluto ng mga pagkain, kagaya ng karne, ano? Hilaw na itlog, no? Unpasteurized milk at pagkaing madaling mapanis. Napag-usapan na natin dahil dito sa summer ngayon, ano, yung mga unsafe practices when it comes to food preparation. Ito yung pinanggagalingan ng mga sirang pagkain o madaling mapanis na pagkain, ano? And umiwas tayo definitely dun sa mga vices na makakasira dun sa kalusugan ng nanay at ng baby, ano? Kagaya ng paninigarilyo, yung pag-inom ng alak, or even yung mga self-medications, ano? Hindi pwede dito, ano? Nagbubuntis ka, dapat alam mo na hindi lang ikaw ang nanay ang affected dito, kasama na rin yung baby, ano? So wag basta-basta iinom ng gamot nang walang payo ng doktor.
12: Mm-hmm. Dok, napag-uusapan na rin natin yung mga bawal-bawal. May nagsasabi rin na bawal daw maligo araw-araw o maligo sa gabi ang buntis dahil baka magkaroon ng infection. Meron bang scientific basis ito?
10: Wala pong scientific basis yan, ano, sa katunayan. Mahalaga yung tamang pagliligo, ano, at yung hygiene habang buntis tayo. And syempre, ang mahalaga po dito ay malinis yung katawan, hindi giniginaw ng matagal, no? Hindi po sanhi ng infection ang pagligo sa gabi.
12: Mm-hmm. Ito naman, Doc. May mga nagsasabi na normal lang ang discharge o tiisin lang ang UTI kapag buntis dahil bawal ang gamot. Myth or fact ba ito?
10: Myth lang po yan. Ano? Hindi po totoo yan. Pero totoong may normal na discharge sa pagbubuntis. Pero kapag mabaho, makati, kulay dilaw o berde o may masamang pananakit, baka infection na po iyon, ano, at hindi dapat tiisin ang UTI, ano. May mga antibiotic po na ligtas para sa buntis, para basta prescribe ng doktor, ano. So yung mga bagay na kinatatakutan ninyo, hayaan po ninyo na yung mga doktor na lang po ang mag-manage sa mga ganito. Wag po nating gawan ng paraan on our own, ano, kasi sa totoo lang po, yung health natin does not only entails us, ano, meron na pong kasamang baby, kaya kailangan mas nag-iingat po tayo.
12: Mm-hmm. Okay, pag-usapan pa natin ang tungkol dito sa maternal infections. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
11: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko.
6: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
16: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
17: Doctors, doctors on board.
18: Doctors on board.
17: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ang oras, 1:17 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
12: Ako naman po si Ched Oliva. At bago natin ituloy yung ating diskusyon, ito muna, papasukin natin itong ilang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa lungsod ng Maynila, mas mahigpit na border control, ipinatupad ng Department of Health bilang pagbabantay sa Hanta virus. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tiniyak ng Department of Health o DOH na wala pang maitatalang kaso ng Hanta virus sa Pilipinas sa gitna ng pinaigting na pagbabantay kaugnay ng Hanta virus infection mula sa MV Honduras. Ayon sa DOH, patuloy ang koordinasyon nito kasama ang Bureau of Quarantine o yung BOQ at Research Institute for Tropical Medicine o yung RITM sa World Health Organization at iba't ibang bansa para subaybayan ang sitwasyon. Mahigpit na rin ang border screening sa mga paliparan at pantalan upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng sakit sa bansa. Kailangan ding magsumite ng health declaration ang mga pasahero sa pamamagitan ng eGovPH app kung saan tinatanong ang travel history at posibleng sintomas ng nasabing karamdaman. Ang mga biyaherong mula sa flagged countries o may iniindang sakit ay agad na sumasailalim sa assessment ng BOQ kabilang ang thermal scanning, physical examination at pagsusuri ng exposure history. Kapag nakitaan ng sintomas, agad na inililipat ang pasahero sa isolation facilities at mga ospital ng DOH gaya ng RITM para sa monitoring at gamutan. Pinayuhan naman ng DOH ang publiko na manatiling mapanuri, panatilihing malinis ang kapaligiran at sumunod sa health advisory sa mga paliparan at pantalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mga benepisyaryo ng Presidential Scholar sa Muntinlupa, nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Marcos. Ang detalye sa balitang yan, hatid sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sa 45 mag-aaralang benepisyaryo sa ilalim ng Presidential Scholars ng bawat bayan makikinabang partikular sa Muntinlupa. Kung matatandaan, personal na kinukumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programa at mga scholars kung saan binibigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Mula sa kabuuan, tig 200,000 pesos para sa mga barangay, 100,000 pesos dito inilalaan para sa tiglimang scholars bawat barangay. Ayon kina Lawrence Abrantes, 4th-year college student ng kursong Mechanical Engineering, malaking bagay ang financial grant na ito, lalo na sa gastos para sa kanilang thesis. Si Charles Felnar naman, 3rd-year college ng kursong Criminology, nagpaabot ng pasasalamat sa programang ito ni Pangulo Marcos na malakian niya ang maitutulong para sa pagbabawas sa alalahanin sa gastusin sa kanilang pag-aaral. Pakinggan natin ang tinig nila Abrantes at Felnar.
21: Bilang student, also bilang 4th-year student, malaki po tulong niya sa akin kasi 4th-year student na po, doon na po nagsisimula yung thesis. Marami na po kaming kailangan gastusan, especially sa mechanical engineering. Marami po kaming testing na prototyping na kailangan po talagang magawa muna bago po ma-finalize ang aming projects.
1: sa ganitong programa po, napakalaking tulong po nito para sa amin, lalo na sa aming mga college student, dahil sobrang dami po naming discussion ngayon, katulad ng thesis, papers, kung ano-ano pa. Kaya sobrang laking bagay po na yung binigay ni Pangulong Bongbong Marcos para sa aming mga estudyante.
20: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ito naman na report mula kay Mary Ann Bastasa, iba pang personalidad posibleng masabina sa EJK probe ayon sa DILG.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na may iba pang personalidad ang inaasahang makakatanggap ng subpoena kaugnay na nagpapatuloy na investigasyon sa umano extrajudicial killings o EJK noong panahon ng Duterte administration. Ayon sa kalihim, sisimulan muna nila sa tip of the spear investigasyon bago ito palawakin sa iba pa na hindi niya muna pinangalanan. Ngayong araw na isilbi na ng PNP si IDG ang subpoena kay Senator Bato de la Rosa kung saan inatas na itong humarap sa CIDG sa Camp Crame sa Quezon City sa May 14. Ayon kay Remulla, may provision din sa subpoena para sa direct contempt sakaling hindi sumipot ang senador sa itinakdang pagdinig. Nilira naman ng DILG na walang direktang kaugnayan ng investigasyon sa ICC, ngunit sinabi nitong kikilos ang pamahalaan sakaling magkaroon ng hakbang mula sa ICC.
23: Yes, they will follow. Kapit na. Hindi ka muna ipapangalan. We will start with the top of this year. Tapos we will go down further.
22: Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ilang grupo nagtipon-tipon sa Batasang Pambansa para saksihan ang plenary voting ng impeachment mamayang hapon. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Nakiisa ang makabayan block ng kamara sa martsa ngayong umaga sa labas ng Batasang Pambansa kasama ang iba't ibang militanteng grupo ilang oras bago ang inaasahang plenary voting ng kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga lumahok sa kilos protesta, ang Bayan, Bayan Muna Act Teachers Party List, Kabataan, NNRA Youth at iba pang organisasyon. Sa rally, iginiit ng mga nagoprotesta na dapat nang ma-impeach ang pangalawang pangulo. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, panahon ng dalhin sa Senate Impeachment Court ang Articles of Impeachment. Sinabi naman ng grupo na mabibigat umanong ebidensya laban kay Duterte at lumalakas na rin ang panawagan ng publiko sa pananagutan. Para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, wala nang atrasan sa usapin ng impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, itinanggi ng Makabayan Solons ang aligasyon ng umano'y pamimigay ng pera o insentibo sa mga kongresistang susuporta sa impeachment. Ayon sa kanila, hindi sila magbibilad sa init ng araw kung may kapalit na bayad. Git nila dapat managot ang pangalawang pangulo sa mga aligasyon laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Maraming salamat RP Metro Reporters. At balik na tayo sa ating pinag-usapan na ngayong hapon na ito. Ang ating health case ay maternal infections bilang patuloy na pakikiisa ng ating programa sa Safe Motherhood Week celebration na nagsimula kahapon May 10 hanggang sa darating na Sabado May 16 ng taong kasalukuyan. At kanina nga ilan sa mga nasagot na natin ay kung ano-ano ba yung mga impeksyon na maaring tumama sa isang buntis. Sino-sino sa kanila ang mataas ang tsansa na tamaan ito? Ano-ano yung mga senyales sa impeksyon? Ano ang pwedeng mangyari sa ina at sa sanggol kapag napabayaan ang impeksyon? At ano yung mga paraan para maiwasan ito? Sa iba ko pang tanong, Dok, totoo bang delikado lahat, ano? Lahat na antibiotics kapag buntis? Kaya may ilan na natatakot magpagamot?
10: Hindi naman po lahat, ano, may mga may ilang antibiotics na pwede nating gamitin habang nagbubuntis, ano. Pero siyempre, lahat naman tayo, ano, even yung mga doctors, ano, nag-iingat din po kami na magreseta kagad ng mga antibiotics, ano. Kung kaya po yung mga tinatawag nating observations at yung mga simpleng gamot for symptomatic relief, ginagawa po natin 'yan kasi nga during the first trimester, dito po nabubuo yung mga iba't ibang parte ng katawan ng bata, gaya ng mata, yung puso, yung baga, yung atay, yung kidney, ayaw nating maka-interfere dito. Pero mas malaki po yung interference na ginagawa ng mga infections ano when it comes to these things. Kaya kapag po mayroong infection at kinakailangan yung antibiotic, meron naman po tayong nagagamit na safe po para sa mga buntis.
12: Mm-hmm. Doc, ano pa rin ito? Through oral medication?
10: Yes, or either oral or IV, ano, depende dun sa severity ng sakit ng pasyente. Pero nang napapansin namin, pag umabot na dun sa situation na kailangan na talaga yung mga antibiotics, ano, mas delikado minsan ang hindi pagpapagamot kaysa sa tamang antibiotic na nire-reseta ng doktor. Kaya pagdating po sa mga ganitong klase ng mga conditions, huwag po kayong mag-atubili. Lumapit po kayo dun sa mga pinagkakatiwalaan yung mga doktor. Kami po yung magde-decide if there is a need to give antibiotics or not.
12: Mm-hmm. Ayun. So, meron pa rin naman na antibiotics na safe pala sa mga ano nagdadalang tao. Yun nga lang, kailangan syempre talagang closely monitored ano ng isang doktor, lalo na yung OBGYN, mga OB obstetrician gynecologist ang spesyalista sa mga nagdadalang tao.
10: Usually naman medyo mas nag-iingat lang kaming mga doktor ano during the first trimester, gaya nga nung nabanggit ko, dito po nabubuo yung mga iba't ibang mga parte ng katawan ng bata. Kung kaya we do not want to interfere during this time na nagde-develop yung bata ano. Yung pag umabot na sa second trimester, third trimester, yan talagang usually nakakabigay na kami ng mga gamot, no? Mm-hmm. Although yung mga safe naman ng mga gamot na binibigay natin.
12: Mm-hmm. Doc, pagkatapos na manganak, meron pa rin bang posibilidad na magkaroon ng maternal infections?
10: Oo, maaari pa rin magkaroon ng mga tinatawag nating postpartum infection pagkatapos manganak. Ano? Mm-hmm. Kaya dapat bantayan pa rin yung mga sintomas na patungkol dito, kagaya ng lagnat, yung mga mabahong discharge, ano? O kaya matitinding pananakit ng puson, pamamaga ng sugat, ng cesarean section, o kaya yung mga episiotomy. Ano? Kasi minsan, even normal spontaneous delivery, sometimes we do episiotomy, minsan pwede itong panggalingan ng mga infection, ano? O kaya sobrang pagdurugo. Kapag mayroon ito, magpatingin po kayo kagad dun sa mga pinagkakatiwalaan natin mga doktor.
12: Mm-hmm. Dok, yung mga catheter, pwede rin bang simulan nyo ng infection?
10: Oh yes, ano yung mga catheter kasi this is an extension of the internal environment. Ano? Kaya kadalasan, even on a hospital setting, hindi namin to gustong tumatagal. Ano? Gusto namin kagad matanggal ito. Basta once na nakita namin na nakakapag-function ng maayos yung bladder, alam na ng pasyente kapag puno na at nakakaihi naman siya, pwede nang tanggalin yung catheter.
12: Mm-hmm. Ayun. Doc, meron naman nagpapatanong dito. 4 months pregnant ako at first baby ko. Madalas po akong naiihi at minsan may hapde. Normal lang ba ito sa buntis o posibleng urinary tract infection na yon?
10: Yes, ang madalas sa pag-ihi, pwedeng normal sa pagbubuntis. Ano? Dahil naiipit ng matris ang pantog. Eh. Kaya ito yung nagbibigay ng pressure para umihi. Ano? Pero kapag may hapde, na pananakit o nagkakaroon na ng lagnat o kaya meron ng unusual smell yung ihi, posibleng urinary tract infection ito. Ano? So mas mabuti na magpa-check up tayo para mapagawa nila yung mga urinalysis, ano, at makasiguro dahil kapag napabayaan yung urinary tract infection sa pagbubuntis, pwede talaga itong lumala. Ito yung nangyayari sa baby, no? Naapektuhan tuloy yung normal na growth and development niya inside. Kung kaya dapat lalabas pa lang siya next month, napapaaga tuloy. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na preterm labor. So napipilitan talaga silang ilabas na ito nang meski wala pa sa panahon. Kaya yung mga ganitong klase ng infection, hindi natin talaga nagugustuhan ito. We would rather let the baby develop inside the uterus ng mas matagal, yung sapat na tamang buwan, ano? Which in this case, yung mga umaabot ng 36 to 40 weeks, ano? Age of gestation, o kaya 9 months kung tawagin natin. Ito yung pinakamainam talaga.
12: Mm-hmm. Doc, may isa pang tanong dito. Buntis po ako at napapansin kong mas marami akong vaginal discharge kaysa dati. Paano ko malalaman kung normal lang ito o may impeksyon na pala?
10: Well, pag meron ng mga symptoms kagaya ng paglalagnat, no, sumasakit na yung puson, nagkakaroon ng mga discharges at mayroong kakaibang amoy, itong mga ganito, these are actually signs of infection. Kaya the only way to find out actually kung kakailanganin mo ng mga gamutan o hindi, no? Kailangan makita kayo ng pinagkakatiwalaan ninyong OB-GYN, no? Which in this case, ano, kung ikaw ay nagpapa prenatal check-up, meron ka na siguradong payo na nanggagaling dun sa OB-GYN mo, no? Kapag meron kang naramdaman na ganito, huwag na mong magdalawang isip kasi nga maaari itong lumala at panggalingan ng mga iba't ibang mga complications na dulot ng mga infection na gaya ng nabanggit natin.
12: Mm. Doc, gano'n naman kadelikado kapag nilalagnat ang isang buntis? Kailangan bang ipatingin ito kaagad o pwedeng uminom muna ng mga paracetamol?
10: Well, hindi po dapat basta baliwalain ang lagnat sa pagbubuntis, ano? Lalo na kung mataas o may kasamang ubo, hirap huminga, kaya pananakit ng katawan o pananakit ng puson, ano? Yung lagnat po ay sinyalis na may infection ang katawan, ano? Kaya mas mabuting magpatingin agad, lalo na kung hindi bumababa ang temperatura. Yung pagpunta po kasi ninyo sa isang doktor o kaya sa OB-GYN, mag-i-investigate po kasi sila kung saan nanggagaling itong lagnat na ito, ano? And hindi po ito yung tipong pag may lagnat ka, etong ibibigay nilang gamot. These are all symptoms, eh. So, nararapat po na ma-investigate kung saan ito nanggagaling because ultimately, yung mga choices na gamot ng isang doktor, magdedepende kung ano yung pinanggagalingan ng sakit. Like for example, which in this case, kung urinary tract infection, antibiotic para dun sa urinary tract infection. Now, kung meron kang respiratory tract infection, meron kang pneumonia, ibang gamot din po yung ginagamit natin dito. And the only way to find out the best choice kung anong antibiotic ang pwede nating ibigay dito, siyempre, magmumula po yan doon sa mga doktor na pinagkakatiwalaan po ninyo.
12: So, Doc, hindi safe na uminom kaagad ng paracetamol kapag kanilagnat pero wala namang ibang nararamdaman yung pasyente?
10: Well, kung paracetamol lang, para sa lagnat, pwedeng-pwede yan. Yan nga yung mga tinatawag nating mga, kaalaman na, na ordinaryong kaalaman na yan na kapag may lagnat ka, bibigyan ka ng paracetamol. But that's good, ano? The only thing here is, kung halimbawa, yung kapitbahay mo, sinabihan ka, eto yung binigay sa aking antibiotic nung ako ay nagbuntis. O kaya nung ako ay merong ganyang pakiramdam, eto yung binigay sa akin. Eto na yung susundin nung isang nagdadalang tao. Hindi po sana ganun. Ano? Kasi lahat po ng mga infection, lahat po ng mga sintomas, meron pong pinanggagalingan ito. At kung hindi tama yung antibiotic, hindi rin po ito magagamot ng mas mainam.
12: Mm-hmm. Dok, meron ding naniniwala na herbal remedies muna bago magpatingin. Ano ba yung mga posibleng panganib nito, lalo na sa isang buntis?
10: Well, herbal remedies, we have nothing against these things. Ano? Pero when it comes to infection, hindi naman kasi sila antibiotic. Ano? They have no role dun sa paggamot ng mga infections. Ano? At saka at this point in time, nagmamadali tayo, no? Hindi pwede yung tinatawag nilang psychological, ano? Kasi yung iba kapag umiinom sila ng mga herbs, no, akala nila na gumaganda yung pakiramdam nila. E ang problema kapag lumala yung pakiramdam, lumala yung kondisyon, magpo-pose pa rin po ito ng risk not only for the mother but also for the baby.
12: Mm-hmm. Ayan, okay. So, sa pagbabalik naman natin, ay tatanggap tayo ng mga balitang pangkalusugan mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
2: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
3: Doctors on board.
4: Doctors on board.
5: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol? Pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
27: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
28: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
29: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
30: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
31: Doctors, doctors on board.
32: Doctors on board.
33: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ang oras, 1:39 ng hapon. Samantala, sa puntong ito, narito na ang ating
34: Balitang Pangkalusugan.
35: Balitang Pangkalusugan.
10: City at Municipal Health Officers ng Zamboanga del Norte sumailalim sa pagsasanay ng Department of Health Region 9. Ang detalye sa balitang yan, hatid sa atin ni Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas. Report.
38: Matagumpay na isinagawa ng Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development sa pamamagitan ng National HIV/AIDS and STI Prevention and Control Program ang pagsasanay hinggil sa primary HIV care at HIV pre-exposure prophylaxis o PrEP management para sa mga city at municipal health officer ng probinsya ng Zamboanga del Norte. Mula sa mga pagtukoy at paggamot hanggang sa pag-iwas sa pamamagitan ng PrEP, binigyan diin sa pagsasanay na isinagawa sa Lungsod ng Dipolog ang isang holistic approach o pamamaraan tungo sa serbisyo na katuon sa pangangailangan ng mga kliyente o client-centered care. Sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga frontliner, layunin ang aktibidad ng DOH-9 na mapababa ang mga bagong kaso ng HIV infection at mapabuti ang resulta ng gamutan. Para sa bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Mula naman sa norte, mga kabataan at tsuper sa iba't ibang bahagi ng Isabela Province, tinipon sa road safety seminar ng provincial government. Si April Jane Salucon, Ratcho ng Radyo Pilipinas, Sugigaraw sa balita.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Tinipon ng mga kabataan at tsuper sa isinagawang road safety seminar sa lalawigan ng Isabela sa hangaring maipalaganap ang magandang asal sa pagmamaneho. Ito'y bahagi ng Road Safety Awareness Month celebration na pinangunahan ng pamalang panalawigan, gabay ang temang Road Safety Starts With Me. Sa pangunguna ng Integrated Provincial Health Office, katuwang ang Public Safety Office at ang Provincial Youth Development Office, layo ng inisyatibang makaikayat ng pagtutulungan sa iba't ibang stakeholders para maiwasan ang mga nangyayaring traffic-related incident. Bagamat may tituring na personal accountability dito binigyang diin ni Provincial Health Officer Dr. Nelson Pagirigan, na ang road safety ay responsibilidad ng lahat, isang responsibilidad aniya na protektahan ang buhay ng bawat isa. Samantala, nagkaroon naman ang pagkakataon ng mga kinaukulang ahensya gaya ng DILG, PNP at LTO para talakayin ang kanilang mga papel at mandato sa pagpapatatag sa traffic safety enforcement awareness at compliance. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon, Ratcho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
10: Early diagnosis, pinakamainam upang maagapan ng mas maaga ang nakatagong sakit sa tao. Sa detalye, Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Pinakamainam pa rin ang early detection o diagnosis o mas maagang pagpapakonsulta sa mga espesyalista upang maagapan ng mas maaga ang mga nakatagong sakit. Sinabi sa panayam ni Dr. Mara Medina Borleo ng lokal na pamahalaan ng Batac City, may mga sakit na wala pang pangontrang bakuna. Bago pa lumala ang hindi pa nararamdamang sakit, pero dahil maaga ang pagpapakonsulta sa doktor ay magagawa ang mga preventive practices sa mga iba't ibang pangunahing sakit. Kagaya na lang sa breast cancer, mga dapat na gawin laban sa high blood pressure at mga iba pang sakit na depende sa risk factor ng pasyente. Sa pamamagitan din ng mga eksaminasyon na isasagawa ng doktor, malalaman ang mga matataas na measurement at kailangang bigyan ng pansin upang mapigilan ang mas malalang sitwasyon sa hinaharap. Dagdag ni Dr. Borleo, na sa kabila ng mga sakit na wala pang bakuna, nananatiling mahigit kumulang na 20 ang bakuna ang pangunahing itinuturok sa mga pasyente. Ang iba ay para lang sa mga senior citizen, espesipiko para sa mga bata o depende sa irerekomenda ng mga doktor. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Sa Visayas, iba't ibang serbisyong pangkalusugan ipinatupad ng Patient Care Facility sa Bayan ng Bontok, Southern Leyte. Si Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod sa detalye.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Patuloy ang lokal na pamahalaan ng Bontok sa lalawigan ng South Leyte sa paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang barangay sa pamamagitan ng mga programa ng Bontok Patient Care Facility o PCF. Matagumpay na isinagawa ang dental extraction o pagbubunot ng ngipin sa mga barangay gamit ang bagong mobile dental clinic. Layunin ng nasabing proyekto na mailapit ang serbisyong dental sa mga residenteng malalayo sa sentro ng bayan. Nagpahayag ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa Rotary Club of Makati Ayala Amiti sa kanilang donasyong dental truck na malaking tulong sa pagpapatupad ng serbisyong pangkalusugan. Kinilala rin ang dedikasyon ni Dr. John Vinis Ligtas at ang patuloy na suporta ng LGU Bontok upang maisakatuparan ang programa para sa mas matatag na oral health ng komunidad. Samantala, nagsagawa rin ng vitamin A supplementation para sa mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan. Sa tulong ng mga barangay health workers o BHWs, nagkaroon din ng health lecture para sa mga ina upang maipaliwanag ang kahalagahan ng vitamin A sa kalusugan at tamang paglaki ng kanilang mga anak. Ayon sa Buntok PCF, bahagi ang mga naturang aktibidad sa patuloy na layunin ng lokal na pamahalaan na makapaghatid ng mga maayos na serbisyong pangkalusugan at makabuo ng isang mas malusog at mas progresibong komunidad para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
5: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, Report.
0: Ito may kinalaman naman sa pinakahuling aktibidad ng Bulkang Mayon, Planet Water Foundation na bahagi ng mahigit 60 AquaSafe Water Filter and Hygiene Station sa mga internally displaced persons mula sa Barangay Kirangay na kasalukuyang nanunuluyan sa Baryo Elementary School sa bayan ng Kamalig. Si JM Olate ng Radyo Pilipinas Albay ang may dala ng balitang yan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Namahagi ang Planet Water Foundation na mahigit 60 AquaSafe Water Filter and Hygiene Station sa mga internally displaced persons o IDPs mula sa Barangay Kirangay na kasalukuyang nanunuluyan sa Baryo Elementary School sa bayan ng Kamalig, Albay. Ayon sa Planet Water Foundation, layunin nilang magbahagi ng malinis at ligtas na inuming tubig upang maiwasan ang paglaganap ng waterborne diseases sa mga evacuation centers, lalo na sa gitna ng naranasang krisis o kalamidad dulot ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng kanilang humanitarian mission na magbigay ng agarang solusyon sa pangailangan ng sanitation at hygiene ng mga apektadong residente. Sa ngayon, patuloy ang ahensya sa pagpapalawak ng kanilang distribusyon kung saan target nilang mabigyan ng tulong ang mahigit 100 magsasaka sa Misi, Daraga, Albay. Nakatakda rin ang pagbigay ng isang community water filtration system sa bayan ng Ginubatan, Albay. Sa kabuuan, aabot sa 300 units ang ipapamahagi ng foundation para sa mga internally displaced persons sa mga bayan ng Kablig at Daraga upang matiyak ang kalusugan at kapakanan ng mga bakpit. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Engineer Construction Battalion sa Sulu, nagsagawa ng bloodletting activity kasabay ng kanilang ika-51 anibersaryo. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Eloisa Mohamed ng Radyo Pilipinas, Holo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Tagumpay na naisagawa nitong Biyernes ang selebrasyon ng 51 taong pagkakatatag ng 545th Engineer Construction Peace Seeker Battalion ng 54th Engineer Sarangay Brigade ng Philippine Army na idinaos sa punong tanggapan nito sa Barangay Tandu Batulu, Uksulu. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagsagawa sila ng bloodletting activity na ayon kay Lieutenant Colonel Carmark Namukatkat, commanding officer, ay binigyan nilang prioridad upang makatulong sa komunidad. Taon-taon nila ito anyang isinasagawa katuwang Philippine Red Cross Sulu Chapter at Integrated Provincial Health Office. Isinagawa nila ang naturang bloodletting activity sa detachment sa Liang Patikuslu at sa kailang punong tanggapan sa ikalawang distrito ng Sulu na matatagpuan sa bayan ng Luok. Kabuang 48 personel ang nakibahagi at nagbigay ng kailang dugo na magagamit ang mga mamamayan na nangangailangan nito. Sa katunayan, naisa na nila na mahikayat din ang publiko na mag-donate ang dugo, subalit nakita niya na mababa pa rin ang kamalayan ng komunidad hinggil sa magandang epekto nito sa katawan at sa kapwa. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
9: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
12: Doctors, doctors on board.
14: Doctors on board.
15: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Naghahatid ng mahalagang

0: ang gusto nyong iwan o iparating sa mga nanay at mommy-to-be ngayong Safe Motherhood Week para mapanatiling ligtas ang kanilang pagubuntis, lalo na sa pagkaroon ng impeksyon.
1: Oh, para sa lahat po ng mga nanay or mommy-to-be, ano, huwag matakot magpatingin at huwag baliwalayin yung mga sintomas. Ang maagang prenatal care at tamang paggagamot ay malaking proteksyon para sa inyo at para din sa sanggol. Ano? Tandaan po natin, yung healthy pregnancy ay hindi lamang tungkol sa pagkain at vitamins. Ano? Kasama rin dito yung pag-iwas at maagap na paggagamot ng mga infection. Ano? So, sa Safe Motherhood Week, paalala natin sa na ang ligtas at na pagbubuntis ay karapatan ng bawat ina at ng bawat sanggol. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: At ngayong ginugunita nga natin ang Safe Motherhood Week, muli po nating tandaan na ang ligtas na pagbubuntis ay nagsisimula sa tamang kaalaman, regular na pagpapatingin, malusog na pamumuhay at maagang pagkilala sa anumang senyales ng panganib. Dahil ang pag-aalaga sa kalusugan ng isang ina ay pag-aalaga rin sa kinabukasan ng pamilya at ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team, mga nakatawang natin sa production at technical side. Sina Van Malilin, Jubel Lustre, Arnel Villamor, Isabel Silang, Glory Bagon at ang ating executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, ang 5 minutong pagbabalita ay hatid sa atin niya ni Albert Sebastian. At pagkatapos, isa sa inyo na ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Ako naman po si Ched Oliva, nag-iwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 1:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito, kasunduan sa pag-aalis ng visa requirement sa mga bibiyaheng mga Pilipino sa Paraguay at vice versa, nilagdaan sa Malacañang. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nilagdaan na DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at counterpart nito sa Paraguay ang agreement na magbibigay ng visa waiver sa mga babiyahing mga Pilipino sa Paraguay at vice versa. Sa isinagawang joint statement na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ay ipinahayag ni Pangulong Marcos ang pag-aalis ng visa requirement para sa mga ordinary passport holders. Sinabi ng Pangulo na ang hakbang ay magpapadali sa galawang kalakalan ng dalawang bansa. Bukod dito ay magpapalakas din anya ang visa waiver agreement sa larangan ng turismo ng Pilipinas at Paraguay, ganun din ang people-to-people exchanges. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Complementing the establishment of institutional and commercial linkages is today signing of a visa waiver agreement for ordinary passport holders of the Philippines and Paraguay.
4: Muna sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 10 sasakyan na ginamit sa rent-tangay scheme na recover ng PNP Highway Patrol Group sa Laguna at Batangas. Ang detalye ng balita live mula kay Dayan Liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, sa Albert Matagumpay na nabawi ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG ang 10 sasakyang ginamit sa rent-tangay na modus. Sa isinagawang pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni HPG Director Police Brigadier General Romel Batangan na narecover ang mga sasakyan sa Barangay Duha sa Santa Cruz, Laguna at sa San Pascual, Batangas. nagkaroon

0: din ang ceremonial turnover ng mga nabawing sasakyan sa mga may-ari nito. Isinagawa ang operasyon matapos na mabigo ang suspect na isauli ang nirentahang sasakyan sa mga may-ari nito. Sa naturang modus, umuupa ang suspect ng sasakyan sa ilalim ng long-term arrangement at kalaunan ay ipagbibili ito sa iba. Bagamat matagumpay na nabawi ang mga sasakyan, hindi pa nahuli ng HPG itong suspect, kaya nagpapatuloy pa ang manhunt operation laban dito. Nakatakda naman sampahan ng suspect ng kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016 at estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code matapos umanong batukoy ang pagkakakilanlan nito. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. Balita naman sa mataas na kapulungan, Senador Erwin Tulfo itinanggi ang ugong na palitan ng Senate leadership. May ulat si Nymph Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inabulaan ni Senador Erwin Tulfo ang kumalat na impormasyon sa social media na may nakaambang palitan ng Senate leadership. Ayon kay Senator Erwin, wala siyang naririnig na ugong at wala rin namang kumakausap sa kanya tungkol dito. Sinabi pa ni Tulfo na walang pangangailangan na magpalit ng liderato ng Senado kung ang dahilan lang ay ang posibleng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa senador, nakakahiya kung ito ang magiging dahilan ng palitan ng Senate leadership dahil magpapakita ito ng maling mensahe tungkol sa impeachment. Sa tingin ni Tulfo, nananatiling matatag ang liderato ng Senate President Vicente Soto III. Una ng pinahayag ni Senate President Soto na nagsisilbi siya depende sa gustuhan ng kanyang mga kapwa senador at nananatili siyang sumusunod sa konstitusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin.
4: Wala naman. Tinanong ko si Senator Loren, wala. Tinanong ko si SP, wala. Wala daw. Sabi ko, kasi nakakahiya naman dahil sa impeachment lang, papalit ng liderato. That clearly sends a very wrong signal na dapat po yung impeachment na yan, hindi po dapat political yan. Wala naman kumausap sa akin. Wala. They don't have the numbers.
3: Mula si Dato para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, shortlist ng nominado para sa bakanteng posisyon sa Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan, isinumiti na ng Judicial and Bar Council sa Malacanang. Si DK Zarate sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilabas na ng Judicial and Bar Council ang shortlist sa mga nominee sa posisyon ng Associate Justice sa Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan. 24 na pangalan ang isusumite ng JBC sa Malacanang para pagpilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay bilang kapalit ni Court of Tax Appeal Associate Justice Catherine Manahan na nagretiro nitong January 2. 38 pangalan naman ang isusumite ng JBC sa Malacanang para sa Sandigan Bayan Associate Justice. Ito ay para sa nabakanting posisyon at papalit kay Associate Justice Maria Teresa Gomez Estuesta na itinalagang Court Administrator ng Korte Suprema noong nakaraang taon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pangwakas na balita, Department of Agriculture naglatag ng hakbang para mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas pinaigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang sa paghahanda laban sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa mga magsasaka at supply ng pagkain sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., palalakasin ng DA ang paggamit ng drought-resistant crops, solar-powered irrigation, low-cost greenhouses at mas maagang pagtatanim upang maprotektahan ang produksyon ng agrikultura. Paiigtingin din ang pamamahagi ng climate resilient seeds, farm mechanization, irrigation support at farmer training sa ilalim ng National Rice Program at Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kasabay nito, tiniyak ng DA na may kasunduan ang Pilipinas at Vietnam para sa posibleng pag-angkat ng bigas kung kinakailangan upang mapanatili ang food security sa gitna ng banta ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: The public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: 6 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon.
13: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Isang magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At sa lahat po ng social media platform, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, lalong-lalo na po sa aming Facebook page na mayroong 1.6 million subscribers. Mag-like, mag-follow at mag-share. Maraming salamat po. At ganun din, live po tayong napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung meron namang afford a box, nasa channels 45 249 po kami. Ito po ang One Trabaho, isa na namang edisyon ng atin pong pag-uusapan ngayong hapong ito, mga produkto sa isang trade fair, mga produktong pinagmamalaki ng mga Bicolano. Ayan. At syempre pa, makakapanayam din po natin bukod sa Department of Trade and Industry, ang dalawang mga negosyante, no? Syempre po sila ay proud Bicolano. Ayan. At yung isa na may banking career pero mas pinili po niya na ano, na magnegosyo. And tanungin na rin natin, ilan na ba yung mga trabahante nila at paanong nabago ng negosyo yung kanilang mga buhay? Lalong-lalo na po ang kanilang mga komunidad. Ayan. O yung isa kasi ay ano, if I'm not mistaken, parang 2 dekada na siya sa pagnenegosyo. Ayan po. Uy, hindi mahirap pa, hindi madali na magnegosyo, no? Kasi mas malaki na yung magiging responsibility mo dyan. Diba? Kung ikaw ay halimbawa, sabihin na nating ordinaryong empleyado lang, 'di ba? Na kumbaga ay ang aasahan mo lang kinsenas katapusan, sarili mo lang yung iyong responsibilidad. Pero kapag ka ikaw ay nagtayo na ng negosyo, alam niyo may mga umaasa na diyan sa inyo, yung mga trabahante ninyo, at hindi lang 'yon, no, nakaka-pressure kasi yung nagtatrabaho sa inyo, may mga kuminsan, talagang hindi pala kuminsan, may mga pamilya din yan na umaasa naman sa kanila. So yan po, napakaganda ng ating Lunes. Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. Paisa lang nga, paisa lang talaga, Miss May Vidania. I'm so sorry ha. I really cannot help na hindi mag-comment dito sa bagay na ito. Okay, so alam naman nating lahat na last week ay nahuli itong si Mabanta, no, na sa extortion. So sa kasong extortion. Now, meron silang mga sinabi na ipinalabas about Pasabog, di umano. Okay. Wala ho akong pakialam kung sino man yung politiko o kung ano pa man dahil hindi ho tayo beholden ng mga politiko rito. Pero ako ho, bilang broadcast journalist at matagal na rin po sa industriya, no, ay unang-una sa lahat, no, yung na-expect ko na mga pasabog ay hindi naman talagang pasabog. So yon. So nung pinanood ko siya, no, doon po sa mga hindi nakakaalam ng trabaho po ng mga journalist, no. Hindi po kami basta mga storytellers, no. Kami po ay truth tellers, truth finders, 'di ba? Kapag ka po nagpe-present ka investigative or ng kahit anong storya, kailangan po yan ay nababack up ng facts. Meron kang sources at yung sources mo ay hindi polluted, 'di ba? Kailangan may matibay ka or solido kang ebidensya na magpapatunay sa lahat ng mga claims mo. So hindi ka rin gagamit ng mga materyales mula sa ibang mga outfit or news outfit or news outlet for that matter. 'Di ba? Kami nga rito eh, pag meron kaming kinuha na mga picture, pino-post natin dito sa ano, sa program, 'di ba? Nilalagyan po namin lagi photo or video courtesy, yung mga ganon. So I think, no, mag-ingat po kayo yung mga mamamayan natin, no, yung mga taong bayan natin na hindi po sila aware sa mga ganito. Mag-ingat ho kayo dun sa mga nagpapakilalang independent media na kumbaga parang sila na yung Bible truth kung ano yung sasabihin nila ay totoong totoo na. No, wag po kayong maniwala, no? Wag po kayong maniwala sa mga ganon kasi baka sila ay nagiging propagandista lang. So yun po yung take ko dito as matagal na rin pong nasa broadcast at matagal na rin po na naging reporter, and I could honestly tell you and say to you na naku, hindi naman ganyan, ining. 'Di ba? Ewan ko. Pero naku, magsuri ho tayong mabuti, no? Ang mga inilalabas ba ay bakit? Ba't inilabas? At ano pa? Ito ba ay ano, may integridad? Ayan, 'yun ang pinakamahalaga doon. May katotohanan ba? Kasi kung magmumura lang at magbibigay lang ng kanyang opinion, eh hindi ho ganoon ang investigative journalism. I'm really so sorry. Pero ayun lang. Anyway, dito na po tayo.
19: Buwang trabaho. Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Talagang hindi ko mapigil talaga eh na mag-comment kasi trabaho po namin yun eh, and we've been doing that for so long. Alam nyo, marami pa din ho talagang mga journalist at mga nasa broadcast na mayroong integrity, no? May natitirang respeto sa profesyon at sa aming mga sarili, hindi ba? Kaya ho, maging maingat po ang publiko sa mga ganitong mga nagpapakilalang mga kuno-kuno, no? Na mga independent kuno-kuno. Ayan. So, anyway, dito na nga tayo. Baka kung ano pang masabi ko. Ang OKB Trade Fair ay magdaraos po sila ng, syempre, ng kanilang trade fair at ito po ay ipapamalas, no? Ipapakita ang mga produktong gawa sa Bicol. Ayan, kaya naman, oo, ito po ay mangyayari sa May 14 hanggang 17. So, kaya naman, makakapanayan po natin ang OIC ng ARD, ng Assistant Regional Director. Ayun, okay. Ang OIC at Assistant Regional Director ng DTI Region 5 sa Bicol Region, si Sir Noel Bunao. Magandang hapon po sa inyo, Sir Noel.
20: Magandang hapon po, Jamie, at magandang hapon rin po sa ating mga tagapakinig.
18: Opo, maraming salamat po sa inyong time. Oho. Sir, naririnig niyo po ako? Okay. Ayun. So mukhang mukhang mahina ata yung ano, yung
20: yes.
18: Ayun. Okay. So naririnig niyo naman po kami, sir. Malinaw po. Mukhang nagpuputol-putol po kasi kayo. Sir? Okay, babalikan po natin si Sir Noel Bunaw.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Uy, alam niyo ang pinakagusto ko diyan sa ano, sa Bicol region, yung laing. Ang lola ko sa mother side ay Bicolana. Kapag yun ay gumawa ng laing, napakasarap. Tapos yung taba, medyo nagmamantika-mantika pa. Tapos may hipon, diba? Ay, nako. Napakasarap. Ang kagandahan sa ano, sa mga produkto ng sa Bicol, no? Karamihan or karaniwan na meron silang mga coconut, like halimbawa, nagdinuguan sila. Kaya mas lalong sumasarap kasi yung dinuguan nila mayroong gata. Ayun. Oo. Anyway, dito po muna tayo pagbisita ni His Excellency Palacios sa Pilipinas. Maganda raw pong oportunidad upang makapagpasok ng mas maraming oportunidad sa kapwa bansa ayon sa Paraguay President. Si Raquel Bayan sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nagpasalamat si Paraguay President Santiago Peña Palacios sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa dalawang araw na state visit ng kanilang delegasyon sa Maynila. Sa bilateral meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Palacios na isang karangalan ang pagbisitang ito, lalo't ito ang unang pagkakataon na bibisita ang isang Paraguay President sa Pilipinas. Malaking hakbangan niya ito sa pagpapatatagpa ng bilateral relations ng dalawang bansa. Ayon kay Palacios, ang kanilang bansa nagsisabing pro-tempore president ng Mercosur ang trade bloc sa South America na nagsusulong ng free trade at regional integration. Ang Pilipinas naman anya, chairman ng ASEAN Summit para sa taong ito. Magandang oportunidad anya ito upang paglapitin ang regional blocs ng dalawang bansa at isulong ang mga pag-uusap sa pagitan ng South America at Southeast Asia para sa kapwa kapakinabangan ng mga mamamayan nito.
21: And to advance towards a more structured dialogue between South America and Southeast Asia. Paraguay observed with great interest the dynamism of this region and the role the Philippines play in the Indo-Pacific. We aspire to strengthen our ties with ASEAN, including through a gradual approach toward the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, for which we have already submitted our note of intention to accede. And we hope it will consider at the next assembly.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: DSWD, higit 1.6 milyong Pilipino o pamilyang Pilipino ang naging self-sufficient dahil daw po sa 4Ps. Si Ray Ferrer sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigit 1.6 na milyong pamilyang Pilipino na ang nakaahon sa kahirapan sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patunay ito ng tagumpay ng programa sa pagtulong sa mahirap na pamilya upang maging self-sufficient at tuluyang makaahon sa kahirapan. Pinakamaraming nagtapos sa programa ay mula sa Cordillera Administrative Region, sinundan ng National Capital Region, Ilocos Region, Calabar Luzon at Central Luzon. Sa ilalim ng 4Ps, patuloy ding binibigyan ng suporta ang mga benepisyaryo sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan upang mapanatili ang kanilang pag-unlad. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang DSWD at mga lokal na pamahalaan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremonies bilang pagkilala sa tagumpay ng mga pamilyang naging self-sufficient. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Walang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin 2:20 ng hapon at sa pagkakataong ito ay okay si RD po, si Assistant Regional Director Noel Bunao ng DTI Region 5 Bicol ay makakapanayam natin through phone patch. Ayan. At syempre, nandiyan na din yung ating dalawang panauhin. Okay, sige. Pabatiin muna natin si Sir Noel Bunao. Sir?
3: Yes, Ma'am Jamie.
0: Ayun, okay.
3: No problem po. Medyo panina ang signal namin dito.
0: Oho, oho. At least so, po yan ay malinaw naman. Okay po yan.
3: Opo, Ma'am.
0: Mm-hmm.
3: So, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig po ng iyong programa, Ma'am Jamie, yung Juan Trabaho.
0: Opo, opo.
3: So, kami po dito sa Bicol ay mag-ano po kami ng OKB ngayong mm-hmm. May 14 at 17.
0: Okay.
3: So, ito po ay gagawin natin sa Shangri-La Plaza.
0: Opo. Aha, okay. And kailan po ito gaganapin ulit, sir?
3: Yung pong May 14 hanggang 17 po, 2026.
0: Okay.
3: Ito po ay mangyayari po doon po sa level 1. Ang venue po natin is level 1 and level 2 po ng Grand Atrium
0: mm-hmm.
3: Shangri-La Plaza sa Mandaluyong, Metro Manila.
0: Ah, okay. Ito po yung isang mall dyan sa crossing, ano?
3: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Ah, okay. So, sa level 1.
3: And 2 po. Level 1 and 2.
0: Level 1 and 2. Ilan po opo, yung...
3: Grand Atrium.
0: Okay, sa Grand Atrium. Ilan po yung sa pag-arangkada po ninyo dito, no? Siyempre, unahin po muna natin doon sa... Kasi I think na-interview na din namin kayo before, no? Pero doon po sa mga bagong tagapakinig po namin, pwede nyo po bang paliwanag po? Ano po bang ibig sabihin itong OKB Trade Fair? At siyempre, ano po yung nilalaman po nitong inyong trade fair? Ano yung sino-sino or ilan yung mga participants po ninyo?
3: Yes, Ma'am Jamie. Bali, ito pong OKB, ang ibig sabihin po nito ay Orgulyo Kang Bicol.
0: Opo.
3: Bali, ito po yung mga produkto po na ipinagmamalaki namin na dadalhin po namin dyan sa Metro Manila.
0: Okay.
3: So, bali, meron, ito po ay nasa 34th edition na po kami. So,
0: mm-hmm.
3: Nag-umpisa po kami, 1996 pa. So, palagi po kami pumupunta dyan every now and then. So, sa ngayon po, mayroon po tayong total na 55 exhibitors na mga MSME.
0: Mm-mm.
3: So, sila po ay may iba't ibang produkto na galing pong Bicol at iso-showcase po natin dyan sa Metro Manila, sa Shangri-La Plaza.
0: Mm-hmm.
3: So, kami po ay nag-iimbita sa ating mga institutional buyers, sa ating pong mga kababayan na mga Bicolano na nandyan po sa Metro Manila At yung mga taga Manila na rin po, na bisitahin po kami dito sa May 14 hanggang 17, 2026. Okay. So marami po silang mawibili, Ma'am Jamie, na mga produkto na galing sa Bicol, na mga produktong ipinagmamalaki po ng ating mga MSME.
0: Okay.
3: So mayroon po tayong mga yung mga pagkain na galing po ng Bicol, mga yung mga bags po, mga handicrafts, mga yung mga coconut-based products, mayroon po din tayo niyan.
0: Mm-hmm.
3: So, halos po, mayroon po kaming mga 79 na mga produkto na itinda po dyan na pagpipilian ng ating mga prospective buyers.
0: Uh-huh.
3: So, dito po sa ano, ito po ay yung mga MSME na ina-assist po ni DTI Region 5. So, ito po ay nanggagaling sa iba't ibang probinsya po ng Bicol. Ang Bicol po, mayroon po kaming anim na probinsya.
0: Okay.
3: Alpay po, Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon.
0: Uh-huh.
3: So, mayroon po tayong mga representative sa mga probinsya pong ito na mga MSME na pupunta po dyan para mag-showcase ng kanilang mga produkto.
0: Aha, I see. Okay. And also, no, ano ho ba yung tema ng inyong upcoming trade fair? And gaano ho kahalaga, no, lalong-lalo na po sa ating mga MSMEs, no, na sila po ay maging bahagi nitong trade fair na ito?
3: Opo. Bali, ang ano po namin, ito po ang OKB Summer Edition namin.
0: Okay.
3: Pari ang team po natin dito, a celebration of Bicol pride and creativity.
0: Mm-hmm.
3: So, bali po, very important po ito sa ating mga MSME kasi yung mga produkto po nila ay nadadala natin po in a larger market, gaya mm-hmm. po ng Metro Manila. So, dati-dati po kasi, dito lang po sila sa mga probinsya, dito lang po kami nagkakandak ng trade fair sa mga malls po dito sa local.
0: Uh-oh.
3: Pero this time po, talagang nagpunta na po kami dyan sa Metro Manila at yung kanilang mga produkto po ay talagang very competitive na rin po and market ready na po sila.
0: Mm-hmm.
3: So, ang inaasahan po namin dito ay yung sana makakuha sila ng mga institutional buyer and yung mga buyers po na dadalhin yung kanilang mga produkto abroad. So, ang isa po yun sa mga objective nitong aming programa para po talagang matulungan po sila na makakuha ng mga buyers not only locally but globally.
0: Oho, tama naman po yan, no? At least makakatulong sa mga negosyante ho natin yan, lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lamang siguro, no, sa kanilang pagninegosyo. At least makilala at dito man lamang sa Metro Manila yung kanilang ano, yung kanilang mga produkto, 'di ba? Pagka po ganyan na mayroong mga trade fair, yun ho bang mga, let's say, presyo ng kanilang mga binebenta ay mas mahal po ba or mas makakamura? Paano po?
3: Mas makakamura po yung ating mga
0: consumer
3: po dito. Consumer, opo. Kasi direct po sila
0: dun
3: sa mga processor at saka mga manufacturer mismo po ng kanilang mga produkto.
0: Uh-huh.
3: Ito po, ma'am Jamie, mga mag-exhibit po dyan, ay sila po mismo ang ating mga producer at gumagawa po nito.
0: Mm-hmm.
3: So, pwede po silang later maki-negotiate sila kung gusto nilang bumili ng wholesale or sa maramihan po, mas mura pa po yung pwedeng ibigay nilang mga presyuhan po dito.
0: Oo. Okay, may registration daw po ba sa mga pupunta? Kailangan daw po bang magbayad?
3: Wala po, Ma'am Jamie. Free po ito.
0: Okay.
3: Wala po namang silang babayaran. Free po silang mag-visit po doon sa venue namin.
0: Oo.
3: Yung iba pa po nga po dyan ay nagbibigay pa ng mga parang giveaway.
0: At saka mga free taste, diba? Yung mga, para pag nagustuhan nyo, doon na kayo bibili. May mga free tasting sila, di ba?
3: Tama po. Tama po, Ma'am Jamie. Meron pong mga ganun tayong mga exhibitors para po ma-test naman po ng ating mga consumers yung kanilang mga produkto po.
0: I see.
3: So, marami po silang pagpipilian. 79 na new products po ang i-exhibit po namin doon sa aming trade fair.
0: Ayun. Okay. Ay, tamang-tama ho ito. Samantalahin na po ninyo yung pagkakataon na pumunta on May 14 to 17, ano, sir? Sige po, Sir Noel, anyayahan niyo po muli sila, no? Kasi pagkatapos naman po ninyo ay yung namang dalawang negosyante naman po nakasali po dito sa inyong trade fair ang amin pong makakapanayam. Go ahead po, sir.
3: Yes, maraming salamat, Ma'am Jamie. Bali po, sa ngalan po ng aming director, RD Dindo Nabol, at ng buong team ng DTI Region 5, inaanyayahan po yung ating mga mamimili po dyan sa Metro Manila, lalo-lalo na po yung mga kababayan nating mga Bicolano. Punta po kayo sa May 14 hanggang 17, 2026. Meron po kaming OKP trade fair po dyan sa level 1 and level 2 ng Grand Atrium Shangri-La Plaza, Mandaluyong, Metro Manila. Marami po kayong mabibiling mga Bicolano products, and ito po ay mga mura po ang presyuan po natin dito. So, yung mga institutional buyers natin, ini-invite din po natin, and yung mga buyers po natin na mga mayroong transaction po sa mga international market, pwede rin po kayong pumunta po doon. And we assure you po na talagang mga the best po ang mga produkto natin dito, and market ready na po siya, and very competitive po in terms of pricing po. So maraming salamat po, Ma'am Jamie, sa pagkakataon po ito.
0: Okay. Thank you so much po, sir. At mabuhay po kayo dyan sa DTI Region 5 sa Bicol. Okay. Mamaya po, Opo. Thank you so much po. Si Sir Noel Bunao, ang OIC, Assistant Regional Director ng DTI Region 5 Bicol. At syempre, babalikan po natin yung ating pangdalawang panauhin, no? At makipagkwentuhan tayo sa kanila, sa kanilang trabaho, at syempre doon sa paanong nabago ng pagninegosyo yung kanilang buhay at komunidad. Ayan, oras natin, 2:32 ng hapon.
4: Magandang araw, si Didong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
7: Public service.
8: Sports.
7: Radio.
9: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
9: Radyo Mag 1278,
7: Sports Radio 918,
9: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
7: at Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3,
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Juan Trabaho.
7: Juan Trabaho.
1: Kasama si Jamie Quinto.
7: Juan Trabaho.
1: Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At syempre, batiin muna natin. Ito si Asek Ares. Si Asek Ares Gutierrez. Ayan, sabi niya, 100%. Ayun, alam kaya yung 100%? Na Bicolano po ba kayo? O dun sa kinokomentaryo ko? Diba? Ayan, namimiss ko dito si, ano, si Asek. Masarap din ka ako kwentuhan. Ang ganda ng witty at napakaganda ng mga sense of humor niya talaga. Anyway, balikan po natin. Ito pong OKB Trade Fair Summer Edition, no? At ito po ay gaganapin sa May 14 to 17 sa ground atrium and ground floor ng Shangri-La Plaza, Mandaluyong, Metro Manila. Tamang-tama kung kayo ay taga Quezon City o taga parte ng South. Pag bumaba kayo, MRT yun na agad eh. Oo, yung Shangri-La. Nakakamiss din magpunta dyan. Maganda yung mall na yan, malaki. Anyway, dito naman tayo sa Sea Glass Leomar Foods Enterprises. Ayan, si Ma'am Maria Jill Rillo Martin. Tama ba yung pronunciation ko ng pangalan mo, ma'am? And also, hello po, good afternoon. Opo. And si Ma'am Lynn Marjorie Camson ng Sea Glass Sonata Arts and Crafts Manufacturing. Magandang hapon po sa inyo, mga ladies.
14: Magandang hapon po.
0: Ayan. Magandang hapon po sa inyo, ladies. Okay. Siguro unahin ko po muna, sino, di ko alam kung sino sa inyo, pero pwede po ba na ano na magpakilala muna po kayo? Maaari nyo po bang i-introduce muna ano ba yung inyong mga negosyo at ano yung inyong produkto? Yes po, ma'am. Si Ma'am Camson, okay.
14: Okay, hello po, I'm Lynn of Sea Glass Sonata from Catanduanes. Yung product po namin is fashion accessories made of Catanduanes sea glass.
0: Uh-huh.
14: Bali, registered po yung business namin last 2023. So, next month, magti-3 years pa lang po kami.
0: Mm. Bakit ho ninyo naisipan po na ito yung gagawin po ninyong negosyo?
14: Medyo matagal na kasi akong namumulot ng sea glass. Sa mga hindi pa pong nakakaalam, yung sea glass po yung broken glass na natatapon sa dagat and napapalis siya ng ocean.
0: Oh. So, as in literal na ano po, na what you call this, yung ayan, pinapakita natin.
14: Yeah.
0: As in literal na mga basag na ng mga bote or kung ano man?
14: Yes po, ma'am.
0: Ah.
14: So parang ganito po siya. Example.
0: Okay.
14: Those are broken glasses na nadi-discard sa ocean, sa tabing dagat, tapos napapalis siya ng dalampasigan, ng hampas ng alon, ng sand. So gumaganda siya, and yun po yung ginagamit kong main material for the accessories.
0: Oo. Okay. So kumbaga parang ito ay ano pala, pero hindi ito yung ano, hindi ito yung mga parang mga corals or bato-bato na nakikita.
14: Hindi po, ma'am.
0: Talagang
14: hindi po, ma'am.
0: Kumbaga parang
14: tinatawag po itong reverse gem.
0: Aha.
14: Kasi unlike yung natural gems, 'di ba, like diamonds, mga emerald, those are nature made. So ito naman yung sea glass.
0: Mm-mm.
14: Handmade na glass, then transformed by nature. So, baliktad. Uh-huh. Kaya nagiging reverse gem.
0: Oh, okay. Ito, si ano naman, si Mommy Jill naman. Ayan. Kung sa'yo ay mga craft, mga tungkol sa mga crafting, si Mommy Jill naman ay mga pagkain. Okay, sige. Ma'am Jill? Opo, magandang hapon po sa inyo. Po pwede ho ba na maipakilala ho ninyo ano ba itong inyong negosyo? Ano ho yung mga produkto ninyo? And I understand na kayo po ay dating nagtatrabaho sa bangko, di ba? Oho, and bakit ho naisipan ninyo na pasukin na lamang ang pagnenegosyo? Okay. Ma'am, medyo mahina yung boses po ninyo. Siguro paki, di ko alam kung paano ba, ididikit ba yung mikro. Yan, okay, sige, try natin yan. Aha. Uh-huh. Okay, mukhang mahina talaga yung kanyang, ano, sayang. Sayang yung sasabihin ni ma'am. Baka pwede sa, ano, sa telepono na lang po, okay lang po ba? Okay. Okay, sige. Sa telepono na lang muna, i-try natin. Pero si Ma'am yung sa crafting natin, si Ma'am Kamson, ayan. Ma'am, naku-curious lang ako. So kumbaga parang ito ay mga galing sa pardon my words, mga basura ng na inaanod ng sa dalampasigan, pero nagawa ninyo na ano, no, na maging maganda.
14: Yes, ma'am. Tama po kayo. Actually, yung business ko is more of upcycling from trash to treasure yung peg.
0: Oo, maganda kasi kumbaga ayan, no, yung pinapakita natin. Na-curious ako kasi kumbaga parang yung pagnenegosyo mo ay may purpose, 'di ba? So may kalat, ginawa mong ito ngayon yung negosyo mo. Oo. So sinong mga tagapulot mo? I mean, ilan yung mga ano mo, ilan yung mga sabihin na natin parang mga empleyado mo?
14: So sa ngayon po is family enterprise talaga po ito, and kinocontain ko lang, and kasi yung strategy ko is more of slow and steady. Mm-hmm. Tinitingnan ko muna yung burn rate ko, dapat kontrolado. So kung kaya naman kami muna, and also basis experience sa ibang lugar talaga, like Camiguin. Uh-huh. Pag nag-hire ka ng tagapulot, magiging ano eh, parang hindi na siya sustainable. Yung tendency ng community is kahit hindi pa siya pwedeng pulutin, pulutin na, so masasayang lang.
0: Mm-hmm.
14: So sa ngayon po, may on ko lang akong silversmith, saka wire wrapper.
0: Oo. Okay. So, pang ilang sali nyo na po ito sa OKB Trade Fair?
14: Bale, mag-a-up. This is my fourth time to join since yung registration ko with DTI last 2023. So every year na po ako sumasali, and I'm proud to say na every year may award po yung sigla Sonata.
0: Ay, ang galing. Oo, congratulations. And I bet yung inyong mga ano, tawag dito, mga design, ano ba ito? Nauulit ba ito or talagang rare? Kasi syempre depende dun sa mapupulot or makukuha ninyo, 'di ba, sa dalampasigan?
14: Yes, ma'am. Tama po kayo. Yung ang kagandahan ng product namin is unique yung bawat piraso ng siglas.
0: Oo.
14: So walang magkakapareho diyan. Yan po yung kumbaga distinct na characteristic ng product namin.
0: Mm-mm.
14: So yung design philosophy namin is ino-honor namin yung kung ano yung character, yung organic shape ng siglas, and we work around it, not against it. Kung gagamit din kami ng tawag yan, mga ibang elements or components,
0: mm-mm,
14: dapat hindi niya ma-overpower yung beauty ng siglas.
0: Okay. And nabanggit ho ninyo, no, na ilang taon na din kayong sumasali. Ano ho yung pagbabagong na idulot po sa inyo ng pagsali ninyo sa mga trade fair?
14: Unang-una po, siguro ang masasabi ko is yung network lumawak. And mas eto kasi yung avenue, like sigla Sonata maliit pa lang. So nagiging visible na rin siya sa mainstream market.
0: Mm-mm.
14: And yung kagaya ng sigla Sonata, ako po kasi more of online yung selling.
0: Ah, okay. Yung
14: trade distribution channel. So yun yung avenue, yung trade fair is yung mabigyan ng chance yung mga mamimili na mahawakan, ma-appreciate ng ano tawag yan, ng malapitan yung product.
0: Mm-hmm.
14: So medyo nakakatulong yun in managing expectations din ng mga mamimili, kasi minsan pag online talaga mahirap, kahit bigyan mo ng kumuha ka ng picture na clear, hindi pa rin mag-match sa expectation ng client. So yeah, maganda ang sumali sa trade fair kasi yung nakikreate niyang meaningful relationships, hindi mm-hmm. lang with buyers, kundi yung with peers din, yung exhibitors, co-exhibitors. Like, doon mo makikita yung magkakaroon ng sharing of experiences.
0: Mm-hmm.
14: Minsan, yung time na may mga doubts ka na gusto mo pa bang dumiretso. So, during OKB, nagkakaroon ng chance yung mga co-exhibitors na mag-share ng experiences nila.
0: Mm-mm. So, bukod po dito, may iba pa po bang tulong ang DTI na ipinahatid po sa inyo?
14: Actually, I'm very grateful sa support na binigay sa akin ng DTI. Kasi inisip ko nga, magti-3 years pa lang pala ako next month. Pero para ang dami nang nangyari sa sigla Sonata, yung marami ng mga repeat buyers, may mga distribution channels na rin, yung market linkage, through OTOP, yung
0: one product.
14: Pasalubong hubs po.
0: Okay.
14: Na pwede kong i-showcase din yung mga products ko doon. So, nakakatulong din po iyon. And also po yung push nila with linking in connecting din with other government agencies. Like last year, naka-receive kami ng grant from DOLE with the help also of DTI.
0: Uh-huh.
14: Ila po yung nag-facilitate. So maraming naitulong po yung DTI talaga.
0: Mm-hmm.
14: In kahit 3 years, nakita ko yung ang tawag yan,
0: pagbabago.
14: Improvements sa operations po.
0: Yung
14: processes, paano mm-hmm. magiging mas streamline yung processes. So yun po, kahit 3 years, parang damang-dama ko na talaga, and this is enough reason for me to go on and continue po.
0: Oo. Paano naman po yung sa community, ano ho yung masasabi natin na parang, di ba, meron yung tinatawag sila na social responsibility para sa mga komunidad. Ano ho yung kayo po, no? Ano yung mga nabago ninyo or sabihin na natin na naging contribution ninyo sa inyong community?
14: Be honest, siguro sa stage na ngayon, na early growth stage pa lang yung Sigla Sonata, parang wala pa masyado siguro. And but the intention is always there na papunta na doon, especially sa pagtulong sa environment. Actually, Sigla Sonata evolved into an upcycling business talaga, na hindi lang siglas, kundi pati yung mga plastic waste. Like last year, yung participation namin sa OKB, yung na-recognize as Trendsetter Award, kasi in-introduce namin yung mga dangling earrings of upcycled PET bottles, and now we will be introducing fabric naman yung mga retaso.
0: Ah, okay.
14: So, yun po.
0: Mm-mm.
14: Parang ganun po yung direction na tinatahak ng Sigla Sonata, because we acknowledge and we recognize that siglas is a finite resource. Mauubos din yan. So, ano pa yung pwede natin gamitin para mas mapaganda yung mga kababaihan pag gumagamit sila nito, and at the same time, malilinis natin yung environment.
0: Oo. Okay. Nako, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Lynn. Baka gusto niyo pong invite sila dito po sa trade fair. Go ahead po.
14: So, kita-kits po tayo sa OKB Trade Fair sa May 14 to 17. Marami po kaming inihandang mga produkto. Enjoy our proudly prepared products po. Number 12 po ang Sigla Sonata. Kita-kits po tayo.
0: Ayan.
14: And also po pala, shout out din, and ipopromote ko na rin po yung mga products ng lima po pang kasamahan from Catanduanes.
0: Okay.
14: Una po si JC Abaca Handicrafts, maker of Abaca bags and other Abaca

0: Hotshow.
1: Siguro yung isang guest natin, nahirapan na din talaga makabalik, pero wala naman na din tayong masyadong oras. Anyway, nako, magpapa-shoutout muna. Ito, yung ating mga nanonood sa atin ngayong hapong ito, si Sendito Christian John, at syempre, sa aking napakasipag na basher. Hindi, ito'y kaibigan natin ito eh. Oo, matagal na panahon na. Oo, yung mami niya at yung mother ko ay magkaibigan din, no? Magkaklase nung high school. Tapos kami naman, hindi kami naging magkaklase nito eh. Pero paborito ko talaga to at paborito din niya ako. Ayan, si Emerson Tolentino ng Kainta, Rizal. Sa Kainta ka pa din, alam ko. Ayan, si Emmer. Tago na lamang natin siya sa pangalang Emmer lang. O, diba? Si Emerson Tolentino. Ayan, happy listening. Ayan, kumunti ko po masabi happy birthday, eh, no? Okay, and dito naman po tayo.
0: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Habol lamang natin itong mga balitaan. Learners Telesafe Contact Center Helpline na may direktang koneksyon sa National Center for Mental Health, inilunsad po ng Department of Education para sa mga mag-aaral. Si Dayan Lear sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dayan?
2: Yes, Jamie, inilunsad ng Department of Education o DepEd ang bago at mahalagang lifeline para sa mga mag-aaral sa buong bansa. Ito ang Learners Telesafe Contact Center Helpline o ang number sign 33733 na ngayon ay meron ng direktang koneksyon sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. Sa kanyang pagbisita sa General Tiburcio de Leon National High School sa Valenzuela City, ipinresinta ni Education Secretary Sunny Angara sa ilang estudyante kung saan tiniyak ng DepEd na sa pamamagitan ng two-way referral system, agad na makakakuha ng professional na tulong ang mga mag-aaral na dumaranas ng mental health crisis. Ayon kay Angara, mahalaga ang bawat mag-aaral kaya nais ng pamahalaan na iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at may mga taong handang makinig at tumulong sa kanilang pinagdaraanan. Maari makapag-ugnayan ang mga estudyante sa Learners Telesafe Contact Center Helpline sa number sign 33733 o sa 0945-175-9777 o sa email na weprotectlearners@deped.gov.ph. Dito nagbibigay ang mga learner rights and protection officer ng DepEd ng agarang gabay at assessment habang tinutugunan yung mga usapin at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan para sa mabilis na solusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Nako, doon po sa ating may birthday. Ayan, bukas na lamang po yung ating pong gagawing pagbati. Pero bago tayo magpaalam, ayan, maraming salamat muna sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito din sa studio, sina Engineers Orly Lopez, si Engineer Marvin Toledana, ayan, at syempre si Miss Mai Vidania. Iwan po namin sa inyo ito pong balita, Mask for Accountability, ang idinaos ngayon sa Kamara kasabay po ng pagtalakay ng Articles of Impeachment sa plenaryo. Si Miss Melanie Valdos Reyes sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jamie, isang misang idinaos sa Kamara bago ang pagbubukas ng sesyon ng plenaryo. Ito ay diniluhan nilang ilang mamabatas, iba't ibang organisasyon. Si Father Robert Reyes, Father Greg Redoblado at Father Joel Sabalia na isa sa mga complainant ng impeachment laban sa pangalawang pangulo. Ang misa ay ginawa bago ang pagbubukas ng sesyon ngayong hapon sa plenaryo kung saan nakatatang talakayin ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kaninang umaga, nagsagawa ng piket ang ilang grupo sa harap ng batas ng pambansa bilang kanilang suporta sa pananagutan at accountability ng Vice Presidente. Mula People Center, nagmarcho naman ang mga ito patungo dito sa plenaryo upang saksihan ang plenary proceedings. Yan ang update mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always

0: A big no-no.
1: Kaya,
0: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 2:57.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Papel ng Pilipinas sa Southeast Asia, kinilala ng Paraguay sa gitna ng pagsusulong ng kanilang mas malalim na kooperasyon sa ASEAN region. Mayulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Batid ng Paraguay, malaking papel ng Pilipinas sa Southeast Asia at sa Indo-Pacific region na ayon kay Paraguay President Santiago Peña Palacios ay makatutulong ng malaki sa pagsusulong na mapatatag ang balikatan ng kanilang bansa sa ASEAN region. Sa joint statement sa Malacanang, sinabi ni President Palacios na naisumite na nila ang note of intention para sa isinusulong na Treaty of Amity at Kooperasyon sa ASEAN na sanaan niya ay matalakay na sa susunod na ASEAN meeting. Nakikita rin anya nilang oportunidad na makapasok at makipagsabayan sa mga merkado ng Asia. Anya, makatutulong kasi ang hakbang na ito upang makapagsilbi ang Paraguay bilang key logistic bridge sa pagitan ng Atlantic at Pacific region na magpapababa naman sa transportation cost, magpapalawak ng exports, manghihikayat ng pamumuhunan at lilikha ng trabaho at mga oportunidad sa rehiyon. Ang kanilang bansa, anya, isang reliable food producer na makapag-aambag sa pagsusulong ng food security sa ASEAN region. Kaugnay nito, welcome development anya ang iginawad na otorisasyon ng Pilipinas sa pag-aangkat ng karne ng baka mula sa kanilang bansa. Ang Pilipinas rin anya, kumakatawan sa malaking merkado ng Southeast Asia at nagsisilbing mahalagang gateway para sa rehiyon, lalo na't nagsisilbi itong chairman ng ASEAN ngayong 2026.
5: Paraguay, as a reliable food producer, can make a meaningful contribution to food security. We therefore welcome the recent authorization granted by the Philippines for the import of Paraguayan beef, which has already leveled the first shipment to the Philippine market, making a significant milestone in our economic relationship. For its part, the Philippines represents a dynamic market and an important gateway to Southeast Asia, particularly in its current role as chair of ASEAN.
4: Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pamahalang lungsod na Marikina, kinilala ng Civil Service Commission dahil sa mahusay na human resource management. May live report si Diane Lear.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, sa Albert, kinilala ng Civil Service Commission o CSC ang pamahalang lungsod na Marikina matapos itong makamit ang maturity level 2 sa ilalim ng programang To Institutionalize Meritocracy and the Excellence in Human Resource Management of Prime HRM. Tinanggap ni Marikina City Mayor Marjorie Ann Omaan Teodoro ang Certificate of Recognition mula kay CSC Director Dick E. Chavez sa isinagawang flag raising ceremony ngayong araw. Ayon kay Teodoro, patunay ang naturang pagkilala ng CSC sa patuloy na pagsusulong ng lungsod, ng profesionalismo at people-centered public service para sa mga residente ng Marikina. Sa ilalim ng Prime HRM, hinihikayat ang mga ahensya ng gobyerno na paunlarin ang kanilang human resource management
2: Ate pong babalikan si Diane Lear. Ilang mambabatas dumipensa kay Executive Secretary Ralph Recto laban sa resignation call ni Dr. Tony Liachon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dalawa pang leader ng Kamara ang dumepensa kay Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng panawagan ni Dr. Tony Lechon na pagbibitiw nito sa pwesto. Ayon kay Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur, tila isang plaka na umano si Lechon sa paulit-ulit nito nga pagpuna kay Recto. Samantala, sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua, Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na dapat umanong mag-focus si Lechon sa larangan ng medisina at huwag makialam sa usaping pang-ekonomiya. Binalikan din ang dating kalihim ng kalusugan ang naging partisipasyon ni Lechon sa usapin ng Dengbak sa cases laban sa kanya. Ayon kay Garin, ibinasura umano ng korte ang mga kaso dahil mahina ang testimonya ni Lechon bilang expert witness. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Balikan po natin ang ulat ni Diane Liar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Albert, ayon nga kay Mayor Teodoro, patunay na naturang pagkilala ng CSC sa patuloy na pagsusulong ng lungsod ng profesionalismo at people-centered na public service para sa mga residente ng Marikina. Sa ilalim ng Prime HRM, hinihikayat ang mga ahensya ng gobyerno na paunlarin na ang kanilang human resource management competencies, systems at practices upang mas mapabuti ngayong serbisyo sa mga kawani at mamamayan. Nakamit na Marikina LGU ang maturity level 2 sa apat na pangunahing HRM systems, kabilang dito ang recruitment, selection and placement, performance management, learning and development at rewards and recognition. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon.
11: Sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Isang maganda at mainit na hapon po mga ka-PIA! Panibagong pagkakataon na naman po natin para matuto at maging updated sa current events sa ating bansa. Ako nga po pala si Ember Cortez, ang inyong host, at kasama ko pa rin walang iba kundi ang napakaganda kong co-host.
1: Siyempre, palagi po kasama ng napakakisig kong RD General po mula sa PIA NCR.
0: Ang ating pong programa ay mapapakinggan pa rin po sa Radyo Pilipinas 73.8 kHz at mapapanood pa rin po sa Afford the Box Channels 45 to 49 at TV Plus Channel 3. Live na live din po tayo mapapanood sa Facebook pages ng Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating programa. Ito po ay exciting tayo ngayong hapon. Marami tayong pag-uusapan, no? Pero dito sa impormasyon at aksyon, mas mainit pa po sa
1: sobrang
0: panahon.
1: Init.
0: Ang ating talakayan ngayong hapon, speaking of pagiging mainit, naging mainit po ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga delegado, media at ASEAN leaders natin sa Mactan, Cebu nung nakaraang linggo. Oh, no, Miss Jenny Red, nakakatuwa ang lahat ng ating sangay ng pamahalaan ay nagtulong-tulong para ma-receive ang lahat ng mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa. Yan po yung naganap na 48th ASEAN Summit Foreign Ministers Meeting. Shoutout po sa ating mga kasamahan na naging kabahagi po nung tagumpay, no, ng event na to.
1: One week sila sa Cebu,
0: yes,
1: para tumulungan.
0: No? Siyempre, yung ating mga host media liaison officers na sa pangunguna ni ADG Venet Andal. No? Nag-likom po ng mga personnel mula sa iba't ibang rehiyon at siyempre sa Central Office ng Philippine Information Agency para magsilbing katuwang ng mga media ng mga delegates mula sa ibang bansa, no? So congratulations po siyempre at sa pamumuno po yan ng ating PIA Director General Kat De Castro, no? Walang pahinga buong linggo.
1: Last, at nagzumba siya kanina umaga.
0: No? 24/7 gising. Ayan, mga kababayan, marami pa pong mga ASEAN meeting na mangyayari sa buong taon ngayon 2026. Kaya palagi lang po kayong tumutok sa ating programa sa live stream ng mga ASEAN-related events at syempre sa mga official platforms po ng ating pamahalaan. O, diba? Isang mainit na topic pa, Miss Jen. No? Panahon! Kung kaya napaka-timely po ng pagbisita po ng ating guest ngayong araw, ito po ay representative po natin from Climate Change Commission para po talakayin po yung Philippine Resilience Awards. Kasama po si natin mamaya si Yusek Diana Rose Cahipe, Undersecretary for Disaster Response Management Group, at si Attorney Rachel Ann Herrera, Commissioner ng Climate Change Commission at Convenor ng Philippine Resilience Award. Si Yusek Cahipe nga pala, Ms. Jen, kung matatanong mo, siya ang nagli-lead ng disaster response meetings natin sa NDRRMC. Kunsan kabilang ang PIA at ang Presidential Communications Office, no? Pero bago po tayo dumako sa ating talakayan, natin munang alamin ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng ating bansa. Kaya narito na po si Ms. Jenny Red dito sa In the News.
1: Para sa una nating balita, katulad nga na sinabi natin kanina, no, 48 ASEAN Summit sa Cebu naging matagumpay. Matagumpay ang hosting ng Pilipinas ng 48th ASEAN Summit and related meetings na ginanap nitong May 6 to 8 sa Cebu ayon sa ASEAN National Organizing Council o NOC. Bukod sa maayos na pagpupulong, naging mahalagang pagkakataon din ng summit upang maipakita ang Cebu at Pilipinas sa regional spotlight. Inilarawan ng ASEAN and OC na ang biannual event na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng probinsya bilang powerful demonstration of Filipino hospitality, bayanihan, and the whole of nation cooperation. Patunay anya, ang tagumpay ng summit sa kapasidad ng Cebu na mag-host ng mga ganito kalaking engagement at significance na maging ang kahandaan not only to welcome Southeast Asia but to open its doors to the world. At sa susunod nating balita, DOH patuloy ang pag-monitor sa hantavirus. Patuloy na minomonitor at pinaghahandaan ng Department of Health o DOH ang posibleng epekto ng hantavirus outbreak matapos ang hinihinalang kaso nito sa 38 na Pilipinong tripulante ng MV Hondius. Ayon kay DOH Undersecretary Albert Domingo, May kakayahan ng bansa na mag-test ng hantavirus gamit ang PCR machines na ginamit noong pandemya sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng primer. Mayroon ding tatlong institusyon sa bansa na may electron microscope na maaring makatulong sa pagtukoy ng virus. Nakikipag-ugnayan din ng DOH sa Bureau of Quarantine para sa pag-monitor ng mga border ng bansa at sa mga katapat na ehensya sa ibang bansa sa ilalim ng International Health Regulations. At sa uli nating balita ngayong araw, ERC pinatigil ang paniningil ng green energy auction allowance para sa billing periods ng Mayo at Hunyo. Pansamantalang ipinatigil ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng green energy auction allowance o GEAOL para sa billing periods ng Mayo at Hunyo 2026. Layo nito na mabawasan ang dagdag na bayarin ng consumers ng kuryente sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa ERC, hindi muna sisingilin ang GEAOL rate na 0.0371 kada kilowatt hour para sa lahat ng electricity consumers sa bansa. Sakop ng suspension ang distribution utilities, retail electricity suppliers at ang National Grid Corporation of the Philippines.
0: Ayan, medyo malaki-laking ano to, no? Tulong to sa ating mga kababayan, no? Lalo-lalo na ngayon dahil ang taas ng konsumo natin ng kuryente dahil sa init,
1: oo,
0: no?
1: Tuloy-tuloy na aircon, tuloy-tuloy na fan, sabay-sabay pa, no? Nga.
0: Kaya kasi hindi naman natin mapigilan dahil sobrang init nga naman talaga ng panahon, no? Kaya mga kababayan, malaking tulong po yan. Mga ka-PIA, sa dami po ng nagsasabing sila ay lehitimong news website at pages, hindi mo rin po alam minsan kung totoo nga ba, di ba, ang mga pages na ito at ano ba talaga yung totoong source ng mga information na nababasa nyo po online. Marami po ngayon sa social media ang gumagawa ng sarili nilang content para lamang mabilog ang isipan ng ating mga kababayan. Kaya dapat may alam ka at dapat palagi kang mag-fact check. Mga kababayan, nagbabala po ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa publiko na maging mapagmatsyag po lalo na sa mga individual na nagpapanggap po na official ng ahensya. No, mayroon mga nagbabahay-bahay kasi ng mga ganito eh, no? Mariin po nilang pinapaalala na huwag po kayong magtitiwala o makipagtransaksyon sa sino mang tumatawag at nagpapadala ng mensahe o sulat na humihingi ng pera o pabor kapalit ng anumang transaksyon sa DPWH. Pinapayuhan po ang publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang aktividad sa DPWH hotline 16502 o sa email na citizens_feedback@dpwh.gov.ph. Ulitin ko po mga kababayan, ha. Ang hotline po ay 16502 at ang email address po nila ay citizens_feedback@dpwh.gov.ph. Ayan mga kababayan, ang balitang hatid namin sa inyo ngayong hapon. Tandaan nyo lamang po, ang matalinong netizen ay mapanuri at mapag-fact check. At kung meron po kayong reaction o opinion, type nyo lamang po sa comment section ng ating live feed. Pag-usapan po natin yan bago po matapos ang ating programa. Kaya mag-comment lang po kayo mga kababayan. Marami na po tayong nanonood online. O, diba? So, syempre, bukod po sa ating mga guests na may bitbit na kaalaman, kami rin po ay palaging handang magbigay ng katanungan at kikiliti sa inyong mga isipan. Kaya dumako na tayo sa Think PIA.
1: Mga ka-PIA, ang ating Think PIA question of the week ay, mula ng ilan sad ang Philippine Resilience Awards noong 2023, ilang resilience champions na ang nagawaran nito ang mga pagpipilian? A15, B20, C25, o D30?
0: Ayan, yan po ang ating Think PIA question of the week. Ilan na nga ba, Miss Jen? No? Medyo matagal-tagal na ito at marami-rami na ito. Eh, no? So,
1: math it, 2023.
0: Oh, di ba? So, yan mga kaibigan, alam niyo po ba ang tamang sagot? Kung oo, type niyo lamang po sa comment section ng ating live stream. At syempre, bago po natin na tapusin ang ating programa, i-reveal po natin ang tamang sagot. Kung tama po ang inyong mga hula, magbibigay po ng bragging rights ang ating programang Impormasyon at Action sa inyo. I-shout out po namin kayo.
1: Congrats.
0: Bilang wala pa kaming
1: yan.
0: Oh, diba? Medyo awitan natin si DJ para dyan, no? Mga ka-PIA, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Diretso na po tayo agad sa ating talakayan. Dito lang po yan sa Tinig ng Masa. Mga kababayan, ang climate change ay isa sa pinakamatagal at patuloy po na suliranin natin sa mundo. Isa po yan sa mga epekto ng pagbabago ng klima ay yung natural na kalamidad. At syempre, mas matindi po at mas malalakas yung epekto ng bagyo, lindol at iba pa. No? Napakalaki po ng kaugnayan ng climate change at disaster response sa ating talakayan ngayon. Atin pong alamin kung ano bang bitbit na impormasyon ng CCC para sa atin. Syempre, alamin natin ito mula mismo kay Yusek Diane Rose Cajipe, Undersecretary for Disaster Response Management Group, at kay Attorney Rachel Ann Herrera, ang Commissioner po ng Climate Change Commission at convener ng Philippine Resilience Award. Isang magandang hapon po, Yusek Diane at Attorney Rachel. Welcome po sa ating programa, si Ember at si Jenny Red po ito.
1: Good afternoon, mga ma'am.
2: Good afternoon.
0: Ayan.
2: Good afternoon.
0: Magandang hapon po at syempre ikinagagalak po namin kayo makausap ngayon. Kanina pinag-uusapan po namin ni Ms. Jen na Yusek Cajipe na kayo po ang nagko-convene ng NDRRMC response team, no? Every time na meron pong kaganapan dito sa ating bansa. Pero Yusek, kay Attorney Rachel po muna tayo magsimula. Yusek, Attorney Rachel, ano po yung Philippine Resilience Award na pinag-uusapan natin ngayon? At ano po yung significance nito sa lahat po ng paghahanda po natin sa mga disasters or mga climate change po?
2: Opo, maraming salamat po sa katanungan at magandang hapon po muli sa mga kasama nating sumusubaybay sa inyong programa. Thank you for inviting us. Ito po kasing PRA of Philippine Resilience Awards ay taunang parangal. We do this annually. Pagkilala po ito sa mga katangi-tanging kababaihan at kabataan mula po sa ating mga komunidad, mga iba't ibang sektor po na may mahalaga at katangi-tanging kontribusyon sa sektor po ng pagbabago ng klima, kalikasan, at ng disaster risk reduction, o yung mga kalamidad na gusto nating pigilan. So this is a nationwide search. It's convened by a multi-sectoral group. Kasama na po ang gobyerno, Climate Change Commission, at Philippine Commission on Women. At ang opisina po ni Senator Lauren Legarda, ating senadora na champion for environment at climate action. At ang mga pribadong sektor po, grupo ng SM, ARISE, at ng Women's International Movement for Disaster Risk Reduction, or WINDRR. Mm-hmm. So, yan po ang ating PRA.
0: Attorney, kailan po nabuo yung PRA? At so far po, kasi kanina may tanong si Ms. Jenneret, no? So far po, ilan na po ba yung mga na-recognize yung ahensya? Meron po bang mga tumatak sa inyo na mga awardees na or mga na-recognize po natin na efforts, Attorney?
2: Opo, mula pa po noong 2023,
0: kinaguyod
2: natin. Uh-oh. Opo, papasok na po tayo sa pang-apat na taon ng Philippine Resilience Awards.
0: Okay.
2: At mula noon, annually, ang total na po natin after 3 years ay meron tayong 25 o 25 na awardee.
0: No?
2: At sila ay nationwide po, Sir Ember, mula Luzon, Visayas, Mindanao, at mula sa gobyerno, mula sa civil society, mula sa academe, at sa youth sector. So, ang atin pong mga awardee ay talagang may impact ang kanilang programa, ang kanilang trabaho, o mga inisiyatiba sa ating community-based. Whether they are taga-national government po, ramdam po ang kanilang programa, ang kanilang nasimulan at tinutulak ng mga initiatives, projects, para sa kabutihan po ng ating communities in terms of resilience.
0: I see. Okay. Sige po. Napaka, 25 na pala.
1: Ang
0: dami na.
1: Oo.
0: In 3 years.
1: baka 15 lang.
0: Okay. Sige. Attorney, pansamantala po muna nating puputulin po ang ating usapan. No? Yusek Cajipe, saglit lamang po. Magpapasok lang po kami ng breaking news sa Senado. Breaking news po, Senator Bato de la Rosa nasa Senado daw. Anong balita dyan, Ms. Ninfa Asuncion?
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Yes, we
3: yes, sa unang pagkakataon nga, mula nung November 2025, ay pumasok ulit dito sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kasabay ng pagmasyon ng Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na pagitan ang Senate leadership. Sa kasalukuyan ay unwilling yun ang boto. Butuhan para sa mapalitan ang mga ang liderato ni Senate President Vicente Soto III. Dito sa kanyang pagpasok sa Senado ngayon, ay galit na galit na pumasok dito sa session hall si Senador Mato de la Rosa dahil ang sinasabi niya, hilarang daw siya ng mga taungan ng NBI doon sa may hanggangan pasok dito sa session hall. Tatandaan, kaninang umaga ay isinigit ng mga operatido ng CIDG yung kanilang sabina para kay Senator Bato para pangarapin doon sa kanilang ginagawang investigasyon. Muli ako magbabalik ka mamaya kapag na-finalize na itong butuhan para mapalitan yung liderato ng SP Soto. Kasi sa ngayon ay ongoing yung mga botohan ng mga senador. Mula dito sa Senador, si Sinasasensyon para sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming maraming salamat, Nympha Asuncion mula sa Senado. Ayan. So, Yusek, attorney, nandyan pa po ba kayo? Dumako naman po tayo kay Yusek Dayan Kahipe. Yusek, magandang hapon po. Si Ember at si Jan po ulit ito.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Ayan.
5: Magandang hapon, Ember and Jenny, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Impormasyon at Aksyon.
0: Ayan. So, magandang hapon po, Yusek. Dumako naman po tayo sa inyong proyekto, Yusek. Ano po ba yung proyekto natin at paano po ito makakatulong po sa kababayan natin sa gitna ng krisis na kinakaharap po ng ating bansa, Yusek?
5: Ang atin pong programa na kinilala ng Philippine Resilience Awards 2025 ay ang Buong Bansa Handa Project. Tayo po sa DSWD ay natasan ng ating Pangulo na mas mapabilis ang pag-responde sa panahon ng krisis at kalamidad.
0: Mm-hmm.
5: Kaya naman po noong taong 2022, sinimulan po ang Buong Bansa Handa Project na gumagamit ng dalawang uri ng supply chain mechanism.
0: Mm-hmm.
5: Ang una ay ang government-driven supply chain na nagpapatibay ng internal production po namin, yung warehousing, at yung distribution capabilities ng aming ahensya.
0: Mm-hmm.
5: Pangalawa ay ang private sector-driven supply chain na kung saan tayo ay nakikipag-partner sa mga supermarkets, mm-hmm. manufacturers, and distributors nationwide upang mapalakas ang relief operations. Layunin po ng proyektong ito na mas maging maagap, organisado at people-centered ang ating pagtugon sa mga krisis at kalamidad sa tulong ng real-time monitoring at mas
0: mm-hmm.
5: maayos na koordinasyon.
0: Mm-hmm.
5: Sa gitna po ng fuel at energy crisis na ating kinakaharap ngayon, napakalaking tulong po ng Buong Bansa Handa Project dahil pinapalakas nito ang kahandaan at kakayahan ng pamahalaan na maghatid ng tulong kahit tumataas po ang presyo ng langis through strategic prepositioning of our relief goods nationwide.
0: Ayan, yung buong Bansa Handa Project o BBHP, Ms. Jenny Reid, kung dahil si Yusek ang lagi ngang nagpe-preside dun sa response mm-hmm. team natin, makikita natin na kada meeting ni Yusek, meron na mga naka-preposition na items dun, mm-hmm. na mga family food packs dun sa iba't ibang rehiyon na maaapektuhan, di ba, Yusek? Pero ang question ko, Yusek, itong mga prepositioned natin na family food packs ay sapat po ba ito sa pangangailangan ng ating mga kababayan ngayong energy crisis or kumbaga kung mag stockpile tayo ng mga family food pack mm-hmm. sa mga LGUs, gaano ba katagal tumatagal ang isang family food pack pag storage or pag consume na din, Yusek?
5: Boxes namin ay ibinibigay po natin yan sa a family of five and then
0: okay.
5: can use it 2 to 3 days.
0: Okay.
5: And then meron po kaming mekanismo na binabantayan po natin. Of course, ayaw natin yan mag-expire.
0: Yes.
5: Usually, shelf life niyan mga isang taon. Pero kadalasan hindi po yan umaabot ng isang taon. Gawa nga po ng lalo na pag nagsusunod-sunod po ang ating mga distributors. Pero Sir Enver, balik lang po ako. Sabi mm-hmm. nyo, sapat pa ito.
0: Mm-hmm.
5: Sapat pa ito, lalo na sa krisis na hinaharap po ng mm-hmm. ating bansa ngayon. Alam nyo po, ang BBH project ay mahalagang hakbang
0: mm-hmm.
5: upang mapabilis at mapalakas natin ang ating disaster response system, lalo na po sa panahon ng krisis katulad ng nangyayari po na energy crisis na kinakaharap ng ating bansa. Subalit, naniniwala po tayo na walang iisang programa lamang ang sapat upang tugunan ang lahat ng epekto ng isang malawakang krisis katulad nito. Mahalaga po ang patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sektor ng pamahalaan, pati na po ng pribadong organisasyon upang matiyak po natin na sapat at tuloy-tuloy ang suporta sa ating mga kababayan. Pero kami po sa DSWD, tinutuloy-tuloy lang po ang pagpapalakas at iniaangkop po namin ang Buong Bansa Handa Project para maging mas responsive, mas sustainable at mas handa sa mga hamon katulad ng epekto ng bagyo, lindol o pagsabog ng bulkan na maaari pa pong sumabay sa kasalukuyang energy crisis na kinakaharap ng ating bansa.
0: Ayan, o tamang-tama yung sabi ni Yusek, no, kasi hindi lang kasi isahan din ang kinakaharap nung nung bansa natin tulad nung I think last week lang nag-convene din ang disaster response natin para naman dun sa ashfall ng Mayon Volcano, no? So, tama, dahil kausap ng LGU, kausap ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, kailangan synergize talaga yung galaw ng ating pamahalaan, hindi yung isa-isa, no, at patche-patche ang mga response efforts natin. Yusek, napakaganda ng usapan natin, pero pansamantala po muna naming bibitinin yung mga tagapanood at tagapakinig natin sa kwentuhan natin. Magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala. Huwag po kayong aalis dahil marami pang kaalaman at importanteng impormasyon ang dala ng ating mga bisita, mga ka-PIA. Magbabalik po ang ating programa makalipas lang po ang ilang paalala.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko iniligtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko,
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
13: World Service Sports Radio.
14: Ang taginting ng FM
15: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Sports Radio 918.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
15: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track
16: with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Mm-hmm. Mga kababayan, muli pong nagbabalik ang ating programang impormasyon at aksyon. Ako pa rin po si Everett Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Red.
0: Ayan, time check muna tayo, Miss Jen.
1: Saang oras natin? 3:30.
0: Ayan, alas 3:30. Yes. Ayan, oo. Atin pong papagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol sa Philippine Resilience Awards. Babalik po tayo ngayon kay Attorney Rachel. No, Attorney Rachel, napag-usapan na po natin kanina kung ano po yung Philippine Resilience Award. Pero ang gusto po malaman ng ating mga kababayan, paano po yung process pag gusto po nilang sumali dito sa ating PRA? Oo, no? Attorney, nandiyan ang kababayan. Attorney?
2: Opo. Yes, nandito pa po tayo.
0: Ayan.
2: Sana po ay, opo Sir Ember at Ma'am Jenny, marami sana tayong mahikayat na mag-submit. Pwede po tayong mag-nominate ng sarili natin, self-nomination, o di kaya ay may mag-nominate para sa atin, third party. At ang form po na yan ay makikita lang din po sa Facebook page ng Philippine Resilience Awards o di kaya Facebook page ng Climate Change Commission. Mm-hmm. At sana po ay ma-flash din natin ngayong hapon ang QR code. Madali na lang pong ma-fill up at doon po may mga katanungan tayo tungkol sa programa na at sa trabaho at personality nung ating pong ninonominate na champion.
0: Ayan, sana ma-flash natin yung QR code. Oo, no, para medyo ma-post na lang ng ating mga kababayan na nanonood online.
1: Para may page siguro, no, na maaaring puntahan.
0: May page ba, attorney, na pwedeng puntahan na nakapost din yung QR code natin?
2: Opo, doon din po sa ating Facebook page ng Philippine Resilience Awards. At bukas po ang nominations, in-extend natin hanggang May 30, 2026.
0: Ayan, matagal-tagal pa. May oras pa po kayo para magtingin kung ano yung mga nasa checklist, kung paano at ano-ano ang mga dokumentong isasubmit or proof siguro, no? Or concept paper ng programa. Available po lahat ng impormasyon sa Facebook page po ng Philippine Resilience Award. So, balikan natin si Yusek Kahipe, no? Kasi bilang isa sa mga resilience champion, no? Tanungin lang natin, or siguro hingi tayo ng mensahe para naman dun sa mga kababayan natin na may effort. Ang madalas kasi sa mga Pilipino, marami tayong efforts on ground.
1: Pero medyo kanya-kanya siya.
0: At saka hindi natin nadodocument ng maayos. Mm-hmm. Or hindi natin, syempre, mga Pinoy, nagtatrabaho lang, di ba? Hindi naman gusto ng recognition. Oo. Pero siguro, Yusek Dayan, baka makahingi kami ng message of encouragement sa ating mga kababayan na sa pagsali dito sa Philippine Resilience Award, Yusek?
5: Yes, sir. Una-una po, isang taus-pusong pasasalamat ulit sa Philippine Resilience Award po para sa pagkilala na kanila pong iginawad. Alam niyo po, personally, napaka-laking tulong kasi ng PRA doon po sa proyektong sinimula namin. It gave us spotlight and even network and opportunity po. Sa pamamagitan po kasi ng PRA, parang mas nabigyan ng additional na attention ang buong bansa handa project, tapos napataas nito ang kaalaman ng publiko patungkol sa mga inisyatibo ng DSWD. So kung tayo po ay makakasali at papalarin, makakatulong talaga siya dun sa proyektong sinisimulan po natin. Dagdag pa po dito, syempre nabigyan din tayo ng network na kung saan maaari tayo makipag-partner sa iba't ibang organisasyon upang mapaigting po ang ating mga programa. Pero I think ang pinaka-importante sa lahat po, napakaraming oportunidad ang hatid ng PRA, lalo na po ito sa knowledge exchange kasama na ang mga kapwa ko resilience champions. Dahil lahat ng ito ay mga oportunidad upang mas mapaganda natin yung ating mga programa para sa ating mga kababayan.
0: Para po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig, at napakalaking tulong din na ma-recognize ang ganitong klaseng efforts. And actually, tama si Yusek nabuboost yung confidence ng ating mga kababayan na mag-effort palalo para sa ikabubuti ng ating mga komunidad, lalo na sa gantong klaseng pagkakataon, no? Marami pa po sana kaming itatanong, Yusek Kahipe and Attorney Rachel, pero napakabilis po ng oras natin. Ang dami kasing pag-uusapan pa natin, pero sana po makausap pa po natin kayo po ng mas masinsinan tungkol po dito at syempre sa iba't iba pa pong proyekto ng DSWD at naniniwala po kami na Marami pa po tayong ma-encourage or ma-empower na ating mga kababayan gawa po ng inyong mga iba't ibang efforts on ground. So, ngayon po, pansamantala, magpapasalamat po muna kami, Yusek Kahipe, Attorney Rachel, sa inyong oras at sana po ay paunlakan nyo rin po kami sa mga susunod naming request for interview. So, maraming salamat po, Yusek Kahipe and Attorney Rachel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Oh, 'di ba? Napakaganda ng usapan natin.
1: Sayang, mas madami pang
0: oras, 'di ba? Actually, out of the 25 na nanalo, isa pa lang yung kay Yusek Kahipe na effort ng ating no. Pero napakalaki kasi nung collective effort ng ating bansa na natahi ni Yusek Kahipe, no. Pero yung iba, for sure, yung 24 pa, mas marami pang ano yun.
1: Hindi ako nagkakamali, RD, may nakausap na tayo last year din na iba namang winner.
0: Oo, diba? So, napaka-interesting. Mga kababayan, kung meron po kayo din mga efforts na nakakatulong po sa ating mga pamayanan at komunidad, syempre, we would want to hear from you. No? Check nyo lang po yung QR code or check nyo lang po yung mga requirements at kung meron po kayong mga katanungan, message nyo lang po yung page. I'm sure tutulungan po kayo nung ating mga kasamahan sa trabaho na maisubmit po or mabigyan po ng pagkilala yung inyong mga proyekto. Mga ka-PIA, matapos po yung usaping climate change at disaster response, atin naman pong pakinggan kung anong bit-bit na kaalaman ng ating resident puppet host na si Engoy dito lang sa Alam Mo Ba?
10: Ayan! Alam nyo ba ngayong araw ang Safe Driving Day? Layunin ito na paalalahanan ng lahat ng motorista at pedestrian na maging maingat at responsable sa kalsada. Maraming aksidente ang pwedeng maiwasan kung susundin natin ang mga alituntunin sa pagmamaneho. Bago bumiyahe, siguraduhin maayos ang sasakyan. Lagi mag-seatbelt, sumunod sa traffic signs at speed limit. At iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Kung inaantok o pagod, huminto at magpahinga. Huwag magmaneho ng lasing o walang sapat na tulog. Tandaan, hindi lang sarili ang dapat ingatan. Kasama rito ang mga pasahero, pedestrian, siklista at kapwa motorista. Higit sa lahat, iwasan ang road rage. Yan, huwag lagi mainit ang ulo sa kalsada. Hindi karera ang mahalaga, kundi ang makarating ng ligtas. Gawin natin ang responsableng pagmamaneho, hindi lang ngayon ha, kundi araw-araw dahil sa buhay, dahil ang buhay ang pinakamahalaga. Oh, ayan! Alam nyo na ha? Kita-kits!
0: Ayan, maraming salamat, Engoy. Oh, wag daw mag-road rage.
10: Wag maingat ang ulo sa daan.
1: Bukod doon, bago ka po umabot sa road rage, mag-ingat.
0: Mag-ingat talaga.
10: Oo.
0: At saka alalahanin po natin yung mga common courtesies pagdating sa kalsada, no? Syempre
1: right
0: hindi hindi porket kung kakaliwa ka, gumilid ka sa kabilang side ng kalsada. No?
10: Yeah,
0: kung
10: no.
0: Ikaw naman ay dederecho, sundin po muna natin ang ating mga alituntunin. No? Kasi syempre, yung iba, sinasabi, gusto mo bang bumalik sa magpagsiseminar? Diba? Mm-hmm. Alam ba ang mga signage na dapat mong sinusunod? Ano ba dapat na safety measures na dapat mong sinusunod?
1: Sabi nga nila, huwag magmamadali, hindi naman nauubos ang kalsada.
10: Yes! Yes!
0: At syempre, hindi worth it ang
1: hindi
0: pakikipag-away.
1: Talaga. Sobra.
0: No?
1: Tsaka pag kayo ay na-aksidente.
0: Oo.
1: Hindi man kayo mauwi sa...
0: Oo, diba? Syempre, hospital pa rin yun.
1: Oo. At sobrang daming oras ang mawawala sa inyo. Pag-file ng police report.
0: Ayan.
1: Mag-astos, mga ka-PIA. Kaya,
10: oo, kasi minsan yung mga nagro-road rage, mayayabang!
0: Ayan.
10: Diba? Alam syempre, mo kung sino sa daan!
1: Para bang may pinagdaanan si Engoy.
10: Oo!
0: Syempre, Engoy, ang katuwiran nila ay nagmamadali daw sila.
10: Nagmamadali! Lahat naman ng tao nagmamadali.
0: Oo, diba? Lalong na-aberya, no? Ilang oras ang aberya sa police station para ayusin lahat ng mga papeles. At kung yun ay wala pang masasaktan, no? Syempre kung may masaktan pa,
1: iba pang usapan diretso
0: pa sa ospital yun, no, diba? So napaka-importante mga kababayan ang haba
10: ng pasensya.
0: Ayan, wag pong kakalimutan, yan po ang pinaka-importanteng bagay para po, syempre, hindi na rin po kayo maaberya sa lahat ng inyong ginagawa para sa araw na yan. Maraming salamat, Engo!
10: Wala ka naman po!
0: Ayan, looking forward kami sa sasabihin mo ulit sa amin next week.
10: So, yes!
0: Ano naman kaya next
1: road
0: week?
1: Road safety pa rin.
10: Pwede rin.
1: Buong Mayo.
0: Ayan, o sige. Para matuto yung mga... Ayan, sige. Maraming salamat, Engo! See you later. Ayan, mga ka-PIA. Oras na para sagutin po at alamin kung tama ba ang inyong mga hula at sagot sa ating Think PIA Question of the Week. Kaya nandito lang si Miss Jenny Red. Miss Jen, take it away.
1: Ito na nga, mga ka-PIA. Muli, ang ating naging Think PIA Question of the Week ay, mula nang ilansad ang Philippine Resilience Awards noong 2023, ilang Resilience Champions na ang nagawaran nito? Ang mga pinagpilian natin, 15, 20, 25, o 30. At syempre, sabi nga nila kanina, ang tamang sagot ay 25.
0: Mm-hmm. Oo, ang dami na, no?
1: Ang Philippine Resilience Awards sa PRA ay taunang parangal na kumikilala sa mga kababaihan at kabataan na may natatanging kontribusyon sa climate change adaptation at disaster risk reduction. Alam mo, hindi ko natanong kanina, bakit kababaihan at
0: oo,
1: kabataan?
0: Ang hinahighlight? Oo,
1: ang kalalakihan,
0: no?
1: Bakit kaya, no?
0: Hindi ko rin natanong.
1: Pero,
0: next time.
1: Sige, next year. Ang sabi po nila, ang layunin nito ay palakasin ang pamumuno ng kababaihan at kabataan sa kani-kanilang komunidad upang makamit ang isang matatag at ligtas na bansa mula noong 2023. Hanggang ngayon taon, 2026, meron ng 25 Resilience Champions na nagawaran, 7 kabataan at 18 na kababaihan. So, congrats po sa inyo.
0: Congratulations. Ayan, dyan po, nagtatapos. Pero, bago tayo magtapos, ha, Ms. Jen, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Medyo marami-rami ang nanonood sa atin ngayong hapon. Good afternoon po, Mr. Samuel Sumilang from Tala Hospital. Yan, good afternoon din po, Ms. Corazon Des. Sabi niya, siya daw ay taga Zone 2 Cagayan de Oro.
1: Yan. Sa mga taga Cagayan.
0: Ayan, Tagpangi, Zone 2 Cagayan de Oro City. So maraming salamat po sa inyong panonood at syempre doon po sa daan-daang nanonood po ng ating programa ngayon. At ayan, napakarami po ng ating napag-usapan. At yung 25, no? May mga sumagot kanina na 25, hindi ko lang nakuha yung kasi dalawang pages sa Philippine Information Agency at sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, ha, follow nyo lang po yan. Every Monday, alas 3 at hanggang alas 4 ng hapon pa rin po tayo. Pero ngayon po, dahil medyo marami po ang mga pangyayari sa ating sa ating bansa. Eh, syempre, magbibigay po muna tayo ng mas mahaba-habang oras para po sa mga nagbabagang balita ngayong hapon, no? Pero Miss Jen, itong ating programang impormasyon at aksyon ay patuloy pa rin po na e-ere. Na every Monday 3 to 4 p.m. Mm-hmm. O diba, paulit-ulit ako mga kababayan, pag nakalimutan nyo pa yung 3 to 4 p.m. every Monday. Ah. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan po natin dito para po dun sa mga nakakatunghay pa lang po sa ating programa ay iba't ibang proyekto po ng ating pamahalaan. At kanina po ay na pakinggan po natin yung boses ni Yusek Cahipe at ni Attorney Rachel mula sa DSWD at Climate Change Commission. Kung gusto nyo pong manood pa ng mga or makinig sa mga usapin na tulad po nung kanina natin na pag-usapan every Monday.
1: Pwede niya i-replay mga episode.
0: Oo, pwede po natin i-replay pa. Mm-hmm. Tapos po yung mga kababayan po natin na interesado sa Philippine Resilience Award pinapayuhan po namin talaga na sana po sumali po kayo. Take advantage of these kinds of activities po natin. O, diba? May sasabihin ka pa ba, Ms. Jen? Bukod sa...
1: Saan?
0: Sa belated Happy Mother's Day.
1: Ayaw ko sa aming panganay at number one fans ng aming programa, Tita Mercy.
0: Ayan po sa lahat po na nanonood na mga magulang, nanay, naitay,
1: yes.
0: At syempre mga nanay na
1: mga fur mommies. So, Happy
0: ayan,
1: Mother's
0: diba?
1: Day
0: so, maraming salamat po sa inyong panonood at pagtunghay sa aming pelikula, palabas. Pero pansamantala, dito po muna nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng ating programa. Ayan, maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aming programa. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Lunes. Ulitin ko ulit, susunod na Lunes, every Monday, alas 3 po yan hanggang alas 4 ng hapon. Maaari po kami mapakinggan sa Radyo Pilipinas at mapanood sa Facebook Live at ng Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas Facebook pages at syempre sa inyong mga television. Kaya huwag niyo pong kakalimutang i-share ang ating programa at syempre ipaalam po sa ating mga kaibigan at kapamilya. Muli, ako po si Ember Cortez.
1: At Jenny Red pa rin po.
0: Ayan, pareho pong mula sa Philippine Information Agency, NCR. Ayan, bumabati po kami ng isang magandang buhay sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang po yan sa Impormasyon at Aksyon.
18: Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Senador Alan Peter Cayetano nahalal bilang bagong Senate President. Ang detalye ng balita live mula kay Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, sa kapasungan ng balita sa Butong 13 na sinadwag ang pumo, siyam ang tumutol at dalawa ang nag-abstain. Sa garap ng nahulan, si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong leader o Senate President. Sa tanong na bago nagbotohan ay nagulat ang lahat sa pagpasok sa sesyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil ito yung unang pagkakataon mula Nobyembre na pumasok siya sa Senado. Kabilang si Senator Bato dun sa mga bumoto pabor para mabakante ang Senate Presidency ni Senate President, yung dating Senate President Tito Soto at nahalan si may Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang pagpasok dito ng Senado ay pumasok si Senator Bato na nagagalit dahil ang sinasabi niya ay hinarang siya ng mga tauhan ng NDI dito papasok ng Senado. Dito sa Mandala, dito naman sa laging butuhan, kabilang dun sa mga nag-abstain, sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador J.B. Ejercito. Ang sabi ni Senador Zubiri, nag-abstain siya sa butuhan dahil gusto niyang manatiling independent member ng Senado. Sa ngayon ay nagtatanong pati itong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Magbabalik ako mamaya pa sa karagdagang detalye mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Ebidensya ang magkukumbinsi sa mga kongresista na mag-yes pabor sa impeachment ayon sa Mindanao Solon. Mga Duterte sa Kamara malayang makilahok sa plenary debates. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinabi ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur na inaasahang makakakuha ng napakalaking bilang ng yes vote ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa plenary vote. Ayon kay Adyong, dahil sa mga ebidensyang iniharap ng House Justice Committee, mas maraming mambabatas ang boboto pabor sa impeachment. Ayon sa kanya, posibleng umabot sa pagitan ng 200 hanggang 230 na mambabatas ang boboto pabor sa impeachment complaint. Para kay Adyong, ang pagdami ng sumusuporta ay hindi bunga ng political pressure, kundi mga dokumentong ebidensya na lumabas sa mga pagdinig. Samantala, dahil sa botohan ngayong araw at nominal voting, malaya makapaghahayag ang bawat kongresista ng kanilang posisyon sa botohan, kabilang ang ilang miyembro ng pamilya Duterte na bahagi ng Kamara. Ito ay sina Davao City Representative Paulo Pulong Duterte, Omar Vincent Duterte ng 2nd District, na anak ni Pulong Duterte, Harold Duterte ng Pwersa ng Pilipinang Pandagat, na pamangkin naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, mahigit sa 50 international firms nagpahayag ng interes sa mga transport projects ng Department of Transportation. May live report si Dan Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Albert, umabot sa mahigit 50 international companies na napahayag ng interes sa mga transport projects ng Department of Transportation o DOTR. Ito ay matapos na lumahok sa joint market sounding activity ng DOTR at Asian Development Bank para sa Philippine Automated Fare Collection System Concession sa ilalim ng Public-Private Partnership Program. Kabilang sa mga tinalakay ang Davao Public Transport Modernization Project na may Automated Fare Collection System Component at Intelligent Transport Systems Contract. Layo ng sistema na magkaroon ng ligtas na fare collection system para sa mga tren, bus at iba pang transportasyon gamit ang cards, QR codes, mobile phones at iba pang smart devices. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakahanay ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing moderno at maginhawa ang mga public transportation system sa bansa. Sinabi din ng DOTR na nagpapakita ng investor confidence sa Pilipinas ang mataas na partisipasyon ng pribadong kumpanya sa kabilangan ng mga hamon sa buong mundo. Kabilang sa mga lumahok ang mga kumpanya mula sa Japan, China, South Korea, United States, Germany, France, United Kingdom, pati na rin dito sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. Tuna, bangus at iba pang produkto ng Pilipinas na isipasok ng Marcos administration sa merkado ng

0: Paraguay. Mayulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ang Pilipinas at Paraguay na palakasin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang linya ng balikatan, lalo na ang pagpapalawak ng kalakalan nito. Sa state visit ni Paraguay President Santiago Peña Palacios, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng pagpasok ng mga produkto ng Pilipinas sa merkado ng Paraguay, partikular ang tuna, sardinas at bangus. Naniniwala si Pangulo Marcos na makatutulong ito upang mapalakas pa ang lokal na industriya ng bansa. Ibinalita rin ng Pangulo na nagkasundo sila ni Peña na alamin ang interes ng mga negosyo sa Pilipinas at Paraguay upang kapwa mapataas ang pamumuhunan sa dalawang bansa. Sa panig naman ng Paraguay, sinabi ni President Palacios na target nitong mapalawak pa ang pagpasok sa Pilipinas ng karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisahan na noong nakaraang taon. Nais rin ni Peña na madagdagan ang alok nilang mga produkto, kabilang na ang trigo, mais at oil seeds. Positibo naman si Pangulo Marcos na ang mga pag-uusap nila ni President Peña ngayong araw, kapwa magdudulot ng magandang bunga para sa patuloy na development ng dalawang bansa.
3: Our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America, and that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to one, your country and mine, but also to the region from where we come.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, payouts para sa jeepney drivers sinahanda na ng LTFRB at DSWD sa Region 1. Si Ray Ferrer sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaghahanda na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga jeepney drivers sa Region 1. Kaugnay ito, nagkaroon na ng pulong ang dalawang ahensya para sa itatakdang payout sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Layunin ito na matiyak ang maayos, mabilis at epektibong pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper na patuloy na apektado ng mataas na gastusin sa kanilang kabuhayan at operasyon. Ayon sa LTFRB, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas inklusibo at makataong serbisyo ng pamahalaan. Tiniyak ng LTFRB Region 1 ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang mapalakas pa ang suporta sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At pangwakas na balita, Manila LGU, COMELEC at iba pang grupo ng reporters sa Maynila nagpaabot ng pahikiramay sa pagpanaw ng veteranong mamamahayag na si Boy Gonzales. Si DK Zarate sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaabot ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Luzon ng Maynila sa pagpanaw ng veteranong mamamahayag na si Misael Gonzales Jr. o mas kilala sa tawag na Kuya Boy. Sa flag ceremony kanina, inilarawan ni Manila City Mayor Sco Moreno si Gonzales bilang kanyang kaibigan na taos-pusong minahal ang Luzon at minahal din ng mga taga-Maynila. Alam-ani yan ni Kuya Boy ang bawat kalye at kwento ng batang Maynila at nakilala sa dedikasyon sa paghahatid ng balita at mga pangyayari sa buhay sa Luzon na Maynila. Nagpaabot din ng pakikiramay si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at tinawag na warrior si Kuya Boy sa katotohanan at isang mabuting tao. Nagpaabot rin ng pakikiramay ang Manila City Hall Press Club at Justice Reporters Organization. Anila, hindi matatawaran ang malaking ambag ni Kuya Boy sa larangan ng pamamahayag at pagbibigay boses sa ordinaryong mamamayan. Mula sa Luzon na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. service sports radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
11: Closer to heaven with 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
15: Mano ba?
14: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
1: World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publik.
15: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Ang oras po natin sa buong kapuluang Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 4.
19: Mga balitang pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan, dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
17: Mark!
19: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
17: Mark out!
19: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
20: Makikita po natin na ang nasabing sabina ay inihanda at napirmahan kahapon, araw ng Linggo, May 10. At makikita po natin sa nasabing subpoena duces tecum, inaanyahan o iniimbitahan si Senator De La Rosa na mag-appear sa CIDG National Headquarters sa araw po ng Webes o May 14, alas 10 ng umaga. Base po sa report na sinumitin ng Director ng CIDG na si General Morico, ngayon po nagdadatingan yung mga complainants na nagbibigay po ng affidavits, cognay ng quantum report ang sinatawag po natin na death under investigation.
18: Nanindigan ng Philippine National Police sa walang kinalaman sa inilabas sa Manoy Warrant of Arrest ang International Criminal Court ang pagpapatuloy ho ng investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. May kaugnayan ito sa nangyaring patayan sa ilalim ng kampanya kontra illegal na droga na nakalipas na Administrasyong Duterte. Ayon ho kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kanya nang ipinatawag. O kaya pinatawag ang senador ay dahil sa mga lumulutang na karagdagang complainant sa drug war matapos ho ang lumabas ng ulad ng Quad Committee ng Kamara. Samantala, kinumpirma rin ni Tuanyo na naisilbi na ng CIDG ang subpoena duces tecum para kay De La Rosa kung saan ay inatasan itong humarap sa investigasyon ng Major Crimes Investigation Unit sa Webes, Mayo 14. Partikular hong ipinadala yung pong subpoena. Ayan, may pinalabas pong larawan dyan ang CIDG, mga kababayan eh. Dyan sa dalawang address, dyan sa Davao City, at isa doon sa kanyang tanggapan sa Pasay City. Baka pwede natin ilabas yung larawan ng CIDG. Oo. Dito sa pagsisilbiho ng warrant ng subpoena duces tecum. Pero paglilinaw ho ng CIDG, mga kababayan, na hindi po ito yung warrant of arrest na inilabas ng ICC. Hindi po. Ito po yung subpoena duces tecum para ho dun sa isinasagawang pagdinigo ng CIDG, may kinalaman ho dun sa drug war, dun sa mga napatay, yung di umano yung extrajudicial killings. Kaya naman ho, yan yung nakikita yung larawan na yan, mga kababayan, yan po sa Davao City. Oo. Dyan ho, yung una, dun sa kanyang bahay, no? Sa Davao City at sa kanyang opisina ho doon, yung satellite office niya. Tapos meron pa ho dito yung opisina niya rito sa Pasay City. Sakaling mabigo pong humarap si Senador De La Rosa sa pagdinig ng CIDG, sinabi po ni General Tuanyo na maharap po ito sa reklamong indirect contempt at posible siyang ipa-aresto nito.
17: Mark in, mark out.
18: At ngayon nga lang ho, binulaga ho tayo ng isang balita. Sapagkat kani-kanina nga lang ho, bago ho magsimula ang sesyon ng Senado, ay bigla po lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa. At doon nga po, naging emosyonal nga ho siya, mga kababayan. At doon kanyang inilahad ang kanyang saloobin, ang kanyang sentimiento de asukal. Oo, doon sa kanyang hindi paglutang matapos ang ilang buwan. Dahil nga po doon sa napabalitang paglabas di umano ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya bilang co-perpetrator ho sa kasong Crimes Against Humanity kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kaugnayan pa rin nga ho doon sa inilunsan na war on drugs na nakalipas sa administrasyon. Magugunita mga kababayan na si De La Rosa ang kauna-unahang chief PNP sa panahon ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siya ho ang nagpasimula ng malawakang kampanya kontra illegal na droga. Kusan sinasabing ibinabato sa kanila yung pong marami daw ho mga patayan. May kaugnayan nga ho dyan sa kampanya na yan. At matapos nga ho nito, bigla hong nagbago ang ihip ng hangin dyan ho sa Senado. Sapagkat matapos nga ho nitong emosyonal na pagdating ni Senador De La Rosa, ay agad namang isinagawa yung pinangangambahan nga hong kudeta dyan ho sa liderato ng Senado. At yun nga po ay nahalal nga po bilang Pangulo ng Senado itong si Senador Alan Peter Cayetano. Sa oras pong ito mga kababayan ay nagkakaroon po ng mainitang pagdinig o pag sabi nga sesyon dyan sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. At nangyari na nga ho yung sinasabing kudeta di umano sa liderato ng Senado. Napalitan na ho si Senate President Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano. Ay ito ho ha, ang tabayanan nyo ho yung ilang pa mga malalaking mga balita ho dyan sapagkat eto matapos sumahalal ni Senador Alan Peter Cayetano bilang Pangulo ng Senado, Senador Loren Legarda naman nahalal bilang bagong Senate President pro tempore.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
18: Yan o ang yatid sa atin ni Nympha Asuncion direktamente mula sa Senado. Nympha?
21: Yes, Mark, ito nga pagkatapos mahalan ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President, ay mahalal din si Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore. Papalitan niya din niya dun sa posisyon si Senador si Senador Ping Lacson. Sa kasalukuyan naman din, Mark, update ay nagmomosyon itong si Senador Bato de la Rosa na paalisin dito sa Senate premises yung mga tauhan ng NBI at saka si dating Senador Antonio Trillanes. Dahil ang una lang ang sinabi ni Senator Bato na pinigilan siya ng mga tauhan ng NBI na makapasok dito sa Senate premises. At sinasabi, pinakita niya sa amin dito na naging sugatan yung kanyang kamay dun sa may kaliwang daliri niya, merong subat si Senator Bato. Resulta nung ang tawag niya, pakikipag-wrestling dun sa mga tauhan ng NBI. So ngayon tinatalakay kung papayagan itong motion ng ni Senador Bato dahil sinasabi ni Senator President Cayetano ay si Senator Trillanes ay bilang dating member ng Senado ay binibigyan ng courtesy na at welcome siya dito sa Senado. Pero nilinaw niya Senator ni SP Cayetano kung kasama sa harassment itong si dating Senador Trillanes iimbestigahan nila kung dapat pang paalisin dito. So ngayon ay winidohan na daw itong motion na ito dahil parang ang pagkakaintindi ko ay pagpapaliwanagin sila doon sa legal ng Senado.
18: Yes, ito, J-Mark, Nympha, sinasabi na ito bang pagpapalit sa liderato ng Senado, inaasahan ba ito? Expected ba ito ngayong araw na ito?
21: Kasi over the weekend, merong mga balita or information, mga ugong na magkakaroon nga ng Senate parang balasahan dito sa Senate leadership. Kanina bago yung session, nagtatanong tayo kung sa mga senador kung totoo ba ito. Si Senator Irwin, sabi niya hindi ba totoo ito. Si Cayetano, si Senator Alec Peter Cayetano, bago yung session, sinasabi, pinabubulaan niya na walang ganitong informa, na hindi magkakaroon ng palitan ng Senate leadership dahil sa impeachment. Pero medyo magkakulangan din kami dito sa Senado dahil nga natuloy itong palitan ng Senate leadership.
18: Mukhang, sinasabi kasi nimpa na mukhang yung boto ni Senador Bato de la Rosa ang crucial para nga dito nga sa posibleng pagpapalit at nangyari na nga itong pagpapalit ng liderato ng Senado at doon sa magiging botohan pag nag-convene na itong impeachment court kapag dumating na sa Senado yung articles of impeachment mula sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
21: Tama kasi medyo yung sagot dun pa lang sa dating botohan kay SP Soto ay medyo ano na yun medyo alanganin na yung kanyang numbers nun kasi siyam na yung nasa minority no, medyo malaki yun para sa minority, sabi lang ng minority. So ilan lang yung kailangan doon na bumaliktad para mapalitan yung Senate leadership.
18: Ayun. Paano ngayon mangyayari? Yung minorya ay naging mayorya ngayon at yung dating mayorya naging minorya? Ganun ba yun?
21: Wala pa tayo informasyon yan kasi si Senadora Loren Legarda nanghanal na bilang Senate President Pro Tempore sa una nating iba yung magdate kasama siya sa grupo nila SP Soto.
18: Mm-hmm.
21: Pero ngayon nahalal sabi ng Senate President Pro Tempore. So wala pa rin nahalal na majority leader at itinalaga si Senador Joel Villanueva bilang temporary majority leader. Sabi niya, SP Cayetano, ito ay pending dun sa magiging majority caucus yung sa mapagmimitingan nila. At wala pa rin pagbobotohan o nahalal na minority leader sa ngayon.
18: Ayan, yan ang aasahan natin sa mga susunod pang oras sa NIMPA.
21: Yes, oo. Yan ang abangan natin sa mga susunod na oras sa mga sorpresa pa dito sa Senado ngayon.
18: Ako, sana matapos yan ngayong araw din tatwag ng paabutin pa ng bukas yan, ha?
21: Yes, oo. Abangan din natin kung magkakaroon ba ng arestuhan dito kasi nandito pa nga
18: yung
21: patauhan ng NBI sa Senate
18: Trade. Ang isa pa, yung subpoena. Pinadala dyan sa opisina ni Senador Bato sa Senado kanina umaga. Ano, natanggap ba ni Senador Bato yon?
21: Natanggap na ng kanyang opisina kanina pero hindi nila pinirmahan dahil
18: yun nga
21: Mga instruction sa kanila. Ang sabi ng opisina ni Senador Bato kanina, walang instruction sa kanila at wala rin binigay na authority sa kanila to sign the subpoena.
18: Kamusta kayo dyan sa Senado ngayon? May mga balita na naka-lockdown daw kayo dyan. Totoo ba yun?
21: Hindi, nandito pa kasi ako sa plenary hall at nakabantay dito sa mga kaganapan sa mismo plenary session. Hindi ko pa medyo nagagamay kung ano yung nangyari sa labas ng session hall.
18: Ayan, sige. Nimpa, balitaan mo kami ha kapag may mga development ka dyan.
21: Yes, salamat. Pangamat mo, isa't mula sa Nado, ito si Matatong Show, ang Radyo
2: Pilipinas. Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
18: Ayan po, inyong napakinggan mga kababayan, itong si Nimpa Asuncion na nakatutok sa atin dyan sa Senado, ay mainit ang naging hapon. Oo, mainit yung naging pagbubukas sa sesyon ng Senado dahil nga po dito sa mga nangyaring hulabalo. Diyan sa yung paglantad ni Senador Bato de la Rosa at yung pagpapalit ng liderato ng Senado ay antabayan na natin at Senate President Alan Peter Cayetano, Senate President Pro Tempore Senadora Loren Legarda, ang aabangan po natin diyan sinong mauupong Senate Majority Floor Leader at sinong mauupong Senate Minority Floor Leader. Ha? Antabayan na nun natin yan. Samantala, meron pa tayong isa pang
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
18: Eto naman, panibagong price adjustment to sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Inilabas po ng Department of Energy, magkano ang itataas, magkano ang ibababa. Meron bang ibababa o tataas pa rin yan? Espagetin pataas? Espagetin pababa? Ano yan? Detalye mo yan, AJ Ignacio, AJ!
5: Ito, J. Mark, may tuturing nating parang roller coaster ride ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo na ito, ha? Dahil nga dagdag bawas nga tayo sa presyo ng oil products ngayong Linggo na ito. Kung saan sa inilabas na advisory ng Department of Energy ay bababa ng 40 o tataas ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina mula sa premium at unleaded fuel, at sa diesel naman ay bababa ng 9 pesos and 57 centavos, habang ang kerosene naman ay 13 pesos at 30 centavos. Samantala, Tito J. Mark, ay nasa 13 pesos and 42 centavos naman ang kabuang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan ng Mayo. So, yan na muna, Tito J. Mark, ang pinakuling balita mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Mark in, Mark out.
18: Maraming salamat, AJ Ignacio. Yan po ang panibago pong galaw o galawan dyan no, sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan po ay kontrolado naman ng Department of Energy. Eh, meron pa rin tayong State of National Energy Emergency eh. O, eh, kailangan no yan. Kapag lalo na't ngayon no, nagkakaroon po ng sabi nga eh, hindi pa rin nagkakaayos yung sigalot po dyan sa Gulf region. Oo. Samantala, mga kababayan, at doon muna tayo. Lipat muna tayo sa kamera. Alamin natin kung ano mga nangyayari dyan. Kaugnay naman nung botohan. Ngayong araw din po yung botohan para naman doon sa impeachment proceedings laban no sa kay Vice President Sara Duterte. Alamin nga natin ang detalye niya mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Dan!
22: J. Mark, tuloy ang talakayan dito sa House Plenary katatapos lamang kanina yung sponsorship speech ni House Justice Committee Chair Jervin Luistro sa Committee Report Number 261, House Resolution 989 at Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Puno ang plenaryo, J. Mark. Bukod sa mga kongresista, andito rin ang ilang civil society groups at religious leaders para saksihan ang plenary proceedings maging ang botohan. Nasa 250 na mga kongresista ang present ngayong araw. Inaasahang nominal voting ang botohan sa impeachment. Ibig sabihin, bibigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang boto.
18: Naku, ilang
22: sa ating
18: mahaba yan.
22: Ngayong araw. Yes, J. Mark.
18: Mahaba yan. Nominal voting.
22: Oo, mahaba. Mahaba yan. Ngayon ay manifestations pa lamang ng mga
18: alatina
22: natin na kakampi ni VP Sara na sinasagot naman ni House Justice Chair Jervin Luistro. Ang inaasahan niya kung isa silang magsasalita, 250 na kongresista nandito.
18: Sus, Mario Joseph. Eh talagang isa-isa
22: sila,
18: yan. Isa-isa yan.
22: Oo, aabutin tayo ng gabi, J. Mark.
18: Sus, Ginoo.
22: At kanina, sabi ng presiding Deputy Speaker Raul Hernandez, ay bibigyan ng tag 3 minutes ang bawat kongresista na magsalita sa nominal voting kasama na dyan pag may manifestation or interpellation. Ilan sa mga inaabangan ngayong araw ay yung kung ilan sa mga kongresista ang bobotong pabor, kasi noong mga nakaraang linggo ay meron na mga numero na lumalabas, meron 200, 215, lampas 220. So ngayon magkakaalaman kung ilan. Inaasahan din ng ilang mga House leaders ang manifestation ng pamilya Duterte na nandito ngayon para ipagtanggol si Vice President Sara Duterte. Nilalaman ng report ang apat na articles of impeachment, ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng transaksyon, bribery sa DepEd, at ang grave threats at inciting to sedition. Ayon kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, lahat ng mga miyembro ng Kamara ay nabigyan ng digital at printed copy ng report. 93 pages, J. Mark, itong Committee Report 261, 52 pages na report, 18 pages na House Resolution, at 23 pages na Articles of Impeachment.
18: Magbabalik,
22: yes, J. Mark.
18: Pagka doon sa basa nyo ba dyan, ilan yung kinakailangan boto? O may kinakailangan boto ba para sabi nga, tuloy ang maitransmit yung article ng impeachment sa Senado?
22: Oo, ikatlo, one-third.
18: One-third?
22: Ang kailangan, oo, 106 na miyembro ng Kamara ang dapat bumoto ng yes para maitransmit ito sa Senado. So kung ngayon ay 250 ang present ngayon, inaabangan na natin kung sabi kasi ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na sa between 200 pataas, 200 to 220 pataas ang inaasahan nilang mag-yes vote. Pero siyempre, yun ay sa kanilang pagtaya lamang, abangan namin yung botohan mamaya kung ilan talaga. Kung aabuti ng lagpas 106, 106 pataas, ay maitatransmit itong articles of impeachment sa Senado.
18: 106 vote na boto lamang ang kailangan para maitransmit sa Senado yan?
22: Yes, 106 lang ang kailangan. E nung ine-evaluate nga ng ilang mga congressman, dito sa House Justice Committee pa lamang, ang probable cause ay nasa 53-0. 53 na yes, 0 ang no. Nung nagbotohan para sa committee report, nasa 55-0 ang botohan. So, kung dun pa lang sa House Committee members ay nasa 55 na, ilan na lang ang kulang para makuha itong 106?
18: Bay, meron pang 51. Medyo
22: medyo positive sila at kumpiyansa sila na makukuha itong 106 na boto ngayong gabi.
18: Ay, ang tanong dyan, Lani, kapag ka na iakyat niya sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senado eh.
22: Yun nga. Nakita ko, itong yung mga kasama nating reporters, hindi alam kung saan magmo-monitor ko sa Senate.
18: Loko na.
22: Itong impeachment, dahil kaya, biglaan, yun, nagpalit.
18: Yun ang tanong ngayon ng ating mga kababayan na nag-iisip. Paano na? Diba? Kapag ka ito ay naikasana ng Kamara, nagpalit ng liderato ng Senado, paano ngayon mangyayari? Nako, yan ang wait and see. Na estado na abangan natin.
22: Yan ang wait and see. Oo. Tapos inaabangan natin yung mga reaction ng ilang mga congressman na nasa loob ngayon ng plenary. Para sa kanilang reaction naman, ditong pagpapalit ng liderato ng Senate, ng Senado, ang natanggap pala natin na reaction ay kay Deputy Assistant Majority Leader Lawrence Defensor. Ang kanyang text message, OMG.
18: Nako. OMG o OMB?
22: OMG.
18: Akala ko OMB. Kapag OMB, ombudsman yan. Oo.
22: Oo, tama ka. Ombudsman yan.
18: Oo.
22: Yan ang kanyang sagot. Kasi nung time na nag busy ang Senate, nandito sila sa plenary. Busy rin sila sa pagsisimula ng plenary session. Puno itong plenary session, J-Mark, puno. Ang daming tao sa taas. Nung sumingit tayo dun sa third floor para makakuha ng pictures, puno na, hindi na pinapasok yung mga bisita, no, na gusto maging saksihan nila yung botohan hanggang mamayang gabi. So, nandun na sila sa pinakataas. Ang haba ng pila mula doon, tatlong hagdan dito sa paakyat ng plenary, puno ng mga taong gustong umakyat. Ito naman, ang reaction ni Kong Mother, Percy Sendanya na bayan. Babasahin na lang natin, J-Mark. Kasi nilang evidence is strong, kaya tumbling at split sila. Yun ang reaction ni Akbayan Party ni Representative Percy Sendanya sa pagpapalit ng liderato dyan sa Senado.
18: Nako.
22: So, abangan natin, J-Mark, napakalaki ng mga balita ngayong araw.
18: Oo nga, Lunes na Lunes.
22: Hanggang mamayang gabi. Oo, nalunisan tayo.
18: Oo.
22: Hanggang mamayang gabi.
18: Sus, Ginoo. Lalo pa sa inyo, nominal voting. Marami pa dyang mag-grandstanding. Alam naman sa mga mababatas.
22: Marami dyan ang mag-grandstanding. Siyempre, pagkakataon, 3 minutes, di ba?
18: Oh, lalo na yung mahilig sa pusa. Oh, sigurado. Oh.
22: Oo, mahilig sa pusa. Tama.
18: Oh.
22: Pero sabi ng house rules, kung kayo ay magmamanifest, mag-interpolate, dapat limitado lamang doon sa resolution na pinag-uusapan.
18: Mm-hmm.
22: Yan, kasi dapat, baka may tumayo at biglang
18: yan ngayon ang expertise ni Majority Floor Leader Sandro Marcos.
22: Lagi niya, yan ang
18: kanyang siya ang bastonero diyan eh, di ba?
22: Oo.
18: Kapag sumosobra talagang tinatablan niya eh.
22: Oo, naalala mo nung nakaraang Martes nung medyo nagkakainitan.
18: Oo.
22: Biglang lumabas si Majority Sandro Marcos at siya namagitan. sa pagitan nila Batangas Representative Leviste.
18: Yan.
22: At ni Deputy Speaker Garin.
18: Oh.
22: Doon sa mga alegasyon ni Leviste sa ilang mambabatas at ilang opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si ES Ralph Recto.
18: Ayun.
22: So ngayon, hindi pwede. Dapat nakasentro lang ang usapin kung gusto mong mag-interpolate o mag-manifest. Dapat nakasentro lang sa usapin ng impeachment.
18: Ayan. Pailawan nyo muna sa sikat ng araw si Kong Leandro. Tinatawag na Boysolar, Jesus Mario Joseph. Hindi tayo nagtatawag niyan, yan ang binabansag sa kanya sa social media. Hindi sa atin ang galing yan.
22: Solar ng bayan.
18: Yan.
22: Kala ko naman pro male kid.
18: Naloko na. Ay ba? Baka baka masingil pa tayo dito, nagbanggit ka pa ng
22: ayaw ko nga pala. Di ba, wala pa naman tayong infant. Sige. Maraming sa J-Mart, pamaya magbabalik tayo para sa updates mula dito sa Kamara. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 a.m.
18: Oh, buhay. Lunes na Lunes talaga naman. Oo, eto pa. Nasa Senado raw ngayon si, yun nga, nabanggit nga nining pa kanina, di ba? Si Senador, dati Senador Antonio Trillanes, kasama yung mga taga-NBI. At sinasabi, hawak daw nila yung warrant of arrest laban kay Senador Bato. Sus Mario Joseph talaga naman, oo. Ang oras po natin, mga kababayan.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
18: Ay, alas 4:33 na po ng hapon.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Good news!
9: Yay!
7: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
9: Fake news.
7: Disinformation.
9: Disinformation.
7: Mark out mo na yan.
18: Basahin lang po natin ang mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes, mga kababayan. Mayo 11, 2026. Pagbisita ni pagbisita po ng Pangulo ng Paraguay sa Pilipinas, magandang pagkakataon para makapagpasok ng mas maraming oportunidad sa bansa. Kasunduan sa pag-alis ng visa requirement sa mga biyaheng mga may biyaheng mga Pilipino sa Paraguay at vice versa, nilagdaan na po kaninang umaga sa Malacañang. Plenaryo ng Kamara, pinagbobotohan na po ngayon ha, ito pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Liderato ng Senado, nagpalit ngayong araw, Senador Ronald Bato de la Rosa, lumutang! Supina ho laban kay Senador de la Rosa, sinilbi na ho ng CIDG, ngunit hindi pinirmahan sa kanyang tanggapan sa Senado. Mas mabilis sa pagtugon ng ASEAN sa mga krisis na hinaharap, inaasa ng kasunod na matagumpay na ASEAN Summit. At panibagong rollback sa liquefied petroleum gas, ipatutupad bukas.
7: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: May bago na pong legal counsel si dati Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso nitong International Criminal Court o ICC. Ito mismo ang kinumpirma na nagbitiw niyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Sinabi ni Kaufman na mismong common law wife ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanalit Abansenya at ang anak nitong si Kitty Duterte ang pumili sa bagong abogado ng dating Pangulo. Hindi naman pinangalanan kung sino itong bagong legal counsel na ito ng dating Pangulo. Nagbitiw si Kaufman bilang legal counsel matapos yung kumpirmahin na handa na ang bagong hahalili sa kanya. Ito raw kasi nakalagay sa kanyang pinirmahang kontrata dahil ang kanyang mandato ay para lamang sa pre-trial conference. Tiwala naman ng kampo ng dating Pangulo na hindi ito magdudulot ng delay o pagkaantala sa mga pagdinig po ng ICC.
7: Mark in, mark out.
18: Kaugnay po niya, makakasama po natin political analyst Professor Edmond Tayaw. Prof, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang hapon, J. Mark. Magandang hapon sa mga taga-pakinig.
18: Opo. Prof, ano bang basa niyo rito sa pagbibitiw nitong si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sabi niya kasi, tapos na rin yung kontrata niya. Dahil ang kanyang mandato lang daw ay para lamang sa pre-trial conference. Tama po ba yun?
10: Baka nakita niya yung pronouncement ng mga DDS na ang abogado nila yung dati sa Breaking Bad, no? Si Attorney Saul Goodman, no? O kaya yung abogado na porn actor, no? So I mentioned that, no, because alam naman ng mga aktibo sa social media,
18: yes.
10: Yan, ano? And you know, it's quite interesting that it's the common law wife and daughter, no, are the ones, no, who made the decision to replace the lead counsel. So I don't know how much they understand, no, as far as the case in the ICC is concerned. So having said that, no, tingnan natin kasi ni ngayon wala pang announcement kung sino, kaya nabanggit ko yung mga fake news na lumalabas, because at the end of the day I'm sure the former legal counsel, no, Nicholas mm-hmm. Kaufman, nadinig naman natin, nakita natin sa mga interview na aware siya doon sa yes. mga lumalabas sa social media. Mm-hmm. So I'm sure that all of these have been part of the weighing in of the former lead counsel.
6: Mm. Pero sa basa niyo ba rito at doon sa mga pakikipag-usap ninyo, Prof, may epekto ba itong pagpapalit ng abogado doon sa proceedings ng ICC laban sa kaso sa dating Pangulo?
10: To be honest, J. Mark, no, wala pang announcement kung sino, so it would be difficult for us to make an assessment kasi hindi natin alam kung sino ito, saan galing, anong background niya, no? But I suppose siguro isa sa mga naging batayan no, ng common law wife ng dating Pangulo at ng anak nito, siguro hindi sila masaya sa naging resulta nung pagtatanggol ng dating lead counsel. No? Kasi hindi naman napigilan itong pag-usad ng kaso sa ICC. So siguro yun lang yung po pwede nating masabi ngayon, ano? Precisely because wala pa namang announcement sino itong ipinalit nila at kung bakit.
6: Ayun. Having said that, Prof, lipat naman tayo sa ibang paksa. Ngayong hapong ito, tinatalakay at pagbobotohan sa Kamara de Representantes ito pong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi, 106 na mambabatas lang ang kinakailangan para mabuo yung tinatag na two-thirds vote. Para mai-transmit na nga itong articles of impeachment sa Senado. Anong basa nyo rito, Prof?
10: Alam mo, J. Mart, kung natatandaan natin, ano, before the House Committee on Justice even proceeded with the assessment of the impeachment case filed against the Vice President, nagbigay ng pahayag ang NUP. At alam naman ng buong bayan ano kung ano itong NUP at kumbaga sa madalit sabi parang conditional palagi ang desisyon ng NUP at ang sinabi nung una hindi sila papayag na tumuloy itong impeachment pero nung nagkaroon ng unang yung unang step kumbaga if they will entertain no the impeachment that's impeachment complaint that's pending in the House of Representatives bumoto ang NUP in favor of it no kasi ang punto dito is hindi lang ito basta political na ang question mo lang ay numbers eh
6: yes
10: kailangan tingnan mo yung ebidensya and I'm sure nakita na ng karamihan ng mga miyembro ng Kamara na aba hindi mo pwedeng basta isang tabi ito no at kung napakinggan natin yung pahayag ng chairman kanina si Representative Gerville Luistro libo-libo pala yung mga attachment no ibig sabihin merong prima facie no concrete evidence na nakapaloob dito sa mga reklamong ito so yung mga ganon hindi mo po pwedeng ang tawag dito isantabi no or ignore no and hence that is the only explanation I can think of that led the majority of the members of the House of Representatives to change their minds and which is very much related to what just happened in the Senate right now
6: Yun na nga, nabanggit nyo nga Senado, ngayon lang binulaga tayo ng isang mainit-init na balita na matapos ng lumutang nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa, bigla naman nagpalit itong liderato ng Senado at si Senate ang bagong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano na nakilala na malapit no sa mga Duterte. Paano po kaya mangyayari dito kapag naiakyat na sa Senado itong articles of impeachment?
10: akala ko kung ano sasabihin mo, Jay Mart, na kilala sa kung ano man eh, no? Pero, ang tawag dito, sabi naman nila, no? Eh, hindi nila, hindi, they're not going to convene, no? Alam mo, katulad nito, ang pinakamagaling na senador dyan, si Senator Robin Padilla, eh, no? Mas mahusay pa sa abogado yan, no? At ang sinabi niya, eh, ang trabaho daw nila bilang oposisyon ay mag-oppose lang. So hindi ko alam kung saan ang galing yun. No? Hindi ko alam kung saan ang eskwelahan niya, natutunan niya. No? And at the same time, eh, sabi niya, tawag dito, pipigilan daw nila mag-convene ang impeachment court. And tila ito na yung sinasabi nilang pagpipigil, no, sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pag nangyari yun, J-Mart, talagang mahaharap tayo sa tinatawag na constitutional crisis.
6: Nako po.
10: Pag nangyari yun, mahirap magsalita pero wag naman sanang mangyari, baka anarkiya ang mangyari dito, no? Kasi wala nang institutional procedures that will be followed as a result, no? Kasi kumbaga parang isinantabi mo na yung saligang batas, klarong-klaro sa saligang batas na hindi lamang poder kung hindi responsibilidad ng Senado na dinigin itong impeachment complaint na inihain o ihahain sa kanila ng House of Representatives, no?
6: Mm-mm.
10: So hindi po pwedeng sila, it's not a question of whether they will, it's not even a question whether they have a choice to convene or not. They have to convene as an impeachment court. Now, having said that, kung ganun ang magiging desisyon nila, harangin nila yung impeachment, pero nakita na ng mga kababayan natin, nakita na ng buong bayan kung ano itong hinaharap ng pangalawang pangulo, alam mo, sa totoo lang, kahit na hindi naman mapatunayan na merong kakulangan o merong pag-aabuso sa parte ng pangalawang pangulo, I'm sure the public has already arrived at their own conclusion, their own understanding, so to speak, as far as the allegations against the Vice President is concerned. At the end of the day, J-Mart, the impeachment is really more of a political instrument, albeit that it follows legal procedures. So kahit na anong technicality, which is basically yun yung pinaka-depensa nila eh. Diba? Sinabi ng pangalawang pangulo, haharapin niya. Pero hindi ko alam kung saang banda yung sinasabi niyang haharapin niya. Kasi wala naman silang hinaharap, no? Ang ginagawa nila, dine-deflect nila yung mga allegasyon they will resort to disinformation, to fake news, and ultimately technicality. Kaya nga bumalik sila sa Korte Suprema na siguro nakalimutan na nila na kaya din naman hinimay ng maigi ang ebidensya na nakapaloob, nakakabit doon sa impeachment complaint. Eh dahil din sa naging desisyon ng Korte Suprema na sila mismo ang naghain. Ano? So kung maiintindihan ito, and I'm sure many of us Filipinos have already taken stock of what happened, no? Talagang iniintindi ng karamihan sa atin. Makikita natin sa social media, no? Pansinin niyo yung mga post na pabor sa mga Duterte, mas marami na yung pinagtatawanan, no? Yung emoticon na tumatawa kaysa yung emoticon na heart, no? So in other words, I'm sure titingnan din ito ng mga senador, no? Lalong-lalo na si Senator Alan Peter Cayetano. Veteranong politiko 'yan eh. So kung hindi niya papansinin yung reaksyon ng publiko, ewan ko na lang. Now, another consideration, J-Mart, is on the part of Senator Bato naman, no? After everything said and done. Sana mapag-isipan niya if it was all worth it na nagpakita siya, no? At tamang-tama na inihahain yung warrant of arrest sa kanya, no? So kapag siya'y nahuli, tingnan natin kung ano yung magiging drama na naman, no? Kasi alam mo, at the end of the day, ang pangalang Duterte synonymous with drama, dinadaan tayo lahat sa drama at sa kwento, no? So tingnan natin kung may epekto pa ito sa publiko.
6: Ang tanong ganito, Prof, kasi kanina nabanggit yung salitang kung hindi magkakaige, sabi nga sa mga Batanggenyo, ano, posible magkaroon tayo ng political crisis. May kapangyari
10: constitutional crisis.
6: Constitutional crisis, rather. May kapangyarihan po ba ang Korte Suprema na mamagitan dito ho sa mga usaping bumabalot sa legislature? Alam natin, ehekutibo, mananahimik ito eh. Naturalmente, mananahimik ito dahil hindi, hindi naman nila trabaho to. Ang trabaho nila yung direkta sa tao eh. Pero sa mga usaping legal, katulad doon itong sa impeachment, eh kung sakasakali magkakaroon ng constitutional crisis dahil magbabanggaan ng Kamara at ng Senado, eh pwede po ba mamagitan dito ang Korte Suprema?
10: Maaari, siyempre, Jay Mart, ano? At nakita naman natin na katulad nga nung naunang impeachment, eh, nangyayalam ang Supreme Court yan. No? Siguradong merong, ang tawag dito, merong option, no? As far as the involvement of the Supreme Court is concerned. Now, the question is, considering that, assuming, no? Let's say for the sake of argument, talagang hindi pinansin ng Senado itong paghain ng impeachment at hindi sila nag-convene as a constitutional, as an impeachment tribunal, no? Ang tanong ay kung halimbawa ang bibigyan sila ng hudyat ng Supreme Court na wala silang choice kung hindi mag-convene, ang tanong ay kung susundin nila ito. At pag hindi nila ito sinunod, at yan ay co-equal branches lahat yan, J. Mark. Yun yes. Yung

0: pag-monitor no sa community level, no? Eh kung akala nila ay ganoon kapopular ang pangalang Duterte at talagang ipipilit nila yung gusto nila, eh nako, ang magandang resulta nito pagdating ng 2028 eh siguradong mas mahusay ng mga senador ang makikita natin.
1: Iyan. Nako, eh talagang marami tayong marami pa sigurong bubulaga sa atin, prof, no? sa mga susunod na araw. Lunes pa lang ngayon. No? Ah, Lunes pa lang ngayon. Oh, eh binulaga na tayo.
0: Ano po, maraming producer diyan eh sa no, maraming producer diyan sa DBS, ano, kaya marami tayong drama. Tinamo na nga lang yung PGMN, no? Pilit na gustong kumita eh. Tapos eh gagamitin din pa lang mga materials nila eh galing din sa mga tinutuligsa nilang mainstream media. Eh saan ka naman nakakita ng isa't kalahating ewan na ganyan?
1: Tapos tatawagin nila yung mga sarili ng journalist.
2: Alam mo na emotional damage. Emotional damage.
0: Kahit na anong sabihin mo eh hindi pwedeng maging journo overnight ang kahit na sino. Iyan ay pinag-aaralan at may training yan. Meron ngang code of ethics na tinatawag.
1: Tama.
0: No, pero kahit na sino, kahit nga yung nagtitinda ng fishbowl at nagtitinda ng kamatis, na hindi naman natin minemenos yung trabaho nila, no?
1: Yes.
0: Pero ibig sabihin, wala namang formal training at wala namang sinusunod na code of ethics, eh yan ito, pwedeng maging vlogger. Ano? So, sa madalit sabi, huwag nating ilalagay sa parehong kategorya.
1: Correct.
0: Ang isang social media influencer o vlogger sa talagang nakapag-aral at may training na journo.
1: Hindi ko mo kasi graduate ka ng mass com arts, 'di ba? Eh matatawag ka ng journalist. It takes two to tango. Marami kang pagdaraanan diyan.
0: Exactly.
1: Kahit sino, dadaan talaga sa butas ng karayom.
0: Yes, exactly. Alam, ang dami kong kilala mga journo na nagsimula na taga-timpla ng kape, taga-photocopy, taga-arrange ng mga kung ano-ano. So, sa madalit sabi, hindi dahil meron kang tinapos, journo ka na kagad.
1: Yes. At sabi nga, yung mga, tama yung sinabi mo, prof, hindi yan nakukuha overnight dahil it will take years, sabi nga, bago ka mapunta doon sa pedestal ng mga kilalang journo ngayon. Diba? Hindi lang doon sa mga kilala, pati yung mga nagsusumikap na gawin yung kanilang trabaho bilang mga journo.
0: Ganun na nga. Siguro para sumikat ka, Jaymar, magpa-botox ka na rin muna, no? Kaya makamohok ka.
1: Patay tayo dyan. Ako'y pwede na akong, sapat na ako dito sa aking katayuan na prof na isang aliping sa gigilid, ano?
0: Ganun na nga.
1: Kumbagay parang isang kasapi ng bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Di ba? Ayan ang ano.
0: Ganun na nga. Mas mabuting maging ordinaryong manggagawa.
1: Yes. Prof, salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng tamang edukasyon at impormasyon dito sa mga pangyayari ngayon. Maraming fake news. Dapat labanan natin ito para matuto yung ating mga kababayan at hindi maniwala doon sa mga Mario Joseph talaga na.
0: Yes, exactly.
1: Prof, salamat po ha. Sa ulitin.
0: Salamat, J-Mark. Okay.
1: Professor Edmond Tayo, mga kababayan, ating pong kaibigang political analyst. Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Report. Meron pa tayong mga pag-uulat. Manila Water nagtayo ng nasa 450 milyong pisong pipeline sa Antipolo para palakasin daw po ang supply ng tubig niyan sa lalawigan ng Rizal. Sana all, pati yung attention, Prime Water. Sana naririnig nyo to. Manila Water nagtatayo ng pipeline, no? Sana naman kayo din. Ulat mula kay Kuyang Ray Perer. Kuyang Ray?
3: Isinusulong ng Manila Water Company ang mahigit 450 milyong pisong Antipolo Pipeline Project upang palakasin ang pangmatagalang seguridad sa supply ng tubig sa lalawigan ng Rizal. Ang proyekto ay isang 9 na kilometrong water transmission line na magmumula sa Boso-Boso Reservoir at dadaan sa ilang lugar sa Antipolo at Teresa sa lalawigan. Layunin itong suportahan ang mga susunod na pangangailangan sa tubig at palakasin, lalo na tuwing tag

0: Tuyot at panahon ng El Nino. Ayon sa Manila Water, bahagi ito ng kanilang long-term infrastructure plan upang masigurong mas maasahan at handa ang supply ng tubig sa hinaharap. Patuloy din ang mahigpit na safety at traffic management measures habang sinasagawa ang construction. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Alas 4:58 ng hapon, mga kababayan, sa buong Kapuluan Pilipinas. Yan daw pong presensya, yung paglutang ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, pinauubayan na po ng PNP sa liderato nito kung ano magiging kapalaran niya. Yung may maaresto ba siya dahil doon sa ICC, dahil doon sa subpoena pinadala ng CIDG? Alamin nga natin ang budita niya mula kay Dayan Lear. Dayan!
3: Yes, Adjoy Mark, ipinuubayan na nga ng Philippine National Police o PNP sa Senado yung usapin kaugnay nga sa presensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, kabilang na nga yung mga internal proceedings at schedule ito. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ang pangunahing tinututukan ngayon ng PNP ito nga nakatakdang pagharap ng Senador dito sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa May 14, kaugnay nga nung nga naisilbing subpoena. Nilinaw rin ni Tuanyo na ang subpoena ay bahagi ng investigasyon ng CIDG na isinasagawa alinsunod sa umiiral na batas at mga proseso. Matatandaan na una nang naisilbi ng CIDG yung subpoena Duces Tecum kay De La Rosa kanina, kaugnay nga ng investigasyon sa kampanya kontra illegal na droga nung nakalipas na administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mga kababayan, nais po namin ipabatid sa inyo na isa sa mga kasama natin sa pamamahayag ang sumakabilang buhay. Itong si Manong Misael Boy Gonzales Jr. ng himpilang DZRH. Siya po ay pumanaw kanina pong umaga. At ang sanhi po nito ay heat stroke. Kaya talagang kailangan mag-ingat, ha. Lalo na yung mga kasama nating ang buhay ay nasa labas. Mga reporter, mag-ingat ho, dahil hindi ho biro ang heatstroke, ha? Oo, lalo na. Si Manong Boy Gonzales, mga kababayan, ay 67 years old. Taugnay po niyan, ang pamahalang lungsod ng Maynila ay nagpaabot po ng kanilang tulong at sasagutin na raw nila yung pagpapalibing dito sa veteranong mamamahayag na si Manong Boy Gonzales. Magugunitan yun. Parang nung isang nung kamakailan lang nung si Manong Boy ma-aresto dyan sa Maynila. Pinaresto nung isang konsehal na di ko mamari. O anong pinanaawa doon sa matanda. Si Manong Boy pa naman ay napaka masayahing tao niya, napaka positibo sa buhay. Oo. Kaya naman itong pagpapalibing kay Manong Boy Gonzales ng DZRH, siya sasagutin na raw ng pamahalang lungsod ng Maynila. Detalye mula kay DK Sarate. DK.
4: Magpapaabot ng tulong ang Manila LGU kasunod ng pagbanaw ng veteranong mamamahayag na si Misael Gonzales Jr. o mas kilala sa tawag na si Kuya Boy. Bukod sa tulong sa pamilya, handa rin ang Manila LGU na sagutin ang burol ni Kuya Boy kung sila ay pahintulutan. Ipinag-utos rin ni Manila City Mayor Sco Moreno kay Manila North Cemetery Director Dan Dantan na ayusin yung paglilibingan ni Kuya Boy at ito ay sasagutin ng lokal na pamahalaan. Sa flag ceremony kanina, inilarawan ni Manila City Mayor Sco Moreno si Gonzales bilang kanyang kaibigan na taus-pusong minahal ang lusod at minahal din ng mga taga-Maynila. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Manong Boy, nasaan ka man? Ay, kumusta mo kami dyan ha, kay Ninong Mike namin? Oo. Alam nyo bang si Ninong Mike, Michael Rogas? Eh, sa buwan ding ito, nung isang taon. Oo, isa na kabababan luksa lang ni Ninong Mike namin dito sa Radyo Pilipinas. Sumunod naman itong si Manong Boy Gonzales ng DZRH. Ikumusta mo na lang kami, Manong Boy, ha? Sa aming Ninong dyan, ay hindi ka namin makakalimutan, syempre. Dahil kami pagdiriwang ang iyong buhay. Dahil ikaw ay isang, minsan naging isang mabait na kaibigan, maaalalahaning kasama sa trabaho, at maaasahan sa larangan ng pamamahayag. Bon voyage! Until we meet again, Manong Boy Gonzales.
1: Mark in! Mark out!
2: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay kayo sa ating palatuntunan. Tinatawagan lamang po ang napansin ng nanay nitong si Lawrence Michael Bayhaki. Si Jiba Malong Bayhaki. Ito pong si Lawrence Michael Bayhaki ay nasa pangangalaga po ng Pasay City Social Welfare and Development Department. Pakipag-ugnayan lamang po kay Ms. Lani Batulayan. Siya po ang social worker ng St. Rita Orphanage Incorporated sa mga numerong 725-47891 para sa mga karagdagang detalye. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ating co-pilot, syempre kay Engineer Marvin Toledana. At maraming din salamat sa ating mga nakasama din, si Engineer Arvin Pelgone, nandito. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakaagapay dito, kila Aiza, kay Myla, kay Glory, at si, sino nga ito yung isa? Sino nga ito yung isa nating, Ayan, si Isabel, si Belle. Alam niyo mga kababayan, sa panahon nung ito, dapat ay panalangin natin ating bansa. Ang dami hong nangyayari. Ang daming mga hindi ka... Sabi nga masyado hong maingay, lalo na sa larangan hong ng politika. Ipagdasal hong natin ang ating bansa. Nang sa gayon, hindi tayo kalimutan ng dakilang lumikha. Itaguyo doon natin ito para nasa gayon magkaroon tayo ng iba yung pagkaunawa, no?

0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Eto na nga. Yung pong articles of impeachment pinagbotohan na po, ha. Iaangat na raw ho ito sa Senado. Alamin natin ang pagbabalik ni Lani Baldos Reyes. Lan.
2: Mike tuluyan ng in-impeach si Vice President Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, tuluyan nang uusad ang articles of impeachment sa Senado. Ito'y matapos makuha sa plenary ang botong 255 pabor sa impeachment, 26 ang hindi pabor, habang 9 naman ang nag-abstain. Makasaysayan ito, J-Mark, dahil higit ito, mas mataas ito sa 215 na nakuha noong unang impeachment 19 Congress. Yan ang update dito sa Kamara. Yes, J-Mark.
1: Akala ko ba nominal voting ang gagawin? Nagkasundo na sila. Nay and hey na lang?
2: Hindi, mamaya ay mag-manifest itong mga moto. No? Meron kasing pwedeng hindi na magsalita, pero marami yung nag-manifest na i-justify o mag-manifest sila kung bakit yun ang kanilang boto. Okay. Isang nakakagulat, J-Mark. Siya... Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, nagulat tayo dahil siya ay nag-yes. Pero may mga kondisyon na kanyang ipapaliwanag mamaya. Si Congressman Toby Tiangco, nag-yes. Pero sabi niya mamaya magpapaliwanag sila kung bakit yun ang kanilang boto.
1: Ayun. So, pero as of this moment, iaakyat na ang articles of impeachment sa Senado.
2: Yes, J-Mark, iaakyat na ang articles of impeachment sa Senado at matapos nitong privilege speech o manifestation ni Congressman Benny Abante, magpapaliwanag naman isa-isa yung mga bumoto ng yes, no, at nag-abstain.
1: Ayan, nako, antabayan na natin ang mga susunod na kabanata.
2: Not once, J-Mark, but twice. Nako. Pangalawang beses na ito na na-impeach si VP dito sa Kamara sa malaking kapulungan ng Kongreso.
1: So sa ngayon, ano nang pangyayari ngayon diyan? Naglalahad ng mga manifestation ngayon.
2: Oo, ngayon si Congressman Benny Abante at inaasahan natin nakapila na yung magma-manifest naman ng kanilang boto. Inuna nilang binilang J-Mark eh. Kasi yung iba, kami nga ay nag-take notes dahil dun sa mga nag-no, kaya lang hindi magiging accurate dahil meron namang hindi tumayo pero ang boto nila no. Like kanina, ang lista natin sa no ay 14 lamang, kasama dyan si Congressman Miao ng Cavite. No siya. Yung iba naman, like yung tatlong Duterte, sina Bulong, Harold, and Omar, hindi naman tumayo, pero no yung mga yon. Yes. So, inaasahan natin magpapaliwanag itong, siguro hindi lahat, 250 na congressman na nandito ay magpapaliwanag ng kanilang boto.
1: Yan, okay.
2: Pero piniling na nila all in all, pinawi na nila yung kaba o nag-aabang ng bilang. Binilang na nila lahat bago itong manifestation ng mga kongresista.
1: Iyan. Naku, ang sabayan na natin yung kanilang magiging paliwanag.
2: Ang susunod na kabanata ay aabangan na sa Senado.
1: Iyan. Okay.
2: Okay, maraming salamat, J-Mark. Mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Isa pang...
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Ay itong warrant of arrest ng International Criminal Court ay hawak daw po ni dating Senador Antonio Trillanes at ito'y pinakita kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik din, Nimpa Asuncion, Nimpa.
3: Yes, nandito nga ngayon sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes para samahan yung mga NGI dito sa pag- aresto kaya Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay dating Senador Trillanes, itong warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Bato ay isang tinatawag nila sealed warrant na grant daw yung warrant ng pre-trial chamber noong November 2025 pa at ngayon lang itinransmit sa PCTC o sa Philippine Center on Transnational Crimes. Nilinaw naman ni Trillanes na itong pagpunta niya dito ay bilang pagtugon dun sa hamon dati ni Senador Bato de la Rosa na samahan siya na magpa-aresto dun sa ICC. Sa ngayon ay inaabangan namin yung movement ng or magiging desisyon ng Senado kasi nga ang dun sa session kanina pinag-uusapan kung pwede bang arestuhin ang isang senador dito mismo sa loob ng Senate premises at habang on session ang Senado. Sa ngayon ay nagko-focus yung mga senador pero sinasabi ni Senador o ni dati Senador Trillanes dun sa ating Angus interview ay merong batas na nagsasabing pwedeng arestuhin ang isang individual na merong current warrant of arrest sa isang international tribunal. Hasta ngayon, tama yung sinabi mo kanina, J. Mark, na naka-lockdown itong Senado. Bawal lumabas, bawal pumasok at nakabantay yung mga Marines dito sa loob ng Senate premises. Sa ngayon, nakaabang kami dito sa Senate lounge kasi dito sa labas ng Senate lounge kasi tila merong movement at babalitaan ko kayo mamaya kung ano ang mangyayari. Muli mula Senado, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Matinding bakbakan ito. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Bye! Kasama si John Mogol at Tabayanan Fight News Weekly. Kasama ang hatid po sa inyo yan na Sports Radio. Bye!
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
0: Sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzales ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293 ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports.
7: Ngunit hindi ito naging balakid sa Masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timetable na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish na ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hangang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng sports news roundup ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Five 24 Philippines Standard Time. Finally, finally, Fight News Weekly na tayo dito po sa Sports Radio 918, celebrating 4 decades of sports broadcasting. Magandang hapon po, Pilipinas. I'm John Magol. Tayo po ay live na papakinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at mapapanood online sa ating Facebook page. Ganun din, live tayo concurrently, simultaneously sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Capital 104.3. Today is May 11, 2026.
8: Unahin na natin ito. Balitang, ano muna tayo? Balitang NSA, Combat NSA. Dahil simula po ngayong araw, May 11, ay umpisa na ang labanan sa 11th Sanda World Cup. Siyempre, kasali po dyan ang Pilipinas. Tatakbo itong competition until May 16 sa Macau, China. 5 Filipino fighters po ang lalaban dyan. Headed by the defending champion na si Carlos Bailon Jr. sa men's 56 kilogram division. Kasama niya sa koponan sina Russell Diaz na lalaban sa 52 kilogram class, si Gideon Padua sa 60 kilogram division, at si Sander Alipio na umakyat ngayon ng weight class nasa 65 kilograms. Last year kasi, nasa 60 kilograms siya kung saan siya nakakuha ng bronze medal. And completing the team ay yung nag-iisang female fighter natin na si Jennifer Quilapio in the women's 52 kilogram class. All in all, merong 12 weight divisions para sa men's competition, 7 weight division naman in the women's competition. Now, yung isa pa nating medalist last year na si Clemente Tabogara Jr., I believe he's part of the coaching staff natin dito. He was the bronze medalist last year sa 65 kilogram division. So since wala na siya, umakyat itong si Sander Alipio to 65 after earning a bronze medal last year in the 60 kilogram class. So until May 16 in Macau, China, ito pong 11th Sanda World Cup. Of course, yung Sanda, ito yung sparring category ng wushu. Okay, and then the forms ay yung taolu. So puro ano to, puro bakbakan ang mangyayari dito sa 11th Sanda World Cup. Meanwhile, ngayong darating na Huwebes, mag-uumpisa na po ang Karate One Youth League sa Mall of Asia Arena. Tatakbo po ito until sa Linggo, May 17. More than 1,000, mahigit 1,000 karatekas po from 58 countries ang inasahang lalahok dito. Now, yung 2 previous legs nitong Karate One Youth League, yung una ginanap sa Fujairah sa UAE, and then the other one sa Harare, Zimbabwe. Now, first time nagagawin po dito sa Pilipinas ang isang Karate One Tournament. Ano ba tong Karate One Youth League? Ito po yung ginawa ng World Karate Federation to complement, to support yung Karate One Premier League at yung Karate One Series A. Now, the main goal ay para tulungan itong mga batang atleta na sa kanilang progression, sa kanilang pag-akyat ng level sa karate. At ang by competing sa international level as early as 12 to 17 years old, nakakakuha ng syempre magandang experience etong mga atleta na to. So 12 to 17 years old ang magko-compete dito sa Karate One Youth League. Now, according kay Mr. Richard Lim, ang presidente po ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc., malaking opportunity dito, hindi lang para sa local tourism natin, kundi mas malaki syempre sa Philippine Karate. Now, 31 events total, pareho sa kumite, which is the free sparring, at yung kata, yung forms. Under 14, and then you have the cadet na 14 to 15 years old, at yung junior level na 16 to 17 years old. And then makakaiba lang yung maximum number of participants niyan. Now, base sa World Karate Federation, syempre, ang host country may pinakamalaking delegation dito. 201 na atleta ang magko-compete para sa Pilipinas sa Karate One Youth League. In fact, tayo lang yung bansa na mas mahigit 100 eh. Kasi yung next biggest na is Australia with 66. And then yung World Karate Federation Team 1 na merong 52. Malaysia with 41. And then Saudi Arabia with 39. So those are the top 5 countries in terms of the number of delegation na ipapadala nila rito. Now, merong tinukoy na 3 medal favorites. Out of the 201 athletes natin, may tinukoy na 3 medal favorites ang Pilipinas dito. Una, si Sebastian Neil Manyalak. Magkocompete siya sa junior level. 17 years old na kasi ito. He is a 5-time champion sa national level at malagi ring nananalo to sa Batang Pinoy. Dun sa ginanap na 22nd Asian Cadet Junior and Under 21 Karate Championships in 2024. Nakakuha siya ng gold at saka ng bronze doon. And that gave him that earned him yung kanyang number 8 ranking sa age group niya. Gold and bronze din siya sa First Asian Karate Federation Youth Tournament and Training Camp also in 2024. At nag-compete na rin siya dun sa unang leg nitong Karate One Youth League this year sa Fujairah, kung saan nanalo itong si Sebastian Nilmanyalak ng 2 laban niya ron. The other one is Zian Alexander Singh, also 17 years old. He is the champion sa Junior Men's 61kg division sa 4th Shredo International Karate Cup sa Jakarta noong 2025. At siya rin yung champion sa kanyang weight class sa 6th Manuel Vigilias Philippine International Open Karate Championship last year at nitong nagdaang national championships na ginanap sa Tagaytay City. And the third one is Alea Magrata na magko-compete pareho sa kumite at saka sa kata. So siya yung nag-champion sa juniors female intermediate kata at silver naman sa cadets female plus 61 kilograms sa 2025 Batang Pinoy National Games sa General Santos City. At last year din, siya ang Karate Pilipinas Grand Winner sa Juniors Female Kumite minus 66 kilograms. Pero syempre, 201 yan eh. So posibleng hindi lang silang tatlo ang maging medal favorites natin dito, maging medal contenders. Bilang dito naman magko-compete sa ika nga home turf. So, malaking boost yon para sa ating mga local karatekas. So, again, Karate One Youth League will open this Thursday, May 14. At tatakbo po yan hanggang Sunday, May 17 sa SM Mall of Asia Arena. Next week naman, mag-uumpisa na ang laban ng ating Philippine Taekwondo team sa pangunguna ni na Kurt Barbosa and Tatiana Mangin sa 2026 Asian Taekwondo Championships. Gaganapin ito sa Ulan, Bator sa Mongolia. So 31 athletes po ang bumubuo sa ating Philippine team dito sa competition na isang qualifier for the Aichi Nagoya Asian Games later this year. Of course, si Kurt Barbosa, he is a Tokyo Olympian. He is a 3-time SEA Games champion. And then Tatiana Mangin also won gold dun sa nagdaang SEA Games. At yung ating kauna-unahang gold medalist in the 2024 World Junior Championships. Now, kumpiyansa po ang presidente ang Grand Master ng Philippine Taekwondo Association is Mr. Sung Chun Hong at yung mga opisyales ng NSA na kaya ng Pilipinas na tapusin yung paghihintay natin from a gold medal dito sa Kyurugi sa free sparring. Kasi 7 years ago pa nung huling nakakuha ng ginto rito ang Pilipinas courtesy of Pauline Lopez. So aside from Kurt Barbosa and Tatiana Mangin kasama sa team, in Kyurugi, men's Kyurugi, si Aljen Aynaga, Mateos Angelus, Francois Lustado, Kenneth Riley Benavides, Dave Sea, Nicholas Aaron Castillo. At sa women's naman, sina Clarence Sarza, Baby Jessica Canabal, Zarina May Danganan, Jubilee Briones, and Lila Delo. And then sa PUMSE, yung men's team, nandyan si Rodolfo Reyes Jr., Justin Kobe Macario, Juice Gabriel Derek Yape, Dominic Tuzon, Darius Venerable, Ian Matthew Corton, Patrick King Perez, King Nash Alcairo, JR Casas, and Juni Nobla. And then women's PUMSE team, Sofia Isabel Sarmiento, Juvenile Faye Crisostomo, Jana Dominic Oliva, Zaika Angelica Santiago, Jocelyn Nobla, Maria Nicole Ann Labayne, si Aiden Crisha Laksa, and Juliana Mikhail Candelaria. And then yung nag-iisa nating para taekwondo athlete is Alain Kiano Ganapin na isang Paralympian. Ito po'y bahagi rin ng paghahanda ng national team para sa gaganaping 2026 Chuncheon Korea Open Taekwondo Championships, World PUMSE Championships at yung Asian Indoor and Martial Arts Games or IMAG. So yung buong kuponan, 31 athletes plus yung mga coaches, Kirsty Elaine Alora, Rani Ann Ortega, Jordan Dominguez, and Gershon Bautista. Sa Webes po, May 14, ang kanilang alis patungo dyan sa Ulan Bator, Mongolia. So this week, ang kanilang magiging biyahe. So good luck and syempre safe travels sa ating Philippine National Taekwondo Team. Next month naman, balik dito sa Pilipinas, gaganapin ang 2026 Asia-Oceania Sambo Championship. Pangungunahan ni Sydney Sitan Condian at saka AC Yap ang laban ng Pilipinas dyan. Gaganapin po June 23 to 28 sa Ninoy Aquino Stadium. Si Sydney ay ang defending champion sa plus 80 kilogram division at target din niya na makuha yung kanyang ika-apat na gold medal in this competition. At bukod pa dyan, target din, kasi nasa number 5 ang alam ko, si Sydney sa kanyang weight class. So target niya, bumalik dun sa top 2 kasi dati na nag-number 1 siya eh. She will try to qualify for the World Championship. Meanwhile, si AC Yap, ang defending champion naman sa minus 80 kilogram class. So inaasahan 500 atleta or maybe even more from 29 countries ang magko-compete dito sa 2026 Asia-Oceania Sambo Championship. So we wish all our national athletes the best of luck sa kanika nilang mga paparating na kompetisyon. It's now 5:36. Isang mabilis na timeout tayo para sa round 2 ng ating usapan dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
9: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagseserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: It's now 5:38, mga kababayan. Round 2 na tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918 ngayong Lunes ng hapon. Let's talk about UFC 328. Hey! UFC 328, dalawang world title fights ang naganap dito. But in the preliminary card muna, naging exciting to kasi lahat ng apat na laban dun sa preliminary card nauwi sa finish. Isang TKO, tatlong submission. Now, isa dun sa tatlong nakakuha ng submission win, etong si Jim Miller who defeated Jared Gordon. Submission, round 1, guillotine. And historic, etong naging panalo ni Jim Miller kasi win number 28, that is the most in UFC history. And also, ang kanyang ika-apat in his 48th UFC fight, which is also most in the UFC. And then yung nag-iisang knockout victory ay nanggaling dito kay Ateba Gauthier, who knocked out Ozzy Diaz in the second round. One punch KO ang nangyari. Bumato ng jab yung Diaz, kumounter si Gauthier ng overhand right. for the big finish. So he is now 5-0 sa UFC, 11-1 overall. And after nung panalo niya, sabi niya gusto niya makalaban is the former middleweight champion na si Israel Adesanya. Now moving on to the main card, King Green defeated Jeremy Stephens by first round submission. Matapos makakuha ng takedown, gumamit si Green ng ground and pound, and then nung sinubukan ni Jeremy Stephens to cover his face, medyo umikot yung katawan niya, sinamatala ni Green yung pagkakataon and he locked in a rear naked choke para makuha ang kanyang ikatlong sunod na panalo and improve to 35-17. By the way, itong laban na to, naging catchweight na to kasi supposedly lightweight to eh. But itong si Stephens missed weight. He was 5 pounds overweight, so kailangan niyang i-give up yung 30% ng kanyang purse. Si Sean Brady naman defeated Joaquin Buckley by unanimous decision. Dinominate niya itong si Buckley on the ground para makuha ang kanyang bounce back win and improve to 19-2. Now dahil sa panalo niya na to, I think posibleng umakyat siya sa rankings. Kasalukuyan o entering the fight, number 6 itong si Sean Brady. But the two fighters directly above him sa rankings na dalawang former champion, parehong nasa losing streak eh. Si Jack Della Maddalena na nasa number 4 ay nakakatatlong sunod na talo na. And then si Bilal Muhammad na nasa number 5, nakakadalawang talo na. So posible, lockdown niya ni Sean Brady with this dominant win laban kay Joaquin Buckley. Ito naman si Alexander Volkov defeated Waldo Cortez Acosta by unanimous decision. 30-27, 29-28 ang final scores nito. Labanan ito ng isang fighter na mahaba yung reach. So, and then another fighter na mas gusto yung labanan, yung laban in close range. So si Volkov 6'7", imagine that. A 6'7" heavyweight fighter. Si actually matangkad nga yung Cortez Acosta, 6'4" din yan eh. But grabe lang yung range, yung reach nitong si Volkov, at ginamit niya yung kanyang leg kicks at jab to keep etong si Cortez Acosta at a distance. Si Cortez Acosta, may point na na-frustrate na siya dun sa nangyayari. Sabi niya kay Volkov, wag kang malikot, dito tayo magsuntukan sa gitna ng sa gitna ng octagon. But in round 2, after gawin yun ni Cortez Acosta, tinamaan siya ng jab ni Volkov, nahilo siya ron eh. Talagang nayanig dun si Waldo Cortez Acosta. Alam mo yung lasing na hindi niya, feeling niya hindi pa siya lasing, tapos bigla siyang tumayo. Tapos nalamdaman niya, ay lasing pala ako, nahilo siya. Imagine mo yung ganun. Ganun yung nangyari kay Waldo Cortez Acosta after tamaan ng mabigat na jab nitong si Alexander Volkov. So nakakadalawang sunod na panalo na itong si Volkov, 40-11 record. And yet, hindi pa ba siya parang hindi pa nakakalaban to for a world title fight. Imagine that, 40 wins ka na. And now, he wants a title shot. Etong si Alexander Volkov. Now, in the co-main event ng bakbakan o ng UFC 328, Joshua Van. Wala akong masabi sa fighter na to. A 5th round TKO victory over Tatsuro Taira. Saka unang pagdepensa niya ng kanyang UFC flyweight world title. At totoong-totoo yung nickname nitong si Joshua Van. Ganun yung naging performance niya against dito kay Tatsuro Taira. A fearless performance mula sa defending flyweight champion. Because in round 1, napakasolid ng start itong si Tatsuro Taira. Tatlong beses niya na takedown itong si Joshua Van. And it seems like itong si Tatsuro Taira was sending him a message na kaya kitang i-takedown, kaya kitang kontrolin on the ground anytime na gusto ko. Pero sabi ni Joshua Van, okay, kung yan ang trip mo sa buhay, pero ang tanong, kaya mo ba ang boxing ko? Because that's what happened in round number 2. Sumipa itong si Taira. Van countered with a straight right hand. Talagang lagapak sumalampak sa canvas itong si Tyra, and it appeared na tapos na yung laban dun. But Tatsuro Tyra was still able to survive that knockdown in round 3. More combinations coming from Joshua Van. Napabagsak niya ulit itong si Tatsuro Tyra, and at this point, duguan na yung ano, yung mukha nitong si Tatsuro Tyra. And Van, binaligtad niya yung kwento. Siya naman yung nag-takedown, and he actually went for a rear naked choke. Kaso nakatakas pa yung ano, yung Tatsuro Tyra, and nakatama pa ng combination yung Tyra at the end of the by the end of the round, and nakascore pa siya ng takedown. Now in the fourth round, Van landed an illegal knee. Kaso hindi nakita ng referee. Anong nangyari kasi, nag-takedown attempt si Tatsuro Tyra, dinepensahan nitong si Joshua Van, at habang nasa ground yung isang kamay ni Tyra, and at that position, considered grounded opponent yon, bawal dapat siyang tuhurin. Kaso tinuhod siya ni Joshua Van. Hindi nakita ng referee. So, walang disqualification doon. Now, later on in round 4, Tyra got Van back on the ground again, and sinubukan niya kunin yung triangle choke. Akala ko makukuha niya, kaso nung nag-adjust siya para ma-secure palalo, dun nakawala etong si Joshua Van. Now in the 5th and final round, after Joshua Van defended a takedown attempt, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake. Ito yung sequence nung sunod-sunod na atake nitong si Joshua Van. Tinamaan niya ng jab, may kasunod na body kick, and then a jab, a right uppercut, a body shot, a right straight, a right uppercut, an overhand right, tapos dalawang magkasunod na left hook. That was the finishing sequence coming from Joshua Van. Now, after nung overhand right actually, yung referee, sinubukan na niyang awatin si Joshua Van. Kaso, umaatras si Tyra, sinusundon siya ni Joshua Van habang nagpapakawala ng mga suntok. Hindi inabot nung referee. Inabot na lang nung referee etong si Joshua Van dun sa pangalawang left hook na. And so, natigil yung laban. Now, itong si Tatsuro Tyra, paupo na siya nung tinigil ng referee yung laban. And he immediately protested. Ang sabi niya, no, it was an early stoppage. But actually, nung pinapanood ko yan live, parang ako rin nabitin eh. Parang nakasimpatya ako kay Tatsuro Tyra na bakit tinigil yung laban. Eh, umabot na nga ng round 5 na hindi, ang dami ng near finishes pero hindi pa rin natapos. But nung napanood ko ulit siya, pinanood ko ulit, especially on slow-mo, and nakita ko yung sunod-sunod na suntok na sipa ni Joshua Van, I think the referee did an excellent job of stopping the fight, of saving etong si Tatsuro Tyra from further punishment, and also saving Tatsuro Tyra from himself. Kasi, you know, kahit na, alam mo yun, syempre, as a fighter, ayaw mong sumuko eh. But he was getting lit up nitong si Joshua Van. At hindi rin naman titigil yung Joshua Van sa kakagulpi sa kanya. So, I think the referee did an excellent job of stopping the fight at that moment. Now, that was the fight of the night for UFC 328. So, nakakuha nila yung bonus. I don't know lang kung ito ba yung $100,000 na o $50,000 pa. Yung fight of the night bonus, and definitely isa itong fight of the year contender for 2026. Pakinggan natin ang still the UFC flyweight world champion na si Joshua Van.
12: Congratulations on the victory and the first title defense. I guess, you know, just physically, emotionally, how are you feeling after, you know, your first successful title defense?
13: I feel great. I think that was a great fight for the fans. But the only thing is that I told you guys I was going to finish him inside 3 rounds. And, you know, Tatsuro is a tough guy, man. Nothing but respect to him.
12: Did you think you were close to getting him out of there in the first 3 rounds? It looked like you were pretty putting it on him, especially in the early round.
13: I think the first time I dropped him, like, I woke him back up. And then the second time, I don't know how he got up. But he, like I said, man, he's tough. And I was trying to submit him, but, you know, he's good, man. He's good.
12: Obviously, especially in the countdown and immediate day, he said, you know, he would have the advantage on the ground. You obviously survived his grappling in there. So was it as,
14: did he excel in that, or was he as strong as that as you expected, or do you have a lot of tricks in there that maybe you have to work on the fly?
13: Like I said, man, I told you guys, you know, I got ground in my sleeve, you know what I'm saying? Like, there's a lot of things I want to do, but, you know what I mean, like, that I can't do, but, you know what I mean, we show our ground a little bit here and there, but, you know, next time we get better for sure.
14: Were you surprised that he didn't go down earlier? Because I think it was especially in the second and third round, he wasn't moving his head at all. You just kept blasting him in the nose, and he kept coming forward.
13: Yeah, man, one thing about him is that he kept, he know, like, how to go back, or, you know, and things like that, so... It was a little harder for me to find my timings and my distance because he was keep going backward and things like that. So, yeah, that's what kind of like saved him.
14: Did his leg kicks play any factor at all? It seemed like he was throwing that a lot in the early rounds.
13: Nah, the last one he threw, it hurt. But other than that, man, the first two rounds, it wasn't like a hard one. But the last one, I think he hit my nerve or something. Yeah.
14: I was listening to one of your interviews over there, or Pantoja's interview, and Dana White confirms that he's probably next for you. Pantoja seems to want to make this a wants to drag it five rounds to make it painful for you. And I think I heard your response was, he better go drink some milk. Is that correct?
13: Yes. He better go get some milk, man.
14: Congratulations, man.
13: Thank you.
15: Just right here. How this win feels comparatively at the one against Pantoja? Because of the way you finished the fight, does it feel better, or for you, a win is a win, a belt is a belt?
13: Yeah, man, a win is a win, but, you know, this one is so much sweeter, you know, just because...

0: binigay nila kay Chimaev. Round 2 and round 3 binigay nila kay Strickland. Now, yung round 5, dalawa yung pumabor para kay Sean Strickland. That gave him that 48-47 score. Samantala, isang pumabor kay Chimaev, giving him that 48-47 score. So, Strickland now 31-7. Chimaev 15-1 ang kanyang record. Wag na natin pakinggan yung post-fight press conference ni Sean Strickland kasi puro bad words yun. It's like, siguro mga 70% ng press ko niya puro bad words. Mahihirapan lang ako mag-edit eh. Pero according sa kanya, yung kasi there was kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa isa't isa, tatapusin kita, blah blah blah blah blah blah. But sinabi ni Strickland doon sa post-fight press conference niya, sinabi ko lang naman yun to sell the fight dahil daw ang UFC ay napaka-boring. Yung sinabi niya. And he also revealed that during training, in fact, just a few days before the fight, nagkaroon pa siya ng shoulder injury. Naghiwalay daw yung balikat niya. Humiwalay yung balikat niya, separation. Pero syempre, nagawa din ang paraan. And sinabi rin niya na yung bad blood between him and Khamzat Chimaev is now over. O, natapos na raw yan nung tumunog yung final bell. And in fact, nung before pa mag-start yung laban, nag-touch gloves pa sila eh. Usually, kung talagang, alam mo yun, kung talagang bad trip sila sa isa't isa, hindi nangyayari yun eh. Tapos, nung mag-start na yung round 4, nag-I love you pa si Khamzat Chimaev dito kay Sean Strickland. And nung inanunsyo yung resulta, si Chimaev pa mismo yung nagsuot ng belt dito kay Sean Strickland. So, tingin ko hindi maipinta yung mukha ni UFC President Dana White because ang daming security dun sa loob ng octagon. Extra security, ngayon lang nangyari yun. So, gumastos para sa extra security pagkatapos sa dulo magyayakapan lang pala sila. Hindi naman pala kailangan talaga yung security na yun. Sabi siguro Dana White, yawa. Awit, sabi ni Dana White. Gumastos-gastos pa ako, magyayakapan din lang naman pala kayo. Kasi nung weigh-in, nung official face-off, sinipa ni Chimaev si Sean Strickland. Anak ng tipaklong. But anyway, ayun, sabi pala ni Dana White na according kay Khamzat Chimaev, gusto na niyang umakyat ng timbang. Ayaw na niyang mag-compete dito sa 185. Yes, ang sa middleweight division, he wants to go up to the to a higher weight class, maybe at 205. Ayan. 205 is light heavyweight kung di ako nagkakamali. So that's UFC 328 sa ginanap sa Prudential Center in Newark, New Jersey. Overall, tingin ko nag-deliver naman yung card, especially with the co-main event sa pagitan ni Joshua Van tsaka Tatsuro Taira. And meron pa ring level of excitement dun sa naging main event. Yun nga lang, it did not quite hit maybe what people expected, yung peak ng intensity and competition. But at the end, meron ng bagong champion in the middleweight division ng UFC. 6:01 ang ating oras. That's it para sa Fight News Weekly. Next Monday po ulit, sama-sama tayo dito sa ating programa. 5:20 ba ulit tayo next week? At syempre, bago tayo magpaalam today, happy birthday kay Mika Go! Salamat sa padonat, ha? Ibang klase ka. Pumaldo ka na yata eh. Up next, Sports 908. Kasama po si Rhea Arevalo. Bukas ulit, post-game. Dito sa Sports Radio 908. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Relief Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Matapos din ang anim na buwan ay lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa at bumoto para patalsikin si Senador Tito Soto bilang Senate President.
3: Nahalal na bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano mula sa Minority Bloc, habang itinalagang Senate President pro tempore si Senador Loren Legarda na dati ay kasama ni Soto sa Majority Bloc. Ganun ulit ni Bernard Ferrer.
4: Ayos gulatan itong eksena na nangyari sa Senado sa paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa at ang biglaang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Walang planong minority bloc na palitan si Senate President Vicente Tito Soto III. Itong binigyan din ni Senator Christopher Bongo kasabay ng pagtiyak na hindi nila haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pero sa kasagsagan ng sesyon ng Senado, dumating ang matagal nang hinahanap na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ilang minuto lamang ang lumipas sa maghain ng motion para mabakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Sa botong 13 pabor, isang abstain at 10 tutol, naaprubahan ang pagbabakante sa mga posisyon ng Senate President pro tempore at Majority Leader. Tumayo Senator Amy Marcos upang inumina Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Samantala, Senator Panfilo Ping Lacson naman ang nagnumina kay Soto. Sa isinagawang botohan, nakuha si Cayetano ng 13 boto habang 9 naman ang nakuha ni Soto. 2 senador ang nag-abstain. Pinangunahan ni Senator Camille Villar ang panunumpa ni Cayetano. Nasa tabi ni Cayetano ang kanyang may bahay ni sa Taguig City Mayor Lani Cayetano, gayon din ang kanyang kapatid na Senador Pia Cayetano. Samantala, na iluklok naman Senador Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore kapalit ni Lacson. Sa kanyang talumpati, tinanggi ni Senate President Cayetano na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Nanawagan din siya ng pagkakaisa sa kanyang mga kasamahan at tiniyak na gagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Nagmusyon naman si De La Rosa na paalisin ang mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI at si Senador Antonio Trillanes IV sa Senate Library. Nais nilang matukoy ang mga NBI agent lumunin nakipambuno kay De La Rosa na nagresulta sa pagkasugat ng daliri nito. Agad ding nagpatupad ng lockdown sa Senado kung saan ipinagbawal ang pagpasok at paglabas sa gusali. Ipinakita naman ni Trillanes ang kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Ayon kay Trillanes, noong November 2025 pa na isyong warrant of arrest, subalit ngayon lamang ito na ipadala matapos lumitaw si De La Rosa. ay sinihintay natin kung susuko si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga agent ng NBI, pero kanina nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta para mailagay sa protective custody si Senator Bato de la Rosa, bagay naman ito inaprubahan ng makasamahan niya sa Senado. Sa ngayon, naka-lockdown pa din ang buong gusali ng Senado. ICE.
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Sa iba pang balita, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mararamdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng PhilHealth sa bagong PhilHealth Ward sa Pasig City. Yan ang ulat ni Clay Salpardilla live. Babe.
6: Audrey, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na PhilHealth Ward sa isang pribadong ospital dito sa Pasig City. Pasilidad ito kung saan maaring ma-confine sa mas murang halaga. Ito ang Benzon Patient Access Ward sa The Medical City sa Pasig City. 1,500 piso lamang ang singil dito sa bawat araw. Higit na mas mura kumpara sa hanggang 5,000 pisong bayad sa mga regular na silid sa ospital. May 52 bed capacity. Malinis, maaliwalas at komportable ang itsura para ito sa mga mahirap na pasyente. Kaya depende sa eligibility at kondisyon para ma-avail ang ward. Layo ng pagbisita ng Presidente ng Matiya na nararamdaman ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga Pilipinong may sakit. Bukod dyan, ininspeksyon din ng Pangulo ang pagpapatupad ng iba pang benepisyo ng PhilHealth sa ospital tulad na lamang ng Expanded Maternity Package. Itong Abril, sinimula ng implementasyon nito alinsunod sa direktiba ng Presidente. Itinaas ang maternity benefit ng mga buntis mula sa 9,750 pesos ay ginawa itong 29,000 pesos para sa normal delivery. Nasa 58,000 pesos naman hanggang 62,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa mga cesarean. At kung sa ward manganganak, ayon kay Pangulong Marcos, kahit nasa private ay maaring wala nang bayaran paglabas ng ospital dahil sa zero balance billing. Bahagi ito ng layunin ni Pangulong Marcos na maging abot kaya ang healthcare services at masiguro na abot kamay ang mga serbisyong medikal. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasig City. Balik dyan sa studio, Audrey.
5: Maraming salamat, Clay Salpardilla.
3: Isa sa ilalim sa quarantine sa The Netherlands ang 24 na Filipino crew na luna ng MV Hondius na nakapagtalaga ng mga kaso ng hantavirus. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Nakatakdang i-repatriate patungon The Netherlands ang 24 sa 38 Pilipino na nagtatrabaho sa cruise ship na MV Hondius para sumailalim sa quarantine dulot ng posibleng exposure mula sa hantavirus. Sa virtual press briefing kagabi, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ililipat ang 24 na mga hotel workers mula sa Tenerife sa Canary Islands patungon The Netherlands, habang ang 14 naman sa mga ito ay mga deck and engine crew na siyang magpapatakbo ng barko patungo Rotterdam sa nasabi ring bansa.
8: Repatriation to the Netherlands the next 24 hours, today and tomorrow, there will be 24, 4 today and 10 tomorrow, seafarers who will be boarding repatriation flights for the Netherlands. So that's a total of 24, 4 today, 20 tomorrow. And there in the Netherlands, they will commence their quarantine. The quarantine period, which will run up to about 6 weeks. There will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
7: Sinabi rin ng kalihim na sabay-sabay makakauwi ng bansa ang lahat ng Pinoy crew ng MV Hondius sa oras na matapos ang mga ito sa kanilang quarantine. Patuloy rin na makatatanggap ng sahod ang mga nasabing tripulante habang sila ay sumasailalim sa quarantine. Sagot rin ang may-ari ng barko ang gastos sa quarantine ng mga tripulante. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, nakahanda ang public health system ng bansa.
9: We are capable with our infectious disease and critical care facilities to take care of any patient that is somehow gets to the Philippines. Pero as of now, wala pa. And of the 38, wala rin nag-test na positive. So I'm very confident. We'll just watch this case and monitor and hope they will finish their quarantine period without symptoms.
7: Patuloy rin na nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs para mabantayan ang kanilang sitwasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Mayroon rin ipagkakaloob ang pamahalaan ng financial assistance para sa Pinoy seafarers na sakay ng MV Hondius.
8: We will provide financial assistance, action fund assistance as we always do to our returning seafarers, more particularly also in this case. And then, yun nga, as we always do, we talk to the manning agency, ensure that the entitlements are due, are forthcoming. Ang technicality dito, once they arrive in the Philippines, the contract terminates. However, there could still be some benefits by way of some form of compensation, but we will have to evaluate this with the lawyers and the manning agency. But kung ang tanong lang is from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sang-ayon sa pondo natin sa Action Fund.
7: Gab Wilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, mas pinadali na ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa Paraguay at mga taga-Paraguay. Gusto mamasyal at bumiyahe para sa negosyo at iba pa. Matapos maselyuhan ang visa waiver agreement para sa ordinary passport holders ng Paraguay at Pilipinas. Inaulat ni Sheila Natividad.

0: Mainit na tinanggap ng mga opisyal ng pamahalaang Pilipino sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Paraguayan President Santiago Peña Palacios sa pamamagitan ng arrival honors sa kalayaan grounds ng Malacañang. Simbolo ito ng pagtanggap ng Pilipinas sa kauna-unahang pagbisita ni President Peña sa bansa matapos ang paanyaya ni Pangulong Marcos Jr. Lumagda rin si President Peña sa Malacañang guestbook bilang bahagi ng kanyang opisyal na pagbisita. Makasaysayan ang okasyon dahil ito ang unang pagbisita ng isang pangulo ng Paraguay sa Pilipinas sa loob ng nasa anim na dekada mula nang maitatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1962. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang dalawang lider kasama ang kanilang mga delegasyon at matataas na opisyal ng pamahalaan kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, agrikultura at renewable energy. Sa panig ng Pilipinas, dumalo sina Trade Secretary Maria Cristina Roque, Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Energy Secretary Sharon Garin at Philippine Ambassador to Buenos Aires Grace Cruz Cabella. Kasama rin sa delegasyon ng Paraguay ang mga kinatawan mula sa Foreign Affairs Ministry, Ministry of Industry and Commerce, Civil Cabinet of the Presidency at iba pang matataas na opisyal. Sinelyuhan din ng dalawang bansa ang ilang kasunduan sa kooperasyon, kabilang ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at Foreign Affairs Ministry ng Paraguay para sa diplomatic training, skills development at academic exchange. Nilagdaan din ang visa waiver agreement para sa ordinary passport holders ng dalawang bansa na inaasahang magpapadali sa business, tourism at people-to-people exchanges.
1: With the longer-term objective of identifying and enabling economic and commercial opportunities. In line with this objective, we welcome the signing of the Memoranda of Agreement between the Philippines and the Chamber of Commerce and Industry and Paraguay's Investment and Export Network, or REDIEX, a pivotal step in establishing contacts between Philippine and Paraguayan companies.
0: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dahil ang Paraguay ang naunang nagpahayag ng interes sa mas malawak na kooperasyon, panahon na rin anya para palawakin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa bansa sa pamamagitan ng mas matibay na partnership sa negosyo at kalakalan. Dagdag pa ng Pangulo, maaaring magsilbing gateway ang Paraguay ng Pilipinas sa Latin America, habang ang Pilipinas naman ang magiging tulay ng Paraguay patungo sa Asia. Ikinatuwa naman ng Pangulo ng Paraguay ang pagbubukas ng Pilipinas sa importasyon ng Paraguayan beef, pork at poultry simula noong nakaraang taon na nagbigay daan sa kauna-unahang konkretong shipment ng mga produkto sa Pilipinas. Ayon pa kay President Peña, pinapatunayan nito ang kakayahan ng kanilang produktibong sektor na makapasok sa isa sa pinaka-demanding at dynamic na merkado sa Asia na may mahigit 100 milyong consumer.
1: It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law, and a commitment to the economic development of our peoples.
0: Nagpaabot din ng pasasalamat si President Peña kay Pangulong Marcos Jr.
1: President Marco, I deeply want to share my sense of gratitude. I have the confidence that we both came to this first meeting with high expectations. But I'm leaving this great nation with even greater expectations about the future of our two nations and our people.
0: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Maraming kabataan ang makikinabang sa matibay na samahan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa katunayan, may hakbang ang ASEAN pagdating sa scholarship at student exchange programs. Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas Public Affairs.
3: Sinasabing ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Bagay na sinasang-ayunan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kung kaya't patuloy ang paghahandog ng ASEAN ng iba't ibang scholarship at student exchange programs para sa mga kabataan sa rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN GEMS o Global Exchange for Mobility and Scholarship Program na inilunsad noong 2025. Nagsisilbi itong one-stop online platform para sa mga mag-aaral na naghahanap ng scholarship sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa tulong ng AI-powered matching tool, mas madaling mahanap ng mga aplikante ang mga programang SWAC sa kanilang academic background at nationality. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,400 scholarships ang maaaring applyan na may kabuuang halaga na higit $23 million. Ito ay patunay ng pagtutulungan ng ASEAN member states para maisakatuparan ang pangarap na mas maunlad at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Southeast Asia. Para sa Integrated State Media, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ibinahagi ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga naging paghahanda para sa 48 ASEAN Summit sa Cebu noong nakaraang linggo. Ayon sa kalihi, maraming inilagay na mga health standby station at field hospital ang Department of Health para tumugon sa posibleng health emergencies. Karamihan sa kanilang binigyan ng atensyong medikal ay mga security personnel na nakaramdam ng heat stroke, pagkahilo at hypertension. Samantala, ibinahagi ni Secretary Herbosa ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang summit ang kahalagahan ng regional collaboration para sa paggawa ng bakuna at gamot para labanan ng iba't ibang uri ng...
5: Dito yung Metro Manila, nandoon sa Cebu yung Metro Manila para matuto at paghandaan yung gagawing ASEAN Summit sa November. So ito importante yung mga access sa medisina, no? Mm-hmm. Yung mga pag-approve ng mga mahabang approval process sa ating FDA, mapapadali natin yan sapagkat pag sa ASEAN napatupad na yung agreement, sa Singapore, Malaysia, pwede na ibenta yung mga gamot dito ng hindi maghihintay ng masyadong matagal na registro at pag-aaral ng ating FDA. So magkakaroon tayo ng access sa gamot, bakuna at mga equipment.
4: In-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte dahil sa mga alegasyong paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang krimen. 255 na kongresista ang bumoto para i-impeach si Duterte. 26 ang bumoto ng no, habang 9 ang hindi bumoto. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel.
6: Dayan, lusot na sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 255 sa kabuuang 318 na miyembro ng Kamara ang bumotong pabor dito.
7: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in committee report number 261 are hereby adopted.
6: Mahigit doble pa sa kinakailangang botong pabor sa impeachment na at least 106 ang bumotong affirmative sa Articles of Impeachment. 4 na mababatas ang sumalang sa interpellation kung saan kwenestyon ng mga mababatas at sina Representatives Paulo Marcoleta, Robert Nazal at Isidro Ungab ang due process at kung naayon ba ang Articles of Impeachment sa verified complaints. Sagot ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Huistro na lahat ng ebidensya at related evidence ay inilatag sa Articles of Impeachment alinsunod sa proseso ng impeachment. Nilinaw din niya na walang inaamyendahan ng Justice Committee sa mga isinumiteng impeachment complaints.
8: And again, inviting the attention of the members of the House to the test of relevance, test of significance, even if the attachments or the evidence is not attached to the impeachment complaint at the onset. So long as it is relevant, so long as it is germane, so long as it is connected, the rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration of evidence for the purpose of the determination of probable cause.
6: Pagkatapos ito ay tatransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment na inaasahang i-convene. Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang mga miyembro ng Kamara sa palitan ng liderato sa Senado sa isang social media post. Sinabi ni Mamamayang Liberal Representative Laila De Lima na tilang timing ang palitan ng liderato sa Senado at taong bayan na ang bahalang humusga. Ayon naman kay Akbayan Party's Representative Chel Diokno na kahit sinong leader man ang maupo sa Senado, umaasa siya na susunod sila sa constitutional duty. Dayan, sa mga oras sa ito ay ipinapaliwanag naman ng mga bumotong mambabatas ang kanilang boto sa plenaryo kanina. Ang mga nagsabing yes o ang mga pumabor sa articles of impeachment ayon sa kanila ay no joke ang mga inilatag na ebidensya sa hearing ng probable cause. Ayon naman sa mga humindi o nag-negative sa articles of impeachment ay nakukulangan pa sila sa ilang mga ebidensya. Samantala na una nang nasabi ni Representative Jervy Luistro na tanging probable cause lamang o sapat na batayan ang threshold para i-transmit ito sa Senado. Balik sa iyo, Dayan.
4: Maraming salamat, Vel Custodio. Sinibak sa pwestong isang pulis matapos makuhaan sa CCTV ang pananakit sa babae dahil umano sa selos. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges.

0: Enson Artates Jr. ipinag-utos na rin ang pagsasampa ng kasong administratibo at criminal complaint laban sa pulis. Kinundi na rin ng PNP ang naging asal ng kanilang kabaro. Ang National Police Commission o NAPOLCOM naman tiniyak na may paglalagyan din ang abusadong pulis.
1: Sasampahan po natin siya ng Republic Act 9262, yung ating Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Especially po dun sa ating section na 5A and 5I, yung physical abuse and emotional abuse, respectively.
0: Tiniyak naman ng Malolos PNP ang seguridad ng biktima maging ng pamilya nito kung saan 24 oras na munong may nakabantay na pulis sa mga ito. Lalo pat lumalabas na hindi ito ang unang beses na sinaktan ng pulis ang babaeng biktima. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa pagpapatuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon ay walang humpay ang Department of Social Welfare and Development sa paghatid ng tulong sa mga apektadong LGU bilang dagdag suporta sa kanilang relief efforts. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na ipinaabot ng gobyerno sa mga residenteng apektado. Ang KDSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, libo-libong family food packs na ang naipamahagi ng kagawaran, kasama na ang ready-to-eat food boxes at non-food items na binubuo ng hygiene kits, kitchen kits at iba pa. May pinapamahagi ring emergency cash assistance sa pamagitan ng emergency cash transfer na ibinibigay sa mga apektado. Samantala, ikinatuwa ng DSWD ang pagpasa ng kamera sa Extended Four Piece Bill.
3: Na magkaroon ng sustainable source of income yung ating pong mga mahihirap natin mga kababayan, lalo na kapag sila ay nag-improve na yung kanilang level of well-being. So, yung pagkakaroon ng steady source of income ay magtitiyak na sila ay mag-graduate mula sa kahirapan.
2: Nagpapaulan pa rin ang bagyong Caloy sa ilang bahagi ng bansa. Abot ang trough o yung buntot nito sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa Dinagat Islands, maging sa Surigao del Norte. Sarang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan. Ang mahinang bagyo ay binabaybay ngayon ang Philippine Sea at ayon sa PAGASA nasa layo na 470 kilometers east ng Giwan Eastern Samar. Samantala ayon sa PAGASA, tinatayang hihina ito bilang low pressure area o LPA anumang oras ngayong gabi o sa araw ng Martes at mananatili lang mang dito sa Philippine Sea habang ang low pressure area na nasa labas ng PAR ay hindi papasok sa ating bansa. Pero patuloy pa rin magpapaulan itong bagyong Caloy kahit na ito ay humina sa LPA sa bahagi ng Bicol Region at sa Southern Luzon sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy na nagdadala ng mas mainit at maalinsangang panahon ang easterlies o yung hanging silangan sa malaking bahagi ng bansa. Kaya naman, nasa 28 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon po sa heat index forecast, bukas ng hapon, kabilang po dyan ang Apalicagayan, posibleng pumalas sa 44 degrees Celsius maging sa San Jose, Occidental Mindoro at Cuyo Palawan at sa Dumangas sa Iloilo. Maaaring makaranas ng mataas na heat index ang Dagupan City, Tugigaraw City at ilang bahagi pa rin ng Isabela at Apalicagayan, maging ilang parte ng Puerto Princesa City, posibleng pumalas sa 43 degrees Celsius. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, silipin naman natin ngayon ang heat forecast sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius ang malaking bahagi ng Metro Manila, kabilang dyan ang Pasay City sa Naia area at sa PAGASA Quezon City Science Garden. Posibleng umakyat naman sa 42 degrees Celsius sa Mactan, Cebu, sa International Airport ito. At sa Davao City, Davao del Sur, maaaring umakyat sa 40 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Lagi tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon mo yan.
4: At susunod, sunog sa Navota Sanitary Landfill tuluyan ng naapula.
2: Special payout para sa riders sa Metro Manila. Umarangkada ngayong araw.
5: At Ilang celebrities ibinahagi ang kanilang naging selebrasyon ng Mother's Day kahapon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
6: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sa kasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas sa lipunan.
5: Leadership starts from the top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance, because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
11: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: babalik ang ulat bayan. Sa kabila ng deklarasyon na naapula na ang nasunog na sanitary landfill sa Navotas, patuloy pa rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagmomonitor sa landfill at soil covering para hindi na maulit pa ang insidente. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Tumagal ng isang buwan bago tuluyan ngang naapula ang sunog sa Navotas sanitary landfill. Idineklarang fire out kahapon sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Lubhang nakaapekto sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya dahil sa usok na mula rito. Una nang iniulat na walang safe closure plan at rehabilitation ng landfill at di umano'y napabayaan ng dating may-ari. Agosto noong nakarang taon pa umano ito, non-operational matapos mag-expire ang kanilang prangkisa. Giit naman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna, hindi dito nagtatapos ang kanilang pag-monitor.
2: Kailangan po gawin pa rin ang operator ng rehabilitation nito. It is their obligation that they had committed to under the ECC.
1: Sabi pa ng kalihim, hindi hahayaan ng ahensya na hindi managot ang mapatutunayang nag-abandona sa landfill.
2: Meron na pong tuloy-tuloy na ugnayan with the Solicitor General's office po. Yan po, sila po ang abogado ng pamahalaan. And right now, pinag-aaralan po nila lahat ng mga information that they've gotten, including mga statements galing sa mga ibang testigo. At maralaman po natin na eventually kung ano pong mapafile natin kung meron man.
1: Samantala, muling ininspeksyon ng Navotas Sanitary Landfill ngayong araw ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Environment and Natural Resources, at maging ang pribadong sektor na tumulong sa pag-aapula ng sunog. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kahit wala ng sunog at usok, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang monitoring sa landfill kung saan magkakaroon pa rin ng thermal scanning para malaman kung may natitira pang hotspots.
3: Tuloy-tuloy ito. No, hindi ito pwedeng huminto. Critical dito yung pag-maintain kasi yung nasusunog na gas, yung methane, meron pa yan sa ilalim. So kailangan ngayon, tutulungan tayo ni Mr. Ang para masigurado na ma-maintain ng tama. Kasi kung hindi ma-maintain na naman ito, magkakasunog na naman ulit. So, yun ang pagtutulungan natin.
4: Kita rito mula sa Navotas Sanitary Landfill na wala nang ang usok mula sa ilalim ng mga basura dahil nga yan sa lupa na kanilang tinatabon para matakpan ang usok at sunog dito sa landfill. Hindi naman sila titigil na maglagay ng lupa hanggang maabot nila ang standard soil coverage upang hindi na muling magsimula ang sunog. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Naghain ng reklamong graft, malversation at paglabag sa Government Procurement Act ang isang private citizen sa Office of the Ombudsman kognay sumunod dalawang substandard na flood control project sa 4th District ng Camarines Sur na may kabuhang halaga na mahigit milyong piso. Inireklamo ni Romeo Aguirre Penilla, presidente ng Marilao, Bulacan, sina Camarines Sur Representative Arnie Fuentapella, dalawang district engineer at dalawang contractor. Base sa sinumiteng complaint affidavit ni Penilla, kabilang sumunod substandard na proyekto ay ang flood mitigation structure and drainage system sa Sagnay, Camarines Sur na nagkakahalaga ng 37.2 million pesos at ang seawall structure sa Garchitorena, Camarines Sur na nagkakahalaga naman ng 48.98 million pesos. Hiling ng complainant na magsagawa ng investigasyon, magkaroon ng technical at financial audit at isampina ang procurement, inspection at payment records. Bukod dito, base sa inahing complaint affidavit, hiling din ito na magpataw ng preventive suspension sa respondents, magsagawa ng lifestyle check at asset investigation.
0: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aayos sa gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa bawahin ng PTV Cordillera.
6: Pero September pa to, dapat QRF to eh. Ba't na-delay ng ganito? Yung QRF hindi quick eh.
7: Hindi ang problema natin.
6: Eh kung di nagreklamo yung mga tao, hindi ko magandang magagaman. Pero dapat mabilis tayo dito. Diba hindi kayo pwedeng ganito?
7: Yan ang madiing tugon at mahigpit na bili ni DPWH Secretary Vince Dison sa DPWH Cordillera nang inspeksyonin niya ang bahagi ng kalsadang ito na gumuho sa Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba Benguet. Matagal ng problema ito ng mga motorista dahil nagdudulot umano ng aksidente. September 2025, tuluyang gumuho ang lupa sa kalsada dahil sa epekto ng bagyong Nando.
8: So kaya medyo nagalit ako nung nalaman ko, kaya pinapunta ko agad ako ni Pangulo dito, nag-coordinate kami kay Sec Tony, na kailangan puntahan ko to para sabihan na yung RD natin at yung diesel engineer natin na ipagawa na ngayon. Lago-lago na magtatagulan na in a few weeks, in 1 month, 2 months, kailangan simulan na to.
7: Kung titignan ang kalsada, parang normal lang. Ngunit kapag sinuri ng mabuti, makikita ang panganib na dulot nito sa mga motorista. Hiling ng mga motorista, dapat agad na maisaayos ang kalsada bago maranasan ng tag-ulan at mga bagyong dadaan sa Pilipinas.
9: Ay, dapat hindi pa lang pumalit ang adaptoan. Mahanda kami na yan. Itatangasin ang pinagtututo sa tulang ng aramid.
7: Ipinangako ni Secretary Dizon na personal siyang makikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council upang agad mapondohan ang kalsada. Humigit kumulang 20 milyong piso ang planong pondo para sa proyekto mula sa Quick Response Fund. Agad ding sisimula ng proyekto sa lalong madaling panahon.
8: Ako mismo, pupunta ako sa NDRRMC para siguraduhin na lumabas na yung pondo dito kasi kawawa naman yung mga kababayan natin, no? Ang tagal ng one way ito. Tapos, pag dumating yung tag-ulan, tataas na naman yung risk na pwedeng masira pa ito lalo.
10: Kailangan natin quick na talaga. Matagal na ito. Taga dito tayo dito sa lungsod ng Baguio. Matagal ko na nakikita ito. Kaya nagpapasalamat tayo kay Presidente at saka kay Secretary Vince dito at magbibigyan ng aksyon nito lugar nito. Kasi kung ito ay dumating ulit ng tag-ulan, mas lalong mahuhulog yan. Magpuputulan ulit tayo na access road, lalo na sa mga trucks and buses na dadaan dito.
7: Sa ngayon, iisa lamang ang nadadaanan na kalsada kaya iniutos ni Secretary Dizon ang agarang aksyon at masusing pagmumonitor para maiwasan ang anumang insidente. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Umarangkada na sa San Juan City ngayong araw ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga rider at driver na hindi pa nakakakuha ng ayuda. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
11: Maagang pumila ang mga riders dito sa Fill Oil Center sa San Juan City para sa unang araw ng special payout mula ngayon hanggang May 15. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa pamahalaan. Target ng payout site na ito dito sa San Juan na makapamahagi ng cash aid sa nasa 10,000 drivers kada araw. Ayon sa DSWD, ang payout ay eksklusibo para sa mga drivers na hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda sa mga nakaraang schedule. Kailangan mag-register ang mga riders online sa pamamagitan ng link na binigay ng kanilang TNVS company. Paalala naman ng DSWD, kailangan dalhin ng mga riders ang kanilang original driver's license at isang photocopy nito at ipakita lamang ang text message na nagkukumpirma sa inyong schedule para sa mabilis na verification. Binigyan din ng ahensya na walang walk-in ang naturang payout. Tanging ang mga may assigned schedule lamang sa bawat payout sites ang isa-serve kada araw. Chine-check din ng DSWD kung nabigyan na noong mga nakaraang payout ang mga driver para maiwasan yung duplication. Kaya't para sa mga nakatanggap na ng ayuda, huwag na po kayong pumunta sa mga payout sites. Ang ilang nakausap nating drivers, nagpapasalamat sa ayudang natanggap. Kabilang na dyan si Federico Aguilar na lubos ang pasasalamat.
12: Maraming bagay. Mga pambili ng pagkain siya. Ulang bigas. Maraming salamat po sa DSWD at saka sa ating administration. Maraming salamat.
11: Ang iba pang benepisyaryo, planado ang gagawin sa natanggap na ayuda.
13: Gagamitin ko yung para sa pambili ng gamit sa eskwela.
14: Malaking tulong din naman sa amin sa biyahe.
15: Maraming salamat sa government dahil nagbigay sila ng subsidy para sa gaap.
11: Samantala, bukod dito sa Fill Oil Center ay may mga payout sites din sa SMX Aura at Araneta Coliseum sa mga susunod na araw para sa ibang batches. Maayos namang nasusunod ang sistema ng pamamahagi na nagsisimula sa pagrehistro, requirement checking, verification hanggang sa pag-release ng 5,000 pisong ayuda. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, nasa protective custody na ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. Habang naghihintay sa labas ng Senado ang umano'y arrest warrant mula sa ICC na dala ni dating Senador Antonio Trillanes, Kinaulat ni RR Tubise live. RR.
4: Dayan, hawak na nga ng dating senador ni si Senator Antonio Trillanes ang umunoy warrant of arrest na mula sa International Criminal Court para sa kasalukuyang senador na si Ronald De La Rosa. Kanina nagtungo si Trillanes dito sa Senado at sinabing nakaabang siya sa posibleng pagharap ni De La Rosa sa kaugnay ng pagpapalit ng liderato dito sa Senado. Emosyonal naman na humarap si De La Rosa sa media matapos umano siyang pigilan na makapasok sa loob ng Senado ng mga kawaniin ng NBI. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan kung natanggap na validate o ipinatutupad na ang nasabing warrant. Nauna na rin sinabi ng ICC na wala pa umanong public warrants na inilalabas kaugnay ng anumang kaso dito sa Pilipinas, kaya nililinaw pa kung ano yung status ng dokumentong hawak ni Trillanes. Kung mabeverifika or mabeverify yung warrant sa pamamagitan ng official channels, maaaring kumilos ang mga otoridad para sa ilalim sa kustodiya ang dating senador o ang kasalukuyang senador. Pero hindi automatic na ililipad agad si De La Rosa sa Dahig. Kailangan munang dumaan sa proseso ng validation, pag-aresto at posibleng surrender o transfer sa International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na investigasyon ng ICC sa war on drugs ng panahon ng administrasyon ni Duterte, kung saan si De La Rosa ang nagsilbing PNP chief. Ngayon, Dayan, nasa labas tayo ng Senado, naka-lockdown yung Senado. Hindi natin alam or inaalam pa natin kung bakit yung mga kawaniin ng NBI ay hindi pinapapasok dito sa Senado dahil sobrang higpit na sigurado dito. At kung meron mang mga lalabas na sasakyan, kailangan ng masusing pag-iingat at kailangan doble-doble yung pag-check kung meron bang makakalusot o makakapasok. Samantala, sa ngayon, sabi nga natin kanina, nasa contempt na ng Senado ang mga kawaniin ng NBI dahil umano sa kanilang pagpigil sa pagpasok kay De La Rosa dito sa Senado. Dayan?
0: Maraming salamat, RR Tubise.
5: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa Hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito'y para sa mga ranggong Major General, Brigadier General, Commodore at Colonel. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na dumulog sa kanilang tanggapan sa Pasay City, Metro Manila. Pinalawak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta sa serbisyo publiko at edukasyon sa Sarangani at General Santos City sa pamamagitan ng Social Civic Project Fund. Yan ang ulat ni Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOCSARGENT.
16: Maraming mga estudyante at mga komunidad sa Sarangani at General Santos City ang inaasahang makikinabang sa Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance na ipinagkaloob mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga barangay para sa edukasyon at iba pang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Aabot ng tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay na inaasahang magagamit para sa mga proyektong direktang mapakikinabangan ng mga residente. Ayon sa pamahalaang lungsod ng General Santos, kalahati ng pondo ay ilalaan para sa scholarship program ng mga estudyante na nasa huling taon ng kolehiyo upang matulungan silang makapagtapos ng pag-aaral. Ang natitirang pondo naman ay gagamitin sa iba pang pangangailangan ng mga barangay.
17: Bawat barangay, no, meron silang tag 200,000 na ang 100,000 ay para yon sa mga scholar. Bawat barangay ay merong 5 scholar na makakatanggap ng tag 20,000 per scholar para daw tuloy-tuloy na talagang makakagraduate sila.
16: Sa lalawigan naman ng Sarangani, malaking tulong din ang pondo para sa mga barangay na may limitadong resources lalo na sa pagpapatupad ng mga proyekto at pagbili ng mga kailangang kagamitan para sa komunidad. Ayon sa mga opisyal, ilan sa mga planong paglalaanan ng pondo ay mga gamit para sa mga aktibidad at serbisyong pangkomunidad. Isa ang barangay ni Mark Joseph Pacquiao sa mga nakatanggap ng benepisyo ng programa sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa General Santos City kamakailan.
18: Ang 100,000 po ay mapupunta sa mga scholar natin, bawat barangay. Sa another naman po na 100,000 pesos ay mapupunta po kung anong kakulangan nila po sa ating barangay po. Tulad ng mga chairs, tent, ganyan, mga patrol vehicle, computer, printer, project, or solar light po.
19: Malaking tulong talaga yung ayuda coming from the national government. So it will be a great help, of course. No one, the other ayuda, the 100,000 will be the plan of the barangay. Mag-purchase kami ng chairs and tent for na magagamit ng ating mga constituents. May mga patay, no, magagamit nila yun for free, may mga kasal and everything. So it will be a great help. We are hoping, no, in the barangay sana every year at mas madami pa yung matutulungan ng ating programa coming from the national government.
16: Sa pamamagitan ng SCPF Financial Assistance, inaasahang mas maraming estudyante ang matutulungan makapagtapos ng pag-aaral habang mas mapapalakas din ang mga serbisyo at proyekto sa mga barangay ng Sarangani at General Santos City. Mula rito sa lungsod ng General Santos, para sa Integrated State Media, Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
0: Handang depensahan ng COMELEC ang implementasyon ng internet voting para sa mga OFW sa paparating na 2028 national elections. Yan ang ulat ni RR Tubise.
20: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa implementasyon ng internet voting ng mga Pilipino abroad sa 2028 national and local elections. Ito ay sa kabila ng pending petition sa Korte Suprema na kumu-question sa ilang aspeto ng online voting noong 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, natanggap na nila noong Biyernes ang resolusyon ng SC na nag-uutos sa komisyon na magsumite ng komento. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Office of the Solicitor General para ipagtanggol ang posisyon ng COMELEC.
21: Willing naman kami i-defend yung ating naging posisyon na sinasabi ng COMELEC na mismong ang batas ay nag-o-authorize kay COMELEC na pumunta sa ibang modes of voting, hindi lamang yung in-person na napakahirap sa kalagayan ng mga kababayan natin.
20: Gate ni Garcia, mahalaga ang internet voting lalo na sa mga Pinoy abroad na malayo sa mga embahada at konsulada. Sa traditional na sistema, kailangan personal na pumunta ang botante sa post o kaya naman ay gumamit ng postal voting. Pero ayon sa COMELEC, mas magastos ito dahil kailangan pang magpadala ng mga makina, balota at iba pang kagamitan sa iba't ibang lugar. Samantala, sa isang stakeholders forum, sinabi ni Garcia na kabilang sa mga tinitingnan ng pagpapabuti sa botohan ay ang mas malawak na pagtanggap ng identification documents sa enrollment ng overseas voters. Ayon kay Garcia, kahit expired o renewed passport, Siemens book at iba pang ID na nagpapakita ng Pilipino ang botante, dapat ay matanggap sa sistema. Isa rin sa pinag-aaralan ang pagpapahintulot sa botante na ma-verify ang kanilang boto sa balota pagkatapos bumoto. Pero paglilinaw ng COMELEC, kailangan pa rin itong balansehin sa prinsipyo ng secrecy of the ballot.
21: Kasi ang number one pa rin feature ng isang halalan sa buong mundo ay ang sikreto ang balota. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino kung hindi yung taong bumoto at ng kanyang konsyensya.
20: Binigyan din ng COMELEC na habang wala pang desisyon ang Korte Suprema, tuloy ang paghahanda nila para sa online voting sa 2028. Samantala, nang tanungin si Garcia sa posibleng papel ng COMELEC sa enforcement ng disqualification sakaling matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte,

0: komento ng ikalawang pangulo tungkol sa posibilidad na hindi magkakaroon ng presidential election. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tutulungan ng Agriculture Department at Department of Labor and Employment para mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga magsasakang apektado ng mataas na presyo ng langis. Inaulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
2: Aminado ang Department of Agriculture Cordillera na wala silang sapat na pondo para mapagkalooban ng tulong ang lahat ng magsasaka sa rehiyon na apektado ng kasalukuyang krisis. Kaya upang matulungan sila, nagkaroon ng collaborative program ang DA at Department of Labor and Employment Cordillera. Ayon sa DA CAR, ang mga magsasakang hindi nabigyan ng fuel subsidy ay isa sa ilalim sa programa ng Dolly CAR na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong bumisita siya sa Benguet Trading Center at nakita ang kalagayan ng mga magsasaka.
3: Since may pera si Dol for that, at itong mga farmers naman natin raising vegetables ay affected, ito pong pondo or program ng Dol ang ginamit po natin. Joint project ito. So ang role ng DA is to identify who these farmers are na affected ng crisis. And then we endorse that to Dol.
2: Ayon sa DA CAR, aabot sa 100 million pesos ang pondong na ilaan para sa buong rehiyon sa naturang programa. Mula sa nasabing pondo, 50 million pesos ang ipagkakaloob sa lalawigan ng Benguet. Mahigit 7,000 pangalan na ang naisumite sa DOLY CAR para sa assessment at validation. Ayon sa ahensya, hindi lamang mga vegetable growers ang kwalipikado.
3: Hindi lang vegetable growers ang kasama pala dito. Kasama yung mga other workers at the baptisi, like yung mga porters, washers, drivers ng mga delivery trucks, helpers or porters doon sa mga trading post natin in La Trinidad. Yun po ang nakasama. Nakasama doon sa instruction na aside from the vegetable growers in Benguet, isama natin ito because they also play a vital role in the vegetable industry. Ano, affected din sila.
2: Ayon sa Dolly Cordillera, magtatrabaho ang mga ito sa loob ng 15 araw, kung saan 505 pesos ang kanilang arawang sahod. May kinalaman pa rin sa pagsasaka ang kanilang magiging trabaho na bahagi ng hakbang para matiyak ang food security ng bansa.
4: So one of which is yung maintenance ng kanilang water source, kaya na-coordinate din natin with the NIA para yung mga irrigation systems nila ay mapaayos ng mga farmers. And of course, in line with also the environment, yun sa climate change, yung mga ganyan, pwede rin nilang gawin is, yun, halimbawa magtanim ng mga trees o kaya yung mga fruit bearing trees, mga ganun po. And of course, syempre to plant vegetables and the basic crops na kailangan nilang itanim.
2: Christine Bornolia sa baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Kanya-kanyang pakulo ang ginawa ng ilang celebrity moms at kanilang mga anak para ipagdiwang ang Mother's Day. Narito ang ulat.
6: Nitong Mother's Day weekend, ilan sa ating mga celebrities nagbahagi ng kanilang Mother's Day celebration at pagpaparangal sa kanilang mga mommies. Ang aktres na si Marian Rivera ay merkahan ng special day habang sinimula nito ang kanyang bagong journey as entrepreneur. Mula sa paglulunsad ng sarili niyang skincare line, maraming humanga sa kanyang unang live selling session na tumagal ng mahigit 6 oras. Kaya naman sobrang naging proud si Ding Dong Dantes at pinost ang dedikasyon ng kanyang misis. Anya, you always give your all bilang mommy, asawa at ngayon bilang businesswoman. And seeing you chase your dreams while taking care of everyone around you makes me love and admire you even more. Isa namang sorpresa ang sumalubong sa aktres na si Jeneline Mercado. Mula sa kanyang asawa na si Dennis Trillo, kasama ang kanilang mga anak na sina Jazz at Dylan. Hawak nila ang isang giant balloon bouquet at napawaw din si Jeneline sa hinandang mataming pagkain ng kanyang pamilya. Nakaranas naman ng isang thoughtful celebration ng megastar Sharon Cuneta. Ang kanyang asawa na

0: si Senator Kiko Pangilinan kasama ang kanilang anak na si Miguel ay maagang nag-prepare para makabili ng bulaklak at ingredients para sa kanyang mga paboritong putahe habang abala naman ang kanilang anak na babae na si Kaki na naghahanda ng breakfast. Isa naman pagbabalik sa memory lane ang ibinahagi ng single mom na si Sara Labati. Makikita ang iba't ibang litrato kasama ang kanyang dalawang handsome boys na si Zion and Kai. Ipinakita sa mga litrato ang ilang mga travels at sweet moments together. Isa namang empowering message ang ibinahagi ni Rica Peralejo sa kanyang social media. Ibinahagi ni Rica ang intimate pictures niya nang siya ay nagbubuntis at ila rin ang mga litrato nang siya ay nag-aaruga ng kanyang newborn. Sa kanyang mensahe sa kapwa mommies, sinabi niya rito ang lahat ng mommies ay endurance runners at kakaiba ang lakas ng puso ng isang ina. Sa huli, sinabi niya na ang kanyang nanay isa rin podium finisher. Isa namang mother-daughter bonding ang selebrasyon na naganap sa tahanan ng aktres na si Solen Yusak. Makikita ang kanyang daughter na nag-enjoy habang tinutulungan niya ang kanyang mommy sa pagbe-bake ng cookies. Samantala, nag-post naman ng sweet tribute ang kanyang asawa na si Nico Balzico with a cute beach picture kasama ang kanilang mga lovely daughters. Anya, I love every version of you, but watching you as a mom is the purest form of love. And remember, the best mom is a happy mom, so don't forget to love yourself too. Abangan muli bukas ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz!
1: Balita ngayong Lunes, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Diane Keren ng inyong pamansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
12: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
13: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan
7: ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
13: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's May 11, 2026. On a Monday, at ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa Salam Radio. Siyempre pa, hatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, mga pag-uusapan natin at syempre mga issues, talakayan ng mga nangyayari ngayon. Kumbaga, sobra, no? Dami pa nangyayari ngayong araw na ito, Monday na Monday. Oo, katatapos pa lamang ng mainit na pagboto sa Kamara, meron din same scenario sa Senado. Dami din pagboto ang nangyari sa Senado. Meron pang palitan ng liderato. At sa ngayon ay talagang naka-lockdown daw, no, ang Senado, no? Dahil nga doon sa mga ilang mga kaganapan ngayong umaga at ngayong hapon. Anyway, isang importante ay andyan pa rin kayo, syempre. At nakikinig dito sa ating programa, sa ating himpilan. Tuloy-tuloy lang po kayo makinig dito sa ating himpilan para malaman nyo kung ano ang pinaka-latest. So, blow by blow, ika nga ang mga balita na pakaabangan ninyo dito sa ating programa, dito sa ating himpilan. Kaya tuloy-tuloy tayo hanggang 8 PM ng gabi. Ayan, susubukan natin na ika nga, we'll get you informed all around, all within an hour of tuning with us. Ayan, okay, sige. Anyway, gaya nga po ng nangyari sa Senado, punong-puno, and then sa Kamara, no? Kumusta naman ang inyong holiday, ang inyong weekends, punong-puno din ba? Dahil ika nga ay marami din, no? Kumbaga, ayan, may init pa rin. Sa init ng panahon ngayon, alam nyo, para kang nasa pugon, naglalakad ka sa pugon. Ika nga, no? Oo, parang ang init, eh. Alam mo yun, parang paglabas. Alam mo, naaalala ko, ang naaalala ko, at our height ngayon, or on the heat index, that we are experiencing that now ay parang sa Saudi. Oo. Ngayon, naisip ko, ano pa kaya sa Saudi Arabia? Ngayon, no? Oo. Check kaya natin kung ano yung heat index din sa Saudi Arabia. Kasi parang ang init dito, eh, parang pareho na dun. Kasi alam mo, sa Saudi, kaya lahat ng tao nasa, or sa Middle East, no? Sabihin na natin, sa Middle East, lahat ng tao nasa, wala namang magagandang mall doon, pero lahat ng tao ay nasa kanilang mga bahay. Yung alam nyo, sa sobrang, di naman sa sobrang mura, pero sa mura ng ano, ng, kasi di ba, ang nagpapatakbo ng kanilang electricity is generators, no? Eh yung generator, nagpapatakbo naman doon, ay diesel. Eh wala naman sa kanila yung diesel. Eh. Sila nga yung nagsusupply sa buong mundo, eh. Kaya ganun na lang. Tuloy-tuloy. Alam mo, merong sa Saudi Arabia, merong ika nga households doon na lalo pa nung COVID. Kasi wala talagang patayan ng aircon doon, eh. Talagang 24 hours, no? Maliban na laman sa halimbawa sa kwarto, no, hanggang living room ay merong aircon. Oo. I mean, in a normal ano, no, average house meron, no, talaga, kahit sa living room, sa kwarto, pero na lang sa banyo syempre, no, pero sa kwarto talaga ang 24 hours na tumatakbo. Kasi una sa Saudi, or rather in Middle East areas, no? Based on my experience, ah. Sa sobrang init ng panahon doon, ay hindi mo kaya alam mo 'yun, hindi ka makapagbukas ng bintana. Oo. Kasi minsan may mga sandstorm, no? Kahit mismo nasa city ka, minsan may mga may sandstorm. Tapos kung humangin man, alam mo 'yun, may dalang mga buhangin. Kaya hindi talaga bukas yung mga bintana in every households, no? Hindi gaya dito sa Pilipinas, syempre nakakapagbukas ka ng bintana, 'di ba, para pumasok yung mga masarap na hangin, no, sariwang hangin. Eh doon wala. Sarado yung mga bintana dire-diretso yung aircon. Kaya ayun, yung dire-diretso yung aircon. Pero ako sa pagkakaalala ko, hindi naman ganun talaga ka ano eh, kasi ever since naman na tumira ako doon, hindi naman ako nagbabayad ng aircon eh. Or ladder ng ilaw eh. Oo, kasi 'di ba sa company naman 'yun tapos merong ano, pero normal, hindi masyado mahal, hindi gaya ng kuryente natin dito eh, may bulagaan portion, 'di ba? Hindi mo alam, hala. Lumaki, 'di ba? Itong kaya ba? Itong January, February, March, itong March at saka April diyan. Talagang hala, nagkagulatan. No, nagkagulatan ng monthly bill. Oo. Pero sa Saudi ganun talaga. Walang patayan ng aircon. Maliban na lamang, halimbawa kung gabi pinapatay yung aircon sa sala na. Diba, dude, na. Pero ako, makakahanap ka ng bahay o kaya kwarto na yung first nung pinaandar na yung aircon, eh hindi na namatay. Kumbaga, wala nang patayan. Anyways, ito ha. Dahil pinag-uusapan natin ang init ng ating panahon sa mga oras na ito, ito, alamin natin ang heat index at ilang mga ilagay ng ating panahon mula Pagasa Weather Forecasting Center, ating Pagasa Weather Forecaster, si Veronica Torres.
13: Rancho Pilipinas Weather!
11: Veronica!
14: Magandang araw po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw nga po, ay patuloy pa rin tating minomonitor si Bagyong Kaloy at kanina alas 3 ng hapon, ito ay huling namataan sa layong 480 kilometers, silangan ng Giwan, Eastern Samar. Nakita naman natin na within the day, posibleng masumina pa itong si Bagyong Kaloy at maging isa na lamang low pressure area. Para naman sa lagi ng panahon sa may Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte, asahan nga natin itong trough ni Tropical Depression Kaloy na magpapaulan sa mga nabanggit na lugar. Sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ng Metro Manila, bagyo maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan, may mga tsansa ng mga thunderstorm. Update naman sa heat index, ngayong araw nakaranas ang Metro Manila ng 41 to 42 degrees Celsius na heat index. Ang pinakamataas na naitala nga natin ngayong araw ay umabot sa 48 degrees Celsius sa Borongan, Eastern Samar. Para naman bukas, inaasahan ang 41 to 42 degrees Celsius na heat index sa may Metro Manila. Ang pinakamataas na tinataya nga natin, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius sa may Tuguegarao City sa may Cagayan. Atin nga muna pinakahuli sa lagi na ating panahon.
11: Veronica?
14: Yes po.
11: Kumusta naman sa Cotabato? Ganun pa rin ba yung heat index na nararamdaman? Kasi di ba last time nag-top ang Cotabato on the one of the hottest in heat index or pinakamataas sa heat index.
14: Apo, tama kayo. Noong mga nakaraang araw nga po ay mataas yung heat index na naitala sa Cotabato. Pero ngayon namang araw ay nakatala lang tayo ng 40 degrees Celsius na heat index. Although nasa extreme caution pa naman ito, hindi pa naman umabot ng danger. And by tomorrow, posible umabot ng 41 degrees Celsius ang heat index. Opo.
11: Okay.
14: Yes.
11: Sige, maraming salamat.
14: You're welcome. Salamat din po.
11: Ayan, it's now 7:15 in the evening. Veronica Torres, maraming salamat mula Pag-asa Weather Forecasting Center.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Samantala, eto naman ang mga headlines na pakaabangan natin ngayong gabi dito sa ating programong Salam Radio.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: AM.
11: Interior Secretary John Rick Revilla sinabing no personal knowledge sa arrest warrant ng ICC kay Senator Roland Bato de la Rosa. Isang illegal recruiter agency sa Santa Cruz, Maynila, pinasara ng DMW. Environmental Management Bureau pinalakas ang kakayahan ng Manila Bay Frontliners. Arab Ward sa Medical City, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas abot kayang ward services alok sa mga pasyente. Mga pilgrims mula sa Sulu matagumpay ng nakabiyahe papuntang Saudi Arabia para sa Hajj 2026. Philippine Statistics Authority Region 10 nagsasagawa ng Municipal Fisheries Survey para sa mas masaganang suporta sa sektor ng pangisdaan. PhilHealth Region 10 na pinalawak ang pagpapatupad ng yaman ng kalusugan program Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Yakap Gamot sa Northern Mindanao. Kaso laban sa pulis na nirereklamo ng pananakit sa kanyang live-in partner sa Bulacan, nakahanda na. Maliliit na negosyo sa Pangasinan, pinatunayang ang renewable energy ay susi sa tipid, matatag at sustainable na paglago. PCA Sambuanga, Sibugay Provincial Office nagsagawa ng mobile health service activity sa bayan ng Payao, Sambuanga, Sibugay. Desilting Canal Restoration at General Pintacasi isinagawa ng NIA o NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office sa Lagag Communal Irrigation System sa bayan ng Sindangan, Zamboanga del Norte.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas.
11: Merbab, DTI Zamboanga pinagtibay ang price monitoring sa mga school supply bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. At yan ang mga balitang pakaabangan natin dito sa ating programa Salam Radio. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Samantala, magbigay daan tayo sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magic 1278
0: Sports Radio 918
1: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738
0: at Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:23 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita
7: sa Lam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Interior Secretary John Vic Remulla sinabing no personal knowledge sa arrest warrant ng ICC kay Senador Roland Bato de la Rosa. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
9: Radyo Pilipinas Report.
8: Dayan.
10: No personal knowledge o walang personal na kaalaman. Ito ang tugon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nang tanungin kaugnay sa umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ipinakita ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Senado. Nauna nang sinabi ni Remulla sa media na wala siyang credible na impormasyon tungkol sa sinasabing warrant of arrest maging sa Interpol Red Notice na mag-uugnay sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Nilinaw din ng kalihim na handa ang pamahalaan o tumugon sakaling makakuha sila ng opisyal na kopya ng anumang dokumento kaugnay ng naturang warrant. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Hey, maraming salamat, Dayan Lear, 7:25 in the evening.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Okay, sa habang hinihintay natin ang kasunod na balita, ha, yung ating mga kababayan na nag-hajj, nako, talaga mamaya may balita tayo. Isa doon sa mga balita yung ating mga kababayan na mga Muslim ay mag-hajj na at kasalukuyan ay nandun na karamihan. Pero slowly, little by little, ay ika nga ay nailalagak na sila in Saudi Arabia. Marami na nakarating, no? Batch by batch yung dumadating na sa Saudi Arabia na kung saan ay ilan sa ating mga kababayan ay nasa 5,000 plus na. Oo, 5,000 plus yung ating mga kababayan na nandun na. Na kung saan ay yung ating mga kababayan na nasa Saudi Arabia ay hanggang, if I'm not mistaken, first week of July sila nandun. Kasi, hopefully, the Eidul Adha, no, the Eidul Adha, which is also a holiday, will be on May 27 or 28. So, tinitingnan pa yan kung alin dyan yung... hindi, kasi kailangan pa ng from Darul Ifta, announcement from the Darul Ifta kung anong year anong day eksakto yung Eid al-Adha. Yung Eid al-Adha po ay yung kasunod ng Eid al-Fitr after the Ramadan. Ito naman ay after the Hajj. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Isang illegal recruiter agency sa Santa Cruz, Maynila, pinasara ng DMW. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: DK.
11: Pinasara ng Department of Migrant Workers ang Polaris Manpower Documentation and Services na isang illegal recruitment agency sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa DMW, hindi bababa sa 3 ang nagreklamong aplikante na nag-apply ng trabaho abroad at nagbayad ng 250,000 pesos bawat isa. Pero ang problema, sila ay na-scam at walang nakuwang trabaho. Sinabi ng DMW, walang lisensya ang Polaris Manpower Documentation and Services. Kwento naman ng mga biktima, sa online nila nakausap ang illegal recruitment agency at pinangakuan ng trabaho sa Taiwan at Canada. Paalala ng DMW, huwag basta-basta maniniwala sa mga alok na trabaho abroad at makipag-ugnayan sa DMW para malaman kung lehitimo ang recruitment agency. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Confirm, no, na nasa lockdown ang Senado. Nako, talagang ang Senado po ay kasalukuyan nasa lockdown na kung saan ay ayon sa ating correspondent, senior correspondent doon sa Senado, si Nympha Asuncion, na kasalukuyan ang Senado ay nasa lockdown. Bunsod nga po ng mga pangyayari kanina na nakita naman ng buong sambayanan yung nangyari kanina, no, kung saan ay nasa session, 'di ba? Ang dami, gaya nga na nabanggit natin kanina, dahil nga doon sa naghahabol sila sa mga NBI agent. Ayan, mamaya po at tingnan natin 'yan. Anyway, sulit-ulit tayo sa ating mga balita. Arab World. Akala ko Arab talaga na yung mga Arabo. Arab, tingnan natin yung detalye. Arab World sa Medical City, iniinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas abot kayang ward services alok sa mga pasyente. Para sa detalye, alamin natin kay Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Raquel.
12: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Alfredo Bengzon Patient Access o Arab Ward sa The Medical City ngayong araw. Sa pamamagitan ng pasilidad na ito, ipinaabot sa mga pasyente ang kaparehong dekalidad na serbisyo ng ospital ngunit sa mas abot kayang halaga. Katumbas ito ng rate na 1,500 per day, habang 4,500 hanggang 5,000 rate naman ang aabutin sa regular na kwarto. Tugon ito ng ospital sa panawagan ng Marcos Administration na ipaabot ang quality health care sa bawat Pilipino. Ang Arab Ward matatagpuan sa 10th palapag na ospital sa Ortigas Avenue, Pasay City na nagpapalawak sa access sa world-class health care sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-maximize ng field health benefits para sa mga miyembro nito upang makabawas sa alalahanin sa gastos. Nasa 51 bed capacity ng Arab Ward kabilang ang 2 isolation rooms na dinisen ni upang suportahan ng ligtas at epesyenteng patient care. Kabilang na rin dito ang siyam na mother and baby friendly rooms sa pamamagitan ng ward na ito na bunga ng public-private partnership ang mga pasyente. Makakakuha na ng dekalidad na serbisyo sa isang ospital na prioridad ang kaligtasan, dignidad at kabuuang kapakanan ng mga pasyente. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mula Malacanang, maraming salamat, Nympha Asuncion. Raquel Bayan. Okay, eto, kasunod kasi si Nympha Asuncion, kung saan alamin natin ha, patungkol sa pinakahuling detalye sa pag-lockdown sa Senado at iba pang mga kaganapan. Live mula sa Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nympha, kumusta na dyan?
13: Yes, Sir Lord. Medyo nakabulungan dito sa Senado dahil yung isang membro ng UFA ay dinala ng mga taga-NDI na soksun sa kanilang sasakyan dito sa baba ng Senado. Matatandaang ina ng nakadinunta. Matatandaang din ang inilakdaw niya itong Senado. Ang paliwanag sa atin ni S.P. Alan Peter Cayetano, inilakdaw nila itong Senado para hindi makalabas yung mga operatiba ng NDI o yung NDI agents na nangaharang kay Senador Bato de la Rosa na makapasok dito.
8: Niba, ilang NBI agents ang nasali doon sa nangharas o kaya ay pinapahuli?
13: Hindi namin nakuha yung bilang pero medyo siguro mga nasa 10, more or less 10.
8: Ah, okay.
13: Oo, hindi natin nakuha.
8: Meron ba tayong pwede makausap dyan mula sa NBI or anyone from ano?
13: Wala pa kasi nagkakagulo ngayon. Yung isang kasi ay medyo nagkainitan, medyo nagka parang ang sabi sa tanong sa kanila ay binugbog daw yung isa nilang kasamahan at isinakay doon sa sasakyan ng NDI. Ngayon, dinadala sa dito sa clinic at aninab, nung papumasok sa uli dito sa Senate ay umiiyak siya. Ang sinisigaw niya ay ginagawa lang naman daw nila yung kanilang trabaho. At,
8: Sino, Nifa, yung nasabi ng bugbog doon sa NBI agent?
13: Hindi, baliktad. Yung NBI agent, binugbog niya yung isang OTAA, yung miyembro ng Sergeant at Arms. Kasi nga medyo nagkakainitan dahil nga may isinir na contempt order itong
8: kanina.
13: Senado. Kasi nga gusto nilang investigahan yung nangyari dito na tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ang sinasabi ni Senator Bato, hinarangan siya dun sa papasok ng Senate Plenary. Pinakita pa nga sa session hall yung CCTV kung paano siya hinarangan.
8: Hindi ba parang lumalala na ang sitwasyon? Kasi kanina hinabol na si Senador, ngayon meron pang isang usaa na nabugbog pa.
13: Medyo nakita natin kanina yung itsura ng usaha, parang meron siyang sugat sa noo.
8: Okay.
13: At hindi niya umiiyak sa kanina.
8: Niva, nalinaw na ba ang papel ni former Senator Trillanes? Bakit kasama siya sa mga nagsuserve ng warrant? Nandiyan pa ba si former Senator Trillanes?
13: Sa ngayon, hindi ko alam po hindi dito pa si Senator Trillanes. Pero kanina kasi, bawal, since lockdown yung Senate, bawal lumabas at pumasok. So I assume na nandito pa siya sa Senate premises. Ang sinasabi niya ng Senator Trillanes ay yung pagsama niya dito sa pagsiserve ng warrant of arrest ay bilang tugon lang dun sa hamon sa kanya dati ni Senador Bato de la Rosa na sumama siya sa
8: Ito pinapakita natin yung video na kung saan ay nagkaroon ng habulan dyan sa Senado na hinahabol ng mga NBI agents si Senador De La Rosa na kung saan ay yan nga yung sinasabi mo ngayon dahil nga sa naging contempt order ay pinapakuha yung pangalan ng mga NBI agents at biglang nauwi sa bugbugan.
13: Oo, ngayong gabi lang. Ngayon lang.
8: Nagtatakbuhan
13: nga kami ngayon. At yung usaha nga, dinala na dito sa clinic. Nagaantay tayo kasi.
8: Pero malabong makalabas yung NBI, tama?
13: Malabo kasi alam ko may contempt order sila. So titingnan ko sa baba kasi hindi ko kung sinong tao natin sa baba na pwedeng mag-abang kasi kami nakaabang kami dito sa may session hall ng mga kaganapan at siguruhin nga natin si SP Gaetano ng komento tungkol dito sa nangyari.
8: Niva, sa tagal mo dyan sa Senado, ngayon pa lang ba naka-experience kayo ng ganyan?
13: Oo, ngayon lang. Ito lalo na parang government to government. Parang nagiging Senate versus yung NBI agents natin. So ngayon lang ako naka-experience ng ganitong kaguluhan.
8: Kasi yung lockdown, minsan napagdadaanan naman yan yung mga lockdown na yan. Pero ito, first time na nakita nyo. Pero sa ngayon, sa senaryo, pati kayo sa media, hindi bawal din lumabas.
13: May ang sabi kanina before 7 ay medyo meron ng mga pinapalabas pero mahigpit pa rin dahil yung mga pinapalabas ay ini-inspect yung mga sasakyan na lumalabas. Ini-inspect nila ng mga higi para siguro matiyak nila na hindi makakalabas yung mga pinakontent or pati si Senator Bato siguro.
8: Okay. Mga... Sa ngayon, kumusta? Ano ang nangyayari dyan sa nakikita mo?
13: Sa ngayon ay medyo mainit yung sitwasyon, yung parang pintuan sa baba ng lobby, yung parang barikada na parang sa tindahan, nakababa na yun eh. So parang bawal, parang siguro ilalockdown nila uli ito at hindi mapayagang makalabas yung mga tao. Kasi kanina di ba medyo pinapalabas na siguro ngayon na mas higpit nila dahil dito sa naging tension nga uli ngayon.
8: Okay, kahit nandun yung lockdown, meron paling ilang pinapalabas. So hindi pa nililift yung lockdown, tama ba?
13: Hindi pa nililift yung lockdown. Meron lang kaninang mga pinalabas ng senador yun or staff ng senator. Pero mahigpit pa rin yung pag-inspect nila sa bawat lumalabas.
8: Oo, pero kanina ay inapprove yung motion na under custody si Bato, tama ba?
13: Under Senate Protective Custody si Senator Bato at ibig sabihin yan ay bibigay sa kanya ng Senado yung proteksyon na kanyang gusto at sabi ni S.P. Cayetano dun sa ambos interview kanina ay titingnan pa nila kung ay tatangin pa nila si Senator Bato kung gusto niyang umuwi o dito manatili sa Senado.
8: Pero sa ngayon, asan si Senator Bato?
13: si Senator Bato ay nandito pa rin sa Senate sa premises.
8: Particularly sa opisina niya.
13: Hindi na rin siya makakalabas dahil may mga taong nangyari ng NBI na nasa labas. Sa pagkakaalam ko, si NBI Director ay nasa labas na rin ng Senado.
8: Okay. Mabalik tayo doon na muna doon sa ano kasi nandiyong kayo kanina. Kumusta yung kalagayan ng Senado nung nagpalit ng liderato? Are they expecting na merong magaganon na magaganap o biglaan lang talaga nangyari? Kahit kayo, in-expect nyo ba yon?
13: Kami medyo ayan medyo in-expect namin medyo in-expect na namin yun kasi over the weekend may mga inclinations mga ugong-ugong na kumakala tukol nga sa Senate leadership pero ngayong this morning nag-interview kami ng mga senadora sabi naman nila wala naman daw sabi nga ni Senator Irwin wala naman daw siya narinig pero kanina nagkagulatan na lang din sabi ni SP Soto, ni dating SP Soto, nagulat din siya, wala rin kumuusap sa kanya dun sa opisina niya. Kasi by tradition, kapag may reso
8: meron.
13: Na pinapakalat, may akakausap sa'yo, parang for formality na, sir, mag-transition tayo. Tapos kapag ka ganun, usually yung outgoing Senate President ay mag-resign kasi nga nakuha na ng sapat na pirma yung bagong uupo na Senate President. Pero sabi ni SP Soto kanina, ay walang kumuusap sa kanya prior to the session today. Kaya hindi siya usang nag-retire from Senate Presidency. So malamang parang lumalabas ng gulatan niya itong nangyari ngayong hapon.
8: Okay, sa ngayon, kumusta na ngayon dyan? Ano nangyari doon sa binabanggit mo kanina na pangyayari? Na ngayon lang nangyari, itong commotion na ngayon lang?
13: Ay, sa ngayon, yung USA ay dinala dito sa clinic. At yung hindi ko na na-follow up kung ano nangyari dun sa mga NBA agents kasi yung mga NBA agents po
8: sumakas. Isang usaa lang yan?
13: Isang usaa lang. Pinasok pa nga nila sa sasakyan nila at yun nga yung kinaimahan kanina nung itong mga usaa na bakit daw ginaganon yung kanilang mga yung kanyang kasamahan ba't daw pinasok. Ayun,
8: doon
13: nagkagulo kanina,
8: nagkagasin tayo kanina. Oo. Di ba, Niva, mamaya baka may makuha o makausap tayo mula sa Senate Sergeant of Arms o kaya sa USA para ma-interview natin.
13: Ah, sige. So, follow-up ako mamaya kung anong magiging development.
8: Okay, sige. Ingat kayo dyan, Niva. Meron ka bang dalang gamit?
13: Wala, hindi ko rin ini-expect
8: ito. Pati ikaw, hindi mo ini-expect na magkakaroon ng lockdown.
13: Oo. Nako. Hindi nga rin namin alam paano kami kakain.
8: Oo, edi, doon kayo sa may ano, ano nga yun, sa pantry, baka meron, o kaya sa ano, yung kinakainan dyan. Anyways, ingat tayo dyan, Niva.
13: Sige, magiging na ang gawin kasi ni Passion Show para sa Radyo Pilipinas. Salam!
8: Okay, straight from Senate. Ang ating kasamang si Niva Asuncion na kung saan ay ayun na pinakahuling kaganapan ay merong miyembro ng USAA na sana ay kakausapin o kaya pupuntahan yung mga NBI agents na kung saan nabugbog ito sa nabugbog pa sinabi nga doon ng USAA agent na siyang nautusan para kunin, I think, kunin yung mga pangalan o kaya, di ba kanina kasi nasabi na at nagkaroon ng contempt order doon sa mga NBI na huwag palabasin yung mga nangharas di umano kay Senador De La Rosa na kung saan yun na nga yung gagawin ng USAA isa-serve sana o kaya kukunin sana pero unfortunately ay nanlaban at nabugbog pa itong USAA. Nalaban yung mga NBI agents at nabugbog pa yung taga-USAA. Kukuha tayo ng pinakahuling update with regards dyan na sa balitang yan. Samantala, sa iba pang mga balita.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Environmental Management Bureau pinalakas ang kakayahan ng Manila Bay Frontliners. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas. Report.
8: Ray.
16: Sumailalim sa technical training ng Environmental Management Bureau ang mga frontline regulator ng Manila Bay sa Quezon City. Katuwang sa pagsasanay ang MWSS Manila Water Services Incorporated at Manila Water Company Incorporated kung saan tinalakay ang wastewater treatment at environmental standards. Layunin ng training na ito, napalakasin ang kakayahan ng AMB staff sa pagmonitor ng kalidad ng tubig sa Manila Bay at mga kalapit na ilog. Ayon sa AMB, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagsusuri ng tubig upang masukat ang progreso ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang ito ng Manila Bay Rehabilitation Program sa ilalim ng Writ of Continuing Mandamus ng Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Sa iba pa mga balita, PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office nagsagawa ng mobile health service activity sa bayan ng Payao, Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol, live na live.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lesti!
18: Yes, and Lords, matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority, Zamboanga Sibugay Provincial Office, ang mobile health service activity sa barangay poblasyon sa Bayan ng Payao, Zamboanga Sibugay. Aktibidad ay ipinatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP Social Protection Program ng PCA. Taos-pusong inihatid ng PCA ang libreng medical consultations, medisina at iba pang health-related services sa mga magsasaka ng niyog at sa kanilang mga pamilya. Tayo pang matiyak na ang kinakailangang healthcare assistance ay makarating sa mga benepisyaryo. Taos pusong pinasalamatan ng PCA ang lokal na pamalaan ng Payao sa pangunguna na Mayor Joshua Carlo Mendoza dahil sa kanilang matinding suporta sa programa. Pinasalamatan din ng PCA ang Rural Health Unit ng Payao sa pangunguna ni Dr. Godfrey Abante kasama ang kanyang mga staff dahil sa kanilang medical services at health assistance sa 106 Infantry Battalion ng Philippine Army dahil sa libreng gupit sa mga opisyal ng barangay poblasyon at sa Coconut Farmers Association ng Payao kasama ang mga coconut scholar dahil sa kanilang kooperasyon at aktibong partisipasyon sa kasagsagan ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Mula sa Zamboanga, Sibugay, maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, Philippine Statistics Authority, Region 10, nagsagawa ng Municipal Fisheries Survey para sa mas masaganang suporta sa sektor ng pangisdaan. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dandy!
19: Nagsasagawa ang Philippine Statistics Authority o PSA Region 10 ng Municipal Fisheries Survey sa mga napiling fish landing center ng rehiyon. Pinangunahan ni PSA 10 Regional Director Janeth Aves. Isa itong mahalagang hakbang ng PSA para makakuha o makapagbigay ng maaasahang datos kaugnay sa dami at halaga ng produksyon ng isda sa mga munisipalidad sa buong bansa. Sa pamamagitan ng data collection sa mga napiling fish landing area, suportado ng survey ang nakabatay sa ebidensya o evidence-based na pagplano at pagpapanatili ng paglago ng sektor o industriya ng pangisdaan. Para sa pinaigting na field operations, personal na pinangunahan mismo ni RD Aves ang aktual na data collection na nasisigurong na isasagawa ito ng epesyente at tama alinsunod sa mga statistical na pamantayan. Umaasa ang PSA sa kooperasyon ng sektor ng pangisdaan para sa mas mabuti at maayos ng mga pulisiya para sa komunidad. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Gikan Iligan, daghang salamat ni Dandy Macarambon. Sa Mindanao pa rin, sa Hulo naman, mga pilgrims mula sa Sulu, matagumpay ng nakabiyahe papuntang Saudi Arabia para sa Hajj 2026. Para sa detalye, alamin natin yung Nurida Salip Julkiram.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nurida.
20: Matagumpay na nakabiyahe ng 7 ng Mayo ang huling batch ng mga pilgrims mula Sulu patungong Saudi Arabia upang magsagawa ng Hajj ngayong taon. Ayon kay National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Region 9B Regional Director Mary A. Tan, tinatayang mahigit 1,000 pilgrims mula Sulu ang kabilang sa mga lalahok sa banal na paglalakbay ngayong taon. Dagdag pa dito, umabot sa humigit kumulang 5,000 pilgrims mula sa iba't ibang panig ng bansa ang naipadala na rin sa Saudi Arabia para sa taunang paghahat ng Hajj na sinimula ng pagbibiyahe ng mga unang batch noong Abril 29. Samantala, nasa 20 sheikh ang mula Sulu ang itinlaga upang umalalay at bumabay sa mga pilgrims sa buong panahon ng Hajj. Ayon pa kay Arditan, naging maayos ang proseso ngayong taon bagamat may ilang aplikante na hindi naaprubahan ng visa dahil sa kakulangan sa kinakailangang dokumento at requirements. Inaasahang makababalik sa bansa ang mga pilgrims sa unang linggo ng Hunyo matapos ang kanilang banal na tungkulin bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Para sa Bagong Pilipinas, Nolita Sabit-Chukiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ulo.
8: Eh, maraming salamat, Nurida Julkiram. Samantala, sa Mindanao pa rin, DTI Zamboanga, pinagtibay ang price monitoring sa mga school supply bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Para sa detalye, alam natin mula Zamboanga, Justine Bolanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Justine,
21: pinagtibay ng Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office ang mga price monitoring activity sa mga school supplies sa iba't ibang mga supermarket, bookstore at retail establishments bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela sa darating na Hunyo. Kabilang sa mga presyong binabantayan ang mga kwaderno, pad paper, lapis, ballpen, crayola at iba pang mga kagamitang pampaaralan na kadalasang binibili ng mga estudyante at mga magulang tuwing back to school season. Layunin ng aktibidad na tiyaking nananatiling makatwilian ng presyo ng mga bilihin at nasa loob ng suggested retail prices o SRPs na inilabas ng DTI. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng mandato ng tanggapan upang maprotektahan ang mga mamimili mula sa mga malinggawi sa pangangalakal at itaguyod ang patay na presyuhan sa merkado. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Maraming salamat, Justin Bulanon. Balik naman tayo sa Metro Reports. Kaso, laban sa pulis na nireklamo ng pananakit sa kanyang live-in partner sa Bulacan. Nakahanda na. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dayan. Nakahanda na ang kasong isasampa laban sa isang police corporal matapos itong ireklamo ng pananakit sa kanyang live-in partner sa Bulacan. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Malolo City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo, na kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang ihahain laban sa nasabing pulis. Batay sa paunang investigasyon, dalawang beses umanong naganap ang pananakit sa biktima, kabilang ang insidenteng nangyari noong gabi ng March 12 na kumalat sa social media. Isa sa mga tinitingnang ugat ng alita ng umano'y pag-off ng location sharing ng pulis na nauwi sa selos at hindi pagkakaunawaan ng magka-live-in partner hanggang sa mauwi sa physical na pananakit. Sa panig naman ng pulis, sinabi nitong nabigla lamang siya sa pangyayari. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga otoridad ang biktima at binabantayan din ang seguridad ng kanyang pamilya. Samantala, inilagay na sa administrative holding section ang pulis habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Dayan Lear. Balikan po natin si Niva Asuncion, isang USAA member na nasaktan sa nangyaring komosyon sa Senado. Tukoy na, alamin natin kay Niva Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
8: Report. Niva, sino yung USAA member?
22: Yes, Sir Nord, nakakuha naman ang inyong pangalan ng USAA member na sa ngayon ay nasa clinic sa IC. LSO 2 Terrence Lim. Sa kasalukuyan din na North ay nandito na rin sa loob ng Senado, si NBI Director Matibag at ang nakita natin kanina ay parang kasabay niyang pumasok sa isang kwarto dito sa Senado, si Senate Secretary Dong Mendoza. Sa ngayon din ay pumasok na dito sa clinic itong si SP Alan Peter Cayetano para kamustahin yung USAA na nagugugma ng NBI.
8: Okay. Na mga... So nakapasok si NBI Director?
22: Nakapasok siya. Nakita
8: after
22: natin
8: how many siya. Hours?
22: I'm not sure kung anong oras na pumunta dito sa Senado kasi nandito tayo
8: kasi,
22: sa
8: Senado. Kanina kasi nakikita natin somewhere around 5 PM ata eh nandun na siya sa labas ng Senado. Hmm. So ngayon lang talaga nakapasok as we speak.
22: Oo, ngayon lang siya nakapasok.
8: Okay, ano nga daw ulit yung pangalan ng USAA member?
22: Terrence Lim.
8: Terrence Lim. At positive ba na yung NBI agent na nambumbog sa kanya?
22: Ang sabi ng mga kapwa niya USAA, yung daw yung nagbumbog na daw sa kanya ay mga NBI agent.
8: So ano ang inaasahan na natin ngayon na mayingyari sa mga NBI agent na nandyan?
22: inaasahan natin na hindi sila makakalabas dito sa Senado dahil nga naka-lockdown pa rin at yun pa rin yung utos ni ST Cayetano na huwag magpalabas or magpapasok ng kahit sino.
8: Okay, ilan daw yung nambumbog sa kanya?
22: Hindi natin nabilang kung ilan yung, pero more or less, mga less than 10 siguro. Ay, less than 10 siguro.
8: Oo, basta kasi yung mga...
22: Kasi nalilig na lang natin, biglang nagkaroon ng promotion.
8: Oo, basta yung mga NBI na nandun sa kamo, nandun sa van, na pilit pa nila gustong ipasok sa van.
22: Yan, nagpakita ko ng video dun sa promotion na...
8: Ayun, ito. Okay, okay. Ito, may tanong dito. May statement na ba si NBI Director, Niva?
22: Yan ang inaabangan natin kasi sa ngayon, nakikipag-meeting pa siya dun sa loob ng isang Senate Committee Room ngayon.
8: Okay.
22: Kaya abangan natin yung paglabas niya.
8: Hindi ba natin makukuha ng interview yung or kaya ilang member dyan ng USAA?
22: Yes, one for you. Yes po, ano ulit?
8: May mga member ba dyan ng USAA na pwede natin makuha na ng interview?
22: Ayaw pa nila magsalita ngayon kasi hindi naman daw sila yung official okay. Na tagapagsalita.
8: Okay,
22: so,
8: sige.
22: Ang pwede lang dito ay si Sergeant at Arms Aplasta or si Senate Secretary or si SP siguro.
8: Okay, sige. Maraming salamat, Niva.
22: Yes, maraming salamat. Muli mula sa nakadawit ito yung Fasimson para sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Ayan, okay. Yan po ang pinakahuling kaganapan. Nakapasok na ng Senado si Director Attorney NBI Director na kung saan ay for how many attempts, halos pa uwi na nga siya kanina, nakabalik pa tapos napayagan na pumasok na kasalukuyan ay nagkakaroon na ng usapan within the leadership of the Senate at binisita na din ni SP, yung bagong Senate President, SP Cayetano, ang nasabing USAA, miyembro ng USAA na nabugbog o binugbog at nasugatan ng mga miyembro ng NBI. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Maliliit na negosyo sa Pangasinan, pinatutunayang ang renewable energy ay susi sa tipid, matatag at sustainable na paglagop.

0: balut industry matapos mag-install ng 15 kilowatt solar panels. Sa poultry farms naman, umabot sa 43% ang nabawas sa konsumo ng R&E poultry farm, habang halos 90% ang ibinaba ng buwan ng bayarin sa kuryente ng Villera Farm. Naitala rin ang malaking tipid ng Jerry Lade Farm at Moonlight Farm na nagambag sa pagtaas ng kanilang kita at benta. Sa aquaculture, naging critical ang solar power sa operasyon ng JL Hatchery Farm, lalo na sa pagpapanatili ng tamang temperatura sa produksyon ng supo. Samantala, sa printing sector, bumaba na mahigit 60% ang konsumo ng Unicolor printing press mula sa dating 60,000 piso kada buwan hanggang halos wala na o 2,000 na lamang. Ayon sa DOST, layunin ng programa na hindi lang magbigay ng teknolohiya kundi tiyakin din na ang pamatagalang katatagan at kompetitibidad ng mga negosyo. Patunay ito na ang paglipat sa renewable energy ay hindi lang tipid, kundi susi rin sa mas matatag at sustainable na paglago ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimilda de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ay, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, balikan natin ang Zamboanga Sibugay. Desilting canal restoration at General Pintacasi isinasagawa ng NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office sa Lagag Communal Irrigation System sa bayan ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Para sa detalye, alamin natin live na live mula kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas.
1: Lesti.
3: Yes, sir. Matagumpay na naisagawa ng National Irrigation Administration, Zamboanga del Norte, Regional Sub-Office, ang Desilting Canal Restoration at General Pintacasi o Bayanihan na mga kasapi ng Irrigators Association sa ilalim ng Lagag Communal Irrigation System sa Barangay Lagag sa Bayan ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng NIA na mapabuti ang serbisyo ng irrigasyon at masiguro ang sapat na supply ng tubig sa mga palayan. Ay ang aktibidad na manumbalik ang epesyenteng paghatid ng tubig sa mga sakahan at may handa ang sistema ng irrigasyon sa paparating na cropping season. Ang pagpapatupad ng mga aktibidad ay naging matagumpay dahil sa pagtulungan ng NIA Regional o Regional Office 9, Lokal na Pamalaan ng Sindangan, Barangay Local Government Unit ng Lagag at ng mga miyembro ng Lagsidise Irrigators Association. Ang Lagag Communal Irrigation System ay nagsusupply ng tubig sa 60 hektaryang palayan sa Barangay Lagag at nagpupunyaging mapalago ang produktibidad ng mga beneficiaryong magsasaka sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Mindanao pa rin. PhilHealth Region 10, pinalawak ang pagpapatupad ng Yaman Kalusugan Program, Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment sa Northern Mindanao. Para sa detalye, nagbabalik, Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy!
4: Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ang gastusing medikal sa ilalim ng pinalawak na pagpapatupad ng Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o gamot para sa abot kamay na libreng medisina, pinalawak ng PhilHealth Region 10 ang pagpapatupad ng yakap gamot, depende na lamang ito sa partisipasyon ng mga miyembro na kailangan lamang nilang i-update ang kanilang Yaman ng Kalusugan Program o yakap records at palagiin ang pangalaga sa kalusugan. Ito ay ayon kay PhilHealth 10 Northern Mindanao Regional Vice President Delio Aceronda II. Anya, handa ang yakap gabayan ang mga miyembro mula sa pa-check-up, laboratory tests tungo sa tuloy-tuloy na pagkalinga sa kanilang pagpapagamot o pagpapagaling. As of April 2026, may 223 accredited yakap clinics at 119 gamot pharmacies ang Northern Mindanao at patuloy ang evaluation sa iba pang klinika at parmasya para sa akreditasyon upang lumawak pa ang maaabot ng serbisyong pangkalusugan ng yakap gamot. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas. Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga radyo.

0: Pilipinas Reporter sa iba't ibang panig ng ating bansa. Patuloy lang po tumutok sa Radyo Pilipinas sa iba pang mga pinakahuling kaganapan mula sa ating mga Radyo Pilipinas Reporter. Samantala, maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakinig dito sa ating programa on a Monday. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio, Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at ang ating mga executive producer si Ms. Jamie Quinto, syempre, at si Isabel Silang. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaw, Dak, ako po niyo lingkod, Nords, Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas, Tuesday, dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ninyo lingkod, Nords, Maguindanao, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras ganap na alas 8 ng gabi, magandang gabi.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab, Colab, World League Service, Sports Radio,
3: ang tagintig ng FM,
1: at lakas ng AM,
3: sa iisang himpilan,
1: pinagsanib na puwersa,
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko,
3: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service,
3: mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM,
3: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Music and memories. Music and memories.
2: Light the corners of my...
6: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Music and memories. Music and memories. Sa Radyo Pilipinas.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: For more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo!
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: hihimoy ang mga plano ng gobyerno. Mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino.
1: Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in areas?
0: Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat.
2: Meron ho ba tayong mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards?
1: Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers?
3: Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo?
0: Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin.
4: Sir Nop, Palawan is and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise.
5: Universal healthcare law, pinasa yan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PhilHealth. Gaganda na ang kalusot.
0: Dito lang sa Pag-usapan Natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels.

0: programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung ano man po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi sa ating mga minamahal na nanonood at nakikinig. Mga kaibigan, ngayong gabi, excited ho akong ipresenta ho sa inyo ang isang, matagal ko nang hinahabol maging guest dito. For the reason na siya po ay isang dean ng isang importanteng kolehiyo sa UP at siya po ay may doctorate degree in urban planning sa Tokyo University. Ang ibig sabihin po ay mayroon ho tayong magandang pag-usapan ngayon, hindi lang sa planning, but it's actually public administration and good governance. Yan po ang importante kasi kung walang public administration na maganda at walang good governance, eh wala hong kapag-apag-asa ang Pilipinas. Ano ho? Which is true. Because ang gobyerno po, ito po ay inimbento lang, nilagay ho ng ating mga kababayan para ang gobyerno ay magsilbi sa kanila. So, ang pag-aaralan natin ngayong gabi, with the help of Dean Berce, tawag ko na lang sa kanya Dean Christopher o Chris, ito pong ginagawa ng UP School of Public Administration and Good Governance para mapaganda po ang pag-deliver ng services ng gobyerno sa ating mga kababayan. Magandang gabi, Dean, no?
1: Magandang gabi din, Manong Oka.
0: Manong Oka. Alam ho ninyo si Dean Berce is from Bohol. Mabuhay ho kayong mga Boholano. So, no? The bravest of the brave na tribe. Anyway, sinabi ko rin, kasi alam mo, may kapatid akong pare sa SBD, madami ho silang mga pare galing sa Bohol. Anyway, promotional lang ho yun. Ganito ho, yun hong eskwelahan ho ninyo, college ho ninyo sa UP. No? Remember, UP is State University. Wala hong UP kung walang pera yung tao na subsidizing you. Ano ho ba talaga ang main, shall I say, objective ng public administration? Eskwelahan ho ito, ha? What do you teach to your people there at the public administration?
1: Unang-una po, Manong, no? Nung binuo ang UP National College of Public Administration and Governance noong 1950s, ang primary objective lang talaga ay makatulong sa pagbuo ng malakas at professional na bureaucracy sa government. Kasi we're coming from the war, eh.
0: Yes. And then we're building a country. Yes.
1: From the reconstruction. So kailangan, nakita na, kailangan yung government professional at alam kung ano yung gagawin. So kasama sa tinuturo yung mga principles, paano maging effective, paano maging efficient, paano gamitin yung pera, ganyan yon. And then kasabay niyan, ang pag-develop din ng tinatawag natin na public sector leaders.
0: Alright, okay.
1: So yun yung pinaka-origins niya.
0: In other words, nung umpisa, origins niya, ay para matulungan yung gobyerno. The number one resource of the government are the people working in government.
1: Yes.
0: So tuturuan nyo sila, increase their capacities, capabilities, and their awareness of their own objectives to serve the people.
1: Yes, yes.
0: Kasi kung wala yun, hindi makakapagservisyo ang gobyerno.
1: Tama yun, Nanong.
0: Paano nadagdag yung good governance?
1: Yun ang magandang tanong. Kasi pagdating nung 1990s, 1998, 99, mm-hmm. na-realize hindi lamang ng UP and CIPAG, kundi na pati na rin ang iba pang mga institusyon, no, sa buong mundo, na hindi sapat na nakatingin lang para mag-improve ang pamamahala. Kaya hindi sapat na nakatingin lang tayo sa panloob na operasyon ng gobyerno. Kailangan lumabas at makita din kung ano yung magiging role ng civil society organizations, mm-hmm. at private sector at iba pang mga sektor, kaya idinagdag yung governance.
0: Doon ba naabutan mo na ito, yung pagdagdag ng
1: good
0: governance?
1: Yes, opo.
0: So by the time na pumasok ka sa public administration college, I will just use that.
1: Nung pumasok ako, College of Public Administration pa lang. Nung gumraduate ako, meron ng governance. NCPAG na.
0: Alam niyo, mga kaibigan, importante ho yung nangyari at sana ito ay in reality, in real time, natin, eh magagawa natin lahat. Hindi lang yung gobyerno, kundi tayo lahat. Ang in effect, sinasabi ni Dean Christopher, na naidagdag ho yung good governance o public service, sa public service, dahil ito po yung siniservisyuhan. This yes, is the, yes. Kumbaga sa economics, ito yung demand side.
1: Yes, yes.
0: Sino ho ang tumatanggap ng services ng government at sino po ang nagtutuon na kailangan silang servisyuhan. I fully appreciate that. Dahil kung minsan, tayo po sa gobyerno, nakakalimutan natin, magaling tayo, may doctorate tayo, may seminar tayo, etc., etc. Nakalimutan nating aralin yung ating pinagsiservisyuhan. In the sense, I will have to be very blunt, ito ba sa NCPAG, sa UP, pinag-aaralan nyo kung paano matulungan yung tao to have access to the services of all of these experts you're training? Paano yung tao makapag-organize para sila po ay mapansin ng gobyerno? Kasi kung minsan hindi napapansin talaga ng gobyerno kung hindi ka mag-ingay, no? But this is a very important sector. Mabuti na mention mo yung civil society dahil they have to have a role in the good governance scheme of things. Tama ho ba yun?
1: Tama yun, Manong. In fact, may mga subjects tayo, no, sa loob na sa NCPAG na talagang intentionally dinadala natin yung mga estudyante dun mismo sa community. Para una, hindi lang para pakinggan yung kalagayan ng mga tao sa baba, kundi para din malaman na nila at maturuan yung mismo, makapag-interact sila directly sa communities kung paano ba dapat makilahok sa pamamahala. Kasi alam naman natin ang demokrasya hindi lang siya tungkol sa pagbibigay ng servisyo. The true strength of a democracy is really in how we're able to involve our people in the governance aspect.
0: Tanungin ko lang, Dean, no? Kung ako ay mag-enroll sa college mo, will I expect na, ako po a private person, no? O ordinary person, will I expect that I can get certain, shall I say, inputs from your teachers, from the college itself, kung paano ako maging malakas as a citizen? I can organize. In other words, cooperative movements or people's organizations, yung rights namin, etc. Do you have such offering at the NCPAG?
1: Meron po actually tayong specialization,
0: okay,
1: no? On voluntary sector management, no? At doon, kasama doon sa matututunan kung paano nga ba makilahok, no? At paano rin mag-manage yung sarili mong grupo.
0: Yes.
1: Essentially, paano kumbaga kung ikaw ay nag-organisa ng isang grupo, paano mo sila effectively, no, matutulungan.
0: So you have certain subjects that you also will coordinate with the other institutes in the university. Ibig sabihin, your college, NCPAG, becomes a platform not only to strengthen government, those in government, but to strengthen the people who will have to receive the services from government. Is this the case?
1: Meron pong every now and then, kapag halimbawa may mga courses na nanghihiram kami, halimbawa mula sa College of Social Work and Community Development. No, kasi meron kaming, lalo na sa doctoral program, meron kaming social development course, no? At kailangan doon talagang babad sa baba, no, ang nagtuturo. And so pag ganun, yun, nanghihiram kami ng ibang mga faculty natin din sa loob ng UP mula sa ibang kolehiyo.
0: In other words,
1: enrich yung...
0: I'm really happy to hear that, Dean. I will have to be honest with you, no? Kasi kung hindi natin pinapansin yung pangangailangan ng publiko, ay mahirap na institute ito. I will go further. You now relate with the private sector, civil society. What about relating with the other schools, other state colleges and universities, and the other universities in this country? Mayroon ho ba kayong programa?
1: Meron po tayong iba-ibang partnerships po, no? In fact, halimbawa, last year po, bumupo tayo ng coalition, tinatawag po natin interdisciplinary coalition on anti-accountability and reform and engagement. So kasama po natin dito yung iba-ibang mga iba pang mga schools dito sa loob ng Metro Manila at iba pang mga organizations, no? At ang NCPAG din, Manong, ang meron po tayong itinayo, matagal na ito, 1970s pa, yung tinatawag na Association of Schools of Public Administration in the Philippines.
0: Is this still active entity?
1: Active, opo. At ang NCPAG po ang tumatayo bilang secretariat at ako ang secretary general para masigurado rin at makapag magkaroon ng common standard kung paano nga dapat natin ituro ang public administration at governance, ano dapat yung extension services na ibinibigay natin sa mga government and civil society.
0: You know, maganda ho na sabi niyo yung extension services, mga kaibigan ho. Importante ho yun dahil sa akin, kung UP ka, lagi nating sinasabi, there has to be excellence, there has to be integrity. Eh, baliwala ho yung excellence and integrity kung walang service.
1: Hindi ho ba? Service.
0: Ang ngayon lang, just to be very blunt with you, no? Ang kailangan, it looks like lahat ng tao gusto nila, kailangan may transparency sa gobyerno. Kailangan may accountability sa gobyerno. Kailangan may responsibility sa gobyerno. Kasi ito ho parang nawala, no? Ito ba, ever since, mayroon ba kayong particular focus or particular courses na nagtutuon ho dito sa tatlo?
1: Meron po, no? Well, unang-una, meron po kaming specific course on administrative law, no? At okay, tumatawid yun sa usapin ng ethics, accountability, yan po.
0: Nice. Ethics.
1: Opo. Pareho po yan sa undergraduate tsaka sa graduate levels, meron po yan. Pangalawa, meron din po mga sa research front, may mga pag-aaral po kaming ginagawa mula pa noong 1960s hanggang ngayon na nakatuon sa issue ng corruption. So, in fact, this year, we're also helping working with the government para mabuo yung ating isa pagbubuo ng ating National Anti-Corruption Strategy Framework. Kasi lumalabas ay isa yun sa mga bagay na kailangan pa nating magawa, no?
0: So madaming dapat gawin.
1: So nag-ano kami doon, no? We're helping, that's part of our extension work also.
0: Matanong ko lang, ano? This is the time when madaming sectors maingay. Dapat lang dahil madaming hindi dapat nangyari na nangyari at ayaw na nilang mangyari pa. We're talking of corruption and all that, no? In particular, I will have to ask, kasi bias ho ako sa UP, ano? I am sure, siguro may mga PhD candidates tayo dyan, masteral candidates na mayroon na silang mga researches, studies for their own, shall I say, papers na kung saan ito po ay topic. Do we have actively now a study, for instance, sa nangyayari ngayon?
1: Right now, in terms of PhD study, hindi ko sigurado kung meron, no? Pero meron pong pag-aaral kaming ginagawa ngayon kasi may binuo kami na parang special na group, yung tinatawag ko na Governance Reform, Integrity and Transformation Co-Laboratory.
0: Paano na nga ba yung ano nun?
1: Grit Labs.
0: Oh.
1: I'm calling it Grit Labs.
0: Okay.
1: At ang malaking bahagi po ng ginagawa namin is tingnan, unang-una syempre yung ano na ba yung state of knowledge natin sa corruption sa ating bansa. We have to start with that, eh. Kasi may mga pag-aaral na naginawa dati, so we're trying to consolidate that. And from there, hope to see, no, ano pa ba yung mga kulang at ano yung dapat natin. Kasi nag-evolve din ang nature,
0: yes,
1: ng corruption. Halimbawa, titingnan natin noong 1970s, 1960s. Parang micro level lang yung corruption na sa loob ng opisina, pero nakita natin ngayon, parang systemic, no? So may
0: saka,
1: mga
0: ano din, yung kaalaman ng tao mabilis because of the technology,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: So madami nakakaalam, in many ways, kung minsan nga na overstate, but that is okay. Now, ito ba ay isang phenomenon na, well, I have to go back, inaaral ng inyong college, how it will impact on good governance. Dapat ho ba, sa akin, up to date tayo, no? Dapat, as a people. But it looks like, kung gusto natin na umunlad pa ng mas maganda, we will have to get the people on the same page as where they should be to prevent this corruption practices.
1: Yes.
0: Is that correct?
1: Yes, tama yun, Manong. No, kasi hindi sapat na pinag-aaralan lang eh. Kailangan makarating sa mga tao. So, kasama po yun, kasama yun sa ginagawa namin ngayon, ay ma-popularize, no? Yung mga findings, yung mga studies. Mm-hmm. At the same time, nag-open din tayo ng collaboration with different government agencies para masigurado na kung ano man yung mga findings, kahit pa paano siguro makonsider dun sa mga reforms or dun kagaya nung nabanggit ko yung National Anti-Corruption Strategy. No? So tumutulong tayo para sa pag-organisa ng mga workshops mm-hmm. para mapag-usapan at ma-distill kung ano ba yung pwede natin gawin, no? Within the period that we have.
0: Yeah. Alam mo, Dean, no? Hindi ko ako makikialam dun sa gagawin nyo sana. No? But makikialam na ako kasi I heard na magkakaroon kayo, ang plano nyo is to have an institute precisely to open the door wider for people to get in and be involved in all of your programs. Is this correct?
1: Ah, tama, Manong Oka. Yun yung in the long term, yung nabanggit ko na Grit Labs, ang pangarap talaga namin is maging Grit Institute siya, no? Nasa loob pa rin ng UPNC PAG, no? Pero yun nga, ang nakafocus sa primary work ay talagang titingnan yung integrity and anti-corruption efforts. At paano natin masigurado nakasama ang mamamayan doon? Kasi ang usapin ng korupsyon ay hindi na lang usapin ng gobyerno eh. May private sector din at andyan yung civil society na dapat kasama natin doon sa buong laban.
0: Alam mo ninyo mga kaibigan, it looks like ang agenda talaga ng ating dean is to involve everyone for good governance. Babalik ho kami, huwag ho kayong alis.

Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: mga kaibigan. Alam mo ninyo, for every episode, mayroon ho yung mga dumadating na tanong na uukol dun sa pinag-uusapan, no? Tawag nila people on the street, no? Ang tanong dito, Dean, is yung bang kaalaman ng tao sa accountability, responsibility, in effect, corruption, ito ho ba ay isang bagay na dumadating na lang sa inyo? In other words, as you get it from, or ito inaaral ninyo mismo upang ito po ay mapigil? Kasi ang tanong dito, what are they doing to increase awareness on transparency and accountability? I just rephrased it.
1: Yes, yes. Well, inaaral po namin, kasama po yan sa ginagawa. Halimbawa nitong nakaraan na yung flood control issue, no? Mm-hmm. So, gumamit kami actually ng AI, no? Para tingnan at magkaroon ng mas mabilis na pag-detect ng mga potential anomalous na projects.
0: No? Okay.
1: At yun ay kune-convert natin into a policy note and also in sa social media, dinidisseminate din natin, no? Para maintindihan. And one important effort is yung translation into different languages, no? Ginawa namin ito nung panahon ng COVID together with Dr. Mahar Lagmay. We were able to gather volunteers po, Manong, no? Volunteer translators. We develop policy notes tungkol sa COVID, ano yung mga dapat malaman. At nagkaroon tayo ng participation from different groups, different people, to translate it into different languages. As much as 10 languages nagawa po.
0: You know, Dean, I will have to ask you, ha? No. Kasi yung hong pag-aaral ng NCPAG, your institute, no? Your institution, ay importante ho sa madami, hindi lang sa private sector, to many officers, para makita nila na minamanmanan nyo sila. Mayroon ho ba kayong particular wall o platform o posting na kung saan ito yung findings ninyo, ito inaaral ninyo, to make that, you don't wait for them to ask you. Ito binibigay nyo na sa publiko. Do you have such kind of a platform?
1: Meron po kami sa ngayon, nasa website tsaka sa Facebook page, no? Pero ang balak po namin is mas paigtingin pa. We're looking at starting also some podcasts, no? Para mas
0: that would be nice.
1: Para directed na yung information, pati na rin sa mga news, mga written statements and so on. So, different efforts po para makarating talaga sa mga tao yung mga bagay na dapat nilang malaman.
0: Alam mo, Dean, lahat ho ng magandang bagay kung minsan kailangan medyo ihinto at pupunta ulit at babalikan, no? I will have to ask you for your messages to our people. Alam ho ninyo, ang isang Dean ay basically nagtuturo, ano? Nagbibigay ng impormasyon. But dito sa akin ang nangyari ho dito, he should also, and he is, he becomes an inspiration for many of us. Para ito po ay palawakin natin ang ating kaalaman at tayo po ay magsama-sama at we are actually in the, well, in the journey to solve the problems of the nation. Dean, would you tell our audience your message, please?
1: Maraming salamat, Manong. Ano, gusto ko lang din sigurong imbitahan yung ating mga kababayan na silipin nila yung aming Facebook page at website, no? At makita nila doon yung mga initiatives at programa na ginagawa natin sa iba-ibang issue, no? Ng bayan. At pati na rin yung mga posisyon ng kolehiyo pagdating sa mga critical na issues na kinakaharap natin. At doon din sa mga platforms na yan, maaari nila ding malaman na kasi paminsan-minsan meron kaming libre na extension service. Halimbawa, training on, let's say, policy analysis, no? Para makita, or stakeholders analysis.
0: How do you access to that? We write
1: doon sa website po, nag-announce kami ng program, ng schedule. And doon din sa mga nagbabalak na gustong pumasok sa gobyerno at gustong mag-take ng exam, ng civil service exam, meron din po kaming libreng programa na niluluto.
0: Review?
1: Na mag-review, na libreng review, no? Para sa civil service exam.
0: Alam mo, Dean, that is very important and not many people know that.
1: Yes, opo.
0: Kailangan ho siguro yan. Ano?
1: Yes, opo.
0: Magpapasalamat ho ako sa inyo. Mayroon lang ho akong idadagdag din to our people, no? good governance, tama po yun. It is a matter of right of the people. Kasi kung wala hong good governance, government does not mean anything. And the people demand good governance just like any other right that they have. Good governance is a matter of right. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. At sa panahon na ito, gusto kong magpasalamat din kay Dean Christopher Berce. Mabuhay po kayo and God bless you.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Ano ang banal na tungkulin? Mapayapang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Nereo, San Aquiles at San Pancracio, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magmilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 16, Talata 5 hanggang 11.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Ngayon na may papunta ako sa nagpadala sa akin, at wala sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako papunta, kundi tigib ng lungkot ang inyong puso sa pagsasabi ko nito sa inyo. Ngunit sinasabi ko ang katotohanan. Makabubuti sa inyong ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi makararating sa inyo ang tagapagtanggol. Kung aalis naman ako, ipadadala ko sa inyo at pagdating niya, hihiyain niya ang mundo sa paglalantad sa kasalanan sa daan ng pagkamatwid at sa paghatol. Ito ang kasalanan. Hindi sila naniniwala sa akin. Ito ang daan ng pagkamatwid. Sa Ama ako papunta. Samantalang hindi niyo na ako makikita. At hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Ito ang paghatol."
1: Ibinahagi ni Sister Gemma de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Ramdam mo ba o naa-alarm ka ba sa sinabi ng ating Jesus Maestro? Darating ang oras na iisipin ng mga papatay sa kapwa na nag-aalay sila ng pagsamba sa Diyos. Sa kalagayan ngayon ng gitnang silangan, nakikita natin ang parehong larawan. Banal na tungkulin daw ang kanilang pakikibaka laban sa Israel, sabi ng Iran. Samantalang itinuturing naman ng Israel ang kanilang pagtatanggol bilang katuparan ng kanilang pananampalataya at karapatan sa kinikilala nilang lupang pangako. Nagiging sandata ang relijyon para bigyang katwiran ang digmaan. Pero kung susuriin natin sa liwanag ng Ebanghelyo bilang mga Kristiyano, kabaligtaran ang kanilang paniniwala. Ang karahasan kinukonsider na pagsamba, paalala rin sa atin, huwag tayong maging bulag na naniniwala na may holy purpose ang karahasan. Malamang sinasabi natin, ginagawa ko ito para sa katahimikan ng lahat. Pero patatahimikin ta kaya ng iyong konsensya? Kaya i-welcome natin ang magandang pakikipag-ugnayan, respeto at kapayapaan. Ipakita natin na ang ating pagiging Kristiyano hindi nagdadala ng kamatayan, kundi ng buhay at pagkakaisa. Libang araw na lang, we will celebrate the 60th World Communications Day. Ito ang panawagan ng ating simbahan na ang komunikasyon ay nagbubunga ng communion. Walang ibang paraan para sa kapayapaan, kundi ang dialogue. May mukha tayo at tinig na mahalagang gamitin. Gamitin natin ang komunikasyon sa pagsulong ng buhay, hindi ng kamatayan. Kapayapaan, hindi digmaan. hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.

0: nang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: mabuhay, mabuhay mga brother! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating magandang siksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa isyu at balitang napapanahon ngayon pong araw mga brada ng Martes. Mayo a 12 itong 2020-26 mga brad, ha? Pero Martes pala ang ho. Oh, Diyos mio. Pagkadami nang nangyari po kahapon, ayoko na kayong kamustahin. Oo. Sa dami po nang nangyari sa ating bayan at the very least, ha? Kahapon ho. Oh, Diyos mio. Daming ganap, ano? Ay, nako, Diyos ko. Maya-maya, isa-isayin natin yung mga nangyari. Pasadahan lang natin. Dahil sa dami ho, para ho kayo updated. Siyempre, sa pagsisimula po ng inyong araw ngayong umagang ito. Ano ho? Samahan niyo po kami. Siyempre, maliban po sa mga kaganapang politikal, marami rin po nangyaring kaganapang pang mas malapit po sa ating puso. Sa ating sikmura, ika nga. Ito po yung apektado po yung mga mamamayang Pilipino. Apektado po yung mga kumbaga si Mamang Panadero. Ayan. Yung mas malapit ba sikmura ng taong bayan, ha? Yan yung ating uunahin. At mamaya ratsyadahan lang natin yung mga nangyayari po sa ating sa iba't iba pang nangyayari sa ating bansa. Ano ho? Kaya naman, sama-sama natin alamin mga brad ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Ronda Pilipinas Headlines.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kukuha tayo ng update mula naman sa Pag-asa patungkol kay Bagyong Caloy. Headlines. Ang Department of Health mga brad, pinaigting ang pagbabantay sa border ng bansa patungkol sa hantavirus sa pamagitan po ng kanilang Bureau of Quarantine. Headlines. At syempre, usaping diesel mga brad, gasolina, produktong petrolyo, may taas baba po sa kanilang presyuhan. Ang Meralco mga brad, nilino naman ang mga issue kaugnay ng kailang kampanya kabilang ang taas singil sa kuryente, lifeline rate subsidy program at iba pang trending issue. Sa panayam po yan ng Ronda Pilipinas. Headlines. At si Vice President Sara Duterte mga brad, muling sinipa ng kamera.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas
0: 4:15 in the morning, mo brada. Morning good.
1: Ronda, Ronda.
0: Morning good sa inyong lahat, ha? Bago tayo rumatsa sa ating pang-araw-araw, alamin muna natin kung makakaranas ba tayo ng pag-ulan. Finally, kamusta na nga ba si Paring Caloy? Nasa linya po natin mga brada ang Pag-asa kasama si Madam Veronica Torres. Ma'am Veronica, morning good.
1: Radyo Pilipinas Weather.
2: Morning good din po sa inyo at sa ating taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw, yung minomonitor nga natin si Bagyong Caloy ay humina na at naging isa na lamang low pressure area kagabi. At as of 3 a.m., huli itong namataan sa layong 690 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Hindi naman na natin inaasahan ang redevelopment nitong naturang low pressure area na ito. Wala naman itong direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa at asahan natin sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan yung bagyo maulap. Hanggang sa maulap na papawirin, may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. And wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa.
0: Yung isang minomotor natin, madam, yung sabi niyo medyo malayo-layo, ito po ba ay kamusta?
2: Apo, yung isa naman nating minomonitor ay kaninang alas 3 ng madaling araw, nasa may 1,680 kilometers silangan ng northeastern Mindanao.
0: At hindi rin malayo, malabo.
2: Yes po, napakababa ng chance ang maging isang ganap na bagyo, hindi natin inaasahan papasok ng PAR at hindi rin natin inaasahan yung direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa.
0: Ayun. At if ever naman na magkaroon ng susunod na bagyo, anong itatawag? Letter D na eh.
2: Opo, tama po kayo. So, nasa letter D na nga po yung
0: susunod. Anong pangalan ba ng letter D na yan?
2: Opo. So,
0: Di naman siguro D to.
2: Ay, hindi naman po. So, Ito po ay bibigyan natin na local name na Doming.
0: Doming. Okay, sige. Tsaka na muna Doming. Thank you so much, Madam Veronica.
2: You're welcome po. Salamat po.
0: Ayan mga brad, ha? Si Kaloy, si paring Kaloy ay tuluyan nga nalusaw. Habang si paring Doming, nako, Diyos niyo. Huwag muna paring Doming, ha? Not yet. Pero gusto namin magkaroon po ng ano, ng medyo maulan-ulan. Namimiss na po namin ang mamasamasang morning. Oo, yung pagising ba namin ng umaga eh medyo basa. Yung kalsada, ha? Kalsada. Kalsada yung basa. Hindi ho, kung ano-ano naman. Yung medyo sobrang init na po kasi. Sabi kahapon eh parang ang 40 yung init. Ano ho, karanda mo? Parang paglumabas ka ng arawan na. Para bagang ikaw ay napapaso na. Ano? Sa sobrang init. Anyway, mga brad, 4:18 in the morning. Tiniyak naman po ng Department of Health at DOH na wala pang naitatalang kaso ng hantavirus sa Pilipinas sa gitna po ng pinaigting na pagbabantay kaugnay ng hantavirus infection mula po sa MV Hondius. Ayon sa DOH, mga brad, patuloy ang koordinasyon nito kasama ang Bureau of Quarantine o yung BOQ at Research Institute of for Tropical Medicine o yung RITM sa World Health Organization at iba't ibang bansa para subaybayan ang sitwasyon. Kailangan ding magsumite ng health declaration, mga brad, ang mga pasahero sa pamamagitan po ng eGovPH app kung saan tinatanong ang travel history at posibleng sintomas ng karamdaman. Ang mga biyahero mula po sa flagged countries o may kiniindang sakit ay agad sumasailalim sa assessment ng BOQ kabilang ang thermal scanning, physical examination na pagsusuri ng exposure history. Kapag nakitaan ng sintomas, agad ay nililipat ang pasahero sa isolation facilities ng mga ospital ng DOH gaya ng RITM para po ma-monitor ang gamutan. Pinayuhan naman ng DOH ang publiko na manatiling mapanuri, panatilihing malinis ang kapaligiran at sumunod sa health advisories sa mga paliparan at pantalan, mga brada. Ingat po tayo, ha, dito kay hantavirus. Ayon po kay sa Department of Health, mga brad, ang hantavirus ay isang bihirang sakit na dulot po ng virus na pangunahing na ipapasa mula sa daga o yung rodent papunta po sa tao, mga brad, ha. Maaring makuha ang virus sa pamamagitan po ng exposure sa ihi, laway o yung dumi ng infected na daga. Maari ring mangyari ang hawahan sa malapitang contact sa taong infected. Depende po sa uri ng hantavirus. Naku, Diyos ko. Alam ko marami nagsasabi na gusto nila ulit ng ano eh. Ng lockdown na yan, Diyos ko. Eh, kala nyo po eh, baka napapagod lang ho kayo, ha? Pero hanggat maaari po eh, huwag naman sana. Naku, Diyos ko. Lala nyo yung pandemic? Oo. Diba yung mga bawal lumabas? Relax lang mga brad, ha? Eh, huwag muna nating ipanalangin yan at marami mo maapektuhan. Diba? Medyo parang pag-iisipin mo, medyo nakakilabot. Medyo baka stress out ka lang sa trabaho mo ngayon, kaya mo pinapanalangin. Mag-leave ka muna. Huwag mo kaming idamay, ha? Kabilang po mga brad sa sintomas ng hantavirus. Ito, ha? Yung lagnat, panghihina o yung fatigue, pananakit po ng katawan o yung muscle aches o HS, ayan, tsaka yung mga tinatawag ng ano, yung muscle ache, ayan pala, muscle aches, at hirap sa paghinga sa mas malaking malalang kaso. Nako, para palang ano, may parang COVID nga, may hirap sa paghinga. Nilinawan po ng DOH na wala pang naitatala, mga brad, na kaso ng hantavirus sa Pilipinas sa ngayon. Diba? Wala pa hong naitatala. So, good news po yan sa atin. Para ano, para ho tayo ay medyo mapayapa. Pero hindi ibig sabihin yan, tayo ay magre-relax. In fact, ito nga, binabanggit natin kanina, mga brad, ha? Ang nagkaroon na nga ho ng ano ng paghihigpit po diyan sa border ng ating bansa sa pamamagitan po ng BOQ at iba't ibang ahensya ng pamahalaan nang sa gayon ay ma-monitor po yung posibleng pagpasok dahil meron po mga bansa na meron ng ganire eh. Di ho ba? Eh dito nga naging sentro po ang ng international health concern itong MV Hondius, mga brad. Hondius, isang Dutch expedition cruise ship na nagpag-aari po ng ocean-wide expeditions. Eh kaya lang sa kanila po nagmula itong sakit o sa kanila po na monitor Itong sakit na to, mga Brad. Sa classroom may bata. At tatlong pasahero na nga po ang nasasawi at may ilang confirmado at suspected hantavirus cases. Duse-duse ng pasahero na rin ang isinilalim sa quarantine at monitoring, kabilang ang crew at maraming mga Pinoy. Paniniwalaan nga po na una na expose ang ilan sa virus habang nasa land excursions dyan po South America, particular sa Argentina kung saan endemic ang Andes strain ng hantavirus. Ang Andes virus ay isang kakaunting hantavirus strain na maaring magkaroon ng limited human-to-human transmission, mga Brad. Bagamat sinabi po ng WHO at CDC na mababa pa rin ang panganib sa pangkalahatang publiko. Ayun, medyo maganda-ganda. Ayon naman po sa Department of Health, wala pang naitatalang kaso ng antivirus sa Pilipinas. Ngunit, pinaigting na ang screening sa mga paliparan at pantalan bilang pag-iingat. Ayan, mga Brad, ha? Ilang beses nating sinabi, yung usapin na po yan, wala pa pong hantavirus dito sa ating bansa. Huwag po kayong maniniwala sa fake news. In fact, tayo po ay naghihigpit. Ano ho? Para po sa nagtatanong kung ano yun at kung saan galing, ayan nga po, nakuha ng mga nagkukrus dyan po sa MV Hondius yung sakit daw dyan sa may South America, particular dyan sa may Argentina. Hindi yung Cordy pa. Lugar ho yan, lugar. Oh. Dyan ho sa may Argentina, mga brada, kung saan endemic yung Andes strain na hantavirus. At syempre, dahil nga po itong Andes strain na to, Andes strain ay merong kapasidad ng human-to-human o limited human-to-human transmission. Aba, nagkaroon nga po ng hawahan. At tatlo na nga po ang kumpirmadong patay at marami pang suspected hantavirus cases. Diyan po sa ating MB Hondius, mga brad. Ha? So, ingat-ingat! 4:24 in the morning. Bago tayo tuluyang may report ba? Ay, wala pa. May report ba si kinakapatid AJ Ignacio patungkol sa update ng diesel and gasoline, madam? Dahil taas presyo po, mga brada, ang aasahan natin ngayong araw, kahapon po inanunsyo na patungkol po dyan. Ngayon po, taas presyo, mga brada. Sa ngayon, bago tayo dumako dyan, mga brad, ito muna, ha, advisory muna ng water interruption dyan po sa Caloocan City, mga brad. Dyan din po sa Dumaguete City, meron din. Ganun din po sa southern part ng Metro Manila, particular sa ilang bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque. At ganun din po sa Imus at Bacoor, Cavite, mga brad. Ha. Limaras ako pa po ng Maynila, dito po ay posibleng intermittent low to no water supply sa ilang oras ngayong araw po na ito. Ito po yung bunsod ng variable raw water quality sa Laguna Lake, mga brad. Sa mga power interruptions naman, makapag-charge-charge na po kayo. Ang mga apektadong area po ay yung mga sinusuplayan ng Dasoreco, ng Panelco 3. Dito naman sa Meralco, aba NCR at Bulacan, Cavite, Rizal. Ba, marami-rami ha. Marami-rami to ha. Ah, hindi. Walang major scheduled outage na inanunsyo. Ayun. Walang major outage. Mga kinabahan naman ako dito. Malaki-laki. Gimelco, mga brad. Ayan, sa Guimaras. Ayan, sa Guimaras. Ayan ho ha. Ang meron pong mga scheduled power outages. So as much as possible, inyo na pong i-charge ang inyong cellphone. Ha? Ronda, Ronda, Pilipinas. 4:25 in the morning. Dakuha naman natin, mga brad. Etong usapin sa ano ha, sa tatandaan niyo naging mga memes yung Meralco, mga brad. Nakausap po kasi namin kahapon itong Meralco. Ano? Papanood naman namin yung interview maya-maya lang. Pero just to give you an overview. Ang Meralco po ay nilinaw na ang mga naging pahayag nila ay patungkol po hindi lang po sa seguridad ng ating bahay, kundi para po sa seguridad ng kanilang mga tauhan, o hindi lang ng kanilang tauhan, kundi maging ng tauhan po ng mga electric distribution companies. Ano ba, mga brad? So, sa sinasabi lang dito ng Meralco mga Brad, eh, registered dapat yung mga solar-powered houses simply because pag nagkakaroon ng maintenance, alam nila kung paano gagawin. And para naman sa mga BFP, sa mga agency po ng pamahalan, alam din nila ang diskarte kapag galing po sa solar yung inyong mga kuryente. Ano ho? Yun po yung pinapaliwanag ng Meralco. And they also clarified na wala po silang kikitain sa oras na magkaroon po ng registration patungkol po dito sa inyong mga solar houses. Ayan. Tama bang term yun? Solar houses. Solar-powered houses. Ayan, Brad. Solar-powered houses. So, wala pong kikitain daw ang Meralco. In fact, ito po eh, precautionary measures. And regarding dun sa mga memes na lumalabas, kung saan meron tayo dyan mga linya ng kable ng kuryente, o yung mga kable po sa iba, hindi pala kable ng kuryente yung boy. Hindi pala kable ng Meralco yun. Iba't iba palang kable ng ano yan, ng telco. Oo. So ito, pakinggan natin yung naging panayam po ng Around the Pilipinas. Panayam ko kay Manong Joe mga Brad. Around the
3: Pilipinas. Morning Sir Joe, ang ating spokesperson ng Meralco. Sir, recently ang dami pong lumalabas na memes and mga statements regarding sa previous statement nyo about dun sa solar powered houses, yung mga guerrilla solar powered, sir, na parabagang yung safety ang concern nyo. Then all of a sudden, there is this narrative na parang mas mali ata yung ginagawa ng Meralco na pangit yung mga kable. What can you say about this, Sir Joe?
4: Manong Joe? Una-una, walang kinalaman yung mga memes na lumalabas kasi ang una nilang pinakita yung di umano hindi kami sumusuporta sa solar. Gusto ko lang linawin that we fully support the solarization of the country, both in terms of large scale. Kami nga yung may-ari ng pinakamalaking solar farm dito sa Pilipinas, yung Terra Solar. We have been at the forefront of the rooftop solars through our M Spectrum. It's also a subsidiary of Meralco. From time to time, nagkakaroon kami through our Meralco Power Academy ng mga workshops on how to install solar properly. Ang sinasabi lang namin, Lawrence, ito. Maraming mga bahay, establishmento na nais magtayo ng solar.
3: Uh-huh.
4: We acknowledge that and we support that. Pero gawin po natin tama kasi marami namang mga nag-i-install na may kakayahan na mag-install. Ang kailangan lang is safe. Medyo alam din namin kasi syempre idinadagdag namin yung information na yan para alam namin yung volume ng solar installations para hindi yung magkaroon ng problema sa mismong grid namin. Kasi pag hindi namin alam kung ano itong mga installations na to, posible na may nagtatrabaho tayong lineman doon sa lugar, naka-solar yung isang bahay, baka maapektuhan yung mga lineman namin sa pamamagitan ng aksidente. Naka-on pala. Hindi lang sa Meralco, no? Kung hindi, sa buong bansa. So, kailangan, more or less, merong knowledge yung utility, yung distribution utility at yung electric co-op. Na yung pala, kunyaring bahay kung saan malapit sila nagtatrabaho, may solar para hindi sila ma-compromise in terms of their safety. Yun lang naman, it's really a safety issue. Kakampi namin, kakampi namin ang lahat ng mga nais magtayo ng solar panels sa kanilang mga bahay at mga establishmento.
3: Sir, bali, linawin ko lang, Manong Joe, yung sitwasyon natin dito is yung mismong safety po nung personnel ng not exactly ng Meralco but ng mga Utah electric distributors yung pinag-uusapan natin.
4: Tama yes, po. At saka yung safety mismo nung nila. Kasi syempre pag hindi maayos yung pagkaka-install, pwede yung pagmula ng sunog. Ngayon dinidikit nila, eh bakit kung sinasabi niyo safety, bakit ang dami yung spaghetti wire? Unang-una yung spaghetti wire na pinakikita sa mga memes, telco, tsaka internet lines. Kasi yung Meralco, mataas yun eh. Hindi ka pwede mag-iwan ng spaghetti sa taas ng power lines. Puputok yun. Okay. So yung standards namin doon sa matataas na linya namin, wala talagang kaduda-duda in terms of safety. Yung nandito sa ilalim, yung mga, kaya nga meron kaming anti-urban byte campaign kung saan inaayos namin yung mga unauthorized wire installation. Meron, marami pa din talaga, Lawrence. Kaya nga work in progress ito eh. Pero makikita naman ninyo na kami from time to time nagpapatupad kami ng anti-urban blight campaign.
3: Opo.
4: Para maayos natin yung mga spaghetti unauthorized lines na sumabit o nagkabit sa amin linya.
3: Manong Joe, isa po sa concern din ng ating mga kababayan regarding this all of us din eh, yung solar, sinasabi nga pong solar registration, is possible fee coming from Meralco or coming from any electric utilities na kumbaga eh, alam naman natin yung issue previously na merong mga additional fees and then all of a sudden baka raw chargean din ng Meralco yung mga solar panel. Anong klaseng bali? Fake news po ba to, sir?
4: Hindi totoo yun. Ang magkakaroon lang ng cost dun sa net metering. Ibig sabihin, magkakaroon ng capability yung customer na magbenta back to the Meralco grid. So, may makikita ka na mga bills na minsan nagsisiro kasi nakakapagbenta, napakaliit na yung bill nila kasi nakakapagbenta sila nung excess capacity nila sa Meralco.
3: Yung harvest.
4: Oo, yung naha-harvest nila, di ba? Na ibabalik nila yan. Yan sa Meralco. Meron, tempering, ang cost usually ay doon sa gumagawa ng installation, hindi sa Meralco.
3: Sir, anong gagawin natin ngayon, sir? May hakbang ba ang Meralco regarding this sa mga news na lumalabas, especially yung mga nagpapakalat po ng mga gantong statement, sir?
4: Well, we just like to tell the public that we will continue to explain the process. Hindi po pinagkakakitaan ng Meralco yung installation ng mga solar facilities. You are at liberty to choose whoever supplier you would like to tap para maglagay sa mga bahay niyo at mga establishmento. Yun lang ha, make sure lang they're licensed electrical practitioners. Yun lang naman eh, para safe yung bahay nyo, safe yung anuman establishmento yung lalagyan nyo niyan, at hindi kayo mauwi sa aksidente lalo sa sunog. Yun lang naman ang iniiwasan namin iniiwasan na mga distribution utilities at electric ops. Kaya, magkaroon ng strict standards para lang sa safety. Yun lang. I think even government, particularly, I would guess the BFP and the other government agencies would want a really safe installation of the solar facilities. Hindi po kumikita Meralco dito. Hindi po totoo
3: yun. Ayun. Isa po sa pangamba yun eh. But then again, sir, thank you so much for clarifying this issue, sir. And again, tawag po ulit kami next time. By the way, sir, before we end pala, if you can answer or if you want to answer, sir, regarding dun, sir, sa statement previously ni Sir Rex Gachalian about fake news daw ang Meralco. If you want, sir, go ahead.
4: Well, we fully agree with Secretary Rex Gachalian that the lifeline rate really has no impact sa overall electricity rates. Pinaliwanag niya naman namin yan ever since eh. Wala kaming sinabi na ito yung nag-cost nung increase. Ang driver ng increase every month or decrease for that matter or any major change sa electricity bill is the generation charge. It can never and it will never be the lifeline rate. Kasi Lawrence, 1 centavo per kilowatt hour din yan. Lang yan eh. So wala talaga yung impact. Wala talaga yung impact. Kaya kami ay nagbigay na ng pahayag ukol dyan. Umpisa pa lang nung again, no? Ang dami kasi na naman nagkakalat nung memes, sinisisi yung mga 40s, di ba, mahirap natin kababayan. Tawag dyan, di ba, rage bait? Yung ginagalit yung mga tao, nagpapakalat ng fake news, sasabihin itong senaryo na maglilikha ng galit at tensyon sa mga kababayan natin. Ako yung nakikiusap, no? Official channels lang po ng Meralco ang inyong sundan. Andyan po yung aming website, andyan po yung aming Facebook page, nasa X din po kami, yung dating Twitter. Andyan po yung aming Meralco newsroom at andyan din po yung Manong Joe official page. Yes. Diyan lang po tayo at sa mga legitimate media organizations na may track record na in terms of providing reportage. Sa Radyo Pilipinas?
3: Of course.
4: Makinig kayo sa Radyo Pilipinas? Kay Lawrence, Tanuhoko at sa iba pang mga anchors? Dahil ito ay mahalaga malaman ng mga kababayan natin na through responsible media, makukuha natin yung katotohanan.
3: Alright. Sir, with that, thank you again for clarifying everything. And of course, tawag ulit kami next time, Manong Joe.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:39 in the morning, mga brada. Napakinggan nyo yung naging pahayaan, naging panayam po natin kay Manong Joe ng Meralco. Hopefully, it clarifies everything patungkol nga po dito sa issue ng ano ha, ng solar power po natin. 4:39 again. Nakuha naman natin, mga brad. Ito namang usapin patungkol sa oil price increase and decrease. Meron po tayong pagbabasa presyuhan ng gasutan ng diesel, mga brad. 9 pesos itong nakikita natin base po sa anunsyo ng ano ha, ng DOE. 9 pesos at 57 centimos epektibo po yan ngayong umaga, mga brad, ang kada litro. Ang kerosene, 13 pesos naman, mga brad, ang inaasahang taas presyo sa tapyas po yan, 13.30. Ayan, 13.30, mga brad. At 47 cents naman ang itataas dyan sa gasolina. Pwede na, sige na. Tanggap na natin yung gasolina. Okay na yung 47 cents. Sa LPG, mga brada, ang price adjustment ay 1 peso and 22 cents per kilo o 13 pesos and 42 cents kada 11 kilogram cylinder, mga brada, yung pambahay. Ano? Yan po yung kumbaga presyuhan na itataas po for this May sa LPG. Again, 9 pesos and 57 cents sa diesel ang bawas presyo. Sa kerosene naman, mga brad, ay 13 pesos and 30 cents kada litro ang bawas presyo, habang plus 47 cents naman sa kada litro ng gasolina. Effective 6 in the morning.
1: Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: 4:41 in the morning. Break muna tayo, mga brad. Sa pagbalik po ng Ronda Pilipinas, reports na!
5: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Ronda Pilipinas. Pilipinas.
10: I could have my Gucci on.
1: Ronda Pilipinas.
0: 4:44 in the morning, mo brada. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Hoy, paalala muna ha. Maraming gumagamit ito sa atin. Bago tayo sa reports, mas pinaigting po ng GCash ang kampanya laban sa task scams at iba pang uri ng social engineering fraud kasabay ng pagdami ng mga sophisticadong digital scam syndicates dito po sa ating bansa. Ayon sa GCash, karaniwang nagpapanggap na recruiters, merchants o online platforms ang mga scammers at nag-aalok ng madaling pagkakakitaan kapalit po ng simpleng online task. Kalaunan, hinihikayat umano ng mga ito ang mga biktima na maglipat ng pera kapalit ng pangakong mas malaking komisyon o mas mataas na withdrawals. Naglabas din ang GCash ng paalala sa publiko, kabilang ang pagiging mapanuri sa mga job offers na ipinapadala sa email, text messages o tawag, pagberipika sa kredibilidad ng mga alok na trabaho at pag-iwas sa mga trabahong nangangailangan ng top-up, deposito o upfront payment. Pinayuhan din ng publiko na umiwas sa mga platforms na hindi agad nagpapahintulot ng withdrawals at humihingi pa ng dagdag na task bago makuha ang kita. Binigyan din ng kumpanya na hindi nito hinihingi ang MPIN at one-time password o yung OTP ng users sa pamamagitan po ng tawag, text o email o yung social media, mga brad, ha? Hinimok din ng GCash ang publiko na huwag ipagamit ang kanilang account sa ibang tao at maging mapagmatsyag sa mga alok na nangangako ng malaking kita kapalit ng kaunting effort. Samantala, sinabi ng GCash na patuloy nitong pinalalakas ang fraud monitoring systems at proactive wallet blocking bilang bahagi ng anti-scam initiatives nito. Ingat po tayo sa scam, mga brad. Information age na po, dapat po aware na po tayo sa mga ganyang bagay. Ano? 4:45 in the morning. Pagtutol naman ng defense departments na muling ipagpatuloy ang peace talks ng Partido Komunista ng Pilipinas, suportado ng grupo ng mga retiradong opisyal ng AFP. Ramon de Sabaltangyan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpahayag na kanilang buong suporta ang Association of General and Flag Officers sa naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro kamakailan. Ito ay makarang tablahin ng kalihimang panukalang muling buhayin ng usapang pagkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Sa isang pahayag, sinabi ng AGFO na walang bigat ang pakikipag-usap sa sentro pamunuan ng mga komunista, lalo't epektibo naman anila ang mga umiiral na mekanismo gaya ng localized peace talks. Pinapurihan din nila si Secretary Teodoro dahil sa matagumpay na pagresolba nito sa problema ng insurhensya sa sa pamamagitan ng hindi pagbibigay-daan sa usapang pagkapayapaan sa sentro pamunuan. Nangako ang AGFO ng kanilang pagtulong sa abot ng kanilang kakayahan upang matamo ang isang layunin na mapalaya ang bansa mula sa maling ideolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:47 in the morning, mga brada. Bago tayo dumako sa pangalawang report, ha, dito muna tayo sa ano, sa naging impeachment, mga brad, kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Kapwa.

0: 4:47 in the morning, tuloy na nga pong in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos magkaisa ang mayorya ng mga kongresista na iakyat sa Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa botong 257, pabor, 25 tutol at 9 na abstain, inaprubahan ng plenaryo ang committee report number 261, House Committee on Justice, na naglalaman po ng articles of impeachment laban kay Duterte. Sa pagdinig po sa plenaryo, iginiit ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jinky Luistro na higit pa sa numero ang usapin ng impeachment at nakasalalay dito sa ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa pagtalima po sa saligang batas. Ayon kay Luistro, hindi maaaring manahimik ang Kamara sa harap ng mabibigat na aligasyon kaugnay ng paggamit ng pondo ng bayan, sal-end, discrepancies at asal ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at sal-end discrepancies, panunuhol at grave threats kaugnay na mga naging pahayag laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdo. 4:48 in the morning, isang illegal recruitment agency naman Santa Cruz, Maynila, pinasaran ng Department of Migrant Workers o yung DMW. Ramonda sa Baltangyan, kinakapatid DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Bato de la Rosa. Ito ay para humiling ng proteksyon laban sa posibleng warrant of arrest at umanay pagpapatulang.
1: Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang in sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Kumunek sa highway ng mga balita. Impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Ronda. Bawal ang sabaw. Walang usapang malap.
0: 4:49 in the morning, mga brada.
1: Ronda Pilipinas.
0: Pinasara ng Department of Migrant Workers ang Polaris Manpower Documentation and Services sa isang illegal recruitment agency dyan po Santa Cruz, Maynila. Ayon sa DMW, hindi bababa sa 3 ang nagreklamong aplikante na nag-apply ng trabaho abroad at nagbayad ng 250,000 pesos bawat isa. Pero ang problema, sila ay na-scam at walang nakuhang trabaho. Diyos ko! Sinabi po ng DMW na walang lisensya ang Polaris Manpower Documentation and Services. Kwento naman ng mga biktima sa online nila, nakausap ang illegal recruitment agency at pinangakuan ng trabaho sa Taiwan at Canada. Paalala ng DMW na huwag basta-basta maniniwala ng sa alok na trabaho at abroad na makipag-ugnayan sa DMW para malaman kung lehitimo ang recruitment agency. Ayan mga brad, ha? Ingat po tayo dyan sa mga ganyan. At syempre mga school services naman na sa National Capital Region o NCR, sinuri ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang paghahanda ngayong pasukan. Aga, aga. Armando sa Baltangyan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkasa ng taunang safety inspection ng LTFRB sa NCR sa mga school transport service dito sa Metro Manila bilang paghanda sa pagbubukas ng klase sa susunod na school year. Kabilang sa inspeksyon ng mga school transport services na accredited sa Ateneo de Manila University sa Katipunan, Quezon City. Ayon sa LTFRB, layo ng inspeksyon na matiyak na sumusunod ang mga school transport operators sa umiiral na safety protocols at ipapampatakaran ng ahensya para sa ligtas na biyahe ng mga estudyante. Punto ng ahensya, mahalagang matiyak kaligtasan ng mga school children, kaya kinakailangan sumunod ng mga operator sa itinakdang standards ng gobyerno. Kasabay ng inspeksyon mga sasakyan, nakipag-ugnayan din ng LTFRB sa mga paaralan para tiyaking may valid na Certificate of Public Convenience at Provisional Authority ang mga accredited na school transport service providers. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo
1: Publiko.
0: 4:51 in the morning, OWA Ilocos Region naman nagkaloob ng 4,000 tulong puso grant sa samahan ng OFWs para sa micro gasoline station. Ramonda sa Baltangyan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinagaloob ng OWA Ilocos Region na ang unang tranche ng Tulong Puso Grant na nagkakahalaga ng 400,000 piso sa maipit OFW Members Association kasabay ng pagdiriwang ng Road to 50 Years ng ahensya. Ang pondo ay magsisilbing panimulang puhunan para sa kanilang micro gasoline station, isang community-based enterprise na nagsimula ng mag-operate noong June 2025. Ayon sa OWA, layunin ng proyekto na mapalakas ang kabuhayan ng overseas Filipino workers at kanilang pamilya habang nakatutulong din sa pagunlad ng lokal na ekonomiya sa kanilang komunidad. Ang Tulong Puso o pangkabuhayan sa pagunlad ng samahang OFW sa isang programang nagbibigay ng tulong pinansyal at enterprise development support sa mga organisadong samahan ng OFW upang makapagsimula ng pangmatagalang proyektong pangkabuhayan. Sinabi ng OWA na patunay ang naturang inisyatiba sa patuloy na pagsisikap ng ahensya na maging katuwang ng OFW sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan para sa kanilang pamilya at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: 4:53 in the morning, mga brada.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Lokal na pamahala naman ng Legazpi, nagkaloob ng 500,000 tulong para naman sa Acute Stroke Unit ng Bicol Region Hospital and Medical Center o yung BRHMC. Ramon sa balitang yan, RPL by Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nagkaloob ang lokal na pamahalaan ng Legazpi sa pamuna ni Mayor Hisham Ismail ng 500,000 pesos bilang suporta sa bagong bukas na acute stroke unit ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ayon kay Mayor Ismail, magsisilbing dagdag na tulong ang donasyon para sa mga gastusin at pangangailangan ng pasilidad. Anya, sa pamamagitan ng bagong acute stroke unit, mas mapapabilis at mapapalapit ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng nakakaranas ng stroke. Pinuri rin ng alkalde ang mga health worker na aniyay magsisilbing backbone ng sistemang pangkalusugan dahil sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa pagpapatakbo ng mga pasilidad medikal. Samantala, tiniyak din ni Mayor Ismail ang patuloy na suporta ng LGU Legazpi sa pagpapalakas ng medical healthcare system sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Albay.
0: Pilipinas. TESDA at Land Bank naglunsad naman ng Piso Plus accounts para sa mga scholars sa Eastern Samar. Ramon de Sabaldang yan, Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa ng Technical Education and Skills Development Authority, TESDA Region 8 at Land Bank ang regional launching ng Land Bank Piso, Piso Plus accounts para sa mga TESDA scholar kasabay ng joint graduation rites na ginanap sa Samar National School of Arts and Trades, SNSAT, sa bayan ng Taft, Eastern Samar. May kabuang 297 graduates mula sa iba't ibang TESDA institution sa Eastern Samar ang nagtapos, kabilang ang 201 mula sa SNSAT, 50 mula sa Bright Spark International Training and Assessment Center Incorporated at 46 mula sa Provincial Training Center Eastern Samar. Pinangunahan ni TESDA Deputy Director General for Administration and Innovation, Galo Glino III, ang aktibidad kasama sina Assistant Regional Director Enrico Banario, Director Antonio Waniwan, mga provincial directors, key officials ng TESDA Region 8, mga administrador, staff at mga mag-aaral. Isa sa mga tampok sa aktibidad ang pamamahagi ng starter toolkits sa mga graduates sa ilalim ng Special Training for Employment Program bilang suporta sa kanilang paghahanap buhay at oportunidad sa trabaho. Opisyal ding inilunsad sa programa ang Land Bank Piso Piso Plus accounts na magsisilbing paraan upang direktang matanggap ng mga TESDA scholar ang kanilang training support fund sa ligtas at mas mabilis na digital financial platform. Dumalo rin sa okasyon ng mga opisyal ng Land Bank sa Attorney Byron Suyot, Eastern Samar SP Board Member, Taft Mayor Gina Alzate T, at Canavid Mayor Alicia Teves bilang suporta sa nasabing aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas, Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: 4:56 in the morning, mga brada. Time to say goodbye for us. Pero bago ako magpaalam, gusto ko lang basahin yung naging pahayag po ng Manila City Hall Press Club sa naging pagpano po ng aming kasamahan dyan sa Manila Beat. Si Kuya Boy, Manong Boy, Sir Boy. Para sa akin si Sir Boy, lubos po na nakikiramay ang Manila City Hall Press Club, kami po sa pamilya at ganun po ang Justice Reporters Organization. Ganun din po ang Manila Police District Press Club, mga brad. Sa mga sa pamilya, mga kaibigan at mga nakasamahan sa media ni Misael Boy Gonzales na kinikilala bilang isa sa mga haligi ng pamahayag sa Maynila. Sa loob ng maraming taon, nagsilbing inspirasyon si Boy Gonzales sa maraming mamahayag dahil sa kanyang dedikasyon, tapang at malasakit sa paghatid ng tama at makabuluhang balita para sa publiko. Hindi matatawaran ang kanyang naging ambag sa larangan ng media, lalo na sa pagbibigay boses sa mga ordinaryong mamamayan at pagbabantay sa mga usaping may kinalaman sa lungsod ng Maynila. Mananatili ang kanyang alaala bilang isang respetadong mamamahayag at huwaran sa profesyon. Nakikiisa po sa kami sa panalangin para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa at lakas para sa kanyang naiwang pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Magkaringan tayo bukas. Lawrence Tanho, mga brad. Adios.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.

0: kautusang ito.
1: Kaya
0: nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Tubig, araw, sipag at isda. Iyan ang puhunan ng isang young farmer mula sa Labrador, Pangasinan. Tunghayan ang kwento ni Roy Uson ng Uson Polyculture Farmstead Aqua Farm kung paano niya natamasa ang napakasarap na tagumpay sa fish farming sa kauna-unahang episode ng YFC TV.

po si Roy Esmison, 28 years old, ang owner po ng Muslim Polyculture Farm in Aquapan. Ang farm po natin ay located dito sa Barangay Pumalon, Labrador, Pangasinan. Ang main commodities po natin dito sa Labrador, sa mga fingerlings production po natin, kagaya po ng mga fingerlings, seagulls fingerlings, o ang mga malaga fingerlings, patining section po ng crab natin, and then soft shell production po ay dito po natin sinasagawa sa Pungalon Labrador mga. Sa year 2019, nag-start po akong engage sa aquaculture, at ang nakita po po yung potential po ng farm. Nag-start po tayo ng nasa 200 square meters lang, at we're happy sa to see it na meron na po tayo 2.3 hectares po dito sa expansion for fingerlings production at sa crab production po natin. So yun nga, dahil nakatanggap po tayo ng 230,000 pesos na financial grant po galing sa Young Farmer Challenge na siyang tinangret po natin ng palaisdaan. Dito sa palaisdaan na po yun, ay nakapag-produce po tayo ng 150,000 to 100,000 po ng bangus fingerlings po na may 3 cycles po tayo kada taon. Then nakapag-generate po tayo ng income po doon na nasa 750,000 po kada isang taon. Then yun sa 750,000 po na income po natin na yun, ay pinang-expand din po natin na pinangkuha po natin ng iba pang mga fund at mga grow out pen sa ibang mga karating bahay. Dito sa Labrador, meron tayong 2.3 hectares including 2 grow out pens. Then sa bayan po ng Indian, ay meron po tayong 6 boxes of grow out pens. And then 3 hectares po ng fingerlings production pan. Ganun din po sa Binmali na may 2 hectares po tayo. And then 6 boxes of grow out pens. Mahirap pero nag-i-enjoy kasi talagang nakikita naman po natin yung rapid growth.

0: So yung pag pag-spot po ng ating aquaculture, kagaya nga po na sabi ko na meron na po tayo sa mga ibang bayan, then nakapag-produce na po tayo dahil po sa yung farmer challenge ng isang refrigerated truck na magagamit po natin sa pag-biyahe po ng mga commodities natin, pag-aangkat ng mga isla para po makarekta na po tayo sa mga karating probinsya.
1: Tiyak na sariwa, tiyak na masarap. Panoorin na lamang ang alimang recipe ng matagal ng kaibigan at kasosyo ni Roy Uson na si Carl Andrew Cruz.
2: Sa pagluluto ng garlic butter crab, linisin, hugasan at ilagay sa yelo ang alimang. Ihanda ang mga recados tulad ng bawang, butter o margarine at mga pampalasa.

0: ilagay ang mga limango at ibig gamit ang manok na butter o margarine para manuot ang lasa.
1: Kakatakam, hindi ba? Siyang tunay na masarap ang lasa ng alimango at syempre, ng tagumpay. Kaya narito ang mensahe ni Roy Uson.
2: Papasalamat po ako sa Young Farmers Challenge dahil po sa mga opportunities na talagang binibigay po nila sa amin, sa mga networks po, sa mga connections po, sa mga markets, sa mga suppliers. Talagang napakalaking tulong po. Then advice ko po din po sa mga fellow youths po, mga kabataan na gusto pong sumubok, ay i-grab nyo po palagi ang opportunity dahil po napakarami po programa po ng ating ng Department of Agriculture, lalong-lalo na po ang Young Farmers Challenge na pwede nyo pong subukan upang makapaniwala. Subukan nyo po dahil po may pera sa agriculture.
1: At nariyan na nga, dahil sa sipag, tiyaga at tulong ng Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture, lumago at patuloy na lumalago ang Uson Polyculture Farmstead Aqua Farm ni Roy Uson. Abangan ang iba pa ang kwento ng ating mga young farmers sa susunod na episode ng YFC TV. YFC you there mga ka-agri!

0: Sak ni Benson Pali nga may isa nga ang talpalong dito yung karamok. At pagyamanan dito ni Mayumay nga solar dito yung dati dakkal ti may turo nga kanya ni nga farmer dito. At dati pagkalagi mo ti ang supply mi ti padanong kataro ti at tanga sa market makatalong kami manin nga ang namnamalang iti tudo. Dati may nayon kin manayunan mga pagalaan iti banong mo.
1: Siyak mo gagawin ito ang bulang ay kalangitan. Takal mo tinitulong na daytoy solar nga daytoy kada kami kasi nalis ti gastos mi kang runan iti krudongos o sarang mi magpagpagalang kami iti tanggal. Kaya nung talagang maatudan mo titanggal mo sa nunay nga tutudo. So, pero kami mo tiyaman mo ito nagkaroon kami ti Kastoyser.
2: Hindi bagbagada na ito kung ako nang angaw na may di kuhan, impos na kong usto ang dyan, peso. Kut, nagbalikas mo at iso nga yaman. Mamakamula kami ti pagayon nga hanga kinmanayon nga matikag. Iso nga dakul unay nga pagyamanan mi kada giti nagapon na da iti nga project.
3: Agyan timanaon! Agyan tiniya!
4: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatin ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: 10 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. No galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Martes ngayon at 12 sa buwan ho ng Mayo pa rin, 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ano ho? Sa mga nakatabi po naman sa magiging lagay ng ating panahon, tayo kagad sa pag-asa ho. So na, ayun na lang. Ayong bagyong si Kaloy. Sa pag-asa, kasama na po natin si Alzar Aurelio. Kuya Alzar, magandang umaga po sa inyo dyan sa pag-asa.
6: Rancho Pilipinas.
5: Good morning ka, Kuya Alzar.
7: Good morning po sa ating lahat. Ang low pressure area ng dating Kaloy ay nasa loob pa rin ng PAR at walang epekto sa ating lagay ng panahon sa susunod ng 24 oras. Ang layo ng LPA ay 680 kilometers silangan ng Katarman. Ito inaasang utiliting lalayo sa bansa. Kaya po susunod ng 24 oras ay wala tayong inaasang epekto nito sa lagay ng panahon. Kaya sa araw nito, maganda at maliwasa sa panahon ang inaasahan sa bansa maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm, lalo lalo na sa Mindanao. Mainit at malinisaan ang panahon pa rin, kaya mataas pa rin ang heat index, 41 to 44 degrees Celsius sa Metro Manila. Ang palamataas ay 45 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan. Yan ating update mula sa pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay maraming salamat Alzar Aurelio mula ho dyan sa tanggapan ng pag-asa. Okay, una-una naging LPA nila pero nasa par pa rin ano ho. Ang Metro Manila daw po ay talalabing bahagi ng Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ay posibilidad ng mga isolated na pag-ulan, pag-ulog. Ano na po yan sa may pati ho ng hapon o gabi ano ho. Ang Eastern Visayas po naman, sinasabing may mga maulap na may kailan na pong ilang ulan. Dulot po ng trap pa rin itong si Kaloy. Ang Mindanao naman, nagpararanas na ho na pag-ulan. Bahagi ito ng trap ng LPA at mga localized thunderstorms. Ang heat index, patuloy po babala sa atin ng pag-asaan ho. Apanganib na ang tasang init sa lugar, ilang lugar. At nito nga pong kahapon, Mayo 11. na ito lang po yung pinakamataas na heat index sa bansa. Yung 2026 sa Burongan East and Samar, naumabot pa naman ng 48 degrees Celsius at temperatura. Ayan. Los Baños, Laguna, maaaring umabot na po sa 47. Metro Manila ay nasa 37 hanggang 42 naman. Palagi tayong dapat hydrated ho tayo ho. Yung mga senior citizen, lagi nyo chine-check yung mga senior citizen na kasama sa bahay ho. Ma-check ho natin yung kanilang kaligtasan. Baka naman wala ng tubig na maiinom. Dapat double check lang sa ating mga babayan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero ng pag ng mga akal natin. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet, ano ho? Dyan sa Upland. Yan pa rin na problema nila dyan. Agsak pa rin po ang presyo ng mga gulay. Hindi naman gano'n ang nailuluwas ho dahil sa mataas pa rin ho ang pamasahe. May galawan sa presyo ng produktong petrolyo ngayon, ano ho? Okay. At siyempre, kagaya ho ng dati, tutok lamang. May sabi-sabi na papahinggan sa latunang ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 104.3 The Capital, Radyo Television. Lucian sa Mepideg, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Regina. At dyan po naman sa Mepatihon ng DWCJ naman. Mepatihon naman ng Cagayan. Good morning kay General Tom Lanchon. Ganun din kay General Governor. Naglipay na ho ngayon. Ayan. Good morning kay Governor Padilla ng Cam Norte. Ayan, maraming salamat sa pagtutok po ninyo dyan. Maraming balita, balitang ikangay hanggang kinagabihan. Ngayon nakatutok ho ang lahat bago ng liderato ang Senado. Ito kayo nga hawak na agrikultura. Gaganyan nagpapalitan siguradong yung mga committee chairmanship. Talagang nagagalaw ho yan. Dapat maging mabilisan lang. Naapektuhan din po yung mga kababayan po natin kung medyo mababalam lalo na sa edukasyon, sa health. Ano ho, importante ho yan. Dapat maging mabilisan. Sahan natin ang mga pagbabagong yan. Sana naman ay magampanan yung dapat gampanan. Nga na iba, sana ito maging isang political theater lamang.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, tuloy-tuloy po tayo ho. Yan. Yung sunog ba sa Marikina sa Metomana? Maya tayo yun. Yung rollback sa diesel, kaya bababa sa 9.57 kada litro. Ang kerosene naman nasa 13.30 kada litro. Ang gasolina, bahagyang pagtaas po naman, presyo yan, ang 47 centimos. Okay. At siyempre dun sa mga kababayan po natin nasa biyahe pa rin, usap lang, mamang chopper, paikalabit lang, baka antok-antok ho yan, Disgrasya, iwas ako na po naman tayo. Nasa danger level pala na maring pumalo daw po sa 45 degrees Celsius at heat index dyan po sa Tuguegarao City. Ayun. Okay. Sige ho, oras natin 16 na minuto na makalipas ang 5 na madaling araw.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ating mga headliners muna sa Usapang Agrikultura ngayong araw ng Martes a 12 sa buwan ng Mayo. Department of Agriculture naglatag ng mga hakbang para mabawasan ang epekto ng tugtuyot sa mga bananim.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: LGU naman ang Albay, nagpasalamat sa tulong ng pamahalaan sa mga bigdadong magsasaka ng pag-aalbruto po naman ng Bulkang Bayon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report manggagaling sa mga lalawigan ho. May lamang, mas pinaigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang sa paghanda laban po naman sa posibleng matinding epekto pa rin ng El Nino sa mga magsasaka at supply po naman ng pagkain dito sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alalakasin ho ng DA ang paggamit po ng drought-resistant crops, solar-powered irrigation, low-cost greenhouses at mas magang pagdatanim upang maprotektahan po ang produksyon ng agrikultura. Tingin din ang pamahalaan na pamahagi po naman ng climate resilient seeds, farm mechanization, irrigation support at farmer training, sila din po ng National Rice Program at Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sabay po niyan, niyak din po naman ang DA na may kasunduan ng Pilipinas at Vietnam para sa posibleng pag-angkat ho ng bigas kung kinakailangan para mapanatili ang food security na po naman ng banta pa rin ng El Nino.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tanggap po na tayo ng report. Dalawa arestado habang may gitsat kalading milyong pisong halaga ng illegal na tabla ng Nara ay nasabat po dyan sa may partihon ng Luapay Siha. Minat nila mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Arestado ang dalawang individual habang nasabat naman ng mga tauhan ng Philippine National Police na nasa 3,000 tabla ng Nara. Ito'y makaraang maharang ng pulisya ang isang truck na nagkakarga ng mga naturang tabla ng Nara sa inilatag na checkpoint sa barangay Nagsabaran, Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tinatayang aabot sa 1.5 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na tabla ng kahoy na itinutuloy na protektado ng batas. Kaugnay nito, pinapuriyan naman ang PNP Chief ang mga operatiba ng kasanang operasyon na dahil sa kanilang naging tagumpay bunga ng kanilang pinagting na pagbabantay sa likasyaman ng bansa. Hindi naman nahayaan ng PNP ni Nartates na sirain at pagkakitaan lamang ng iilan ang likasyaman sabay pagbibigay diin na ang mahigpit na pagpapatupad ng batas ay upang protektahan ang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, pinahayag po naman ng DA na posibleng maumpisahan na ang programang Benteng Bigas Meron Na, PBM na, Pong Davao Region ngayong buwan. Ibahagi po ng tulong para po naman sa mga pamilyang naapektuhan ang mga nakalipas na lindol. Pangpatuloy din po naman ang mabilis na pagsusuri. Binsala sa sakahan po naman sa mga nabanggit na lugar. Magbabala naman ang samahang industriya ng agrikultura, Sinag. Pwede nga pala kay Karosendos, oh. Sendos, happy birthday, oh. At tungkol po sa posibleng kakulangan sa supply ng pagkain, timing magsasaka, nag-iisip po naman tumigil na muna produksyon at sa mabigat na gastusin at iba pang hamon po naman sa sektor. Andala Bifar, nagpaalala naman sa tamang paraan ho ng pagbiyahe ng isda ngayong mainit ang panahon. Natin ang mga detalye, nakatutok dyan si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naglabas na ilang paalala ngayon ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at pati na ang Food and Agriculture Organization hinggil sa wastong paghawak, pag-iimbak at pagbiyahe ng mga isda ngayong matindi ang init ng panahon. Ayon sa BFAR, mahalagang mapanatili ang tinatawag na cold chain o tamang lamig ng isda mula sa pagkuha hanggang makarating sa mga pamilihan para maiwasan ang mabilis na pagdami ng bakterya. Kasama sa paalala, ang pagpapanatili ng 0 to 4 degrees Celsius na temperatura ng isda at tiyaking may sapat na yelo habang nasa biyahe. Pinapayuhan din ang mga nagbabiyahe ng isda na gumamit ng insulated o may bubong na sasakyan, may maayos na drainage ang mga kahon at hindi nakabilad sa araw ang mga fish container. Dapat din naman iwasan ang overloading para hindi madurog at madaling masira ang mga produkto. Kaugnay nito, nagpaalala rin ang BFAR sa mga mamimili na piliin lamang ang mga sariwang isda na may malinaw na mata, matingkad na pulang hasang, walang masangsang na amoy at matigas na laman. Mula sa BFAR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala po naman, umabot na ho sa 900 na bilyong piso ang naipautang po naman ng Land Bank of the Philippines para po naman sa agrikultura, pangisda at rural development hanggang nitong nakalipas po naman ng Marso. Layunin nito na lalo mapatibay ang food security dito po naman sa ating bansa. Patuloy ang distribution po naman ng tulong sa ilalim po ng higit sa 10 bilyong piso na pondo sa fuel at fertilizer po ito, ho. Ang napondo para sa subsidiya, gasolina at pataba ng mga lokal na magsasaka ngayong taon po naman. Samantala, sa ibang balita na italang humigit kumulang sa 6.6 milyong piso pinsala po naman sa agrikultura, po isang lalubigan ng Albayan, ho. Po sa aktibidad po naman ng bulkan si Mayon. Ayun po naman si Papangulad, ang kabuhang pinsala sa sektor dahil po sa pinagsamang epekto ng El Nino, peste, di po pang kalamidad ay umabot na rin po sa bilyong-bilyong piso.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Sabi lang si Mamang Chopper, makikalamid lang, baka tutulog-tulog ho yan, no? Walang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada, NFA Ilocos Region. Pagtaso ng buying price ng palay para po naman sa mga sasaka sa Ilocos Region. Aminado ng mga detalye mo naman si Albert Cavile. Radyo Pilipinas, agoo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Mas mataas na buying price para sa palay ipinatutupad na ng NFA Region 1 bilang dagdag suporta sa mga magsasaka sa Ilocos Region. Simula kahapon, itinakda ng NFA ang buying price na 27 pesos kada kilo para sa Ilocos Norte at Abra, 28 pesos kada kilo sa La Union at Pangasinan, habang 29 pesos kada kilo naman sa Ilocos Sur. Ayon sa ahensya, tatanggapin ng malinis at tuyong palay na may 11% hanggang 14% moisture content, habang may minimum floor price na 15 pesos kada kilo para sa fresh o wet deliveries. Pinapayuhan din ang mga magsasaka na dalhin ang kanilang ani sa pinakamalapit na NFA buying stations, kabilang ang Dingras Warehouse sa Ilocos Norte, San Juan Warehouse sa La Union, Asingan Warehouse sa Pangasinan, at AHTC Warehouse sa Abra. Layunin ng programa na mapalakas ang kita ng mga magsasaka at matiyak ang sapat na supply ng bigas sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ago.
6: Agrikultura, usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Ago. Dako naman tayo sa Albay. Ang malaking panlalawigan po ng Darag Albay, planong bumili naman ng lupa para sa mga magsasaka na apektado po ng aktividad ng Bulkang Mayon. Detalye, nandiyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
9: Report. Plano ng lokal na pamahalaan ng Draga Albay na bumili ng lupa bilang pangmatagalang solusyon para sa mga magsasakang naapektuhan ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, partikular ang mga may sakahang nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Sa panayam kay Daraga Mayor Victor Perete, sinabi nitong target ng pamahalang lokal na makabili ng lupang nasa ligtas na lugar o labas ng permanent danger zone upang magamit ng mga apektadong magsasaka bilang bagong taniman. Ayon sa alkalde, isa sa ilalim muna sa inspeksyon ang mga target na lote, katuwang ang mga eksperto upang matiyak na ang kupitong sakahan. Dagdag pa ni Perete, ipapakita rin ang mga lote sa mga magsasaka upang makakuha ng kanilang pahayag kung maaari itong taniman. Tinatayang may lawak na mas mababa sa 5 ektarya ang unang target na lupang bibilhin na inaasahang mapapakinabangan ng nasa 200 magsasaka sa initial phase ng programa bago ito unti-unting palawakin. Sa kasalukuyan, mahigit 700 magsasaka mula sa barangay ng Miisi, Salbasyon, Banyadero, Matnog at Budyaw sa Daraga ang naapektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Ay samantala, lubos naman ang pasasalamat to ng lokal na pamahalaan ng Albay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa mga ahensya ng pamahalaan al po sa sunod-sunod na ibinigay na tulong sa mga magsasaka sa probinsya. Sabi po ni Albay Governor Noel Rosal na ngayong araw ng Martes ay magsisimula na makatanggap po ng tig 10,000 pisong cash assistance. Tapos naman sa DSWD ang 600-400 ang mga magsasaka na damay sa ashfall na ang kanilang lupa. Kasama rin ang mga pasok po naman ang sakahan 6 kilometers danger zone. Sa susunod na 2 linggo ay makatatanggap din po naman ng tig 4,550 piso ang 40,000 magsasaka naman. Tapos sa tupad ng Department of Labor and Employment. Ayon pa rin kay Governor Rosal, laking tulong ito sa probinsya dahil pinakapektado ang mga magsasaka sa ashfall, lalo na't marami sa kanilang nawalan po ng kabuhayan ay nabalot po ng abo ang kanilang mga pananim.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Huwag tayo, higit sa 2 kilo naman ng hot meat na kumpis kasi kinasang joint inspection sa isang palengke sa Kamsur. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Meat Inspection Service. So, magiging bisita natin yung mga yan. Alamin natin ang mga detalye ng balita si Ronel Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umabot sa 260.53 kilos ng hot meat ang nakumpiska sa isinagawang joint meat inspection operation. Ito ay sa Iriga City Public Market at sa commercial area sa pagitan ng San Isidro-San Agustin boundary. Nagsagawa ng operasyon ang City Veterinary Office, CBO, National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 5 at ang PNP Iriga City. Ayon sa mga otoridad, ang nakumpiskang karne ay hindi sumailalim sa tamang ante-mortem at post-mortem inspection at galing sa mga hindi accredited na slaughterhouse na itinatawag na hot meat at tinuturing na banta sa kalusugan ng publiko, lalo na sa gitna ng panganib ng African Swine Fever o ASF. Agad na isinailalim sa tamang disposal ang mga nakumpiskang produkto habang pinaigting ng lokal na pamalaan ang kampanya ngayon para sa ligtas at malinis na karni sa merkado dito sa probinsya ng Camarines-Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Runil Peñaflor, Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat dyan sa Naga City, Radyo Pilipinas, Naga. Mandala, tinitingnan ho ng Department of Agriculture ang pagpapalawak mo naman ng paggamit ng solar irrigation systems at iba pang renewable energy sources para ho mapababa ang gastos. Produksyon, ang mga magsasaka sa gitna po ng mataas na presyo ng kuryente at maging lang langiso naman. Formal lang binuksan ho naman ang Bicol Mega Cold Storage Warehouse sa Camsur. Ang pasilidad po nito ay may kapasidad na 200 metric tons na kada taon para sa pag-iimbak ng karne, isda, utas at gulay upang maiwasan ang pagkabulok ng mga ani. Matatagpo naman ang supply ho ng pagkain. Samantala, inaprubahan na po naman ng Department of Agriculture Region 4A ang 11 bagong proyekto ng Farm to Market Road sa Batangas, Quezon at Laguna para mapabilis po ang transportasyon ng mga produkto.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ako naman tayo sa Iloilo. Ano ho? Union Field Day ng DIYs and Bisaya sa Miag-Aw, Iloilo, naging matagumpay. Detalye, nakatutok mo dyan si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naging matagumpay ang isinagawang Union Field Day na Department of Agriculture sa Miag-Aw, Iloilo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga nagtatanim ng sibuyas mula sa bayan ng Miag-Aw, San Joaquin, Tubungan, Alimudyan, San Miguel, Kabatuan, Santa Barbara at Uton. Layunin ng Union Field Day na lalo pang mapalawak ang kaalaman ng mga magsaka tungkol sa wastong produksyon ng sibuyas, kabilang ang pamahala sa peste at mga sakit ng pananim. Bukod sa palitan ng karanasan at kaalaman, nabigyan din ang pagkakataon ng mga magsaka na makita ang aktual na kalagayan at pamamahala ng taniman ng sibuyas sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Sa sabing sibuyas pa rin, sa kabila ng mataas sa presyo ng nakalipas sa taon, asahan po ng DA ang sapat na supply ng sibuyas ngayong 2026. Ay dahil po naman sa pinaigting na pagtatanim, maragpatawin po naman ang mas maraming storage facilities.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa Farm to Market Road Project at po sa San Julian, Eastern Samar. At detalye, tangkot na kay Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsagawa ng panghuling inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang Farm to Market Road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ng kalsada sa loob ng bahagi ng barangay may layong humigit kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinanguna ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ituluyang i-turn over sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakdoparan ng proyekto ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagkumpleto ng Farm to Market Road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Boronggan. Bago tayo mag-break samantala, ay dyan po sa Batac, Ilocos Norte. Nagsimula na rin, makinabang po naman yung mga magsaka natin dyan sa mga solar powered irrigation systems. Ay malaking tulong sa pagpanatili po naman ng supply ng tubig sa gitna po ng mainit po namang panahon. Ang pahayag naman ng pagkabahala si Senator Francis Kiko Pangilinan na itala ang 13.7% rise inflation rate hindi noong Abril ng taong kasalukuyan. Na nanawagan siya sa pamahalaan na habulin ang mga mapagsamantalang hodler at traders ho naman. So na dahil 33 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw, araw ho ng Martes. O galaw parang hindi pumanaw ho. Awalang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Babalik po kami, sandali lang.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
14: Ang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ito po 6 na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, o ay si Mamang Jupiter, baka medyo pupungas-pungas ho yan. Malamit lang, paigising ho. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet, ano, sa La Trinidad. Ano pa rin ang problema dyan? Mababa pa rin po yung presyuhan ng mga gulay. Pamatumal pa rin. No? Na yung mga pagbabiyahe kasi nito ay talagang may kamahalan pa rin po yung transportasyon eh. Ba? Pero meron sila, may lang, meron ila sila nakakausap ng mga LGU. Rekta ng bumibili po ng mga gulay. Ano ho? Inaangkat na rin sa kanila. Mas maganda ho yun, ho? Akamuran, ha? Tutulong pa tayo sa ating mga magsasakay na hindi po masayang yung kanilang mga ani doon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Report pa rin o tayo ho, D.A. Caraga. Nalalawak ang programa ng Sagip sa Kaag. Amin natin ang mga detalye niyan sa Angel Luis Abosa ng Radyo Pilipinas ng Tag sa Detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Talakay sa sinagawang orientation ng Department of Agriculture Caraga ang mahalagang probisyon ng Sagip Saka Act o Republic Act 11321 kabilang ang Direct Purchasing Program kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office Sagip Saka at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bang Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Tandag. Samantala, ay 221 mga mangisda naman sa Davao Sur at nagkapon ng fuel assistance mula naman sa BFAR Davao Region. Ang mga detalye, nandiyan po naman si Sheila Rizondra Salosia, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ng tig 3,000 pesos na fuel assistance ang nasa 221 na mangingisda mula sa iba't ibang bayan sa Davao del Sur sa isinagawang Know Your Client o KYC Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Davao. Kabilang sa mga beneficiaryo ay mga mangingisda mula sa Santa Cruz, Digos, Padada, Hagunoy, Sulup at Malalag na nabigyan ng fuel assistance card sa ilalim ng Fuel Assistance to Fisher Folk Project. Ayon kay BFAR 11 Regional Director Relly Garcia, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo sa operasyon ng mga mangingisda at masuportahan ang pagpapatuloy ng kanilang hanap buhay. Pinangunahan ang aktibidad ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division, katuwang ang Universal Storefront Services Corporation o USSC, gayon din ang Provincial at Municipal Agriculture Offices na mga kalahok na lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Ay, meron tayong 20 minutos lamang ho, bago magpaalam. Samantala, City Investment Promotion Office nagsigawa ng wasong pag-aani naman ng abaka mga pamaraan sa mga estudyante ng Gingog City United Colleges. Detalye, nandiyan po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagsagawa ng wastong pag-ani ng abaka at mga pamamaraan sa mga estudyante ng Gingog City United Colleges ang City Investment Promotion Office sa lungsod ng Gingog. Pinangunan ito ng SIPO ang naturang pagsasanay ng Gahob Watershed Multipurpose Cooperative sa pamamagitan ng BS Agribusiness Male Students mula sa Gingog City United Colleges. Nagatutok ang naturang programa sa wastong pag-ani ng abaka at ang mga pamamaraan para pagandahin ang kanilang praktikal na kasanayan at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
5: Pantala, D.A. Ilocos Region, mas pinahigpit ang sistema ng pamamahagi po naman ng tulong sa mga magsasaka. At detalye, nandiyan naman sila si Jimino, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Tinitiyak ng DA Regional Field Office 1 ang lahat ng tulong at intervention para sa mga magsasaka at mangisda sa rehiyon ay makakarating sa mga tamang benepisyaryo ngayong taon sa pamamagitan ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Sinisiguro ng ahensya na tanging mga lehitimong producer lamang makakatanggap ng suporta mula sa gobyerno upang mapanatilihan kayo sa nagpapatupad ang DARF O1 ay isang schedule-based distribution system para maiwasan ang pagsisikip ng tao sa mga payout o pamamahagi. Nagtalaga rin ang ehensya ng mga division chief at mga field personnel sa bawat itinalagang lugar upang magsilbing gabay at masiguro ang sistematikong paglalabas ng mga ayuda. Bilang bahagi ng kanyang climate resilience, maaga nagkahanda ang DARF O1 sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga early maturing na variety ng palay at mais. Ang mga binhing ito ay sadyang pinili upang matulungan mga magsasaka na makaangkop sa pabago-bagong kondisyon ng panahon at makaiwas sa pagkalugi kung sakaling may dumating na kalamidad. Para naman sa mga lugar na hindi angkop ang pagtatanim ng palay o mais, namimigay din ang tanggapan ng mga hybrid at open-pollinated na binhi ng gulay. Layon nito na magkaroon ng alternatibong kabuhayan ang mga magsasaka at mapalakas ang kilang katatagan anuman ang sitwasyon ng kanilang lupain. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pagasinan.
3: Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay samantala ho naman, ay nilunsado ng DOLE, D8 maging ng NIA, ang isang 1.5 milyong pisong convergence project. Magbibigay po naman ng trabaho tulong ang kabuhayan sa mga magagawa sa sektor po ng agrikultura at mangisda sa region sa 4A at maging dyan sa Caraga. Agpulong po naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Pangulo po naman ng Paraguay para talakayin ang kooperasyon sa trading at agrikultura. Nakikita po ng Paraguay ang Pilipinas bilang isang mahalagang market para sa kanilang mga produktong pang-agrikultura dito po naman sa Asia.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Dala ni Yakar, isinara ang tatlong National Irrigation System upang pagandahan ng El Nino at susunod na cropping season. Detalye nandiyan po naman si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinara na ng National Irrigation Administration Cordillera ang tatlong National Irrigation System sa rehiyon bilang paghahanda sa susunod na cropping season at sa nabibintong epekto ng El Nino. Ayon kay Engineer Lisa Jane Chaliques, Hepe ng Operations, Institutional and Equipment Section, bahagi ng hakbang ang pansamantalang pagsasara ng irigasyon na bigyan pagkakataon ang mga Irrigators Association na magsagawa ng mga aktibidad upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig sa mga irrigation canal at iba pang pasilidad. Ipinaliwanag niya na isinasagawa ang pagsasara matapos ang serye ng konsultasyon sa mga magsasaka sa mga apektadong lugar. Aniya, ilang araw ding naantala ang implementasyon ng irrigation shutdown matapos humiling ang ilang magsasaka na mapatubigan pa ang kanilang sakahan bago ang tuluyang paghihinto ng operasyon nito. Samantala, nagsasagawa na rin ng information education campaign ang NIA Cordillera upang maihanda ang mga magsasaka sa posibleng epekto ng El Nino, kabilang ang tamang pamamahala sa tubig at mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Baguio ngayon ho. Ay, good morning sa mga nakatutok sa YouTube, sa Facebook Live. Ay, samantala, 16 na milyong pisong irrigation project naman itinan over ng NIA sa mga irrigators dyan po naman sa Tiwi Albay. Detalye, Dakota Kitayana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Formal nang itinurn over ng National Irrigation Administration o NIA ang nagkakahalagang 16 milyong pisong solar pump irrigation project sa mga magsasaka ng kasapi ng Tigbibolo Libho o Tibuli Irrigators Association Incorporated sa Barangay Libho, Tiwi, Albay. Binubuo ang proyekto ng solar panels, pumps, controllers, at storage system na kayang magbigay ng irigasyon sa may git 15 ektarya ng sakahan na pakikinabangan ng higit 20 magsasaka at miyembro ng komunidad sa mababang gastusin sa operasyon. Layunin ng proyekto na tugunan ang matagal ng suliranin sa kakulangan ng sapat na supply ng tubig para sa mga sakan sa lugar. Ayon sa NIA Bicol, bagamat mayroon ng umiiral na irrigation system sa komunidad, hindi ito sapat upang matustusan ang pangangailangan ng lahat ng mga magsasaka. Sa loob ng maraming taon, nananatiling hamon ang limitadong supply ng tubig kung saan karamihan sa mga magsasaka ay umaasa lamang sa tubig ulan para sa kanilang pananim. Dahil dito, madalas ay isang beses lamang sa isang taon na nakakapagtanim ang ilang magsasaka lalo na sa panahon ng tagtuyot. Samantala, nagpayag naman ang pasasalamat si Tibuli Irrigators Association President Alberto Climacosa sa implementasyon ng proyekto na aniyang malaking tulong upang mapataas ang produksyon at matiyak ang tuloy-tuloy na irigasyon sa kanilang mga sakahan.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Shoutout, good morning lang kay Ma'am Gina Pinilo, Bureau of Soil and Water Management. Ano, maging dyan sa Red Ink Family sa Davao, sa General Santos City, magandang morning sa inyo riyan. Base po sa pinakabagong ulat, umabot na po sa 13 milyon. Pinsala po sa agrikultura, tulad po ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ayun. Agit naman sa 1,200 hektarya ng lupang pansakahan apektado ng ashfall. Ilan po dyan yung mga palayan at high-value crops, gaya po ng mga gulay, dyan po sa may bayan po ng Ginabatan. Nagbabalaho naman ng mga otoridad na posibleng pagtaso ng presyo ng gulay dahil po naman sa limitadong supply. Patuloy din po ang paglilingkas naman at monitoring sa mga alagang hayop na maiwasan ng sakit o pagkamatay dahil po naman sa nakalalasang abo. Nagbibigay ang pamahalaan ng animal health protocols, animal health support po naman sa mga apektadong lugar.
10: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, panghuling report naman natin to. Silting Kala Restoration at General Pintakasi. Gawa naman ng NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office sa Lawa Lagag Communal Irrigation System po sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang mga detalye, nandiyan po naman sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matagumpay na naisagawa ng National Irrigation Administration, Zamboanga del Norte Regional Sub-Office, ang desilting, canal restoration at general pintakasi o bayanihan na mga kasapi ng Irrigators Association sa ilalim ng Lagag Communal Irrigation System sa Barangay Lagag, sabay ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng NIA na mapabuti ang serbisyo ng irigasyon at masiguro ang sapat na supply ng tubig sa mga palayan. Layan ang aktibidad na manumbalik ang epesyenteng paghatid ng tubig sa mga sakahan at may handa ang sistema ng irigasyon sa paparating na cropping season. Ang pagpatupad ng mga aktibidad ay naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng NIA, Regional Office 9, Lokal na Pamahalaan ng Sindangan, Barangay Local Government Unit ng Lagag at ng mga miyembro ng Lagsidise Irrigators Association. Ang Lagag Communal Irrigation System ay nagsusupply ng tubig sa 60 hektaryang palayan sa Barangay Lagag at nagpupunyaging mapalago ang produktibidad ng mga benepisyaryong magsasaka sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Maraming salamat, Lesti Kubol, Zamboanga, Sibugay. Una tayo sa ating agritorial, editorial.
10: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Magagap na pagkilos laban po sa bangisyo ng El Nino. Yan ang kinakailangan ho natin. Uli pong nahaharap ang bansang Pilipinas sa isang malaking pagsubok sa seguridad sa pagkain. Noong pong Abril 22 ng taong kasalukuyan, itinaso ng PAGASA ang El Nino Alert na nagbababala ng 79% na posibilidad ng matinding tagtuyot na magsisimula po sa buwan ng Hunyo at maring tumagal hanggang sa unang bahagi po naman ng taong 2027. Hindi na ito simpleng babala lamang. Isang panawagan para po naman sa agaran at konkretong paghahanda bago pa man tuluyang matuyo ang atin ho namang mga sakahan. Ang mga magsasaka ang unang tinatamaan sa bawat tagupit po ng El Nino. Katunayan, ang produksyon sa agrikultura ay bumaba na ng 2.2% noong 2024 at din po naman sa katulad na phenomenon. Ngayong 2026, ang benta ng isang super El Nino ay nagdadala naman ng panganib na mabawasan ang ani ng palay at mais hanggang 20-30%. Para malabanan ni mga yan, kailangan pong ang mga kasalukuyang hakbang ay dapat gawin. Modernisasyon ng irigasyon. Ang pagpapabilis sa paglalagay ng mga solar power irrigation system ay kritikal upang magkaroon po ng alternatibong mapagkukunan ng tubig sa ang mga sakahan kapag bumaba ang level sa mga dam. Alternatibong pananim. Nihimok po ang mga masasaka na lumipat muna sa mga pananim na hindi po malakas sa tubig gaya po ng munggo. Gumamit po ng mga bihing matatag sa tagtuyot. Mga drought tolerances sa tinatawag. Siguridad sa supply po ng bigas. Ang kamakailang kasundoan po sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam para po sa 1.5 milyong metric tonelada ng bigas ay isang mahalagang buffer. Para matyako naman na hindi kukulangin ang supply at hindi yung magtataasan ang presyo ng bigas na pamilihan. Support ng financial kailangan din po yan. Lalo po ng 2026 National Budget. As po, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEP, 10 bilyong piso. Upang direktang matulungan naman ang mga magsasaka sa pamamagitan po ng makinarya, inhi at mga pautang ho naman. Hindi po sapat ang plano sa papel lamang. Kailangan ho dyan yung mabilis na implementasyon. Ang pagkikipagtulungan po ng Department of Agriculture ang mga lokal na pamahalaan ay susi para ho naman makarating ang tulong sa mga pinakamalayong mga kanayunan. Ang paghahanda po sa El Nino ay hindi lamang usapin ho ng panahon. Iusapin po ng pagkalinga sa mga nagpapakain sa bansa. Pagtiyak na walang Pilipino, magugutom po naman sa gitna ng tuyot na lupa.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka sa ating matatapang na maingisda. Ano? Ay, ingat po lamang sa mga nasa biyahe pa rin. Alali po lamang sa mga egangay na tawag tutulog-tulog sa manibela ho. Mamang Choper, pakigising lang. Tayo pahabol na report at tignan natin sa Tayog. Iya Ilocos Region, mahagi po ng bio and fertilizer habang 10 piso mula sa puso, inilunsad. Alamin natin yan. Mas ni Jimino, Radyo Pilipinas sa Tayog.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Isinagawa ng National Irrigation Administration Region 1 ang orientasyon pamamahagi ng bio and fertilizer kasabay ng paglulunsad ng programa 10 piso mula sa puso. Ang aktibidad na ginanap sa NIA Region 1 Covered Court sa Bayahos, Urdaneta City ay naglalayang palakasin ang produktibidad sa pagsasaka at mga inisyatibong pangkabuhayan ng mga irrigator association sa buong region. Pinangunahan ni David Maikis ang bio and technician at agri-specialist orientasyon at aktual na demonstrasyon sa tama paggamit ng bio and fertilizer. Bahagi rin ng talakayan mga minungkahing plano proyekto ng Chari One Board Resolution para sa taong 2026 na nakatuon sa pagbibigay ng suporta at oportunidad para sa kabuhayan ng mga kasapi ng samahan. Dinaluhan ng naturang programa ng mga opisyal at tauhan ng NIA Region 1 kasama ang mga pinuno ng IA sa pangunan ni Chari President Juanito Espanyol at mga magsasaka mula sa iba't ibang irrigation management offices sa riyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin ng ahensya na itaguyod ang wasong paggamit ng mga suportang agrikultural at patatagin ang ugnayan sa pagitan ng mga stakeholder. Inaasahan na sa pamamagitan nito mas maikayat ang mga komunidad ng magsasaka na magkaroon ng mas sustainable sa pamamaraan sa pagsasaka at mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
5: Maraming salamat, Leslie Mino, Tayog, Pangasinan. O, shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Redding Family naman sa may, Jepsyon Tarlac, kay Mama Pia Golzac at kay Atreya. Good morning ko sa inyo rin. Sa ngalan nila, Roger Cruz, Robert Malilang Jibaldustre. Ang ating mga kasama dyan, sila Nida, Susan Jamart, Marisol, Julius Camil, Rona. Maraming salamat. At siyempre sa ating mga nakasama, sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Pero ilustre na brigado nag-iiwan namang bagay na matid at tama hindi mo ginawa ay tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. E minsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news ho. Huwag ko tayong magpalinlang.
12: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.
16: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
21: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado inaprubahan ang motion upang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court.
4: Headlines.
3: Senator Bato de la Rosa magdamag na nanatili sa Senado. National Bureau of Investigation hindi na-aresto ang senador.
4: Headlines.
3: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte formal nang inendorso ng plenaryo na isumite sa Senado.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios nagpulong para sa pagpapalakas ng ugnayan lalo na sa larangan ng kalakalan, agrikultura at renewable energy.
4: Headlines.
3: Foreign Minister ng Bansang Turkey bibisita sa Qatar upang makipagpulong kaugnay ng lumalarang digmaan sa Iran.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy sa pagbibigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan na apektado pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, May 12, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan ng Senadong motion upang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court. Inihain ni Senator Rodante Marcoleta ang motion upang mabigyan ng proteksyon si de la Rosa habang ginagamit nitong mga legal remedy para sa kanyang kaso.
8: Consistent past practices, no? Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws.
3: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Samantala, itong unang pagdalo muli ni de la Rosa sa sesyon ng Senado matapos sa makaulat tungkol sa Manoy Warrant of Arrest ng ICC kaugnay ng War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang sesyon, sinabi ni de la Rosa na hinarang siya ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa pagpasok sa Senado. Samantala, pansamantalang isinailalim sa lockdown ng Senado habang iniimbestiga ng sinasabing tangkang pag-aresto at pangaharas kay de la Rosa.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, narawagan si dating Senador Antonio Trillanes III kay Senate President Alan Peter Cayetano na gawingin ang anya ay tamang hakbang kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon pa kay Trillanes, noong Nobyembre 2025 pa nilabas ng pre-trial chamber ng ICC ang warrant of arrest laban kay De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Gayunman, sinabi niya na ngayon lamang ito natanggap ng Philippine Center on Transnational Crime. Ginit pa ni Trillanes na mahalagang sundin ang proseso ng batas at ang obligasyon ng bansa sa usapin ng international justice.
2: Ito yung warrant, di ba? Nakita nyo kanina. So, itong warrant na to was officially transmitted kanina. Huh? Nag-appeal siya. So, dun sa PCTC. So, yun yung Interpol representative.
1: Si dating Senador Antonio Trillanes III.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senator Bato de la Rosa magdamag na nanatili sa Senado. National Bureau of Investigation, hindi naaresto ang senador. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni Ndimfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magdamag na natili sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto ng NBI sa kanya kahapon matapos lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Una nang ginawaran ng protective custody ng Senado si Senator Bato habang ginagamit nito ang mga available legal remedies para sa kanyang sitwasyon. Matapos naman ang nangyaring tensyon kagabi sa pagitan ng NBI at tauhan ng Senate Sergeant at Arms, nakipagpulong si Senate President Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag. Nagkasundo sina SP Cayetano at Matibag na hindi arestuhin si De La Rosa. Habang ang mga NBI agents naman na unang pinakontempt ng Senado dahil sa paghambol kay De La Rosa ay in contempt pa rin pero mapapasailalim sa kustudiya ng NBI. Giniitim Matibag na nirerespeto nila ang Senado bilang co-equal branch at umaasang kapag kakailanganing sumagot ni Senator Bato sa kanilang investigasyon ay makikipagtulungan ito. Kinumpirma naman ni Cayetano ang napagkasundoan nila ni Matibag. Pero kung babalikan niya ang NBI para arestuhin si Senador Bato de la Rosa ngayong araw ay hindi na sila papayag. Narito ang bahagi ng bahayag ni na Matibag at SP Cayetano.
4: So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pagkailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung litigation mo, so the Senate will be ready to present Senator
5: so Bato. We will see what the rest of government says after tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga naging pagbabago sa Senado, pasya ng sarili nitong liderato ayon sa Malacanang. Ang detalye, atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mga tipid ng pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga pangyayari kahapon sa Senado. Partikular na dito ang naging pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan na kung saan ay napalitan si dating Senate President Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano na siya na ngayong pinuno ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Senado ang nagpasya para sa kanilang sariling liderato. Paliban dito ay wala nang anumang naging pahayag ng Malacanang kabilang na ang nangyaring paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang paglutang ni de la Rosa ay naganap bago ang botohan sa pagpapalit ng liderato sa upper chamber. Matatanda ang matagal na ring hindi nagpapakita sa Senado si de la Rosa matapos lumabas sa mga ulat kaugnay ng umano'y warrant mula sa ICC na sa ipinakita naman dokumento ni ex-Senator Antonio Trillanes ay may arrest warrant na nga mula sa International Criminal Court. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nananatiling maigpit ang seguridad sa buong magdamag sa labas ng Senado matapos ang tensyon kaugnay ng sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakadeploy sa paligid ng Senadong mga pulis sa tuho ng National Bureau of Investigation upang bantayan ang lugar at mapanatili ang kaayusan. Naglagay rin ng mga barricade sa labas ng gate ng Senado matapos lumagsang mga taga-suporta ni De La Rosa na nagtipon sa lugar. Samantala, pinag-iinitan lang ng ilang supporters ang mga sasakyang lumalabas sa Senado. May ilang kinalampag ang mga sasakyan. Binubuhusan ng tubig at binabato ng mga bote ng tubig. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang hinihintay ang mga susunod na kaganapan sa loob at labas ng Senado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine Air Force, giniit na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng mga alingas ng gas na may nag-aabang umanong eroplano roon na maghahatid kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa The Hague sa The Netherlands. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Giniit ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito sa kabila ng pagtatangkang isilbi ni dating Senator Antonio Trillanes IV kasama ang mga operatiba mula naman sa National Bureau of Investigation ang waranto pares ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Wala silang namomonitor na anumang kakaiba na galaw sa mga eroplano sa naturang base militar para sa natatanging misyon. Una rito inihayag ng isa sa mga abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torriona na may naka-standby na umanong eroplano plano para sa senador na parehas ng estratehiya gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal nang inendorso ng plenaryo na i-transmit sa Senado. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Formal lang itinulak ng kamera sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat ng pagsisimula ng inaabangang impeachment trial. Sa botong 257 na pabor, 25 tutol at 7 na abstain, inaprubahan ng plenaryo ang House Resolution number 989 kasama ang Committee Report number 261 na naglalaman ng findings, conclusion at recommendation ng impeachment case. Pinangunahan ni Iloilo Representative at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang motion upang formal na i-endorso sa Senado ang Articles of Impeachment at lahat ng kaukulang dokumento alinsunod sa Konstitusyon at House Rules on Impeachment Proceedings. Walang naging pagtutol sa plenaryo kaya agad itong inaprobahan ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na siyang namuno sa sesyon. Iniutos din ng Kamara na mabigyan ng kopya ng Committee Report, Articles of Impeachment at mga annexes si Vice President Sara Duterte at mga complainants at ang mga abogado ng magkabilang panig sa oras na maisumite ang mga dokumento sa Senado. Ang pag-endorso ng Kamara ang itinuturing na pinal na hakbang na mababang kapulungan bago tuluyang umarangkada sa Senado ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Interior Secretary John Vicremulia na naglabas na ang Interpol ng Red Notice laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating pulis na Rafael Dumblao III. Gayun din ang iba pang mga pinaghahanap na mga high-profile fugitives.
9: May red notice na laban kay Bantag, may red notice na laban kay Atom Ang, may red notice na laban kay Dumlao, may red notice na. Yung kay Saldico, it was filed September 2025. Hindi pa kinagrant ang red notice niya.
1: Si DILG Secretary John Vicremulia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, pinaliwanag parang kalihim ng red notice sa hindi warrant of arrest. Anya, kahilingan ito sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na hanapin at pansamantalang dakpin ng isang individual habang sinasagawa ang legal na proseso. Naharap si Bantag sa kaso kaugnay ng pagkamatay ng middleman sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Sangkot naman si Dumlao sa kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik Ju noong 2016.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inatasan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang Philippine National Police na buong pwersang pakilusin ang mahigit sa 225,000 itong personnel para paigdingin ang manhunt laban sa mga high-profile fugitives. Ayon kay Remulla, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang paghahanap at pagpapanagot sa mga wanted na personalidad, kabilang sa tinutugis ng mga otoridad sina Atong Ang, dating pulis na si Gerald Dumblao III at dating kongresista na si Zaldi Co. Inamin din ni Remulla na nahihirapan ang mga otoridad dahil sa geografiya ng bansa, ang porous borders sa ilang bahagi ng Mindanao at resources ng ilang high-profile suspects. Gayunman, tiniyak ng DILG na magpapatuloy ng internal cleansing sa hanay ng pulisya upang masugpong mga tiwaling opisyal at mapalakas ang accountability sa organisasyon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pilipinas at Paraguay, nakikita ang isa't isa na magsisilbing gateway sa pagpapalalim ng ASEAN Latin America Cooperations. Daritong report ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kita nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang pangangailangan na palawakin ng kooperasyon sa pagitan ng Asia at Latin America. Sa makasaysayang pagbisita ni Palacios sa Pilipinas, sinabi ni Pangulo Marcos na positibo siya sa lumalagong balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay kasabay ng pagkilala sa kapwa estratehikong papel ng dalawang bansa sa ASEAN at South America. Ang Pilipinas bilang chairman ng ASEAN, habang ang Paraguay naman ay mayroong hawak ngayon sa pro tempore presidency ng South Common Market. Maaarian niyang magsilbing gateway ng Paraguay ang Pilipinas sa ASEAN, habang ang Paraguay naman para sa Pilipinas sa Latin America. Ang naganap na bilateral meeting ng dalawang lider sa palasyo, itinuturing ni Pangulong Marcos na kapanapanabik, lalo't nakatutok ito sa pangmatagalang kooperasyon ng dalawang bansa.
13: Our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to one, your country and mine, but also to the region from where we come.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Paraguay, lalo na sa larangan ng kalakalan, agrikultura at renewable energy. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng dalawang bansa na mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan ng mga negosyo ng Pilipinas at Paraguay. Kabilang sa nakikitang oportunidad ang pag-export ng Pilipinas ng tuna, sardinas at mga produktong bangus sa Paraguay na inaasahang magbibigay ng dagdag na merkado para sa mga lokal na producer. Samantala, bilang bahagi naman ang pagpapalalim ng ugnayang pang-ekonomiya, nilagdan din ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng REDIEX ng Paraguay. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa negosyo at komersyo sa pagitan ng dalawang bansa. Sinaksihan din ng dalawang pangulo ang paglagda sa Visa Waiver Agreement para sa mga ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay. Dahil dito, mas mapapadali ang paglalakbay para sa negosyo, turismo at people-to-people exchanges. Nilagdaan din ang isang kasunduan sa diplomatic training upang mapalakas ang kooperasyon ng mga diplomat ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Foreign Minister ng Bansang Turkey bibisita sa Qatar upang makipagbulong kaugnay ng lumalalang digmaan sa Iran. Narito naman ang balitang atin sa atin ni J.R. Revalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Bibisita si Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan sa Qatar ngayong Martes upang makipagbulong hinggil sa nagpapatuloy na digmaan na may kaugnayan sa Iran. Tatalakayin ni Fidan at ng mga opisyal ng Qatar ang lumalalang sitwasyon sa rehiyon, kabilang ang banta sa seguridad sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng langis. Nagpahayag din ang Turkey yan ang pagkabahala sa lumalawak na labanan at nanawagan ng agarang diplomasya upang maiwasan ang mas malaking krisis sa ekonomiya at seguridad. Inaasahan ding pag-uusapan ng dalawang bansa ang posibleng hakbang upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Ang Turkey ay miyembro ng NATO at simula pa na magsimula ang digmaang US-Israel sa Iran ay nakikipag-ugnayan na ito sa Estados Unidos, Iran at sa tagapamagitan na Pakistan. Matatanda ang matagal na magkaalyado ang Turkey at Qatar sa usaping panrehiyon at seguridad sa Gulf Region. Mula sa Happy World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands ang pagdating sa Eindhoven ng apat na Pilipinong crew members ng MV Hondius mula sa Tenerife sa Canary Islands ng Spain. Ayon sa Embahada, sinakaya ang mga Pilipinong tripulante sa evacuation flight na inayos mismo ng pamahalaan ng The Netherlands. Pagdating nila sa The Netherlands, agad silang sinailalim sa 6 na linggong quarantine. Alinsunod naman ito sa kinaukulang mga health protocols sa ng World Health Organization o WHO. Patuloy namang minomonitor ng embahada, katuwang ang Migrant Workers Office sa Berlin, ang kalagayan ng mga Pilipinong crew members habang sila ay naka-quarantine. Samantala, inaasahan ding darating ang ikalawang batch ng 17 pang crew members sakay ng susunod na evacuation flight mula Tenerife patungong The Netherlands. Ang iba namang natitirang crew members, kabilang ang regular deck at engine crew, ay maglalayag muna sakay ng barko mula Tenerife patungong Rotterdam, Netherlands, bago rin sumailalim sa 6 na linggong quarantine. Matapos namang makumpletong quarantine, sinabi ng Migrant Workers Office sa Berlin na ang kanilang pagpapauwi sa Pilipinas ay asikasuhin ng kanilang local manning agency. Humiling na rin ang embahada ng Pilipinas na mabisita ang mga crew members habang nasa quarantine, kasabay ng mahigpit na pagsunod sa health protocols.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalawak ng pamahalaan ang abot kaya at world-class healthcare services para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng dagdag na benepisyo ng PhilHealth at mas matibay na healthcare partnerships. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa The Medical City, tinampok ang 51-bed Alfredo R. A. Bengzon Patient Access Ward kung saan maliit o halos walang binabayaran ang mga pasyente. Mas mataas na rin ngayon ang benepisyo ng PhilHealth para sa normal delivery mula 9,750 pesos hanggang 29,000 pesos. Umabot naman sa hanggang 62,000 pesos ang coverage para sa cesarean section. Samantala, mahigit naman sa 2.1 million na pasyente na ang nakinabang sa zero balance billing program ng gobyerno para sa mas murang pagpapagamot sa mga ospital.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan na apektado pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Binahagi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na sa pinakahuling tala kahapon, nasa 118,000 family food packs na ang kanilang naibahagi kasama ang mahigit sa 1,400 na ready-to-eat food boxes. Dagdag niya, nasa mahigit naman sa 8,600 na non-food items ang naipabot na o kabilang ang hygiene kitchen at sleeping kits at mga modular tent. Meron din anyang pinansyal na tulong na naipabot sa mahigit sa 1,100 na apektadong individual.
15: Karagdagan dyan, Director Cheryl, ang financial assistance na ipinapaabot natin sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Ito yung unconditional cash transfer natin na ibinibigay sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mount Mayon upang sila ay makapamili rin ng iba pang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng kanila pong mga anak.
1: Si DPC Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit naman sa 4,000 Grab at Move It drivers nakatanggap ng cash aid sa unang araw ng special payout. Yan pong balitang hatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Umabot sa 4,678 Grab at Move It drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash relief assistance sa naging unang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Batay sa tala ng ahensya, nasa higit 2,000 ang mga beneficiaryong service delivery riders, 1,000 naman ang Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers, habang nasa 800 mahigit ang mga motorcycle taxi drivers. Ayon sa DSWD, naging mabilis at maayos na ang payout process, kaya halos wala ng pila at agad din nakakuha ang mga driver ng kanilang cash aid. Personal din nag-inspeksyon si DSWD Secretary Rex Cachulian sa mga payout site para tiyakin ang maayos na distribusyon ng ayuda. Magpapatuloy naman ngayong araw ang special payout para sa iba pang nakaschedule na Grab at Move It drivers sa Metro Manila. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniulat ng PAGASA na umina na at naging low pressure area o LPA ang dating Tropical Depression Caloy. Huling na mataan ang LPA sa layong 600 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar at kumikilos pa ilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng Weather Bureau, mababang posibilidad na magdulot ito ng malalakas na ulan sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunman, nakakaranas pa rin ang katamtamang alon sa ilang baybayin sa Luzon at Visayas. Inaasang kikilos ang LPA Pahilaga o Pahilagang Silangan sa Philippine Sea at posibleng tuluyang humina at mawala sa loob ng susunod na 5 araw.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binahagi ni Department of Labor and Employment Bureau of Labor Relations Director Arturo Herbosa ang layunin ng pagpapatupad ng Labor Education Act. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binahagi ni Director Herbosa na layunin ng batas na ito na ma-integrate o maisama ang labor education o ang kalaman sa paggawa sa pag-aaral sa mga higher education institutions at vocational institutions. Anya, nais nitong matiyak na may malalim na silang kalaman bilang manggagawa kapag nakatapos na sila ng pag-aaral at nakabilang na sa labor force. Gayun din anya, ang kanilang karapatan at obligasyon bilang negosyante kung pasukin nila ang larangan ng pagnenegosyo.
17: Ay makabubuti in the sense that it will make everyone conscious, no, and familiar with what are the requirements, no, of employment, whether you are an employee or whether you are an employer, making sure, no, na lahat ng ating mga empleyado ay nakakaalam na sila ay nasa tamang lugar sa kanilang mga employment contract o sa kanilang mga negosyong pinasukan.
1: Si Dole, Bureau of Labor Relations Director Arturo Herbosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inilunsad ng Bureau of Customs o BOC ang kampanyang I Am Bok Movement na layong isulong ang mga pagbabago at labanan ng korupsyon sa ahensya. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magiging posible lang ito kung ibababa sa level ng mga individual ang pagbabago na nais nating makamit. Anya, itong dahilan kaya nabuo ang I Am Movement na nangangahulugan ng integrity, accountability at modernization. Magsisimula anya sa bawat individual o kawani ang reforma ng mas maayos at tapat na serbisyo publiko ng Bureau of Customs.
18: Nagkaroon ho kami ng I Am Movement na integrity, accountability at modernization. Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa na kapag natapos na ang termino niya at ang termino ni Kuren, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama, at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform.
1: Samantala, ginit din ni Commissioner Nepomuceno na masasabing epektibo ang I Am Bok Movement na kasabay ng modernisasyon o ang modernization initiative ng Bureau of Customs dahil sa mataas na koleksyon ng ahensya. Anya, lagpas sa mahigit sa 1.1 billion pesos ang koleksyon noong January at lagpas naman sa 700 million pesos ang naging koleksyon noong February. Habang umabot naman o umangat naman sa mahigit sa 1.2 billion pesos ang koleksyon nitong March at record-breaking naman ang koleksyon nitong April na 7.8 billion pesos. Pinunto ng commissioner na ang mataas na koleksyon ay indikasyon ng pagbaba ng korupsyon sa ahensya.
18: Indikasyon na kapag mataas ang iyong koleksyon lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano? Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagkukompute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus, yan nga ay lampas pa sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo.
1: Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Science and Technology tampok ang bagong healthcare innovations para sa mga Pilipino. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Jollymar Acuyung.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: May tatlong makabagong proyekto sa larangan ng healthcare ang tampok ngayon ng Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng Biomedical Engineering for Health o Biomed Program ng DOST PCHRD. Kabilang dito ang pagbuo ng local 3D human skin equivalent na maaaring gamitin bilang alternatibo sa animal testing para sa skin products. Layunin itong mapabilis at mapababa ang gasto sa biocompatibility testing sa bansa. Ipinakilala rin ang isang phantom model na magsisilbing training tool para sa mas ligtas at mas epesyenteng gynecologic at obstetrics ultrasound procedures ng mga clinician. Samantala, dinedevelop naman ang isang assistive device para sa mga sanggol na ipinapanganak na may gastroschisis, isang seryosong kondisyon kung saan may buta sa abdominal wall ng sanggol. Ayon kay DOST Secretary Renato Soldum Jr., mahigit 795 million pesos na ang inilaan ng ahensya mula taong 2020 para sa pagbuo ng mga inobasyon sa biomedical devices upang mapalakas ang healthcare system ng bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyung, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas, Sports.
1: Malabo na ang pag-asa ng mga Pilipinong siklista sa MPTC Tour of Luzon matapos na muling bagwagi ang mga dayuhan sa Stage 12 sa Bangatarem, Pangasinan. Ang detalye po ng balitang yan mula kay Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
20: Halos imposible na manalo ang isang Pilipino sa Tour of Luzon papasok sa huling dalawang araw ng karera. Bigo ang mga pambato ng bansa sa Stage 12 mula Aguola Union hanggang sa mapanghamong akyat sa daang kalikasan sa mga Tarem, Pangasinan na napagharian ng French rider na si Anton Yubi ng 7-11 at sinunda ng overall leader na si Nikita Shulchenko ng Russia. Bagamat pumang-apat si Naslim ng MPT Drive Hub, napag-iwanan pa rin siya sa overall standings ng 7 minuto at 30 segundo. Bigo rin ang una mga top bet na sina Ronnie Lankita at Mervyn Corpus ng 7-11 na mabawasan ng mahigit 7 minuto na kalamangan ng overall leader. Hangad na lamang ng mga Pilipino ang makopo ang team title, lalo't matibay ang 7-11, Road Bike Philippines Go for Gold at Standard Insurance sa paghawak sa unang tatlong pwesto. Magpapatuloy ang karera sa araw na ito, individual time trial sa Lingayen, Boardwalk, at sa Miyerkules, Grand Finale mula Lingayen hanggang Camp John Hay sa Baguio City. Judy Caringal para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
22: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Batangas Provincial Government, pinasinayaan ang kauna-unahang balay silangan sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batangas. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Rodeline.
24: Pinasinayaan ng Provincial Government of Batanes ang kauna-unahang Balay Silangan Reformation Center sa lalawigan. Ang nasabing pasilidad ay inisyatibo ng Provincial Government sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Layunin nito na matulungan na makabalik sa kanilang mga pamilya o komunidad ang mga individual na dating sangkot sa droga. Pinangunahan ni Governor Ronald Aguto Jr. at PDEA Region 2 Regional Director Gil Cesario Castro ang nasabing programa kasama sila PDEA Batanes Provincial Officer Romarico Pagulayan at DALG Provincial Director Imelda Aquino. Pinangunahan naman ni Reverend Father Ronaldo Manabot ang naging pagbasbas sa nasabing pasilidad. Ang pagbuo sa Balay Silangan Reformation Center ay makakatulong din upang mapagtibay ang pagkamit sa drug-cleared status ng probinsya sa pamamagitan ng mga community-based rehabilitation and reintegration program katulad ng psychosocial support, skills development at livelihood training. Ito ay bahagi ng pagsunod sa Dangerous Drugs Board o DDDB Regulation No. 4 Series of 2021 na sumusuporta sa pagpapanatili ng mga barangay drug clearing program upang mapalakas pa ang kapabilidad ng mga munisipyo at probinsya sa bansa upang maideklarang drug cleared. Mula sa bayan ng Bascoro, Delinamboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga estratehiya sa pagpapalakas ng organic agriculture sa Region 1. Tinalakay sa sinagawang workshop ng Department of Agriculture, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ricky.
2: Mas pinaiting ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFU-1 ang paghahanda para sa pagpapalawak ng organic agriculture sa Region 1 matapos isagawa ang Regional Organic Agriculture Center Workshop. Layunin ng aktibidad na makabuo ng konkretong plano para sa pagtatatag at pagpapaunlad ng Regional Organic Agriculture Center na inaasang magsisilbing sentro ng mga programa, serbisyo at inisyatiba para sa organic farming sa rehiyon. Dinaluhan ng workshop ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon ng DARFU-1, Research and Development Units, Station Chiefs at iba pang stakeholders upang talakayin ang mga prioridad at hamon sa sektor ng organic agriculture. Lumuhok din sa aktibidad si Director Bernadette San Juan, Director ng National Organic Agriculture Program. Kabilang sa mga tinalakay sa workshop, ang Regional Organic Agriculture Profile, mga prioridad na produkto, mga hamon sa sektor at mga kinakailangang pasilidad, programa at serbisyo para sa organic farming. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mayigit sa 200,000 family food packs mula sa warehouses. Naka-preposition na para sa mga pamilyang maaring maapektuhan ng El Nino sa Calabarzon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Darito ang report ni Tom Alvarez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Tom!
3: Naka-preposition na mayigit 220,000 family food packs o FFPs mula sa 82 warehouses ng PSWD Calabarzon sa rehiyon bilang paghanda sa maaaring maging epekto ng El Nino ayon sa Balitang Kagawaran. Ang inisyatibong ito ay bunsod ng El Nino Alert na inilabas ng PAGASA na posibleng makaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Anila, bukod sa FFPs ay mayroon ding mahigit 10,000 ready-to-eat food packs, essential non-food items tulad ng hygiene kits, family clothing kits at sleeping kits silang inihanda para sa mga individual at pamilyang maapektuhan ng matagal na tag-init. Ang prepositioning ng relief supplies ay bahagi ng proactive measures ng ahensya na mamitigate ang posibleng epekto ng El Nino at iba pang mga kalamidad sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Restoration ng Kamalig Church sa sailalim sa Conservation Management Plan ng LGU Kamalig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: J.M.
4: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Kamalig at Archdiocese of Legazpi ang kanilang shared vision para sa UNESCO World Heritage Site candidacy ng Bulkang Bayon sa ginanap na pastoral visit sa Sangguniang Bayan Session Hall, Kamalig, Albay, upang itampok ang pambihirang katatagan ng komunidad at ang yaman ng kasaysayan ng bayan. Inilatag ni Municipal Tourism Officer Jed Villanueva ang mahalagang plano para sa pagtatayo ng isang museum na magtatampok sa mahigit 2,400 piraso ng mga artifacts mula sa Hoyop-Hoyopan Cave, kabilang mga pre-colonial figurines, jars, beads at human remains na kasalukuyang nasa kustudiya ng simbahan. Ayon kay Architect Ana Lauraya ng Commission of Temporalities ng Diocese of Legazpi, ang restoration ng makasaysayang Kamalig Church ay kailangan sumunod sa mga technical na requirements ng mga cultural agencies gaya ng Conservation Management Plan upang mapanglagaan ang integridad ng istruktura. Ipinaliwanag ni Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr. na ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ihanda mga munisipyo sa inaasahang pagdagsa ng mga investors sa loob ng susunod na 3-5 taon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng lokal na turismo at kultura. Binigyan din naman ni Vice Reverend Joel Z. Bailon, Bishop ng Diocese of Legazpi, ang kahalaga ng pagkukwento sa likod ng mga ancestral houses at kulinaryang pinangat na nagsisilbing pagkakilanlan ng Kamalig bilang seedbed of faith at sentro ng misyon ng rehiyon sa Bicol mula pa noong ika-16 na siglo. Samantala, nagkakaisa ang simbahan at pamalaan sa layuning gawing premier destination ang mga heritage sites kung saan ang bawat istruktura hindi lamang magsisilbing atraksyon kundi bilang buhay na saksi sa pagkakaisa ng espiritualidad at epektibong pamamahala para sa kapakanan ng bawat Kamiligenyo. Para sa Bagong Pilipinas, GM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pamalang panlalawigan ng Catanduanes, naglunsad ng hog dispersal program para sa mga naapektuhan ng African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes, narito report ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Rosie!
5: Naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Virac Catanduanes ng hog dispersal program bilang bahagi ng pagsisikap na matulungang makabangon ang mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture Office, maingat na pinili ang mga beneficiaryong hog raisers matapos matiyak na mayroon silang sapat na spasyo, kakayahan at kaalaman sa wastong pag-aalaga ng baboy. Layunin ng programa na maibalik ang kabuhayan ng mga hog raisers at mapanatili ang matatag na supply ng karni ng baboy sa bayan upang makatulong sa pagpigil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsusulong ng Department of Agriculture na mga programa para matiyak ang food security sa lalawigan. Bilang bahagi ng sustainability mechanism ng programa, magsasagawa rin ng regular na monitoring ang MAO upang matiyak ang maayos na implementasyon nito at wastong pangangalaga sa mga alagang baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagpapalakas ng kampanya kontra money laundering at terorismo sa Western Visayas, tinalakay ng mga law enforcement agencies. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Paul!
25: Nagsagawa ng isang diskusyon ng mga law enforcement agencies at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang palakasin pa ang kampanya laban sa money laundering at terrorism financing sa Western Visayas. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, National Task Force and Local Communist Armed Conflict, Police Regional Office Negros Island Region, Police Regional Office 6 at Armed Forces of the Philippines upang pagtibayin ng interagency cooperation laban sa nasabing mga suliranin kabilang ang insurhensya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nananatiling determinado ang mga ahensya ng pamahalaan na palawakin ang pakikipag-ugnayan upang tuluyang wakasan ang local communist armed conflict at mapanatiliang mapayapa at ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga Juanang ina sa St. Bernard, Southern Leyte, nakinabang sa mga serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Rhea Micate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Rhea.
9: Nakinabang ang mga Juanang ina sa bahay ng St. Bernard, Southern Leyte sa iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan na handog ng Rural Health Unit at Family Planning Center. Ito ikaugnay sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Hypertension Awareness Month, Road Safety Month at World Thyroid Day na ginanap sa Lepanto Covered Court kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang antenatal at prenatal care, breastfeeding, education, infant and young child feeding, micronutrient supplementation, family planning at responsible parenthood. Nagbigay rin ng health awareness ang mga health worker hinggil sa pag-iwas sa hypertension sa pamamagitan ng wastong pagkain, paglayo sa paninigarilyo at pag-inom ng alak at pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Nagpasalamat naman ang mga health worker sa lokal na pamahalaan sa kanilang patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan ng bayan. Ayon sa mga health worker, magpapatuloy ang kanilang mga programa upang higit pang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Department of Agriculture nagbigay ng corn seeds at corn fertilizers sa lalawigan ng Misamis Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog City. Narito ang report ni Joe Bayon On.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Joe.
12: Matagumpay na naibigay ng Department of Agriculture Region 10 ang 12,500 bags ng corn seeds at 78,200 packets ng corn microbial fertilizer sa Provincial Agriculture's Office sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang nasabing turnover ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na palakasin ang produksyon ng mais at matiyak ang patuloy na suporta para sa mga magsasaka. Ang nasabing mga buto ng mais ay pamamahagi sa iba't ibang lungsod, bayan at barangay sa lalawigan upang mas maraming magsasaka ang makinabang dito. Inaasahan na sa pamamagitan ng programang ito, tataas ang produksyon ng mais, tataas ang kita ng mga magsasaka at mas mapalakas ang food security sa buong lalawigan ng Misamis Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Operation Libreng Tuli, umarangkada naman sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Raymond.
13: Umarangkada na ang Operation Libreng Tuli dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Sinimulan ito kahapon na Mayo 11 sa limang barangay na kinabibilangan ng Barangay Mabuhay, Matikdom, Maitom, San Isidro at Barangay Pandanon. Pinangunahan ang paglulunsad sa nasabing aktibidad ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni City Mayor Roxanne Pimentel kasama mga health workers ng City Health Office. Layo ng taon ng health mission na ito na maghatid ng libre at ligtas na serbisyong medikal para sa mga kabataan ngayong bakasyon. Magpapatuloy ang Operation Tuli sa iba pang mga barangay ng lungsod sa mga susunod na araw. Ngayong araw, Mayo 12, nag-schedule itong isa sa gawa sa Barangay Buena Vista, San Antonio at sa Barangay San Agustin, Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 12, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Tuesday, Martes, May 12, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning! Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Pambungad natin ngayong Tuesday morning, lalo tigit para po sa mga bibiyahe na sa mga kalye sa Metro Manila. Narito muna ang ating traffic update. Ihatid po ng MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
11: Narito si Ann Gozon. Ann, good morning.
12: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating trapiko sa Morse at sa dadan po ng EDSA Southbound asante pagbagal ng daling sakyan sa May Pitwa Zone hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard.

0: Right, magiging mga bagay at pagbabagal po sa may gadalu. Pero pag nagpo sa entry po bisan dahil sa kyan, masusunod na lamang po na pagbabagal po sa may tram hanggang makarating na patayin ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue hanggang Top Avenue magiging mabagal po dahil sa kyan, bahagya rin po magkakaroon ng pagbabagal po sa may Magallanes hanggang makarating na patayin ng Ayala. Muli din po magkakaroon ng bahagya pagbabagal sa may Buendia. After Buendia po, tuloy ito po ang bilisan dahil sa kyan hanggang makarating na pagtagpas po yan, tuloy na pabilis dalang sa hanggang makating na po tayo ng monumento. Ang ating C5 southbound, Kaliindusin hanggang Green Meadows po, magiging mabagal ng dalang sakyan. Masusunod na pagbabagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza. Paglagpas po yan, moderate traffic naman po sa may Bagong Ilog. Paglagpas po yan, tuloy na pabilis ng dalang sakyan. Masusunod na pagbabagal, tuloy lang po sa may Upper Mackinley. Ang ating C5 northbound, Levy Marian hanggang Upper Mackinley, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po ito, masusunod na lamang po na pagbabagal dito po sa may Ateneo Gate 3. Palala po sa ating mga motorist sa mga biyahe po ngayong araw ng Tuesday, ang mga plaka po nagtatapos sa 3 at 4, ang ating number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring po kami tawagan sa MD Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you, Ann Gozon. Yan po ay direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Good morning muna sa mga nanonood. Nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Yan po'y bukod of course sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738 kHz at sa ating Facebook page live streaming, ha? Mga kaibigan, malugod pong tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa ilang mahalagang kasunduan sa pagbisita ng Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay sa Malacañang Palace. Sa joint press conference po mga kaibigan kahapon, sinabi ng Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng produktibong pag-uusap hinggil po sa pagpapalakas ng kooperasyon sa ilang mga sektor, kasama po dyan ang agrikultura, ang kalakalan at maging ang renewable energy. Binanggit din ng Pangulong Marcos ang potential ng pag-export po ng Pilipinas ng mga sumusunod, ha? Tuna, sardinas at bangus diyan sa Paraguay upang mapalawak pang merkado ng mga lokal na produkto. At nilagdan din mga kaibigan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng Paraguay Investment and Export Network o REDIEX. Ito po ay para sa mas matibay naman na ugnayang pangkalakalan sa pagitan po ng dalawang bansa. Kasama naman sa mga napagkasunduan, ito po, Visa Waiver Agreement para sa mga ordinaryong passport holders ng dalawang bansa. Yan ay upang mapabilis, mapadali ang negosyo, turismo at maging ang people-to-people exchanges. Nilagdan din po mga kaibigan ng isang kasunduan sa Diplomatic Training Cooperation. Sa pagitan po yan ng Department of Foreign Affairs at ng Paraguayan Ministry of Foreign Affairs. Tinalakay din ang dalawang leader ang mga usaping pampolitika at pang-ekonomiya kabilang ang pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ngayong taong 2026 at ang pamumuno naman ng Paraguay sa Mercosur o Southern Common Market. Oras natin mga kaibigan sa buong Pilipinas, 10 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. I-acknowledge ko lang itong ilang mga nakikinig at nagpo-post sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching pa rin from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Si Troyan Fumar, Watching naman from Butuan City. At si Gerard Michiano, nag-post naman siya. Sabi niya, good morning, Sir Alan Alyanige, watching from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maya-maya, makikipag-ugnay naman tayo sa PhilHealth, ha? Oy, may mga dagdag na coverage ng PhilHealth, ika nga, para sa ating mga kababayan. Yan po ang ating aalamin mamaya. Sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang!
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: May nagwawala sa labas?
5: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
4: Shatong? Ano yan?
5: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
4: Di nga, paano siya nilalaro?
5: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
4: So there's a pitcher since parang baseball siya?
5: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
6: Shatong!
5: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
4: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong!
7: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: At gaya po ng binabanggit namin kanina sa inyo, hingi tayo ng latest mula sa PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Aba, mas pinalalawak po mga kaibigan ang mga benepisyo na covered ng PhilHealth. Makikibalitan tayo sa kanilang spokesperson, si Dr. Israel Francis Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
9: Good morning Sir Alan. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybayan.
1: Yes, opo. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo, ang nanguna dito sa pagsusulong ng mas malawak na access ng ating mga kababayan sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ito'y sa pamamagitan po ng mas pinalawak, ika nga, na benepisyo na handog ng PhilHealth maging sa mga pribadong ospital. Please share with us additional details tungkol dito, Dr. Pargas.
9: Well, ninanais po ng ating Pangulo na ang bawat Pilipino, lalong-lalo na mga miyembro ng PhilHealth, ay magkaroon ng access sa lahat ng dekalidad na serbisyo. Ito man ay maibigay ng ating mga pampubliko or kahit ng ating mga pribadong fasilidad. At kasama nga po dito, ang magandang balita dito ay ang ating mga pribadong fasilidad or hospital ay nakikipagtulungan upang mabigay ang access na ito sa ating mga miyembro, no? Kaya po, nitong nagdaang araw na ito ay may binisita ang ating Pangulo na isang pribadong ospital na kung saan nagbukas ito ng isang panibagong ward para po sa ating mga mas madaming access sa ating mga miyembro na mapupuntahan ng ating mga pasyente, lalong-lalo na of course ng PhilHealth members. At ito ang magandang balita dito, ang ospital na ito is of course accredited by PhilHealth. So talagang pwedeng-pwedeng pumunta ang ating mga miyembro doon upang doon magpagamot.
1: Ayun. At syempre, nabanggit nyo itong mas malawak na access ng ating mga kababayan, ano? Mapa government hospitals, mapa private hospitals, sa mga tulong o suporta na pinagkakaloob ng PhilHealth. No, yun dati meron na, pero we understand na lalong lumawak maging ang halaga ng coverage, Dr. Paragas.
9: Yes, tama po kayo dyan. At kung matatandaan po ninyo ay ilang taon na rin tayong nagpapalawak ng ating mga benepisyo.
1: Mm-hmm.
9: Nagkaroon tayo ng increase ng halos nagdoble yung ating case rates, no? At nagpalawak pa tayo ng mga ilang piling pagkakasakit. At patuloy po yan nating ginagawa. Ang pinakahuli ngayon ay yung pagpapalawak or pag-expand ng ating mga maternity care benefits.
1: Yan.
9: Ito po ay benepisyo para sa ospital, panganganak sa ospital, or panganganak dun sa mga accredited na hindi ospital, katulad ng lying-in, maternity clinics, or birthing homes. So, pagdating po sa mga birthing homes, yun pong ating panganganak na dati ay 8,000, ngayon po ay 14,000 na. At dun po naman po sa panganganak ng normal sa ospital, ay kung dati ito po ay nasa around 12,000, ngayon po ay 29,000 pesos na. Ang cesarean section din po ay pinalawak natin from 39,000, ngayon po ay nasa 58 to 62,000 pesos na. At ang maganda dito ay pinalawak din natin yung ating benepisyo sa antenatal care or even the postnatal care. Ngayon meron na rin tayo. So dati kung ating ang antenatal care ay kinocover natin ay tatlo, ngayon po ay 8 visits na sa doktor ang kinocover natin, including payment for laboratories and diagnostics, mm-hmm, ultrasound at mga gamot. At ngayon po, kung dati wala tayong postpartum care, ngayon po ay kinocover na natin siya sa covering 3 visits.
1: Ayun. Yung nabanggit mo, merong ante at saka postnatal care ba? Talagang lumawak na nalumawak, Dr. Paragas?
9: Yes po. Ito naman ay para masigurado natin na merong safe motherhood or yung pong ating mga kababaihan na nagbubuntis ay magkaroon ng healthy and safe na pagbubuntis para magkaroon sila ng anak na safe. And of course, healthy rin.
1: Mm-hmm. Okay. At among the points na binigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung kahalagahan ng outpatient emergency care benefit package ng PhilHealth sa kasalukuyan po. Doc?
9: Yes. Ayan po ay bago natin benepisyo at inilansad natin yan no isang taon na kung saan ngayon, nagko-cover na rin po tayo ng emergency care services. So kung may mga pasyente po na nadala sa emergency room na nangangailangan ng emergency care or urgent care, pero hindi naman kailangang ma-admit. So, nag-stay lang po siya sa emergency room ng mga 3 hours, 4 hours, 8 hours, at discharge na ulit. Yan po ay kinocover na rin ngayon ng PhilHealth. So, hindi kailangang ma-confine para po makakuha lang ng benepisyo ng PhilHealth.
1: Ayun. And of course, maliban dito ay ang isa sa mga puntos din ay patuloy na lumalawak ng mas malakas na partnership, ano, sa pagitan ng PhilHealth at ng iba't ibang mga ospital sa buong bansa, Dr. Paragas.
9: Opo, sa pagdami po ng ating benepisyo at sa paglawak ng ating benepisyo, of course, mas marami po rin po tayong mga healthcare facilities na nagpa-participate sa ating National Health Insurance Program. Katulad na lang po, hindi lang po ng ospital, pati po mga clinics.
1: Mm-hmm.
9: Kasi katulad po ng pagpapalawak natin ng ating primary care or yung tinatawag na YAKA program, ay sa padami rin po ng padami yung ating mga na-accredit or yung mga nagpa-participate na public and private clinics para makapagbigay ng ating primary care program or yung ating YAKA program.
1: Okay. Yan, yung yakap program na inyo pong binabanggit, Dr. Pagas, na ibig sabihin, talagang mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng PhilHealth dito sa yakap program na ito. Please share with us additional details tungkol dito sa yakap program, kung tawagin.
9: Doc. Well, ito po yung ating primary care benefit program na kung saan ang ating mga miyembro ay merong libreng consultation or check-up, merong makukuhang mga libreng gamot, at merong makukuha ng mga libreng diagnostics or laboratories. Ito po ay primary care na tinatawag, at ito po ay nilalayo na tayo ay maging malayo sa ating pagkakasakit. Kung kaya't ito po ay libre, kinakailangan lang natin magparegister. Ang lahat po ay ng Pilipino, pati po inyong mga anak, inyong mga magulang, dapat po ay nakaregister sa inyong napiling yakap clinic. At doon po, once registered, pwede nyo na pong makuha yung mga libreng benepisyo.
1: Ayun. Ito, binabanggit nyo, Dr. Pargas, of course, mahalaga na sila ay registrado muna to be able to avail of this particular benefits, Doc.
9: Yes po, kailangan nilang pumili ng klinika na yakap clinic na mag-aalaga sa kanila at kailangan po nilang magpa-register doon.
1: Ayun. Ito, ito, so may binabanggit kayo ng mga yakap clinic na kung saan sila magpaparegister. So, ibig sabihin itong mga health center na ito o clinic na ito, dapat sila ay accredited muna as a yakap provider. Ganun po ba yun?
9: Opo, tama po kayo. At ang listahan po ng ating mahigit na 4,000 na accredited yakap clinics ay makikita po sa ating website at www.philhealth.gov.ph, or pwede rin po silang pumasok dun sa e-gov app, yung pong application ng ating government, at kami po ay nakalink din po doon.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Naka, Dr. Pargas, of course, in closing, baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayan na kikinig at nanonood ngayong umaga dito po sa programang Boses, at lalo tigit dito po sa mas pinalawak na benepisyo na atid ng PhilHealth para sa ating mga kababayan. Please go ahead po, Dr. Pargas.
9: Salamat po sa pagkakataon. Well, ang gusto ko lang po muling ipaalala sa lahat ay magpa-register na po tayo sa ating yakap clinic upang tayo po ay maalagaan ng ating mga clinic na ito at tayo'y mapalayo sa pagkakasakit. Alam nyo naman, mahirap na ang magkasakit ngayon. Magkaroon ng pagkakasakit ngayon. Kung meron pong mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-622-2588. Pwede po kayong mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph, or mag-check po sa ating mga website at www.philhealth.gov.ph, or sa ating pong mga social media sites. Pwede rin po kayong iparating dito sa atin sa Radyo Pilipinas, at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
1: Mm-hmm. Okay, Dr. Israel Francis Pargas, salamat po na marami for the updates mula sa PhilHealth.
9: Maraming salamat po, Sir Alan, and good morning po.
1: Thank you. Good morning. Philippine Health Insurance Corporation spokesperson, PhilHealth spokesperson, Dr. Israel Francis Pargas.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 24 minutes na makalipas po ang 7 AM. Good morning. Uy, classmate ko ito nung elementary, ha? Si Rosana Guerrero. Classmate, good morning. Sabi niya, good morning, mate Alan Alyanige. Watching from Sydney, Australia. Thank you, Osang, ha? Rosana Guerrero. Yan. At si Criselda Salas Madarang, nag-post din. Sabi niya, good morning po. Patuloy na nakikinig sa Radyo Pilipinas. From TDSM, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ayun. Okay. Salamat, ha? Okay. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang boses mula sa DA, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Yan po, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto.
19: Serbisyo.
18: Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
19: Bagong Pilipinas.
18: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
19: Radyo Pilipinas.
18: 738 AM.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko
2: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 28 minutes makalipas ang 7 AM. At dahil po, mga kaibigan, sa utos ng Pangulo na paramihin pa itong mga Department of Health bukas centers, patuloy na dumadami naman ang mga kababayan natin na natutulungan po nito. Umabot na sa 1.6 million na pasyente. Maigpit po na utos ng Pangulong Marcos Jr. sa Department of Health. Kailangang mas maramdaman ng mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan. At isa sa mga paraan dito para mailapit po ang mga facilities na may kakayahang magbigay ng serbisyong pangkalusugan, medical services, ay itong pagbubukas ng tinatawag na bukas centers. Yan po ay bagong urgent care and ambulatory services. Bukas, di ba? Bagong urgent care and ambulatory services ng Department of Health, ha? Diyan po sa bukas, libre din ang serbisyong pangkalusugan. So doon po sa mga bukas centers, mga kaibigan, pwedeng pumunta ang mga pasyenteng kailangan ng agarang atensyong medikal na hindi naman kailangan ng admission. Sa ganyang paraan po, mga kaibigan, naiibsan ang pagdagsa ng mga pasyente sa mga emergency room ng malalaking ospital dahil may kakayahan ang mga bukas centers na gawin yung pong mga medical procedures, medical test at consultation sa mga outpatient o yung pong mga hindi namang kailangang i-admit na mga pasyente. At ito po sa kasalukuyan, mahigit na po sa 1.6 million na pasyente ang nabigyan ng kaukulang serbisyong medikal ng 62 bukas centers sa buong bansa. Yan po'y simula March 2024 hanggang January 2026. At syempre, patuloy din na nagbibigay ng serbisyong medikal ang mga bukas center gaya po ng ito ha, Animal Bite Treatment Services. Nakagat kayo ng inyong alagang aso? Walang pusa. Ayan, merong Animal Bite Treatment Services. Maternal and Child Health Services. Para sa nanay, para sa kanyang anak, o para sa mga bagong silang na bata. Ito pa. Nako, ang daming may ganire. Hypertension and Diabetes Management Services. Ito pa, dental services, nariyan din ang family planning, ambulatory surgeries, ang adult and pediatric immunization, pagbabakuna, first aid, urgent care, cancer screening, HIV screening, ang daming serbisyo, mental health counseling, mental health counseling, nutrition support. Yan ho ay available dito sa tinatawag na mga bukas centers ng Department of Health. Oras natin, 32 minutos na mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
25: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
1: Oy mga kababayan natin, baka lalabas kayo ng bahay. Mga matindi na naman ang heat index ha. Alamin natin mga kaibigan, weather update muna direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
16: Radyo Pilipinas Weather.
1: Ihatid sa atin ni Benny Estrella. Benny, good morning.
29: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, patuloy yung pagmamonitor natin sa dalawang low pressure areas. Yung isang LPA nasa loob ng PAR, ito po yung dating si Caloy at huling namataan 690 kilometers silangan ng Northern Samar. Habang ang isa naman ay nasa labas ng PAR, nasa more than 1,400 kilometers silangan po ng Mindanao at hindi naman inaasahang magiging bagyo kagaya nitong si Caloy. So, pareho itong weather disturbances natin na walang epekto po sa alinmang panig ng ating bansa, magpapatuloy pa rin ang mainit at malinsangang panahon dulot ng easterlies. At kaya naman, ang weather po natin is in general naman is bahagyang maulap, pero may mga pag-ulan pa rin po lalo na sa bahaging Eastern Visayas and Mindanao. Pero mga saglit lamang po ito at minsan ay lumalakas, may mga thunderstorms din naman. Pagdating naman sa temperature or yung heat index, yung nararamdamang init ng ating katawan, for Metro Manila hanggang 42 degrees po mamayang hapon, habang maraming lugar pa rin ang nasa dangerous levels, kagaya dito sa may Ilocos region, sa may Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, down to Bicol region, Panay Island at Summer Island. Paalala pa rin ng pag-asa, uminom pa rin po ng tubig ng mas madalas at siguruhin ang pagbaon ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay from 10 a.m. to 4 p.m. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng pag-asa, balik po sa inyo.
1: Benny?
29: Yes po.
1: Dito sa mga nabanggit mong mga areas na posibleng makaranas ng mataas na heat index, ano yung nakikitang temperature range ng heat index dito sa mga areas na ito, Benny?
29: Yung, for example, dito sa may Ilocos region, nasa 42 to 44 degrees Celsius po.
1: Okay.
29: Ganyan din sa may Cagayan Valley, and then yung ilang areas pa dito sa may parting, for example, sa may Borongan Eastern Samar, actually kahapon po, umabot yan ng 48 degrees.
1: 48 sa Borongan kahapon?
29: Apo.
1: Wow. And, teka, may mga nagtatanong at nagsasabi, nung nakaraang weekend, I think it was Saturday, dito sa southern part ng Metro Manila, area ng Las Piñas, umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index.
29: I think meron din po silang mga instrumento or mga naging basihan po para magtala ng ganun. Pero so far, yung highest po dito sa Metro Manila, I think nasa 43 degrees.
1: Ah, 43 degrees Celsius. Okay. Itong nakikita na 48 degrees Celsius, saan banda ito, Benny?
29: Eastern Samar.
1: Sa Borongan?
29: Ah.
1: Okay, nako. So far, ito ba ay pinakamataas na heat index na recorded, let's say, for this year, o meron ng mas tumaas dito?
29: Yan po yung highest for this year, 48 po.
1: 48 degrees Celsius na heat index sa Borongan. Ayun. Okay, sige Benny. Salamat ng marami ha, sa mga updates direkta mula sa inyo dyan sa Pag-asa Forecasting Center. Thank you, Benny. Mga kaibigan, si Ben Estareja, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center. Sa Borongan, posibleng umabot ng 48 degrees Celsius ang heat index. Posible lang naman, pero ay matindi ho yung 48 degrees Celsius. Ha? Ano kayang pakiramdam nun? Para bang nasa disyerto ba pag ganon? Ha? Ingat po, gaya ng paalala ng Pag-asa, yung binabanggit ni Ben Estareja kanina, ha? Iwasang lumabas ng bahay at magstay. Iwasang magstay sa yung under the direct sunlight pagka alas 10 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi matindi na ho yung init na yan. Diba? Kahit sabihin yung kayo malusog, kahit sabihin yung kayo bata pa, aba, kayo, pag kayo na-tsyempohan ng heat exhaustion, o kaya naman ay ma-tsyempohan kayo, baka ma-heat stroke, iwas na. And keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Tubig po, hindi alcohol. Ha? hindi inuming nakalalasing, hindi soft drinks, hindi rin kape. Uminom ng maraming tubig. Yan, to keep ourselves hydrated. At syempre, kung kayo ho'y nagtatrabaho under the direct sunlight, ika nga, pag mainit na, make sure na kayo ay may heat break. Heat break, oh. Sumilong muna. Mga traffic enforcer dyan, silong muna, of course. Meron namang karelyebo system yan, eh. Kinakailangan, alagaan natin ang ating mga pangangatawan. Ingat, ha? And, syempre, magsuot ho ng komportableng damit. Hindi ho sinabing maghubad ng pangitaas. Oh, yan, marami mga ganyan, eh, no? Oh. Magsuot ng komportableng damit, cotton, light-colored na damit, pag lumalabas ng bahay. Yon. Okay, mga kaibigan, 40 minutes na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, mga kaibigan, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko.
3: 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Lye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Tulay sa kumpapawi ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
3: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Publiko.
3: 738 AM.
1: 43 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Ang ating po makakausap this morning ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel, sir, magandang umaga po.
7: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-supporters.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, among others, dito po sa trade deal, ika nga, ng Pilipinas at ng Vietnam, may kaugnayan po sa bigas, ASEC, sir.
7: Yes, Sir Alan, itong 1.5 million metric tons ay napagkasa.
1: Yeah, re-establish natin ang ating linya with Assistant Secretary Arnel De Mesa ng Department of Agriculture. Meron po kasing long-term rice trade mechanism sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. At ito'y makakatulong sa pagtiyak na meron pong stable supply ng bigas hanggang sa susunod na taon, 2027. Ito'y sa kabila po ng tensyon sa gitnang silangan. Ayan, okay, nakabalik niyang ang linya ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir, you were saying po, rice trade deal. Opo, yes sir.
7: Yeah, good morning. Ito yung kasunduan ng sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na magbibigay ng kasiguruhan na meron tayong access sa 1.5 million metric tons na pwede natin mabili in the future.
1: Opo, opo. Okay, so 1.5 metric tons po ang total volume dito, sir. Ay, naputol na naman. Mm-hmm. Hello? Oh. Hello, Telecom. Okay. Ang ating kausap, mga kaibigan, si Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ayan, we're trying to reestablish our line with Assistant Secretary De Mesa ng Department of Agriculture. Pero bago yan, mga kaibigan, ito muna. Hmm? Ito muna. Happy birthday, sir! Happy birthday kay PCO Undersecretary Mon Ilagan. Sir, happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Yusek Mon Ilagan ng Presidential Communications Officer. Happy birthday po. Yan. Okay. At syempre, gusto rin nating i-acknowledge, nakikinig daw ang grupo na nina Ma'am Hernani Net Malinyana. Siya po, si Ma'am Net, ang branch head ng Land Bank Elliptical Road sa Quezon City. Yan, nakikinig sa atin at nanonood din. Okay, balikan natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa ng Department of Agriculture at yung kanyang binabanggit na volume ng bigas sa ilalim po ng kasunduan na binabanggit natin kanina lang, Philippines at Vietnam. ASEC, sir, you were saying?
8: Yes, Sir Alan, happy birthday uli rin kay Yusek Mon. Yung kasunduan uli sa pagitan ng Vietnam at saka ng Pilipinas na 1.5 million metric tons ay assurance na may access uli tayo sa bigas. Lalo na, Sir Alan, in-expect natin na meron tayong tatlong possible shocks ngayong susunod na taniman. Ito yung challenge natin. Bagamat nabanggit na ng ating kalihim, Secretary Kiko, na yung 1.5 million metric tons, hindi naman agad i-import yan. Depende yan sa magiging production nga natin. Dahil yung challenge nga natin ngayong susunod na anihan, una, mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka, lalo na sa pagtatanim, sa land preparation, sa crop establishment.
1: Apo.
8: At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan, dati 1.5 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang official na deklarasyon na nandiyan na yung El Nino, El Nino alert pa lamang ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tuyo. Mm-hmm. Mga 15 probinsya yan.
1: 15
8: so,
1: probinsya.
8: So, in all of this ay importante na meron tayong assurance ng access sa bigas sa pagpanahon na meron talagang pangangailangan.
1: Ayun. Yung puntos po na binabanggit nyo rito, si Colonel Sir. Of course, priority ang produce, ang ani ng ating mga farmers, ng ating mga local farmers. At kung sakaling maapektuhan due to various factors, halimbawa yung El Nino, yung halimbawa posibleng epekto rin ng kaguluhan sa Middle East when it comes to fertilizers and other inputs, ano, doon pa lamang papasok ikang yung bigas na aangkatin mula sa ibang bansa.
8: Tama po yan, kasi kagaya nung mga previous El Nino alert natin o El Nino episodes noong 2024, yun yung pinaka-recent, medyo malaki yung nawala sa ating lokal na production dahil ito sa very severe and strong El Nino during that time. At yung mga past episodes ng El Nino, yung mga talagang matataas, reportedly, ayon sa datos ng PhilRice, bumaba ng 20-30%. Yun ay El Nino pa lamang, wala pa yung issue sa fertilizer, sa petrolyo. So, yan yung mga tinitingnan natin na factors. Pero tama ka rin, Sir Alan, na at the end of the day, ang prioridad ng ating kagawaran ay yung masigurado na makakapag-adjust tayo, makakapag-mitigate at makakapag-adapt tayo sa mga hamon sa ating sakahan. Kaya patuloy pa rin yung mga interventions ng ating DA para palakasin ang ating bukirin, lalo na sa palay sector.
1: Opo. Kanina may nabanggit kayo, si Colonel Sir, na meron ng umabot sa 15 lalawigan, ikanyo, na nag-report na ng initially na kakaramdam na sila ng epekto ng matinding tag-init lalo tigit sa aspeto o dun sa sektor ng taniman sa kanilang mga lugar, Sek Sir?
8: Yes po, dahil yung ating bansa merong apat na klase ng klima o weather pattern. At pag ganitong merong El Nino, yung madalas na naapektuhan dito yung eastern board natin, ating bansa, lalo na itong Region 2 at saka itong part ng Region 3 at saka rito sa parting Mindanao din. Kaya yung naapektuhan, nagre-report na sa atin ng damage report ay yung ating taniman na mais, kasi karamihan ng mga areas sa maisa natin ay umaasa sa tubig ulan. Kaya pag nagkakaroon ng problema sa precipitation o sa ulan, sila yung unang naapektuhan sa alam.
1: Opo, yung nabanggit niyo mais, sa Region 2, malaking produce nila ay corn, ano po?
8: Yes, number one producer natin na mais sa bansa ang ano, ang Region 2, specifically yung Cagayan Province, Isabela, Quirino, yan yung mga talagang corn producing areas natin. Itong Region 10, Region 12, so yan yung mga top producing corn producing areas natin.
1: Ayun, okay. Well, at ang Region 3 of course, bigas pa rin ang pangunahing produkto, yes, naman.
8: Because at ang Region 3 number 1 yan sa palay at saka sa fisheries natin.
1: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Sir Colonel Sir, we understand na pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibleng pag-impose ng additional tariff sa ilang mga agricultural products, gaya limbawa ng chicken, pork, coffee, para higit na mabigyan proteksyon yung ating mga local producers, Sir.
8: Yes, Alan, tuloy-tuloy naman yung pagsasagawa ng pag-aaral ng ating opisina, lalo ng ating sa planning at saka rito sa trade remedy natin, para masigurado na nag-adapt tayo sa mga conditions, hindi lang sa bigas, kundi pa sa rin sa ibang agricultural commodities, kagaya ng sa livestock. So, makaramihan ng kinukonsumo pa rin natin ng mga imported items. Patuloy yun ang pinag-aaralan, Sir Allen.
1: Ayun. Okay, Sir Colonel De Mesa, Sir, salamat po na marami for the updates mula sa Department of Agriculture, Sir.
8: Maraming salamat din po, Sir Allen. Good morning.
1: Thank you, Sir. Good morning, mga kaibigan. Ang boses mula po sa Department of Agriculture, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
9: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon Tuesday morning, ating mga executive producer, thank you, Miss Paula Antulin, Miss Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
9: 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.